0: GenTex 500, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio, diabetico ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. T3 Bio, galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. T3 Bio Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika, kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: TTX, mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Gamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Let's go. Go with the flow.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy.
17: Charmy. Let's go with the flow.
18: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog kaglikod. Salon pass. Metal salicylate. Menthol. Goferol. Acetate. Camphor. Is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult a doctor.
17: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
20: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
19: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: It's the best part of the day.

0: siyang sangtropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. 101.5
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
3: Puro Delos. Oras sa K5 News FM Philippines, mga K5.
4: Yes.
3: Alas 8:09 naman, saga. Pamaligin na sa inyo naman yung presentation.
4: Baksa
3: naman, grabe ang diskusyon na ito, no? Damo sa mga utunta. Ang nagreklamo gid. Ganda o hindi amo, no?
4: Uh-huh.
3: Ang naging kasong luyag ipasaka. Ang lain pa ni Kiwi.
4: Hindi ka gitober?
3: Hindi ka gitober until now.
4: Hindi ko gitober kay...
3: Eh, ano do, know, pero dabo sa nagari-react ka dapat kaya attempted rape.
4: Attempted rape ang ipasaka.
3: Kaya natin lang, hindi pwede ba inquest? Itanawan na, ma-regular filing.
4: Ma-regular filing, why na na iya? Di, regular filing. Magambaga ni mga K5 nga regular filing, padalan ka na isumon. Pagpadala sumon,
3: Account therapy debit,
4: damo pa na. Why na? Pero kung ginpailan mo to na attempted rape, priso siya. Pag priso sa iya, kung piansa bol ang kaso, piansa siya. Pero, at least ang ustisya dasig, bala? Hindi ko kayo hindi nga ang reakuan nga attempted.
3: Kaya at least, misan pa paano, kagipami, Eric,
4: nga
3: ang akong lasciviousness, ang munang dako gid nga pabangkot
4: sa simpleng nga istorya kay
3: Pabilian. Sa susunod balay mo.
4: Sa simpleng istorya kay Pabilian ang acts of lascivious. Sa maadlaw-adlaw na ito ng lingwahe.
3: Binastos ah.
4: Ginchansingan ka lang.
3: Yeah, ginchansingan.
4: Ginchansingan ka lang. That's acts of, act of lasciviousness. Ginchansingan ka lang. Tiginahapan ka na. Nakabrip ang tao. Acts of lasciviousness. Ginchansingan lang. Ay, nanay.
3: Gani.
4: Hindi ako.
3: Ang dako ka pabangkot sa tanan, no?
4: Hindi ko ka get over.
3: So hopefully ma-review na. Kagang lain pa kay Pabiri, kay way astin till naway pa yung file ang kaso. Dapat tali within kiningagaw to inquest, di ba?
4: Tisang kapi ito mismo, kung di tanigin pa pirma to affidavit ang tatay kagin inquest yung agaw.
3: Tiga lang, depende. Kung basi tuyo. Kung balo ka black isa, kung aga, balang tuyo ka man black isa kay Pabiri.
4: Bagay, is pariking.
3: Kagdi of po pagin sunod nga dlaw.
4: Ay, siya po, yung duman ko man bago.
3: Ikaw si Leo po sunod nga dlaw. Yan, daso ka pagin niya nga dlaw, makabalik.
4: Kinalo mo na nga pag
3: ano ka man mo yaman? Na oh, di off man bla tao yun di off ka tao pilito na mo chuti kung di off gani hindi mo kaya pagpilito na kay di off niya sa tao pa chuti yun mo pa. Now sa Pilipinas, stand by Carla, ang ginatawag nga online sexual abuse and exploitation of children or OSAEC. Isa ini ka severe nga crisis kay ginapatubang sa Pilipinas subong.
4: Okay,
3: minilyon ka mga pamatanon ada ka pakatubang sa ginatawag naton nga digital grooming. Ha?
4: Digital na to?
3: Grooming.
4: Grooming. Okay.
3: Grooming.
4: Napagwapo ka.
3: Live stream abuse. And extortion. Ang isa ka rason ginatanaw nga nagataas, ini kinagin isa ka crisis sa pungsod. Severe crisis.
4: Okay. No?
3: Poverty, kaimulon.
4: Okay.
3: Ining high mobile and internet penetration.
4: Oo, nantanan lang gapit
3: siya. Ang widespread sang English skills make victims vulnerable, no? Kabalo ka naman subong adaan kag ipabiri kalabanan ka bataan subong panawag sa YouTube Academy mo.
4: Oo.
3: Damo sa ganbe English ka bataan subong gagmay pa.
4: Kagang iban kun magbayo nga magsuksok sing unay ni magsuksok ang bayo magwa lang ang straps ang brado kakwana.
3: Higan ka na.
4: Subong ya halos do mabrand lang gilagaw pas downtown mo.
3: Itud gal?
4: Oo, oh, tiyan mo na. You know that's culture.
3: Mayroon ko may patakakita.
4: Hindi, nagkakita ka nang isang glass ka
3: na. Ang glass ka
4: na. Kaya mo pala ko siya isang glass ka na kung magwa ko.
3: So mga 20% kakipay, Eric, sang internet using minors sa Pilipinas, ang naka-experience sa ginatawag nga sexual online abuse.
4: Okay.
3: Tining affordable nga gadget kasi may mga China nga barton mo sir pang ibalik ang bakal mo.
4: Tatlo kalibo naka touch screen ka na.
3: Easy online payment kag ipamiri ka mo pagin niyo.
4: Downan mo lang
3: dali ako chicas ah.
4: Dala mo lang 200
3: ngayon chicas. Pa home ano lang daw. Ang family involvement pagino. Traffickers are frequently family members kis ang gabugaw si mo.
4: Bata na nanay tiya.
3: Gabugaw si mo plenty mo lang.
4: Oo. Na, gusto na.
3: Underreporting ang stigmata mo na hadlok.
4: Hadlok.
3: Kulang sa awareness. Talabanan mga biktima. Huwag ka balobla.
4: Kay mahuyan
3: kundi
4: kita.
3: Kundi sila makadto sa pag-report sa ilang mga krimen. Na. Ang ilayising ang mahuyan ta na karoon. Tagu-taguan na lang.
4: Ang pamilya ta. Nga si tiyo, imo mo lang to ang nagkuhit si imo, bayin lang da.
3: Amo nang delikado.
4: Amo na bla, you know, stigmas like that.
3: So, ang polista may arat nga vowsi. No? Pero WPC, Women's Children Protection
4: Desk.
3: Desk, no? WCPC siling nila gani. may ara man kitang layi, which is Republic Act 11930, Anti-Online Sexual Abuse of Exploitation of Children,
4: okay,
3: Inanted Child Abuse or Exploitation Materials Act. Di, may amuna tani. That despite sa mga layita, sa Gyapon, no, makalusot pa sila kay tinga, imbis nga gintuyo nga ripon, anagwaya, singa, ginbastos lang ako.
4: Ah, tiyan mo gina. Mugin ang lines na.
3: Pin disinterpretation?
4: Grabe na.
3: So, para may chidihan ta ka K5, kay ang report ka na ba tunta, nagikan kay K5 Carla, nga ti isa sa ginatutukan tani, ang participation sa ginikanan la?
4: Correct.
3: O, kailan na ako nalimbungan ka, pero kung ikaw nga nanay, ha, in your own, may consent, bahudo. Do, hindi gina tarong?
4: Hindi, hindi.
3: I-check na si K5 Carla Danamud sa saling balita sa pag-abuso sa mga pamatanon mga ka-K5. Sa line number 1, K5 Carla, good morning.
4: Morning, Carl.
0: Yes, K5 Aljan, K5 Eric, good morning sa liwat. Nagdangat sa 14 ka mga kabataan ang nabiktima sinisang online sexual abuse and exploitation for of children. K5 Aljan, K5 Eric, kung sa diin pulo diri ang ulihing na-rescue kahit may ara na inis lagali nga previously nga na pang rescue ka K5 Aljan, K5 Eric, di wala pa natapos ang tuig 14 na ang na-rescue sa aton sinikapulisan, WCPB, DSSD, DSWD, K5 Aljan, K5 Eric, ang siyudad sa Bacolod, naka-rescue ini sila, ti Interpol iniya ang naka-discovery nga may ara gali sa mga taga Bacolod o kung sa mga kabataan rin sa Bacolod ang na-engage sa USAEK, K5 Aljan, K5 Eric. So tinagapanawagan rin si Police Colonel Ribadomia sa publiko, no, kag sa mga ginikanan na kung mahimo hindi nila pag-engage ang ila sining mga kabataan sa
3: amuling na mga sindihan nga kay Five Carla na nung agad sa klase nanay ng iban nga nanay do halos pangin matay proteksyonan ng bata ya pagkatapos ikaw ya bata mo bugawan mo lang kay Five Eric na naman do hindi mayuaw.
0: Yes, amo na da ka K5 Aljan, na ka K5 Eric, kasi mahapos nga daan ang payment, kasi online lang, no? Online ang transaksyon, online ang, kumbaga, live video niya ka K5 Aljan, ka K5 Eric, ako nga ni gina-expect.
3: Ti, ang hapos, abi ka G5 Carl, kaya transaksyon na, nila subong pa na, Gcash kag Paymaya.
0: Yes, sa online ang payment and then live video man ini ka K5 Aljan, ka K5 Eric. Nakibot ako kahapon sang nagmention si CD nga live video gali iniya
3: ka. Ay, gali ka? Live video gali ka K5 Eric yan.
4: Mag-amo na ya K5 Carla, do laban naman as tuis.
0: Na na.
3: Grabe, ang kwaya si K5 Eric, hindi na siya live sa Facebook. Either nag-agi na sila sa isa
4: sa Messenger na lang guro.
3: Messenger, Viber,
4: or website.
3: Website, no? Or pinaka, ano, is Viber, no? May WhatsApp na, may kung ano pa.
4: May WhatsApp ka na, may thread ka.
3: Sa thread, amo ginang pinakadamo, no?
4: Or sa X ka maging account.
3: Ah, ang X is amo na sa una, ano gani, Twitter?
4: Twitter.
3: Okay.
4: May ara na, high speed na da.
3: Correct.
0: Oo. Basi kung may mga websites, inibala ka K5 Aljan, ka K5 Eric, kasi kung kaisa sa Messenger, kung may mga amuna bala ng mga videos, kaka-block eh. So basi may mga website, sila bala nga ginapanggamit, nga mas mga post ng ila, sininga communication.
4: Carl, kung website,
3: ang term mo ginagamit nila na channel.
4: Oh, may channel ka, may channel ka. Ti pero kung mag-amo na, may registration na siya. So magpa-register ka, magamit ka gapon email mo, magamit ka cellphone number mo. So,
3: ang iba siya mga gipabalik, hindi na.
4: Ano na?
3: Asing nila, T.E.P. May ara ko nung, I don't know, Carl, kung
4: na bumalik. At sa tunnel naman siya maging.
3: Masiling siya nga, siling niya, may ara ka nga, membership. Membership ka. Bisi nga,
4: ganga password.
3: Paymaya. Tagaan ka, hindi, babayad ka lang niya. Pagbayad mo, automatic, i-add ka nila sa ilang channel.
4: Okay.
3: Mas siya, prasato na, Bi. I-antas liya sa channel sa K5.
4: So, sulod na siya?
3: Sulod na siya sa ato. Kaya nga, number one, pamatya nila balita naton. Doon muna yan na yun.
4: So, pwede siya ka-access. So, may do tunnel ang inaagyan niya nga daw special, do GC.
3: Sila lang na yan. Do GC lang. Na.
4: Nga may pwede ka nakatanaw. Grabe ka na. Nag-sophisticated kita, ha?
0: Yes, amo gani ka K5.
4: Sophisticated,
0: no?
4: Gabinastos?
0: Oo. Oo. Amugid, kag nagaidad sang siyam ka to, igtutupulo
3: ka to. Kaya, Dora, iya, kung may edad idad na to, hindi kita niya magreklamo, yaki pa, Beric, pumagamuloy ang pag-idaro niya. Isang po, labi, tidi siyo chuan yos, ilan na niya gusto.
4: Ate, oy, hamtong
3: na na.
4: Hamtong na na.
3: Pero magduibian yos, yaki pa, Carla, drita, iya, magkinagamo kay nga.
4: Binaboy na ginaya.
3: Ikaw yung ngaylo, yung tinunto na ginaya nga sa Milano. Ikaw na ginaya, binahusto ni Kipa Beric, bata mo yung babuyon. Binahusto mo naman.
4: Oo.
0: So, tiya mo ng pinakabata nga na-rescue sa aton, sining yung mga kapulisan, di at Didi.
3: Pag siling ka nga rescue, but si ganun, sinaging kwa sila sa isa ka lugar nga dito sila gina live video?
0: Yes.
3: Kuha'y ma-specify kung anong ning lugar gikuhaan sila, boarding house, apartment, hotel, o balay mismo nila?
0: Wala ni na mention na ka K5 Aljana, ka K5 Array, kung paano gin-ini sila gin-extract o paano ini sila gin-rescue ang ini nga mga kabataan ka K5 Aljana, ka K5 Array, kay Tisunod Riman, kay Police Colonel Rivadomia, hindi grupo, kundi nagkalain-lain nga mga individual ang nagapang-recruit sa sini nga mga kabataan ka K5 Aljana, ka K5 Array, ka. So, pugtak-pugtak ini sila nga nakuha sa katapos sa aton sini kapulisan, sa DSSD kaga DSSD WD. So, amo ni Subo nga itong masininga i-follow up sa WCPD man kung hindi sila bala napasakaan sa kaso o kung na-identify na kahit ang kapulisan na ito na isaga-support no, kung ano man yung operation ang patigayunon diri sa syudad sa nga Bacolod. So, todo, hugot din ang pagsuporta sinisang ato sa kapulisan na agud to nga matap na ininga osaik nga katabo diri sa syudad sa nga Bacolod at kikita ba dyan, kikita ba rin. So, mayari diri sa nga pahayag si Police Colonel Eugene Rivadomia ato niya pamatian.
5: Ma'am, it's a very welcome development. Okay, mayo ang coordination natin sa WCPC natin. Thank you sa regional office natin. Able to monitor. Ako ni mga trabaho ni sa national natin na nantanan. Kasi nag-monitor ni sa mga kuwan, sa mga internet ang ga-engage na sa mga amosin. And then ang trabaho sa natin din rin kapulisan is to provide support, personnel support. Then to include sa DSWD, this is din natin din rin. Once may operation, naupod na sa dapat. Ang pagkonsin ng isang project is coming from WCPC from National. Kaysa ang grabe itong ilang mga gadgets pag-monitor sa mga amusin ng gaingi. So it's a very welcome development. No? Doon ang alam ng ganit kita sa kwan. But not, it's not only here in Bacolod City. Even sa province, may operation silang amusin. Ang nagana ang aton ni panawagan sa aton niya pumuluyo. Dari. Sa, most likely sa mga ginikanan, mga pretend, wag na hindi natin ibaligyan aton yung mga minors sa mga amo sila. Ginapasyon natin sila for ano sa kwan, sa in exchange sa monetary kwan. Kaya ang ilan na i-revera na puro online eh.
6: So, possible by apps?
5: Actually, kung makita mo gani is hindi eh. Ano siya, they operated privately. Even sa na-assign ko sa iba niya region, amo na siya, usually ara sa mga scam area. Yes, ma'am, different areas ni sila. Amo na ganyan ang gaayot kita kasi na may na-monitor pa dala nga tupad yung balay, wala man may umpra. Permito nga ilang bata ra sa sulod sa akwan. Those are some of the indicators.
6: Ano diri ang manhood sa national sa atin sa
5: BKTP ara kita na rescue. Actually, hindi ni siya isa ka operation. This is a series operation that we conducted here in Bacolod City. In support sa WCPC na ng Women's and Children Protection Center naton, at the same time sa regional office naton. Ang aton dire ang trabaho sa WCPD naton dire is to provide support, then identification and case build up. Kay once makilala na bisan WCPD ma-identify nila kung sino kakunta, ginalantan na lang kung sa DPDN kung di na siya ng area. So amo na gina-provide naman sa support naton dire. But in terms of operation, ang pag case build up sini is coming from all national because of the technology that they have na kaya nila mag-monitor. So, amo na ning ayot sa pumuli sa Bacolod na i-monitor na ito. Hindi na ito ipaligyan sa online ng ato yung mga minors tira in exchange sa monetary consideration. Tandaan natin ang bayaran na isin is through GCash o Paymaya. So, kabudlay siya kung sa ato na direct capability natin. I think it's for BCPs not enough. Pati in support sa RACO, WCPC. May mga red flag sabi ni isang nakita. So, ang atong direct is more sa pagbudik sila sa pag-case build na identification.
6: May so, na-identify na tanong mga persona na sa ikod sila?
5: Actually, they are individual. Hindi, wala sa isang grupo. ang nadakpan dito sa Bacolod, ang nauna na to sa mga March at April is different person.
6: So, napasakala mo si
5: Makasa? Sa WCPCO, nagkatawag sa Pancas.
6: Ang nag-uuyat sa pulot, yung mga kabataan na identify
5: yung hindi, ang mga pulot na kabataan, sari-sari na siyang ano, ang nag-akwan sa online. Hindi siya isa kagrupo, sari-sari ng mga bad, ano nga sila.
7: Ba't yung silingang hindi susilingang may isa lang hindi mga personal facilitator?
5: Probably ilan ang nina-suspect, ilan ay assessment. But as far as PNP is concerned, they are different person. Probably na through sa kakilala nila nga muna siguro ang investigation, that statement ng business.
6: Wala man parents involved,
5: CD? Subong isa, ginakwan pa na ang kuha natin, no, possibly may ara. Kaya nakatago niya, pinkwan, ang file nila is different. They're far different. Mga confidential.
7: Nakabilog yung mapasakaan
5: na? Sa subong ang ongoing na naton dere, mas pwede na lang sa WCPD. Kasi sila ang ka-file sa actually niya kaso.
4: Okay.
8: So far, CB for this year, mga kilala-resko na ito?
5: Ang sa dere sa Bacolod is almost 14.
4: Damo ba?
3: Keep up, Carla.
5: Oo.
4: Damo, no?
0: Yes,
3: sige, sige, yun talang. Bili kayo doon kami isang ano, damo tabako ang information. Oh. Importante. Go ahead lang ka, kipapitan.
4: Bag-o ni nga mga information.
5: Yes, yes sir.
4: Balita, gini yan.
5: May lalaki, may babae.
6: Bilang pinakapata ay sila na media.
5: Down 9 or 10. Ang
4: grabe.
5: Down 14 ang pinaka 16. 14 ang pinaka...
4: Gulang. Grabe.
5: Actually, ayos to the border. Actually, kung natawa na ito, no, hindi, ano ko ng gamay, is gas-show sila. Live show sila.
6: Live show?
5: Amo nang inilang ginapaubra sa mga kabataan. But we cannot discuss other matters.
6: So, yung mga kabataan, yun, alin na sila sa mayo ng kantangan?
5: Under sa DSS nila.
8: Pagdalaman na ni UCD, mga foreigners ko, ano?
5: Ang parokyano nila are foreigners, not from local.
3: Okay, Carl? Ang parokyano, mga foreigner, kagipaberi ka, notice mo. Mm. Foreigner, ang transaksyon naman ni Gili Carlo, paano? Bali mabayad sila online.
4: Okay.
3: Then pagbayad online, ma-live. Tibot siya doon sila kung nag-live. Ang kung minor di edad, question, paano kalabot ang minor di edad sa silang lugar? Why kabalo ang parents?
4: May handler.
3: Or mismo ang parents kabalo, in exchange of money, gitpadalaya bata, yan mo nang dapat imbisigaran ta. Kag we have to find solution to that. Nga ang mga nanay nga ni, tipunon, guro ni sila, kagimuan sila livelihood program, ipatawag ang test day training sila, mangimo hapon, mangimo na sa bayo, mangimo sa kanoy, hindi kaya bata nila, tipunon, livelihood nila, ya, bugawan bata nila.
4: Ang ila bata, ginapalive para nga bugaw.
3: Hindi amo.
4: Ang dapat yan, live man, pro lihod, galing livelihood.
3: Livelihood, ya. Ang ato niya gusto mo ni.
4: Live nga lihod.
3: Dapat i-identify nila sa gobyerno, kagay five, Carl. Because we don't want to condemn them. Kaya number one, ato niya, we condemn the act kakipabarik.
4: Oh, correct.
3: But
4: correct.
3: We don't want to condemn the parents.
4: Yes,
3: because
4: yes.
3: We don't know the circumstances behind.
4: Uh-huh.
3: Ang number one, man ang natanaw, tadi Carl, ano, brand nila, di kapigaduhon.
4: Uh-huh.
3: Bangod sang kapibla. Hindi yan DTX, ha? Uh-huh. Duhon. Kapigaduhon.
4: Uh-huh.
3: No? Di ko kapigaduhon, but si kanon, kung why sila intention magtinamad, kunti po noon sila sa gobyerno. For example, identify sila kisila kipaymerik, mga grupo sila lima, anong pulo. Tipo noon sila, tudluan sila bipano mag-imo sa frozen foods. Gaan sila kapital. Tapos amuning ila i palambuon nga negosyo kagipay. Tudluan sa marketing strategy.
4: Okay.
3: Through test, dara man si Sir Kiko. Sino ka Sir Kiko?
4: Binites,
3: ti, gaya hindi na pwede buligan. Then, buligan sila, gaan sila kapital, black kipaymerik.
4: For livelihood purposes.
3: Hindi yan, live nga ginambal mo ito yung kinaya nga. For live broadcast.
4: Live broadcast. Pero on the other hand, while we, the government must offer sa mga support facilities sa ginikanan para nga sa ilang pagpangabuhi, dapat ipurso kay K5 Carla, kapamati kami ni K5 Beljan, na interesado kami kay kanami ito sa ginahambal ni Kwan, ni Sherry Madumya. Kag amakan 9 to 14 years old, Sherry Beljan. So dapat kami madakpan ni K5 Carla, sampulan ng totoo to. Sampulan gid.
0: Oo.
4: Sa K5. Sino ka mabalik interview to Carl sa kay Sherry Madumya? Sino kay tuupo diya si Ma'am sino to?
0: Si kay Ma'am Montes. Bali ano na subong no, PIO naton ina subong nga.
4: Sino ka mabalik interview to Carl ang press conference?
3: Sino subong bago na itong PIO sa Bacolo daw? Siya una, undi si Injapi?
0: Injapi, Japan. Yes, siya Japan. Kikipa ba dyan? Kikipa ba rin?
3: Kaya to, sino ang WCPC tayo? Women's Desino to, si Montes.
4: Amo to wapon, di ko?
0: Injapi, Japan. Police Captain na Injapi sa Japan.
3: Okay. Ti, may, ato, amo tong nag-operate ang upon ni Sir Ribadomia?
0: Diba, assistant to PIO to, kikipa ba dyan?
3: Sino ang bago? Sino ang assistant PIO?
0: Si Mamontes. Amo na sa tupad
3: ni... Ay, gali ka.
4: Saan ang preskon?
0: Wednesday.
4: Ah, Wednesday. Sige. Ano oras, Carl?
3: Pati si Kipay, pinag yung preskon
4: hindi, kaya ipaluap mo ni Carl ang question. Ipamangkot lang ko. Ipaluap lang, Carl. Ipaluap lang, Carl. Sinong dilakpon to, Carl? Mangkotagin
3: si Carl, invite na lang sila mapa-interview di live sa studio, ah. Si Sir Eric, hindi na kulat sa mga ano. Ang balon, ta sila, interviewon ta sila pa ang PIO para at least mabalaan ta kailan ni trabaho. Si Ma'am Injapi, kagang yang staff e, kipay ba Carla? Invite na to sa next week.
4: Ni Carla,
3: ang point kay dalo na to, taga DSWD.
4: Nami ko rin sa kasiting, no?
3: No? Is PIO sa BCPO. And then, ano lang atikang ginobra sa polis? And then,
4: ang taga
3: DSWD, si Ma'am Mangga na, si Ma'am Mangga?
0: Yes, yes, yes. Si Dr.
3: Iset, abi sila ba'y mandi, Kipab Carl? Isa lang ta ka-setup. Isa ka-legal? Live sa studio, Kipab Carla.
4: Kasi isa ka-legal. Pag-iguro, may bugado nga para magkuhan, diskusyon.
3: Na, ang akamayo sa, ano, no?
4: Sa mga muli, nga
3: child abuse, no?
4: Child abuse.
3: Sige, me. Kung sa ako, si Mami Jappy, makuton mo. Kung hindi, pwede mo lang assistant niya, padala niya.
4: Carl?
3: At sige, Carla. Thank you, Gid.
0: Yes, apo ni Iset. Takakipa mo dyan.
3: Si Ma'am Mangga, si Ma'am Injapi, kag PIO niya, or may lawyer tayo ng isa.
4: Nga isa.
3: Kaya istoryan tayo comprehensively because this is information dissemination. Idukaron tang tao about the consequences. Dalun ta pamangkot kay Pemerik, ano ang salabton sang isa ka Iloy, isa ka ginikanan, o tatay, nanay.
4: For allowing,
3: kag sila mismo magbugaw sa bata nila eh.
4: Oh, not only allowing, for consenting ang ilang bata, konsintihan mo.
3: Imposible nga makalakat ng bata kung wais lang balo. Ikaw bata mo, among nang edad, di mugin pagkusin sa
4: awan. Yung sinapangita mo na yan.
3: Amugin, amugin.
4: Di na to sinday, di to stuto. Carl, disturbing story ni Carl, ang hindi ginapabalita mo bago lang. Very, very disturbing.
3: Sige, K5, Carla, thank you, Gid.
4: Kaya matanaw ta rin, kot kang bago ni Kwan.
0: Kikipapal dyan, kikipaparik report, ikan sa BCPO, ining balita, gadulong sa inyong Saldirex, surrounded, mighty sea, kag DC Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon niya balita. Servisyo publiko kakalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
3: Very disturbing mga ka-K5. Ang report ni K5 Carla Defensor Lunga, seryoso ang aton pagtanaw sini. Serious in the sense that we are putting in danger ang ining kabataan. Sa Baylo, bilang katuluan ta sila sa Manami nga pabatasan kay Kipabiyarik.
4: Correct.
3: Encourage sa sila mag-imo sang ini kinatuluan ta. Easy money. In exchange sa walay kapuslanan kay Kipabiyarik.
4: Correct.
3: Easy money. In exchange siya banwasang pagguba sa dignidad kagdungog sa kabataan mo. Kagpati sa inyong pamilya eh. Ikaling ko kay Sabla. Hindi ba ta gusto magbasol pero ngayon, ang gobyerno dapat number one, address the problem. Find solution.
4: Yes.
3: Isa din nakita tayo, di live nga uba-uba.
4: Oh, live lihod. Live man pro lihod galing yan.
3: Oh, lihod.
4: Hindi kay live lihod.
3: Gawa na ka different. They sound the same.
4: Oh.
3: Live lihod, hindi kag live lihod. Oh, Diyos mio.
4: Amuna siya. So, this is a very serious thing. Kay mismo nga itong chief of police ni Gambal Sarel dyan, it's 9 to 14 years old. This should be addressed. Kagkon may dapat ko may nadakpan, dapat may kasuhan.
3: Si Romar Duranga Muno.
4: Ano naman kuno?
3: Kaya pag itawag na kagipabil dyan, ging kapital ni nanay ang mga ininday.
4: Ay, siya pa na.
3: May punto man si Romar. On a serious note, mga ka-K5.
4: Grabe
3: yan. Now, this time around, rin kita sa mata sa K5. Salamat ng ligag nga si Mana. Kagapon ka nami isang report kay K5, Eric, no?
4: Nami.
3: Ang tubod, why na?
4: Why na?
3: Pwede mo lang kalimobra ka K5, Eric. Dubot si ganun sina. Basi wala lang ma-report sa ila, that's why wala na matagal na tensyon.
4: Amo gani nga kung wala ma-report, i-report na lang sa mata sa K5.
3: Tikita na lang niya. Ang mata sa K5, so dito namon. Why kami asang kung anong intensyon da?
4: Why?
3: No?
4: Why man tadi?
3: Ang amon niyang intensyon is mapabalo sa natungdan ngayon siya sa gobyerno na may problema ang ilang serbisyo.
4: Kad kinanglan ila nga tagaan solusyon.
3: O solusyonan
4: nila.
3: Because it's always better kuno kag K5, break. It's best gid per me na mi gid We want to be part of the solution and not of the problem.
4: Kay idangop ta sa pagmadangop sa matas ang K5, i-deploy ta ang aton barangay kapitan, si Kapitan Wilson.
3: Kapitan si Kapitan Wilson na now?
4: Una pa
3: niya. Ka, dusubong si ginasubong pa isa. Ikaw ba na yun pag-leksyon ako hindi? Kaya nga, Ari, nag-announce si Congressman Habi, pero pagka Lunes, ang una nag-file sa iya to isang resolution, si Garin.
4: Si Garin.
3: Si Kungon. Si sino pa itong isa ka-congressman?
4: Apat ka-congressman.
3: Apat ka-congressman. Si Asidre.
4: Asidre.
3: Nga i-postpone ang barangay kagiske election by November of 2028. Di daw sa nagligad lang adlaw yan si Congressman Habi, naka-file man siya.
4: Tika ka po, pinamangkot ko na si K5 Red Salgado. Eh? Niko, Red, hindi mo dayon ngindi ah.
3: Dayon ngindi ah.
4: Dayon na. Gasala. Ngindi ah. Ngayon po siya na baba mo, dayon na.
3: Sige, K5 Red, dayon ngindi ah.
4: Sige na, udot ko sa kapol. Kung hindi, Red, mayari na. Ngayon, wipe pa na ya. Ah? Hindi siya pasupil. Kung nga ako, ngayon, tika ka kunaga, kakapoy mo sa akin pa ngayon. Payantas ka piyan.
3: Kadlos kapitan rin natin. Check ko this time si ka-K5 Wilson Villena para sa mata sa K5. Tanong tayong pinaka-latest karon sa line number 1. No? Anong sitwasyon dara sa isa ka-reklamo? Actually, sa lugar ni isang barangay 35.
4: Yes, yes.
3: Check to miss K5 Wilson. Anong pinaka-latest ka-update sa line number 1? Wilson, na uutod.
4: Okay. Si barangay Kapitan Wilson, kay bago naman yung nakatak-in.
3: Naglika. Masigya. Tisay Luan, tanay si K5 GR Hilang Tagaan. While waiting for the mata sa K5, wait kay nana
4: sino
3: pa.
4: Sino itong natumbahan sang kahoy
3: ito? K5 Edrian, doon ako kita. No, yung tribyata. No, doon ako kita. Araming tribyata.
4: Araming tribyata?
3: Oo. Oh, Drita Galianay, sa ato si naman nga, ang ato nga Lori the Explorer. Ladies and gentlemen, here we go with Lori the Explorer sa K5 40 Trivia.
4: Okay.
9: Now, ladies and gentlemen, time for Photo Trivia. Photo Trivia.
3: Arinang Trivia with Lori the Explorer.
4: Ang mata.
3: Wow, ang ayan.
10: Next, Photo Trivia. Kasi it's, atin sa kaloon, ang mga butang. Kapasitin makadugang sa
4: atin sa alam. Magong
10: kalaya. Mga ka-K5, kibalubala ka mo kung pila kabilog ang mata sang caterpillar?
11: Ang mga caterpillar mayara sang 12 ka mga mata nga ginatawag stamata o kun oxyli. Separado sa duwa ka cluster ang mga mata sini kung sa diin ang anong yara sa tuo nga bahin sang ila ulo kag ang anong pagid yara sa wala. Nakaposisyon ang mga mata sini sa pinakadalong nga parte sang ulo agud makita nila sing maayo ang ila ginakaon nga dahon. Suno sa mga researchers, bisan 12 ang mata sang caterpillar, pwede man gihapon kapigaw ang ilang sense of sight. Kun ang mata sang tawo mayara sang milyon-milyon nga photoreceptors, o kun ang mga cells nga nagadetect o nagareact sa light agud makaporma sang imahe, ang caterpillar naman mayara sang 12 ka total pixels. Indi kaya sang ilang mga mata nga mag-focus sa mga bagay, rason nga mahinay sila mag-iho, kag nagakamang sing may paghalong, agud indi sila madisgrasya.
10: Ine, si K5 Lori Gamboa para sa Horror Trivia!
3: Lang na pinaka na nabi ang kung K5 Lori, kaya nagakamang sila sang mahinay, para hindi madisgrasya.
4: Kasi mahulog ka, hoy.
3: Number one, huwag mo lang tansya ka talagan. Imagine mo, no? Ang Balinday Lori, 12 kabilog ang mata nila. Pero 12 pixel lang. Hindi ka process ang multi-vision, kang multi-color. Ang guaya, hindi HD quality ang ilang processing. Very low quality. Tapos, ngahinay lang kay gigalong. Gigalin siya sa kama.
4: Slowly lang. Slowly. Linga, pop. Ano mahulog ko?
3: Sige. Linga, pop. Nabuguan ko daw siya kana.
4: Sili siya wala nga mata. Nga pop, dumahulog ka, sige siya tuon ng mata. Nga hindi ha, pagkao na yan. Kalami sayang, wala kang tuon ng mata.
3: No? Kalami, no? So, ang caterpillar, doon siyang mata, pero pigaw ang panalawan.
4: Kaya kita ka sa ngiya nga intro, dito may graphics sa gilid, doon ba tibot eh?
3: Ang ayan, gisaya. Doon ba tsaga ko, dugidugay ang pinakuro ka damo nga nga fan sa Plakalaw, si Delore naman mo. Lore masunod din sa kay K5 Carla, kag K5 Wilson sa aga.
4: Sa matas ang K5, may kompetensya na.
3: Balingwa niya, siyang matas ang K5 ta, no? Ara? Di sa mga reporter sa pila, si Carla, hindi nari naman niya si K5 Lori Gamboa.
4: Si Lori the Explorer
3: sang Foro de los Pueblos. Kanami si Entrada.
4: Ang kalo, yun ako.
3: Subo nga ngayon sa kibagay na si Ang kalo niya.
4: Mayugin man, ano?
3: O, tindog sa muna eh. Ah, sa ato naman, Foro Trivia, subong ang iya. Kundi silang ligagat. Tika sa disa pertahan.
4: Subong sa
3: tanong.
4: Sa tanong. Tapos may background sa subong. Sige na sila bayag yun ni Kipay Babes nila. Sige na mo yan sa kape nila. Doon ito sa gawa ko sa daon.
3: Lori, thank you.
4: Sa opisina, sa ni Kipay Babes.
3: Hindi, Lori. Hindi, Lori. Bakon, ganyan. Hindi, Lori, thank you.
4: Goods, goods.
3: I-check ko na si Kipay Wilson. Na, ay, si Kipay JR, ilang tagaan.
4: Amon nga tumbahan ka.
3: Ano pilpilan, bla?
4: Ay, ari namin.
3: Ang pamangkot rin nga, ang pilpilan ni Ucho Anyos, gano'n siya Kipay Berikaw? Ano pilpilan? Pamati kita, ay sa the board mga ka-K5, because isa hindi ka masubo nga berita. Nga isa mga ka-K5 ka-Ucho Anyos, ka bata na pilpilan, sang puno, sang buri. Murakang buri, may bunga na, di ba? Kinainuman ng tubig.
4: Anong napakapilpil siya?
3: Buri.
4: Kung sa restaurant na, nga din siya, nga saburi.
3: Saburi. Oh, saburi. Oh. Ayo. Iba na mo na bala. Sige, hindi. May kuring to sa babaw mo. Mamuna ka na tumba. Hindi na natin ito yung liso niyang kuring. Buri lang yan ato. I-check ko din. Ganilaw ka ginaw.
4: Kaya may pinsan doon ginagutong ko sa program na.
3: Hindi kami kuring to sa babaw mo, bro. Not on a serious note, mga K-5. Subo.
4: Okay, larga mo lang.
3: Larga mo lang, larga mo lang. So, hindi nga balita. K-5 JR, hilang tagaan, nanugid ba lang na tabo, K-5 JR?
12: Yes, K-5 Eljan, K-5 Eric, mayong aga, kasi sa atong mga tigpalamati. So, K-5 Eljan, K-5 Eric, no, medyo masubo-subo, hindi nga balita. Nung na isa ka, 8 anyos nga bata, K-5 Eric, K-5 Eljan, ang wala gidya makalawas kag
3: gaano ang bata na sa puno nga ra sa puno kaburiyaw
12: ipatpat naton sa K5L diyan ang natabo bali ang bata kag K5L diyan halin ini sa eskwelahan kag nagpuli ini sa ila panimalay timprano kay naglain ang iya pamatsyag
3: okay
12: pagkatapos nagsulod siya kag K5L diyan sa K5 Eric sa ilang panimalay aga dito ari nagpulo pa huway kay masamining bata kay Pebel diyan dito ni Gadritso sa iyang lulo mo nga balay
3: oy.
12: Kay para ko sinisay ang yagid niya lulo so sa kani nga tiempo nga kay Pebel diyan kay Five Eric dito siya nagadritso sa balay sa iyang ginikanan kay dito nagpahuway kay medyo kapit lang kaya mo rin natabo kay Five diyan kay Five Eric samtang nagapahuway ning bata sa sulod sila panimalay gulpi na lang nga nagtumba ang dako nga puno sang buri pag dito gid mismo nagtupa kag K5 Eljan kag K5 Eric sa ila mismo nga panimalay pag dito man upa sa kung diin siya mismo naghigda kag K5 Eric kag K5 Eljan
4: buo kasubo
3: so baligwa niya doon na swertihan gina bata no do gid tutoy sa kapalaran gipapuli siya kay lain matyag niya imbis nga magpuli sa balay ni lolo niya sa ila balay siya nagdiretso.
12: Yes, kaki pa Belgian. Dito sa dito sa ilang balay kaya ara man po dito ang iyang ginikanan. So amo to tani nagpahuway lang siya, natulog-tulog gamay. Amo lang masubo nga sa iya pagtulog kaki pa Belgian, kaki pa Eric. While siya ya nakabugtaw.
4: Dito okay, gidutumba ang buri.
12: Yes, kaki pa Belgian, kaki pa Eric. Gulpi.
3: Ano wa jud lang amo nga live di kaki pa Eric.
4: Ice to the board, ha? Ice to the board. Ano wa jud mga kaki.
3: Paano na tumbang buri basko gang hangin? What kaya happened? Ano ko man sila sa puno?
12: Sa amo ni nga sa amo to nga chimpong kay Five Eljan kay Five Eric wala sang hangin.
4: Oh.
12: As in wala mayo ang chimp.
4: Tingan to ba?
12: Kay Five Eric kay Five Eljan ang puno sang buri sunok pa sa tuntong mga interview nga taga didto sa ila sa iya lulo kung sa iya nga lula. Ang ina nga puno sang buri kay Five Eljan ang ila pag ito kuno lulo ang nagtanom sa to so mga sobra na sin o sa sobra na sin
3: katuwa. Paano siya natumba? Ano ka dako man siya ng puno? Kagun wala hangin anong kausa nga natumba siya?
4: Natumba siya?
12: Natumba siya kay Five Eljan, bangod ang naguyat na lang gidya sa duta nga parte, perti na lang kagamay.
3: Ngaway laging kabalo na gid sila. Tanigin, kung hindi sila gusto nga tapson, tanigin mo tayong latokod.
4: Uy, kag dapat kita pasan na kung mag-amuna ka delikado.
3: Ang puno kay Five Eljan, masyado nagilipigaw.
4: May floating restaurant na siya.
3: Floating?
4: Okay. Floating na, why now? Why now?
12: Sa istorya talaga po na lulo kay Five Eljan, tadto pa sa to anay pa kuno gahambal na siya nga out doon ang
3: why naghumok ang duta kundi nga nagamat-amat gabok ang iya puno
4: nagabok ra
3: kay Berik
4: may hangin din man guro
3: raro gabok gid puno kay Berik
4: di ka may gamay na gid
3: gin it it guro na nakasapat
4: gati sa katigulangon niya why na siya sang roots nga gakapot
3: to pagtumba at tutumbata sa sulod sang payag naigo ang payag gid nga ginatulugan sa bata mo nasakam.
12: Alasakam gaya kay Five Eljan.
3: Ikaw na mo din na yun nga part sa Borida na yun nga part sa sulod gisang balay ng bata na ipit?
12: Yes, kay Kipay Beljan, dito mismo sa ilang balay. Kaya ang ilang balay kay Kipay Beljan, himo lang kang kawayan. Tapos ang ding bala, made of nipa lang kang atot nipa.
3: Correct. Like materials, gina. Ang panawag na sinakang Kipay Beljan, doha yung bayob lang gani mo.
12: Yes, kay Kipay Beljan, doha yung bayob lang sa sistema. Kay Kapigado, malampod sila katama kay Kipay Beljan. Kaya ang pangbuhay sa ginikanan, umama
3: pilib mong kusuburi, kalabot lapit sa gatos kato, mga sisintak tuig ba? No?
12: Sobra kay Chiquipa Beljan, kaya nagtanong ko na sila, ilang lulo, bata pa, napatay o sinta anyos na, santo pa 1993.
3: Okay.
4: Pero, huwag ginila masiplatan niya ang mga puno sa buri.
3: Gamay na lang, dali na lang ganito matumba.
4: Dali ginutod na lang na.
12: Wala man pala tandaan ya kay Bere, kay Kipay Beljan nya manugtumba ang buri kay perti ka healthy sa iya mo tapos lang kun lang tawon mo siya daw imposible kay sa bala matumba kay gali iya ang pinakadalom ya
3: ang dalom ya sa siguro, ang iya nga sa gwa kay Kipay Bere bakod ang dalom ya gali iya kay Kipay Bere daw amo tong pigaw kay way nagahawid
4: tikay amo gid man ang buri daw gatalbo nang iya nga puno iya mo gatalbo na siya sunga floating na siya gafloat na siya amo nang kinaiya sang buri ga-float na sa iya. Gasaltab na sa babaw ng iya nga gamot. Kung nagagulang siya, aga-upod sa pagsaka ang gamot sa idalong.
3: So, hindi siya lisbo.
4: Oo. Nga gadulot. Okay, tama mo na. Do buho ang guwayo. Aras siya gamay-gamay lang. Sige. Siyang bata.
3: Sino na-interview mo niya nagsaysay kung paano natabog insidente kay 5JR?
4: Arabi?
12: Na-interview to kay 5 Eljan ang lula. Samtang si Lula Imibel or Annabel
3: ipabati tabi kagi 5GR para mabalaan tang istorya gid.
12: Amo ni kagi 5LJan amo tong halin sa eskwelahan ang bata amo to nagpahuway sa ilang balay. Kag samtang nagpahuway ang bata ang iya papa kagi 5LJan sa bata ara man ang putsang kilid sa buri. Ala lang po sa kilid sa buri kay nagakayo-kayo sa iyang motor tapos ang iya mama sini ato man mismo sa kusina man sa amo na nga hayob-hayob, buhay na balay nga natumbahan. So wala man, wala sila ka-expectar, kaya maayo man lang ang simpo. Amo to nga nabatian sang amay kakipay Beljan, nga daw may nagaragaak, bala. Amo to paglantaw ya, nakita ya, kaya aral na po siya sa tupad mismo sa buri nga dako, dito gid naghumpaas kakipay Beljan, kakipay Perek sa ila, gid siya panimalay.
3: Sige, pabati tabi kakipay Bita ng interview, no, para babalaan tagid, no. Salamat, kampiyon, pabati na Jeng, imo na interview, siya na interview, bang tatay, lola?
12: Ah, may ara da interview sang lula kakipay Beljan, may ara man da interview sang tatay mismo.
3: Sige, kakipay Bita.
12: Ito sa ano sa GC kakipay Beljan.
4: Okay, i-check ta. Roll tape.
3: Audio up.
13: Mga po mga kakipay, no, kaupod sa buong ang lula.
3: Sang okay, pay pamati. Tanawan yung sitwasyon na klo oy gid.
13: Mga K5 sang puno sang buri diri mismo sa may bahin sa barangay Bulanon, Purok Fire 3. No, ari si nanay. Ano ganing alan mo na eh? Maribel Abilada ang apuhan sang bata mga K5 nay. Pali pagkatabo ari ka man di.
14: Ari wala dito ko sa garden naguna.
13: Dito ka sa garden bali ang natabo ni isa-isay binay.
14: Di naguna ka ko dito sa kuano sa may ano ni sa may akong garden. Tapos siya papa nagubra man da pero halin man ko di. Nagtabok ng bata o nga duha kasi eskwelahan. Amo magpagtakat ko dito. Nipuli din, nangabot sila dire. Napag-abot ko no, nagsakit ko no ang ulo, matunatulog siya, babaw.
13: So ang inang bata na kada adlaw gina siya halin sa eskwelahan ga pahuway sa sulod sila panimalay o subong
3: lang. Stand by Wilson.
14: Kaya lain ko na yung matyag pag-abot. Karoon lang gid siya na lain matyag goro. Halin... Makita ko na siya dire, gadagandagan man na siya.
13: Usually, ang iyang ginaubra maghapon sa eskwelahan, gampang lang gid siya, wala siya tinira sa balay. Subong lang natunglan niya nagtinir sa kag nagpulo-pahuway kay layo niya pamatsyag. Sa pag-abot niya na eh, tidso sa pahuway, mga pila ka minutos pa na yung antes ni natumba na yung puno sa buri na yung.
14: Paguro, wala, guro, matanong. Pila ka minutos, mga midya, midya, guro.
13: Mga midya oras nga pahuway niya.
14: Kaya nga naglagapak, diyo, ato ko dito. Muto naglalagan ko. Ano ang naglagapak?
13: Ano ang sitwasyon sa bata na isang pagkatumba na yung?
14: Naghapaon
13: sa bali ang ano ang buli
14: para sa iyang lawas gidin ano man gidiya ulo
13: para gid mismo nagtupa sa iyang lawas kung sa diin didto siya kakatulog man. Oh, bali ang iya pinakapatal gid niya pilas ang iya nga ulo gid. Bali nawasak gid ang iya nga ulo nay.
14: Wala man yun nawasak pero lakwan siya piyapi basta.
13: Bali kapila ni siya nga nga bata nay sa maguloton.
14: Kalima na siya kay kapid man na siya babay laki.
13: Bali may kapid siya nga bata. So iya nga grado nay grade 2 din sa eskwela so ano sa bay barangay Plaridel. Okay, sige. So, mga K-5, no? Ang isa ka bata, mga K-5 na pilpilan sa puno sang buri. Nga tuman ka dako. Nga kung sinanay pa, mga pilanan ni katuig na yung buri na yun.
14: Ang buri niyo, ba? Ipa kami natawo ni Arina ni?
13: So, buli niyo. Botsing ganun.
3: Okay, salamat ni Jay. At least, condolence to the family. Subo-subo man na K-5 JR, no? Tiyabata, subong ang balay nila wasak na patyang kapabata bakuloy man sitwasyon kapigado pas mga buhi subong kipaberik no
4: ti no kabudlay ato gusto tong ambal mo kina sangga replay kita
3: final destination
4: gagamba kang final destination you know it's so sad mga kay
3: kun chimpo mo chimpo mo kipaberik no
4: so sad subo
3: sige K5JR salamat gid kay balik ka naman si Wilson salamat gid
12: sige K5LJan K5Eric direkta diri sa may barangay Bulanon para sa programang Foro de los Pueblos sa si K5JR gilantagaan para sa kampiyon niya balita serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros K5 News FM.
3: Salamat K5JR hilantagaan direkta naman sa Northern Negros this time around diri kita sa aton matas ang K5 naka-standby si K5
4: Wilson
3: Villena para i-plastar sa aton hindi pa rin bago na aton nga gipanapot
4: buksan
3: sa,
4: ta naman eh
3: buksan ta naman no. We are opening the book
4: no. Very
3: actually,
4: quickly Wilson
3: last week panigin dala sa amon galing kayang rule namon sa K5 as no. We always mentioned nga one at a time kay kalaw ay nakaroon mabal para matagaan attention gids ang natungdan nga government agency
4: kaya mo kita na yun one at a time ma.
3: One at a time
4: hindi tayo magdubli-dubli
3: kabudlay
4: hindi mo maatipanan mo
3: budlay na kaglabaw sa talan one at a time pili agi na pinaka-fitful
4: ha
3: pitbull
4: nga problema
3: nga ulan
4: ang susa sabi ko problema
3: check na sa line number 1 kagi pipe ulan very pitbull kada hapon ko ulan
4: sabi ko mark
3: it's very pitbull lang ulan it's check this time around ah kakapoy blas ang ulan kaya sige kami na
4: doon ikaw yung jindin sa ngakon nga gina sa report ni GR doon matyabaw na kusto kiti may bata mo
3: subong yan
4: pagkapot naman di ang luha ko nagbalik
3: ikaw ginang kontrapayor subong ha sige kwa na yung salay number 1
4: Wilson
3: K5 Wilson please go ahead
4: Kapitan Wilson good morning
15: Good morning, K5 Aljan and K5 Eric. Kita rin no, sa maya parang 35 matapos hindi panambot mo sa aton kare sa nga mga residente. Ini ang sa tubang, kung titila K5 Aljan, K5 Eric ko, nga guba naman nga linya sa tubig. So after nato, dito sa bahay sa maya Turgos Gatuslaw nga dalan, no? Atong poste pala na
4: mahiwaga.
15: Alap na may nagatubod nga tubig.
4: Mahiwaga ang poste.
15: Sa kuryente, dili naman kita next sa mga problema ang ato sa pagdalo, no? Sa Basiwa Prime Water. Kasi kompirmado na ilag ni linya diri kay Kevin Eljan and Kevin Eric ang nagatahos diri sa tuma sa dalan.
3: Di naga, so, tibisa nagaulan ba balaan magiging nagatahos?
15: Awo, gailig ang tubig. Ano kita? Ang kaya nag-ano dito, nag-agas dito.
3: Di ang galing na K5 ba, Wilson?
15: Direkta sa Aljan, sa tunga.
4: Ano nang may sako?
3: Amo na siya ginatabunan, sako?
15: Yeah, ginatabunan nila sa sako.
4: Kaya nga,
15: sa tubig, sa tubig.
3: Para guro hindi makita ang puswak at tubig eh.
15: Hindi makita ang puswak sa tubig. Dalom din, dalom.
4: Pero kung kwaon, Wilson, ang sako, what will happen dira? Kung kwaon ang

0: Abi, abi, abi, abi. Amo na,
1: oh. Amo na, oh. Kay kung hindi mo na pagbutangan sa ako, matamsak na siya. Amo nang iyang, amo nang engineering wonder siya.
0: Ano man, i-zombie ang camera, ako nag-baskog ang sulog, basig na, paano na bala niya kabasiwan na, kayo nga karsada, may tubo daw?
2: Oo, may ari, kayo may gano'y tubo sa ito nga. Pura, hindi sa dalom, may abigto ang tubig, nagagawa kayo nag-iibig,
0: Ano sabi mo, hindi pala si Mama. Abi, makunta na bisla, abi, sila pa istorya.
1: Resibo, resibo, resibo.
2: Ari, ako nagagiyo, kayo sa dyan,
1: no? Oo.
2: So dragalin ang tubig sa tubog sa tunga. Ari si Mamo, interview ta di si Mamo lang sa mag-gapit pa. Kasi mati sila ni Ma'am.
1: Ay, kapamati sila?
2: Sakit pero sa ganong ganyan karon. Ma'am, adugay na natin ang tema.
3: Adugay na natin yan. Kung ma, sila na nila tokid ni Di, ginagwanta lang namon. Ginagwanta lang namon, kadugay na natin. Ginagwanta ay siminto. Nagkakakas man diapon kay kapila ni Namon na reklamo pa bayan man ang nila. Uy, kung saan kalabog ang bato, na blang maglabay, kampiskan ka ka bato. Kaya simpo ba daw na ako dito kayo? Dito?
2: Apekto mo sa income mo?
3: Oo
2: eh. Nalang tagad ba?
3: Si Dalia.
2: Si Ma'am Dalia, kayo pa na dyan ang listener sa Mandre.
0: Kaya makuta siya nung panawagan niya sa Basiwa, da, no? Prime
2: ano
0: Motor.
2: Ano panawagan mo sa Basiwa, Prime Motor?
3: Ani, brown man din nilang. Dugay na niya na ako. Na-reklamo mo.
0: Na-report na sa Basiwa, Ma'am Dalia? Na-report mo na na sa Basiwa, Prime Motor?
3: Nagalabay, man, di ba nga Basiwa, lang nila, hindi na nai na ilap problema. Ano nang ilam, ba?
1: Sige.
3: Buka ba ipatan, eh?
1: Oo.
0: Why di pa na ma-report sa Basiwa, na? Makunta bisa, son?
3: Buhay pa na na-report.
0: At hindi naman mabasol, kaya huwag galing na-report.
2: May nagalabay din nga sa taga-Basiwa, ginaparahan, ginabalan, galing kinabalan sa Basiwa na may dito na nilang problema. Pero i-check na na, no, i-allegasyon.
1: Wilson, Noy, dira dapit sa area ni mo, may ara dira pumping station ang Basiwa.
2: May pumping station
1: Area. Ara na sa unhan na. May ara na.
2: So, amo na di ang sitwasyon.
1: Barangay 35 na eh.
0: Sige, son. Son, basi, samta nagatubod ng tubig, basi matubod, mali ko na si ang aton nga salabton kay Itan. Di o, tiway na tachempo, son. Balikan tala na may tomorrow. Salamat, kid.
2: Sige, kaya na dyan, at least na napadangang sa ini ang reklamo sa mga studente sa ini nga lugar. So, mula na yung aton, sa first part pa lang niya, sa aton, sining...
1: Bukas lang ha, ginbuksan lang.
2: Barangay 35, Adresyonal, San Bacolod. So, inangabata sa case ng ginadulong sa inyo sa Kaluhan. So, may PCP 35-15-500. Punta ko sa patrol, si K5 Vincent Curalde. Ine naman si K5 Wilson Piniana para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko. Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, K5 Wilson. Ang aton kabataan, regalo sa kaitasan. Giyahan, proteksyonan, hindi pagbabayan, kaglabaw sa tanan, hindi pag-abusuhan. Another day,
1: another FDLP.
0: Sa pangalan naman ni K5 Eitan Sarmiento and Rinyal Alcantara with our CEO and President Dr. Ramil Uy. Ako naman si K5 Elgin Castan.
1: Ako naman si K5 Eric Tenerefi.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagaliwan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

damo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ganyan carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sini nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano tayong interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan, takaroon, no balang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita balang nga permilang kulang sa tulog. Nagatrabaho kong gabi. Ining sigi-sigi balang nga kakulang sa tulog, makalain sa lawas? Kagpaano makabulig si DTX 500? Kaupod din sila karoon diskusyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo ng mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
2: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang pahuway. Ano bala ang nagkakatabo sa lawas kung kulang kita sa pahuway, Dr. Ramil?
6: Sobra kadamo sang nagkakatabo kag malain nga matabo sa imong mga vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan pahuway. Bisan gani ang salakyan kung sigi under 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig na gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more kang wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kada adlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imo nga selula kag sa imo nga mga tissue. Sa mga nagapulawda kag kulang sa antioxidants, di wala ya gainom DTX 500 kag may TC, yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang. No? Nagapiga ang imong memorya bangod sa kada tulog sang tao, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwad, gabilin niya impormasyon sa ano sa uto ko kay grabe patulogon mo.
2: Kag DTX.
6: Di inong pa DTX 500 yung mighty city.
2: Yes, ang pagpulaw dok ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal. Kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
6: Mm. So, nagapigaw ang imong immune system sang wala tulog.
2: Mm-hmm.
6: Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton ka pagkaga.
2: Gani,
6: lain matyag mo, no? Mm-hmm. Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipon ka. Initanan, sinyalis lang nga, pigaw ang imong defense system bangod sa kakulangon sang tulog. Amo na nga, gina-advise, gid permis sa nag-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty sa good nga mabuligan pakusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
2: quad? Shift. No, graveyard shift.
6: Graveyard shift, no? Mm-hmm. Mga gapulaw.
2: Kapulaw.
6: Yang mighty siya, isa ni kaalkaline nga vitamin C nga maga-boost o nagapakusog sang immune system agud may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bacteria kag viruses. So mga graveyard shift kag mga security guard,
2: oo,
6: mga
2: security nagapulaw. Guard.
6: Driver, importante gininimo ang DTX 500 kag mighty C.
2: Kalabanan ba na dok nga nagatrabaho sa call center, nagatambok.
6: Mm-hmm.
2: Abi ko gani kon gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli edukaw nga gatambok ang iban.
6: Hindi bala hambal ta Sir JP nga kung kulang kas tulog apektado imo brain, gapigaw imo memorya. Hindi lang amo sina Sir JP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA, no? Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutomon kag kabusugon sang tao.
2: Mm-hmm.
6: Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal agud nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulap ka, ini again ang apektado. That's why bisan busog na, namit yapon kaon. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pag-control sa gana mo, inom giga DTX 500 kag mighty C kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
2: Low sex drive.
6: Uy,
2: gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer way gini gapulaw guru mo.
6: Wala yun, nami tulog na yan.
2: But silingon, palatulog gid ka agi kuya gali. Kay sulbrang gana ko. Kami ni engineer.
6: Kay gana TX 500 kag mighty si Sir GP, mamo na nga premyado ang imo nga kan sexual appetite.
2: Abaw. Nagapataas magali dok sang risgo nga mag heart disease ang permipulaw.
6: Yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw, kapin pa kun habitual na, permanent ang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog, kay may insomnia ka, sige ha, inom lang ang DTX 500 kag mighty C. Kay makorek lang na niya. Ang sugar cane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag mighty C agod healthy ka per me.
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
2: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500?
2: Di na nalang subong imo sugar?
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kag subong kanami sa akong paminsara.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternativo
7: Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilinsang LBC,
11: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
11: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Para sa mga dugang panga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kun ang trabaho mo pirmi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, pirmi init, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ini ang makapasiguro sa imo nga hindi kagidya magka-cancer. Magkabuhi sang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
6: Amo na nga ang kahoy kag ang dahon.
14: Uh-huh.
6: Wala cancer kay ginputos na sila sang antioxidant.
14: Gusto.
6: So para ba transfer na kaunon man.
14: Kaunon.
6: Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plant sa gi-transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang Stranger GP, o kung ini yung pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yung gakapatay mga tigulang. Baloka kung ano ilang mga sekreto, Sir GP.
14: Mm.
6: Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo. No? Fresh vegetables kag olive oil. Grip wine kag steady parts ang ilang diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig. Siyempre, preska nga hangin. Wala stressor, boy.
14: Mm-hmm.
6: Gulay. Utan, prutas, the healthy fats kag exercise. Kung summarize tapagid, ang nagapalawig sang kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant sa linsa, prutas kag utanon. Di kung antioxidant lang man ang inyo ginapangita, pero may namo ginabalik-balik di. Nga, ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Pero may namo ginabalik-balik, pag nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C, daw nakaka o nang kapulo tumtum 15 ka klase nga prutas ka gulay kung nakainom ka sina. Meaning pa kung damo gid kaya antioxidant nga ginainom, ti layo kaya sa mga problema sa kurason.
15: Problema sa kurason, no? So ang pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Alkaline vitamin C kada adlaw ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga kurason agud ini ang indi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa kurason, Sir GP. Mm.
16: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress. Kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan-nan may balance. That's why gatumalta DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan-nan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag Mighty C ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
6: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation. Te, hindi ganyan malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
17: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
18: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
19: Imong blood sugar test.
18: Kira tong
19: score gani?
18: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
14: Ilan na lang imong blood sugar?
18: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
19: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawas.
14: Daw, pareho lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
6: Ragoy.
14: Damo sa nagapaligo, pero daw ay lang yapon ligo. Mm-hmm. Kay hindi DTX Beauty Soap ang gamit.
6: Wow.
16: Kay sala ang habon.
14: Sala ang habon.
16: Hala ang habon. Dapat ang habon mo, DTX Beauty Soap, may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga kapabaho sin mulawas. May ara manini nga papain, nga linsa papaya nga gapaputi sa imo. Tanaman nyo sa GP, hamis, no?
14: Yes.
16: Hamis, gapula-pula, kaya ang habon sakto. Ha, ang habon puno antioxidant kay may DSE nga makita ni man sa DTX 500 ari sa habon. Mm. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
6: May habon ka nga nagaprotekta sa imo panit.
16: Uy. Mm. May ga-detox pa sa imo skin cells.
14: Direct tang antioxidant sa
6: skin. Ga-protection, ga ano na, ga-tinlo.
14: Mm-hmm.
6: Oh, ga-patay kagaw ti din ka pa DTX Beauty Soap.
16: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon Doksam nga deodorant. Anong deodorant ta, Doksam?
6: Tungod sa kadamo user sang Klinika Diopress.
16: Grabe.
6: Ubos mo, mining pa damo, damo gid baho ilok. Oh, hindi gali. Damo damo gusto nga maghamot kan ilok. Ako damo baho ilok.
15: Oh, protektado ka, Sir Boy. 48 oras, Sir Boy. Basta naka-klinika, Diofresh ka. Kaya yung extra virgin coconut oil sina, Sir Boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
6: Pag wala ka baho ilok, meaning pa naka-klinika, Diofresh.
16: Okay. Anyway, no, ang klinika, Diofresh, may tea tree oil, may VCO. Ang VCO, kaya tap na on mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilok. That's why ang klinika, Diofresh, hindi lang niya deodorant nga ginaplasan, ginapahamot. No. Ginapatay, gidya ang cause sa pagbaho si mo ilok. That's why it gives you longer freshness. 48 hours of freshness kung ang imo deodorant, Klinika Diofresh Deodorant, Doksam.
15: Pero kadaga, Sir Boy, namin gid magpangapi. Painit sang aton nga chan. Pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton. No? DTX coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi nga kape, Sir Boy, ginahugasan, ginatinluan ang imo nga selula. So, hindi magtigulang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton, kampiyon, no? DTX coffee mix.
16: Amuna sakto, Doksam, start your day right. Dapat ang imo coffee, DTX coffee mix. Pero kung may budget, no, kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX premium coffee ka, ang pinaka basko klase nga kape. For me nga, duha ang super antioxidant, may ergothionine nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sang ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotayunin? Ginahugasan, ginatinloan ang mga usado ng antioxidant sa lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotayunin nga makita sa DTX Premium Coffee, may DSE. Nga so, pinakabasko. Yes, Dr. Amin.
6: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, ma DTX Premium ka.
16: Kampiyon.
6: Bakal ka, bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX Premium, makabarato lang. Barato. 20 to 25 pesos goro, Sir Boy, ang isarpi.
16: Correct.
6: Pang kape nga rin sa gidagad. Pero, ang iya sugar, stevia.
16: Stevia.
6: Oh, natural.
16: Diba? Kating lahon, pabis ka mag-bain-ching ko.
6: Pero kung gatipid ka, DTX ko ani. DTX ko. Damo na ang nadik.
16: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka din. Kablakita kape ha, nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee, ang paborito sa mga health conscious people.
15: Yes.
16: Kasi lain yang
15: ang iban, Sir Boy, but dayan magtulon sang ditribayo, Sir Boy. Ginapuga na lang nila sa kuan sa ila kape.
6: Ang iban man ang kuan lang DTX 500 capsule, ginabutang na lang sa kape para sabay na lang tanan.
16: Boy, kampiyon, may MCTs ka na, protektado ka na kontra virus.
6: Wala problem ya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo ditribayo, wala gid ya problema, Sir Boy.
16: Extend may maca, may kalabuwas ka. Ini nga mga imported Peruvian herbs gapan nami isang imo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang delivery sa minerals, vitamins sa imo selula, nami man ang paghimos sa basura sa imo selula, mga carbon dioxide yun, mga waste product pangkwaon at tanan ni extend panghaboy, you know, pagwaon sa lawas. Pero ang blood flow amuna yung sikreto. Ang sikreto nga nami ang flagpole, nami ang kayod sang backho mo kung ikaw naka-extend supplement, no?
6: Siyempre, importante da kung kung extend ka nami man nga dugangan pagid nimo sang nami nga gitawag blood circulation.
20: Pamasahi ka.
6: Pamasahi. At least damo bla naghambal sa akin nga gusto ka hindi ka dali magtigulang. Dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mapamasahi ka either ka isa or ka duha sa isa ka semana, sir boy.
14: Correct. Importante ang touch therapy
6: do. Kag ang mga kuanya, mga ano na, mga
14: points
6: bla, kaya niya mano
14: pressure points
6: makabulig ang pagpamasahe gamit ang syempre permi na mo na ginabalik-balik ano gani aton
14: bag DTX herbal oil.
6: Ma-DTX herbal oil la kami kay basi kay taka na mito sa saka blood juice kay ginapiki basi dugay-dugay mo naman yung piki on bla.
21: Herbal oil la, DTX herbal oil
14: duwang pilian. Lavender,
6: pero kag lemon. Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit nato nga mga reseller, legit nato nga mga butika. Kag siyempre sa aton nga mga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nga mga product center.
14: Alright. Paano mabuligan ni D3 Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta.
22: Talk ni Doc!
20: Thank you, Sir JP. No? So, mga adlaw, tunanta, paano bala makabulig si mo si D3 Bio, si Clinica D3 Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
6: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
20: Oh, dugay-dugay ihi.
6: Kay kakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi o na sir boy mo.
20: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka. Ay, basi, dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika D3 Bio makaipaiwas imo sa pagdako sang imo prostate, Doc Ramil?
6: Oh, nabalaan na to. Pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsigi ihi pa naon sa gagabion, dako na nga problema. Isa sa mga rason nga nagka-prostate problem is hormonal imbalance. Nga gaka-hormonal imbalance, tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
20: Lain.
6: This is the time. Nga kung nag-edad naka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3 Bio. Pag palainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag, ining cancer boy, prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kay once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
20: Correct.
6: So, isa sa mga rason nga ang naghubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3 Bio, nabalaan na to nga ang D3 Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3 Bio.
20: Everything.
6: Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong inang hormonal imbalance. Wala naman ibang rason, sir boy mo.
20: Correct.
6: Nga pwede nga maghubag imo kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
20: Kagaw. Wala lang gid ang cause, no?
6: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3 Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
23: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
24: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gin.
23: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
23: May TC. Mabalik sa mga butika.
26: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
27: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
27: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
6: May mga herbal tip taga juices tip sa mga may amunang problema, sir boy.
15: Oh.
6: Like, you can have your tomato juice.
15: Kamatis.
6: No, one half glass two times a day before meals. Because of lycopene, grabe. No? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate. Mm. While you are taking your D3 bio, mas dasig siya mano.
20: Ma-absorb na no?
6: Oh.
20: Mag-correct, no?
6: Hindi na kakinanglan magpa-opera.
20: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-klinika D3 bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni, or BPH ni, benign na prostatic hyperplasia, ini siya, kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka, alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo, ang baldoclamil. Ang lain pa ni, why kaga perform mayo no kagahon ginapakdol ka man sa asawa mo kay pigaw na ang imo sex drive kita ko ng imo prostate.
6: Siyempre, may inflammation nga gatabo mo.
20: Correct no. Ti initanan tanan ginakorek ni Klinika D3 Bio. Paano si D3 Bio may ginatawag lauric acid, may mga ara man siya gani mga other chains or chain triglyceride like malic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dehydrotestosterone. Tining
6: ang dinero. Ang rason nga nga gahubag.
20: Gahubag. Tining dehydrotestosterone ni magdamo ni amuniga pahubag sa imo prostate. To kung gatumal ka D3 bio sa Klinika D3 Bio.
6: Ginakorek niya inang hormones.
20: Ginakorek niya inang hormone. Correct na doclamine. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH. No? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Klinika D3 Bio. Mm. Pati si Manoy, ginabuligan man para kung, makaiwas sa
6: prostatitis. Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa amo nang problema, hindi disturbo iya tulog, di man ka madisturbo, painom mo mo D3 Bio. Pero kung hindi na palangga ni mo yung bana, hindi na paim na.
20: Tawa.
6: Paim na D3 Bio. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga amo nang problema, paim na D3 Bio. Para nang wala pa bala inakabalatean, sir boy, kung painom mo na, kag ari pa yung pinaka the best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka. Nakainom D3 Bio.
27: D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan tungod sa D3 Bio.
27: D3 Bio. Ang D3 na may Physio. Ang Physio yung may D3 Bio.
6: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio. Termina to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bila sa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo tiyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics amo ning responsable nga himo sang mga nami nga hormones, mga happy hormones, sir boy.
20: Uh-huh.
6: Serotonin, dopamine, no. Kag ining mga Lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakit-an nga kaya mag-regulate sang hormone nga oxytocin.
20: Payo pa sa kaon oxytocin mo, ha?
6: Wala. Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 Bio, wala ka problem sa gitawag imong mudo, imong emotional health, tungod sini nga rason.
20: di mo makita ang epekto sa Clinica D3 Bio and Pro in and Probiotics, no? Gabi gid ang kombinasyon sa Clinica D3 Bio sa Probiotics, no? So di mo makita nga ang imo mood, ang imo mood, ang kag imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa Clinica D3 Bio, Doc Sam.
15: Mm-hmm. Kung ikaw sir boy stress, no, syempre malikawan ta na tungod sa ginatuwag kadamuan sang probiotics sa aton nga chan, no?
20: Mm-hmm.
15: So ang Clinica D3 Bio ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta sir boy,
20: mm-hmm,
15: no? Nga amo nang kabangdanan sang osteoporosis, no?
20: Uh-huh.
15: Hypertension, no?
20: Uh-huh.
15: Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, no? Depression, no? Pero kung naka-D3 Bio ka, sir boy, ining cortisol hormone, nag-nubo. Kaya yung D3 Bio, may arasas ang ginatawag anti-stress activity, uh-huh, no? May arasas ang ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga aras sa coconut virgin oil, sir boy.
20: Uh-huh.
15: So, malikawan naton ang stress kung naka-D3 Bio kita.
20: Uh-huh.
14: Why isang pinakasabad nga balay, kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmig pinangakig, oh, gamo ang balay ko na mo ng asawa, abiri galuhin nyo na D3 Bio. Kulang na sa D3 Bio. Nga, ang D3 Bio nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaga ang magnesium, amun ay nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagapa-relax sang aton utok, nagapakalma kay Mrs., nagapastop sang walwal ni Mrs.,
20: mm-hmm,
14: gabuot si Mrs.
20: Agoy.
6: So inom gid D3 Bio, kay nga grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagkadto sa imong til, halin sa imong baba pagkadto sa imong tinai,
20: no? Tinaing,
6: so damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adami mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong gawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: pagkaron! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Te, na-memorize mo na?
2: Ay, oo, pero ang una lang.
1: Anong una? Ano to ganing una?
2: Ang una?
1: Mm.
2: Hindi ka magtulog sa klase.
1: Hala? Wala na yan na pulo kasugo sa Sunday school yan.
2: Ay, gali. At yan mo na mula ang primigin na siling ni Mang Burakday. Amo na ganyan nga mga silingin ko nga. Amo na ang isa sa mga sugo ni Mang Burakday.
1: Mm. Do, hindi man among assignment, Tameg.
2: Amo na. Bala ka da kung di kayo magpati eh. Ikaw na sugin, Miga. Kaya ako naman ang hindi magpati.
1: Sige, sadyay, no?

Wow. November to is fast approaching. Dawga kalam na ang akon mga tiil kagamot para eleksyon na. Two weeks before election, mapreparar na kong daan sang sinako nga kwarta. Agud ibakal sang mga boto. Mamakal ko boto, agud nga maglaba kag magdako ang akon boto. Man ang eleksyon nga daan kun si Erjan Liba pa sang barangay Puso nga gaplano man papili dlagan kagawad. Ang eleksyon kuno nga daan, padako-dako kag palaba-laba niya sang buto mong. Kun gamay kag lipot ang buto mo ya, pirdi kagid. Hamugani nga kuya mamakal kuya buto para magdako kag maglaba ang akon buto sa butuhay. Ginahandom ko na gidya nga mangin kagawad sa barangay namon sa pila ka adlaw. Kay kun magkagawad nako, pusa giding mga project sa ako niya. Mapraktis ko gid kuya sang paano magpalapaw kay para dasig blang kwartahanay. Ang ibanda nga nagapamate, amo man na ang ubra nila sa barangay nila da, mga barangay opisyal, kapro pamate, lana pro. Palapaw pa na para baka kwartang ubra nila. Abot ko na sila ya. Kada may project, may ganit, sadya-sadya ino.

0: Tabugo.
1: Yes, budot.
0: Nabatian mo. Sino uli daw? Lai naman ang iya pamatasan. Nagkabati kasi na.
1: Amo man ambal sa mga kaingot ta dire. Pero may kuno siya nagapakikistorya sa yaman kaugalingon.
0: Basi, got to self.
1: To self? Ano na drama?
0: Tabugo ka no. Ano ba lang bulong si Nakman?
1: Simple lang. Hatagan ta siya ice.
0: Ice.
1: Kay basi kun mabugnawan ang iya nga ulo, mabugnawan man ang iya nga huna-huna.
0: Si paano, di ko rin di mag-epekto.
1: Ay, hatagan ta naman litsyon.
0: Ano naman ang connection sang litsyon?
1: Kay kung busog ang tiyan, basi kung hindi na maglain ang ulo yan.
0: Ala, pwerte ka gadya. Ako may ara man ko mas mayo nga bulong.
1: Kag ano ina?
0: Dalunta siya sa basketball court.
1: Basketball court? Nga aman.
0: Kay basi, ang kinanglan niya hindi bulong kundi pabalhas.
1: Te, kung hindi bigyapon mag-ipiktong.
0: Te, istorya, unta na lang siya ikagpakadlawon.
1: Nge.
0: Te, kung hindi pagid sa magkadlaw, itikon ta siya. Eh, kung may problema siya, mas mayo pagig na mayupod siya kaysang sa mag-isa, nunang siya perme.
1: Pwede, Gid. Kaya ang pagpakadlaw kag mayo nga mga amigo, dako gidang bulig sina.
0: Ay, naku, namigo kag amigang pagkabig ta sa atun eh. Possible akong kaaway ah.
1: Ay,
0: ato si Gid, katuan ta sinuli ah. Pero ikaw lang una, mbala. Kag ikaw man ang una, pakadlaw.
1: Ayang! Nga akong!
0: Kay basi ko na ako naman ang mag-una, ambal. Basi pincharo ni Noli nga mas buang pakutsang sa iya.
1: Ay, tiyan sa jay, no? Ayang!

0: Ay, diri naman tamatang bayan na yun ah. Diri naman ta sa plaza. Mamati-bati tadi sa mga istorya nga wala diri kagula dito ah. Iya ba? Ano naman ayahan ang mga latest diman? Abi ba mamati tabi?
1: Mayong adlaw, pastor!
2: Mayong adlaw man, Bungkulong!
0: Bao! Ari naman ang tambay nga si Bungkulong kagang pastoro. Ano naman ayahan ang gimmick ni nila man?
2: Kamusta ang pagpamati mo sang wali ko nagligan ng Domingo, Bungkulong?
1: Okay, okay, pastor ah!
0: Ayaw ba? Dumayong pasakay ni Bungkulong ako.
2: Ano nga klase nga okay na, ha?
1: Okay, kitang tulog ko, pastor!
0: Ayaw ba? Ano ko, no?
2: Katulog ka lang gali, Bungkulong.
1: Oh, pastor! Kanamig hindi tulog sa tanggawali ka eh!
0: Wow! Animal, ginhib mo yung pagaliga sleeping pills ang wali ni pastor ba?
1: Next Sunday naman, pastor, ha? Baka tuto sa simbahan niyo, ha?
2: Ako't magsimba naman liwat?
1: Hindi ah! Magtulog naman liwat ah!
0: Pabuisit gini si Bungkulong ho. Pirmi agin gina sa tamang pastor! Sadya-sadya, no?

0: 3 Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
7: Dr. Pinoy's Quarren Capsule, protection sa mga balatean.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max capsule and Muterna Max coffee blend.
0: Mabakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Klinika Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula galgitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
0: Charmy, let's go with the flow.
24: Traffic sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
25: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
26: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
25: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: It's the best part of the day.

0: murog chip nga tanod.
1: Yes, magdali na nga, sekretarya.
0: Murog, may lima ka estudyante nga makabaton sa tag 20 mil nga scholarship.
1: Wow na wow! Dako gina! Uti, anong brown ta?
0: Ikaw ang manugbantay sang listahan.
1: Eh, kukwan. Madam Magdalena, may pamangkot lang ko tani isimo.
0: Ano naman inaburog ha?
1: Pwede ba ako nga mangin isa manda sa mga scholars?
0: Ha? Ikaw? Cheap kaya nga tanod, hindi kaya sudyante.

0: Madam Secretaria, hindi pa halong tani makapalapaw si Nadi.
1: Ang palapaw lang nga pwede, among palapaw nga kalipay sa mga estudyante nga makabaton sang bulig.
0: Estudyante lang yung malipay? Kita yung galing, di?
1: Mahimo ba lang nga wala kita?
0: Amo gani, daw hindi man ko magpati nga. Ikaw, mapatinlo-tinlo ka? Ikaw pa, nga kada proyekto tadi sa barangay, hindi mahimo nga hindi kayo makaganit.
1: Kag ikaw man ah, dapat makaganit ka man.
0: Duwata eh.
1: Sadya-sadya ino.

0: Diyan na bala ba?
1: Ano man toto, nako bot kon?
0: Kabalo ka bala nga kagabi. Nakakita ka, nakakita ko sang lamok nga pareho ka dako sang manok.
1: Ano?
0: Oo. Amo na nakita ko.
1: Hmm? Sus, gamay pa na ya. Hmm? Ako gano'n ya. Nakakita ko sang manok nga nanghitlog sang bula sa basketball.
0: Ako gani. Sang naglangoy ko sa suba. Ang isda ang nadlok sa akon.
1: Ako gani. Wala ko yan nagagamit pa yung. Kung nakita ko sa ulan nga, ara ko sa gwa, kagplano ko magsulay, gauntat tayo ng ulan mo.
0: Sus, ako ya. Ang amon nga ido gani. Kung hindi, kung nakita ya ko, imbis nga magtaghol, naga, meow, meow, meow.
1: Ako ya, ang ido namon, hindi na kinanglan ihigot. Kasi siya niya mismong nagadala sa amon sa kadina.
0: Kabalo, kabala, nasang nagaubo ko, naglinog ang lamisa, Erjan, labalaba.
1: Ako gano ya, nang hot sale lang ko, nagkalahulog din ang bunga sa lubi namon.
0: Daw hindi ko magpati si Muya.
1: Ikaw man gani. Dumas grabe pag ganang tinikal mo ya.
0: Sige ah. Patas na lang ta.
1: Oo. Kay base kung baday yun nun tapan eh. Base pila ka adlaw. Pati bulan eh mo. Unta naman nga praslight.
0: Sudya-sudya yun oh.

0: May gabang kay?
1: Yes, Migo, kolektoy.
0: May na-learn naman ka bala, subong mong?
1: Aba? Mm-hmm. Anong na-learn mo, Migo, kolektoy?
0: Amo na yun. Kung anong kinilain sang ido, sang pigado, kagmanggranan.
1: Sus, amo lang na?
0: Nga man ako, kabalo ka?
1: Kaapos sina.
0: Tuod, ano ba?
1: Ang kinilain, Migo, kolektoy.
0: Ano?
1: Amo ang ido sang manggranon, gakaon dog food or feeds.
0: Ah.
1: Pero ang ido sang pigado, gakaon lang yung damog.
0: Wow. Ay, hindi pag inayamoy mo yung big?
1: Mira, pagigili kinalain na ako.
0: Oo.
1: Sige, big.
0: Amo ni Migo, ang kinalain sang ido sang manggranon kag pigado, ang ido sang manggranon, gasok-sok na yapin. Pero ang ido sang pigado, gapanaban na yapin.
1: Sakto! Sadya-sadya, you know?
0: Wow!

0: Lama komedya nga ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plotenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon!

0: 3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Sa una, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
6: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift, OT,
11: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
7: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Let's go.
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy,
8: let's go with the flow.
14: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, magdirekta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
16: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
15: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: It's the best part of the day.

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang. Nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
9: mas ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Herb Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh, available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
18: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy!
26: Charmy, let's go with the flow.
27: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawit na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, coferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
28: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
29: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
28: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: It's the best part of the day.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas,
2: mga butika. Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa mga aton mga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil?
3: Hindi mo't pahang-observe, boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
2: Sala ginaya.
3: Pwedeng ang partner mo ang bigao.
2: Man.
3: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gito ang HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygiene sexual activities.
4: No, yeah.
3: Mm-hmm. So, akong suggest, yeah, before mo mag-love making, hulo mi anay lang, langgaw. Habo ni anay sa ano?
2: Sa Santo Plasma.
3: Oo,
2: so,
3: mga habot. Mm-hmm. Now, ang matabo ni Sir Boy, kuha na mo, nang late na bala.
2: Late na.
3: Nga mabalaan. Amoning bintaha, nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
2: D3Bio.
3: Sang D3Bio. Mm. Ang D3Bio ga-atake sang HPV virus nga among cause ang ito ang cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin

0: disintegrate na lang ni Sir Boy, kag, siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka ditribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na ditribayo.
1: Correct. Kag inom ditribayo.
0: Kag inom ditribayo. Pahidi na ditribayo, inom ka ditribayo before double sexual activity.
1: Balokan nami sa extra virgin coconut oil nga ata sa ditribayo, it is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang ditribayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe ditribayo is. Ang kanamigin sa ditribayo, it protects you. Ang bilog mga alawas, ginaamligan sa ditribayo.
2: Ditribayo! Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang ditribayo with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagam may nga akong nabuyon.
3: D3, ang D3, yung may VCO, VCO, yung may D3.
1: Ganta ka mo proof nga wala participation, ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Number one, example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system?
3: D3 Bio.
1: So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sang HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa womb. That is a testament kung kaano kabakod sang bitum chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3 Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang ditribayo is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. Ditribayo through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagkisalin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 Bio para masulod na siya sa imo selula.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio, health news.

0: Radyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang oras sa K5 News FM Network, alas 11:01.
2: Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps, mga balita kag-public service, mga komentaryo nga may punto.
4: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
2: 11 Mbps, kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 Mbps.

0: Maayong aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw. Pizza size na kita sa bulan sang Agosto. Ang ikawalo na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Thursday, Webes karon nga adlaw. Di man kamo lugar sa Pilipinas. Di man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live pabatihan sa among Facebook page. Kato lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sang matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos na! Hoy, yawa kagit Edlin, ha? Yawa kagit Edlin Carriedo. Kasilaw ko, no? Nagamula ko ni Guru Blaho, na? Ang agta ko kasi... Nasalaan pa ko ya kalbo. Wala ko la ba ya gawig? Nakakadlaw man ko si mo, Edlin Carriedo Montaño ba? Guro nagabo ko ni Blaho, nag... Silaw ko no... Ipakakasditan ang suga diitan! Ipakakasditan! Nahikayan na lang ko din ni Edlin, no? Ah, malapit-lapit na diyo. But the fruit of ikaw, Edlin, ha? Mayong aga kay Mami Nanilin Disinal Shiflet. Yes, sa guwapo ko nga friendship. Ay, guwapa ka man bala. Pero by the way, kamusta to siya, mang? Dugahi magsikan man to siya. Le, Nanilin? Ang aton nga friendship to, ang aton friending, isa dugahi magsikan man to. Dugi na pakiglaban niya to ang diwa na hindi masama, ma-inlove ang ano sa Tagalog ang bigado tan man. Hindi masama, ma-inlove ang hoy, ano sa Tagalog ang pigado? Hindi masama, may inlap ang pobre. Hindi eh. Ang lain niya ang pobre espirito. Ang pobre espirito, tiya mo na iya. Pero nga, ang kapobrihon sa kabuhi, okay lang na iya, balaya. So, nagambal nga ang mga, ang love is for... mga big time lang aw. Kamu ni Torgel isi Kuya Manuel Filamo dukha. Bakit? Sino ba may sabing hindi pwede ma-inlove ang dukha? Mahirap pala, mahirap. Hindi pwede ma-inlove ang mahirap. Si Kuya Manuel, purti gadya yun. Kuya Mania, dukha gadya. Kung may mga level-level ang kapigaduhon, ang mahirap, okay. Pero kung dukha yun, dalong-dalong na ginaya. Parang mahirapan ka na yatang mag-ahon yan. Sa kahirapan. Dito kayo magsikan to sa naniling kahugot siya. Bala, oo! Oo! Doon nagkahugot siya. Husto! Para siyang naghuhugot. Yan, hindi pwede niya. Bakit ang mga tao ngayon? Bakit na, hindi ba pwedeng ma-inlove yung mahirap? Hindi ba pwedeng ma-inlove ang nagpipigado?
2: Sinong to? Ito?
3: Paano masabi?
0: Hindi ba pwede ma-inlove ang mga nagpipigado? Sa mga nagmamanggad?
2: Ito.
0: Ahay. Obdan ta sa iya nga himagsikan. Punitin ang sidula! Punitin ang sidula!
2: Tinunto ito.
0: Punitin! Punitin ang sidula! Tapos dugay-dugay magsulod. Uy! Ato sila sa Cuevas ang unang panahon. Sa Cuevas ang biak na bato. Nag-aklas ang mga kwan, mga Pinoy. Yapunitin ang sidula! Pinanggisi nila talihan mga sidula nila, no? Sus, duge-duge, nagsulod ang ilang spy. Yes, sir! May kapangatag na to, kwan. May kapangatag to ayuda. Ang mga katsila, kapangatag ayuda ang katsila. Yete, mga ayuda. Yagaling kinanglan ang sidula. Kinanglan gani ang sidula. Yay, yawa, nagisi ko na. Tuloy ta na lang ang rebelyon. Ituloy na lang ang rebelyon. Hindi din pala tayo kakuha ng ayuda kasi pinunit na natin ang ating sidula. Ay, ambot na lang. Kakontragid ninyo sa mga katsila. Kakontragid ninyo sa mga katsila. Why ka mo kabalaw nga kung why nagsakop ang katsila sa ato? Ano yan, mga tsura, ta? Ha? Sagay nyo, kakontra ang mga... Inflatable natin. Ari ang mga sidulablo. Inflatable natin, ginatawaan ko ginabla. Ara natin, inflatable na nablatan. Ara. Daliwat natin, liwatan. Aratan.
3: Ara. Revolution!
4: Ano yung Puji?
3: Makakuha tayo ng armas. Mabuti. Ano kailangan natin? Sidula.
4: Pulupin na.
3: Pulupin na.
0: Liwat na ganito, liwat natin.
3: Sabay-sabay natin, pulitin naman ang sila! Mabuhay ang revolusyon!
5: Mabuhay!
3: Ang supremo!
4: Ano yung Puji?
3: Makakuha tayo ng armas! Mabuti! Ano kailangan natin? Sendula!
4: Pulutin niyo mga sila!
0: Ayaw mo na! Ano kay Igay magsikan na kamo? Huwag Igay ka pangirakira! Yapunitin ang sidula! Siyang nagisi na nila. Yes, sir! Merong ayuda ang Espanya! Merong ayuda ang Espanya! Ha? Meron palang ayuda ang Espanya! Anong kailangan? Sidula? Hindi din pala tayo makakuha ng ayuda ng Espanya kasi wala na tayong sidula. Ituloy na lang ang imagsikan.
2: Sinong to? Ito?
0: Ay, ambot. Mga balita. Amo niyang resulta sang init blat tapos ulanan ka. Amo na hindi gid anay magsagay rebuild ha. Kay basi may ayuda gani nga maabot. Tapat gid. Kambal ni Altita. Ya, pudyuta! Pudyutin! Pudyutin nyo ang sidula! Ambot, uso pa na ang sidula? Sa muna, bala, uso-uso pa ng sidula, no? May mga luya, ganisi mo. Ya, pila na edad mo. Sila niya! Ubin pa. Yati si Dula bin. Tawa ko bin si Dula. Sa mga panahon pa nini na nilindisinal na uso ang si Dula. Yan ang proof mo nga kwan ka, nga ubin ka pa. Yan si Dula mo bin. Tawa ko. Subong. Ang duwa ay naganiga kinuha si Dula mga tao. Inyo na lang si Dula nyo. Si Gracia ganito, mamang duway na to si Dulagle. Punitin ang passport! Punitin ang passport! Ay, ambot. Kinga ang ma-inlove, nagid lang siya dito pa sa Pigado. Sa ako na lang tani, hindi nila na ni Len. Dito, pagid siyang Pigado, pagid siyang Pilion niya. Inano. Sa akon!
2: Grabe po, Sinunto ito?
0: Shout out Maricel Panisales Maghari Jean Montesino Arroyo and Indis Dal Chiflet Mercy Flores on the far side of the hill. Merlita Malbas Rudel James Pagdato Cindy Bailon Crisologo Busjo Mila Palma Mami Mila kamusta ka na dyan?
2: Grabe po
0: malapit ng November 5 pupunta ako dyan.
2: Sinunto ito?
0: Good morning, Dinis Ramay-Ramay, ang estudyante ni Robert Jimenez.
2: Grabe po. Sinunto ito?
0: Mga balita nga itong pag-istoryahan subong aga. Ano, boss?

0: Mga balita nga itong mag-istoryan sininga. Pila ka mga lugar sa syudad sang Bacolod o ginbaha kasunod sang mabaskog nga ulan subong nga aga. Pero ari ang pinakatanhaga, ang tanhaga amuni, lima ka mga lugar ang ginpangbaha, pero ang mga lugar nga masami ginabaha, wala man niya nagbaha. Ito ay isang himala. Ang dating binabaha na lugar sa Bacolod, hindi na ngayon nagbaha. Bago na naman ang binabaha.
1: Grabe.
0: Bagong lugar na naman ang ginabaha. Ay, ambot na lang na, oo. May nagtuhaw nga bago nga nagbaha. Ay, naano. Dahon ang balon sa isa ka college student sa Bacolod. Nakuhaan sang duwa kapakiti sang marijuana. Eh, estudyante, ang balon, dahon. Yan may weed ka da.
1: Grabe po.
0: Sorry yata ni Blackon si Michelle Black. May mga experience siya maniguro sa weed mo.
1: Grabe po.
0: Rantaisays ka mga kababaihan, nakagraduar sang ila skills training, naging patigayon sang RPSB. Dito ini sa Uringaw, sa bulig sang tisda. Ano nang Uringaw, Bek?
1: Ah, grabe po.
2: Tinunto ito.
0: Pulo ka mga ginaligar, binipisyaryo sang uplift program, pilason matapos maksidente ang ilang inasakyan nga tricycle sa Tubuso. Ahay kaluoy man.

0: 2 ka mga individual pilason matapos maksidente sa Banwasang Ilog.
1: Oh, sing it everybody. Come on.
2: Ayun mo lang nalaman.
0: Halit sang RSSI nagsaka sa masobra na 7,000 hectares sa isa lang kasimana.
2: Ayun mo lang nalaman.
0: Inakang iban pa nga mga balita at itong mag-istoryahan sa pagpangalagad na ton sa inyo sa 11 Mbps. Before pasina nakainom na kamo DTX 500 Dads Boy Mendoza Milinda Gayuba Antarazona Eljan Alma Imbang. Kung wala pa mag-ilinom na kamo Rene de la Cruz Zila Vilches Escamos, mag DTX 500 na. Everyday imnon ta ini para magmayo aton panlawas. Permi healthy, layos blatian, layos masakit. Healthy ang mga selula, healthy ang itsura. Mag DTX 500 ka.

0: Oya, ra na si Rodang Ilis Knight from Dumaguete, kanami, kaya ra ka na, Rods. Pwede ka tubla kakanto sa amon istasyon, Rods. Sa Dumaguete, dito na sa... ano na? ano galing barangay naman? Barangay Kamanhak. Oh, barangay Kamanhak, Dumaguete. kanto tubla, Rods. Now, may pila ka mga lugar sa siyudad sa Bacolod, gintang baha. Sining aga lang. No? Grabing ulan gina sa aga mo abi ko gani isig mo ko na mi na lang do ko na mi na lang pangurumbot with you an ba
1: ah grabe boy
0: mga mo na blanga ulan bla do gusto ko blanga hindi pa ubrahon ng asawa ko na gang hani hindi ta bla magubra bala may lain tanga ubrahon yeah was sweet. Yeah, missis. Hani, was sweet lang ka. Hindi tabla mag-ubra bala. Yeah, matinamaran naman ta. Hindi ah. Maubra talain. Kika nami kungkong subunguga ulan. Nami kupkup, nami kungkong.
1: Tinong to, ito.
0: Hindi, anay pabugtaw. Bay na mga bata.
1: Ah, grabe po.
0: Enjoy ko nun si Alma. Imbang Alma. Imbang adlaw ka naman nagbugtaw. Nagsikutot. Nagsikutot ka man upod sa Bana Birds mo.
1: Grabe po.
0: Sige, ambot din naman yung hambal di ruda. Sige, nahuya. Aba, may huya kapag galit, ma.
1: Alright!
0: Doon kinapabalo mo sa akon nga may bilin pagli nga mo na.
1: Ah, grabe po.
0: Hindi to ah. Kabalang kwan ka, listener ka ah.
1: Ah, grabe po.
0: Dason bala kay makalabali, kutob lang kayo, don taka to. Sige. Hoy, hindi ka muna magsagay ang balambal nga himo bata, himo bata. Hey, si Ruda, blaway na partner.
1: Ah, grabe po.
0: Para masulubo na ang iyang maulanon nga chimpo.
1: Ah, grabe po.
0: Sige na, diri na ta sa baha o ah. Grabing ulan kay inasang aga daw hindi ko na magnubo sa limagid ka mga lugar ang gintang baha sa Bacolod. Pero ang puwerte nga balita mo niya ho, sa mga lugar ya kuno nga masamigin baha, wala naman niya baha. Ito ay magic. Ito ay isang magic. Ito ay isang himala. Ari na si Wilson. Wilson, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Son,
3: Son,
0: kalma na son. Son, kalma na son. Kay i-greet ko gali son ang akon kuyang pare.
1: Ah, grabe po.
0: Kapamati, subong si Kuya Police Major Clifford Batadhay. Naan, upo ng iyang asawa nga gwapa nga si Ate Jodje Montibio Batadhay. Okay? Kag, by the way, belated happy birthday sa kay Kuya Tiger ko. Police Lieutenant Colonel Misahon. Oh, birthday, galiga. Punway ko yung kanagligan. Adlaw, ikaw kabalo. Anyway, sige son, go ahead sa balita mo son.
3: Yes, si Pajipi, no, sa number ko na nakasag sa ang luwat na mamuno sa pagkakay na sa aga bago sa na-localized thunderstorm sa mga Pilino sa mga siyudad sa Bacolod at ako sa pilaman sa mga lugar sa tangan na ito sa siyudad.
0: Hala, grabe naman niya nga buha, baha. So, naghihinay, blay mo, audio, son, patadua, bison. Hala, di inison ang video, son, no? Grabe nga baha pa.
3: Actually, ang concern ko na ng video, si Pajipi, lima ina ni Mera.
0: Ining may tricycle? Sa Lacson naman gyapon? Na dugin ipit kabla nga ilaga son sa imo nga signal. Kadako nga tawo kag gamay sang tingog.
3: Ara kay sa difficult sa
0: na. Ara na. Ano ni dini nagbaha dampi?
3: Ang ikatlo na to di na peso dito sa may bahay sa nagkaislaw sa dito may parang kay court.
0: Okay.
3: Hindi ka daw dalo kasi hindi makita sa manda ang sitwasyon mo sa mga naglalabay sa mga motorsiklo, do jet ski.
0: Jet ski? Oo.
3: Tapos, may isa pa din ka porsyon man nga din baha na madalo. Actually, ako na ang mga pumuluyo pag ganyan pa malo.
0: Tikin bisita ni isang... Gimbisita ni sang aton mayor, nagubog-ubog to siya. Ah, wala siya nag-ubog, wala. Sige be, sige be. Anong mga tikang ay mo? O nilaki puro lang tikang. Pang? Ano na naman ng mga tikang ang ubrahon nila kay puro lang tikang. Lisa na, tikang, tikang, tikang. Lakad naman tani. Ya, ano naman ngay mo? Onyo nga lakad? O ano naman ni mo? Onyo nga lumpat? Lumpat naman. Puro lang tikang, tikang. May mo nga tikang, why man? Tiyano ko no? Ano ko no na nga mga tikang?
3: Ama mo pa na-check na kayo, Luigi, kaya nakatawag lang sa nag-responder sa buong sa government center, go lang, wala makita niyo sa skill. Pero ang pinakadakong issue kayo, Luigi, is under sa bahay sa na barangay 4 pala.
0: Barangay 4?
3: Oo, sa barangay 4, sa negatis loud 3K, kaya inagaling na lugar, kapila na napakaio ang drainage system.
0: Okay. Kapila na makaio ang drainage system, kaya ang kaio niyo wala pulos. Ang kayoon nyo, wala man to, wala man to punta, wala man padulungan. Butang-butang ngayon ang drainage, wala man guhaan ang tubig. O, oh, di paano, gibi?
3: Amo na siyang problema sa kita GP, kasi kapila na magastuhan, kasi ang problema, wala sa kaya po, nakaka-resolvar, dira si Jeff Mississippi, no, sa may barangay 4. Nag-aabukang pa kita GP, kasi nag-alibot, kita kanina, nanotisyalan mo nato ng pila sa mga pagbaha sa may Hirai Street, sa may lupit, wala ng simbahan, kita GP, country naman sa tubang mismo sa University of Negros Occidental Recoletos, nagsaka na tubig baha sa ina na lugar kita GP. So, i-check na lang ini karon din, no, sa mga Bacolod City Government Center, kung may namin siya sa sinis na lang report hindi sila di karon sa kay Dr. Nan ng Health and Sigara rin o at the same time sa kay Mayor Greg sa saya kay Sir GP. So, amo na tanay no ang ako sa tinga pang nalibot na sa pagbubukin sa mabasok na ulan sa siyudad sa Bacolod. Pero, ang magdalagan kay Sir GP, no, sa may puro karpik kag sa may barangay Banago, wala naman niya sa pagrekos ang bahaan mo ni Sir Geng Grapatayan sa mabasok na mga ulan. Kasi ang puro karbik at ang barangay Panago, ang mukin niya ang una, hindi nga nagabahan.
0: Oo, do, amun na yung karbik na muna sa may Mandalagan, na sa may tubang, sa mall nga dako.
3: Yes.
0: Ah, so, kagbayari, madi puwerti man nga baha, ang sa Gaysano, bla? Gaysano, bla, sa may, ano ni, sa may Araneta. Singkang, Araneta? Oh, di ba puwerti man ang baha na da? Tigi na, wala sila nagbinaha, ya?
3: Wala kay Sir GP ang baha ng ganyan na motor na to kina sa may 6th Street Lacson, sa may UNOR, sa barangay 39, barangay 4.
0: So, anong rason nga mga nagabinaha sa unang lugar known nga ginabaha? Wala iya baha. Ang mga wala ginabaha, amo yung nagbaha. Anong butsilingon sina?
3: Amo rin i-check na kay Sir GP. Kaya na, for example, di, sa may puro carpet, no, sa una, daang, sa may baha na nagina, nag-rita. So subungin kayo na nakita sa jeep sa Gilpatalman. So base nino sa last manatod na pag ano there is 96.
0: So meaning papang nga ang pagbaha sang una to sa Carvic, ang solusyon gali padalumon lang man ang sapa.
3: Yes.
0: Tinga ang away di lang ipadalo balin sang una. Amo la magalina solusyon. Nga hanga sang una, why do wala kang padalam? Nga subong lang! Amo lang kailang solusyon, papang! Padalo mo ng creek! Di nga, tanisang una nyo pa naging obra? Ay, sus!
3: Subong na.
0: Di, ang subong nagabaha, butangan ta creek! Kung wala creek, butangan ta creek ah! Creek laman gali, papang, ang solusyon, creek! Ah, sa mga gabaha, da nga wala. Greg, butangan ta, Greg.
3: Pampasal, pasal. Man kita ang mga, ano, ang mga tupa.
0: Padalman? Padalman o ba si magkaladalman sila?
3: Lampo, kano mga kumikirin ni Sir JP.
0: Ay, ang boot na lang.
3: Kumikirin ni Sir JP, kapag ito may maayo, kita din nga makuha. Karoon niya balita, dali sa may government center, ang natuhoy si Dino, si Lisan, Pagulan, Katina, sa Adam, si Sir JP. So, muna lang siguro na lang, kung sila doon mga balita, no, ang dyan din sa policy government center, niya ginadulong sa inyong kalwan sa MyTC, PTX Complimix, kaya may weekly bio. Muna ito, si Kisar Vincent Bonalde. Hindi naman si Kisar Wilson, hindi na para sa kampiyon.
0: Hambal! Ay, dali, Gibrason! May, hindi, may debate si Kenneth Chungko. Siling nga waay na nagbaha sa Carbec, kaya ang ulan ari sa sor, wala sa norte. Kaya wala to yung ilito niya ulan. So wala to ulan sa bukid nga magdulo-do na kang magnaog sa Carbec. So hindi gali, pang, ang kanami isang punto ni Kenneth Chungko. Kundi siling ko nga ang waay ginbaha ang Carbec, ang hambal mo kaya padaluman ang creek. Siling ko ti creek galing solusyon. Ang ambal ni Kenneth Chungko, hindi, waay nagbaha ang Carbec kay ang ulan sa sur nga bahin sang Negros. Waay nagbukbuya sa norte. Kundi wala nagulan sa bukid, waay nagdulo-do ding tubig sa aton. The meaning to say, hindi gali Gyapon Creek ang solusyon. Ang solusyon gali para hindi magbaha, mga muyo ka nga sa sur lang maulan.
4: Tinunto ito.
0: Hindi gali Gyapon niya Creek ang solusyon. Pangamuyo. Pangamuyo na dito lang sa sur mabaha. Ay, tisig ya. Lang taon taon ano naman nga mga tikang ang imuon nila nga way panel may imo sang una.
3: Sige kay Sir JP, ito mo lang nga ato sa minuon ang dipasin sa tiri sa kapagod sa tiyo para sa kapagod sa tiyo sa publiko kasi lima sa Negros. Kay Sir JP,

0: happy birthday sa kay Romeo Encarnacion. Happy birthday again sa kay Romeo Encarnacion. Naga sa ulog subong sa iyang kaadlawan. Sa tanan nga sa ulog sa inyo birthday today. Happy happy birthday sa inyo tanan. God bless you all. Mayong aga kay Candy Wicks Cross. Ano paano i-pronounce ni mang imong apelyido man? Candy Wicks Cross. Ayan, but Candy Wicks na lang ah.
1: Tinunto ito.
0: Mayong aga kay Tarazona Earl Jan. And I will sing the songs. Leonardo Sevilla. Sige, kanto tadi bisa nadakpan nga estudyante oh. Diri tadi mabalaan kun sa God si Michelle sa mga terminolohiya nga pang druga. Diri ta sa sibaw sibaw. Sid ingon ta kag tuipon. Sid ingon kag tuipon kun ano ka sa God si Michelle sa mga mga terminolohiya sa mga kali. Ariyo kay may balon kuno nga dahon ang isa ka college student din ako. Ay ambot ni si Jerry Lee ang nagkadto lang sa opisina ko daw pati ako doon nalatnan sang iyang karahat tutunlan. Michelle, i-K5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Shell?
3: Kasi Sergeant JT, pao ang pinasahi.
0: Duwara ka sa CR, mangaw?
3: Ha?
0: Gaiko ka, duwara ka sa CR?
3: No, sa conroom, pao.
0: Sige, ano ni mga dahon ng iabalon, mang?
3: Kasi kay 5 city nga balon ni nasulog pa ni sa tumbler ang duha tala no kapakyete sa nga dried marijuana leaves kay 5 city.
0: In the first place, paano siya na nadakpan ngaras tumbler niya ginarikisa ang mga estudyante?
3: Yes, actually after isang pila ka mga nagkalatabo nga mga problema sa mga eskwelahan diri sa Pilipinas, nangyong standard operating procedure na sa mga bulutuan o kung eskwelahan, ining pag-retisa sa K-5JP sa mga estudyante nga nagagawa sulod sa eskwelahan. Now, ang ining estudyante is actually nag-eskwela sa isa ka university din yung malapit no, sa Burgos sa K-5JP.
0: Ay, doon na balaan ko na.
3: Yes. Kasi nagkakuha isang kurso nga PSHM. Now, ining 18 anos, nga yung kilala sa kay JR, ang magasulod na kontani sa iya nga klase, bali hapon yung klase niya sa kay Sir JP, sa iya isa lang kung subject niya kung hapon, that's 4 to 5:30. So, pagsulod, ginarikisa, gid man na especially ang mga bulsa ka kay Sir JP, isang tagsaka estudyante. Now, may nakapkapan ang gwardya na sulod lang sang dulpe. Inibalang daw box si K5JP nga makita dira sa video nga aton gin-send.
0: Pwede mapa-play. Ara na, i-play tabing video. Sige, Shell, i-play na muna na, Shell. Sige, Ariel. Okay. Ara, with audio, wala? Ah, wala audio? Ara, do tumbler nga blue, mang? Tumbler nga blue? Yes. Ay, abaw, ang unod, imbis tubig, ya, dried leaves ang marijuana. Siya na kuno gayup-yup, mang?
3: Yes, ano sa iya kasi sa JP, personal use yan ikuno, kasi yung pamangkot sa siya kahapon sa programa ni Kasi sa JP, kasi yung siya sa marijuana, sa sulit lang eskwelahan. Kasi sa iya, wala. Siya kuno nung sabaligya, kasi iya lang din niya kuno personal nga ginagamit sa K5JP, kay dito lingaw-lingaw lang kuno suno sa iya.
0: Grabe, lingaw-lingaw ba? Ano mga ibang nga ngalan sa mga kwanaw, mga sang marijuana, mga sang amon panahon ba sa una, Shell? Amo lang niya ang druga, yung nabalaan sang amon panahon. Dahon lang niya kagwan, dahon lang niya mang ka group C, kag rugby. Amo lang sa una. Magang baka sa una, druga sa bakulod. Kwan na lang niya? Rupsi, sirup la. Kagi ka na, kabulok ka na sa mga rupsi, mang?
3: Oo, kinabutan na siya sa marijuana kakita ni JP.
0: Hindi naman, nagpati mo yan, nagpati. Huwag kakagi ang mga rupsi-rupsi, gali.
3: Kakita, wala na kinabutan sa...
0: Hindi. Magam, baka mga rupsi, mang. Amo ng sirup sa una, ang mandratos kag ultratos. Nga mga bulong pang ubo. Ti ang balila nga may sisinta kada nga rupsi. Butsilingon 60 ml nga sirup turosona. Oo. Ha, ang iba na 120 ti mining dako 120 ml dako tungaon na nila kag turoson. Ti ang resulta na daw hubog gabla. Na, namuna sa una man basil niya o nakarupsi. Yan nakarupsi mining nakasirup. Tiyang ibanda kwan ng marijuana. Ano mga iban nga nga mga kwan bi nga mga ngalan sa marijuana bi?
3: Nang tungke.
0: Hinuhay ko niya kaabot ako. Ano ngalan mang ano? Ano ngalan?
3: Tungke. Ah.
0: Pero ang ngalan sa una sa amo na pwede na yung yan may damo kada. Damo, grass, weed. Oh. De? Amo na yaya papaping. O, tsakto na si Alberto de Diyos. Oh. Yan may paping kada. May paping. Oo. Oo, yan papaya paping ta. Subong, yan lain na. Yan ro-ro ta.
1: Tinunto ito.
0: Ro-ro niya subong mang, ro-ro. Lang tawab lang sa una, talagsa ka lang niya sa una, makakita tao nga nag-abnoy sa dalan, bangod siyang druga, kay nga ah, tiyang marijuana, gani kisa mang, ginatawag Manila, gani na yung medicinal plant, dito sa amon sa Amerika.
1: Ah, grabe po.
0: Dito sa amon sa Amerika, medicinal plant, ginag-prescribe siyang doktor na for some pains. Oo.
3: Correct.
0: Ti meaning to say, bangod nga weed siya mang, bangod nga, why ko ga-encourage nga marijuana, ha? Ba't na ginalantaw ko bala ang kinalain sa mga droga? Ang marijuana, abiya mang, bangod nga ti halini saya sa plant, no? Plant-based, hindi ya kay synthetic, plant gidya, ginapalaya lang ang daon, hindi nusuyupon, makuha mo da ang cannabinoids, no? Ang cannabinoids. It's a compound halin sa cannabis sativa. Amo ning scientific name sa marijuana. So ining cannabinoids amo ni ang magakose imo nga daw makwan ka downer. So but silingon daw kwan ka daw slow mo, gaslow mo kabla. Pero grabe kani pakadlawon, grabe ka pa tawaon, grabe ka pa kaunon mang. Ka grabe kani patulogon. Ang marijuana ya kay downer sa mo tulog porti nga kaon porti ka kalipay porti ka kadlaw dula ang imong libog. So ang tawo kon matulog makatulog mayo makakaon and wala and then hindi pa synthetic. That's why sang una kay amo ni ang mga droga sa do talagsa ka lang kita yang nga nag-abnormal. Subong niya mang bangod sang syabo ang nailabi subong niya syabo kun syabo ya mang hindi ka makatulog.
3: Oh,
0: hindi ka makatulog. That's why ang sauna sa marijuana ng mga adiktos gatalalambok kay puwerte pa kaunon puwerte pa kaunon puwerte pa tulogon puwerte pa kadlawon happy nga talalambok way gabagtik ang ulo subong niya mang sa syabo. Hindi ka mag uay gatulog. Uay kaon-kaon kay hindi ka man pagutumon. Uay tulog-tulog, uay kaon-kaon plus pamanghilo sa utok ni kay nga ah. Kun mga nanunano nga ingredient kinapabutang da. Chemical siya mang mo hindi siya plant. Nan kita mo subong do damo ng abnoy mang. Pero all the same druga ini sila. Hindi gidya mayo nga testingan mang eh. Diba? On.
3: Actually, ining bata, first year college, ang iya personal nga background kay Kisan JP, yung pamangko taman kay Kisa.
0: Okay, kutsukutsira, kamandaan. Tiyan, no, kuno, iya ba background?
3: Si Oo. Wala sa kuno tatay, si Kay Sir JP, kung baga, sila sa sila amay.
0: Oo.
3: Wala sila kamagustos. Kasi siya ang agot. Si, kung makaisa, ila rason sa Kay Sir JP, kung matakpan, sa scapegoat, kung nun ila abi, ining mala bisyo nga ini, agot ko nga malimitan ang problema sa panimalay, so isa sa mga rason ina.
0: Hindi na yabang ah. Pila edad dyan na? 18 years old?
3: Yes.
0: Ate, mo lang problema kay pwede na siya mapriso. Okay, 18 years old o, kaglain pa da. Ti, ambot, nalipat ko sang RA, ano ni? RA 9165. Ah, 6425, no? RA 6425. Kuwenta ka balo kung ano kadamo nga, ano kabugaton sang marijuana nga hindi ka makabail, no?
3: Yes, yes. Kinama-over siya. But as of now, wala pa naka-feedback sa ito ng pakulitikulization for kung pilagin pa na.
0: Tiyan ma, kung nagubain mo pag-eskwila, mang no? Sa mua mo na?
3: Correct. Kasi para mala pa kay Sir JP, kagabi, pagkato na ito sa Station 4, alas sa East na, para pa ito check it out. Kasi ito, kailin mo na, nagkakuhay ka na sa balay mo, nagkakulupan na ako, nalikas mo pahunay-hunay, tisubong ari ka diya.
0: Kag ang lain, kaya nga, ang dalon mo yan sa eskwilahan, kung personal use mo nga dalon mo pa na sa eskwilahan, anong tinutuyo mo, i-share mo sa iban ng mga kaklase mo?
3: Sa ginagandang
0: tao, kapatid, kailan doon may grupo, inikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Naging ako yung tanan. Wala yung kami kindalahig. Isa siyang ulirang ka-groupmate.
3: Ulirang
0: ka-papping. Oh, okay, wala siya. Hindi siya nang dadalahig. Inaako yang yung lahat.
3: Yung mga responsibilidad niya.
0: Yaan. Oo. Sige.
3: Yes, sir.
0: Shell?
3: Yes, yes, sir.
0: Para kang na, ano ah? Para kang na, naurungan ah. Nga kaka-unfair bala si mo, Shell. Kung guwapo gani, suspect, kanugon. Kung lahuay gani, yan, mirisi! Prisuwa to!
3: Ano
0: mga preso sa
3: loob
0: sa mail
3: nga
0: detention sa station 4 nga. Hello nga, kailang bata. Ay, si... Ay, yo. Sige, mga. Ay, yo. Sige, mga. Ay, yo. Sige, mga. May kilala ko nga do kasayang awa ay nag-drugs. kaya yung tsura do drug addict na. Ay, oh.
3: Kaya mo na kasi friend JP, no, ang isa sa mga panugyan man, oh. Isang mga risalahan na tikon may ara malansang ginabuhat hindi among ang mga
0: so meaning mang kung ikaw bang meaning kung ikaw ang gwardiya sa eskwelahan kung manita kadagili mga estudyante nga galinabay hindi ka magbasi sa tsura
3: correct
0: kibasi bala nga ang mga mukhang adik lang imo ginasita aw ya ikaw nga ikaw daw mukhang adik ka palapit di abring bag mo ya kitaw adik tsura mo ya ikaw paglabay bi. Paglabay, paano man eh, paano Migman? Kung ikaw bing gwardiya, tapos ka pinila kami, abi. Kung ako bing maglabay, bi. Oh. I-mention blang alan, bla, kung lang gwardiya, bla. Kay basi, ta sa tsura, ang pagpanita, o. Oh. Ako kung gwardiya, tapos ikaw hambal kung sinong masulod. Oo.
3: Oh. Oh, una, si Wilson Villena.
0: Ah, nay pa. Ang masulod si Wilson, yun doon katambok doon kahilti. Okay niya. Sulod, sir? Okay, sir? Oo. Oh. Dason?
3: Next. Si Juan Ren Salgado.
0: Silingya doka chicks boy ni. Do akong ka profile nga gwal dyan, doka chicks boy ni. Yo, kaya daw hindi man sa adik. Ah. Sige, sulod! Yeah, i-open. Yeah, ma'am, papasirid nga. O, sino, open? Yan, di na. I-open ko na ko ng unod ng mga tsokolati para pangatag sa estudyante. Sino pa, Dason?
3: Si Berto
0: Gracie. Yes, sulod sa office! Sulod sa office! Dalang bag! Kasi kasi... Ricky Saha! Ricky Saha! Yeah, Ricky Saha, Dodo! Ricky Saha!
3: Ang problema, ganyan
0: si Tito, wala ka sa gabag. Yeah, pati tumbler! Pati tumbler lang daw ah!
3: Wala na sa tumbler kayo, wala kang inom
0: tubig. Gapamala puwak! Gapamala puwak! Di sino itong madason?
3: Ang madason si... Rod Palma. Tapatid ko
0: niyo. Yan, dukaduda-duda! Dukaduda-duda! Pero, let it pass, let it pass. Dason lang.
3: May say tayo.
0: Yeah, mukhang drug lord ni. Yang purmaak, ya ang purmaak pang drug lord. Ya, yeah, ya yeah, pasudla lang pasudla pero pawala lang medyo kwan tik-tiki, tik-tiki. Di wai na wai na may madason, wai na may madason. O bayara ka pa daw ipang lawag na sila. Si ni Manuel Pilamo kun siya kunong guardiya, ya. Kun si Kuya Babe siya maglabay. Yups. Do ka uyaban ni. Eh. Yups. Di sige na, sino pa palinyahon mo? Palinyahan na da.
3: Si Juan. Si. Kasi mo wala sa mga bra.
0: Sino na? Sino?
3: Kung pa ni Kawar ba? Si Laerica nga persona. Si Jim Paul Generoso, masunod.
0: Sige, ako mga kumintas ako glingon ko para pera. Yup. Ang madason niyo doga smiling. Yung doga pa kuno-kuno ni nga buot. Yung doga papulok pastor. Gapulok ba papulok pastor? Pastor lang ni. Yeah, isa ning impostor. Tika unfair. Hindi pa gambala siya nga matapos akon. Palinyahan pa sila, damo pa da. Sino pa?
3: Kung si Michelle
0: Patinyo. Si Michelle. Yan, dali lang. Do drag queen yaw. Pagsulod, guru liya. Estudyante ka di, day? Estudyante ka di? Why kami di kabaton? Why kami di kabaton manugbaligya? Why di? Why? Bawal ang vendors. Estudyante ko di. Ay, abot. Kung si Vincent, yako no? Kung si Vincent? Yop, dali lang. Yan, malaka. Nagmalaka. Yan doon na dalman ka, malamala si mo, ha? Ipa-drug test! wala sa clinic. Sige ba nga, yung salakit siya ko sa kadlo, okay na.
3: Anyway,
0: yung mula
3: kay Sir Jeffrey at isaro niya si makaluluoy ning bata sa Gyapon, hindi niya makaluwat.
0: Ah, no, ah.
3: Sa mga solusyon niya, iya pag aatubangon, kaya ang sakarunan sa Kusubiya, sa Bacolod City Police Station 4.
0: Kung si, Alan Tapakan, biyang magbilin niya.
3: Ano, sir?
0: Kung si Alan Tapakan.
3: Alan Tapakan?
0: Oo. Yup! Riding in tandem. Riding in tandem ni. Yeah, call police. Call police kay riding in tandem. Anyway. Sige ma nga. Damo, padali ko rin may mga suyaan. Bawal bully, bala. Oo.
3: Okay,
0: ambot. Kung si Ramil Bagsik Palomares ang malabay. Ah! Ikuuyaban eh. Tapat ka pang dakpon ka to pang sigilala mga gwardya pang abi mo lang ha. May kilala ka itong agwardya. Dakpon niya gig ka pang suya to sa simo pang. Abi mo ha. Abi mo Kuya Ramil ha. Pirmi ko to sa blama kita. Ipirmi ko sa blama labian so nasa City Mall bla. Yara pa na si Ramil. Bagsik Palomares. Yara pa na si Ramil Palomares. Importante na nakakadlaw ka mo subong ah. Ha? Importante na nakakadlaw ka mo subong. Stand by sa Mighty C Network News. Ang oras alas 11:53.
4: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado!

0: Isang nakihad gapin niya, you know what, may 82 calories or 0.2 lang niya nga grams of fat. Imagine zero cholesterol. May 2 milligram of sodium, may 21.65 grams of total carbohydrates, 16 grams of sugar, and 89.89 grams of protein and 2.3 grams of fiber. Iniman ang may 131% of vitamin C. No? Galing 131%, meaning to say, sobra gani sa imo kinanglanon, no? 100% lamang kinanglanon mo mga vitamin C, 2% of vitamin A, 2% of calcium, kag 3% of iron. Sa pagkadamo nga micronutrients ang pinyador kami, pero mas nami kun gamay TC or pure C kapagid.
1: Aray pa Sir JP, ang pinya ang may thiamine, riboflavin, di pamilya ni sa mga B-complex. No? B-complex. Vitamin B6, folate, pantothenic acid, magnesium, manganese, potassium, beta-carotene. No? May araman siya kagiban pa ng mga antioxidants. Tikun gapinya ka, plus ginabutang pagid ni mo ang imo pinya sa imo juice. No, pineapple juice, butangan mo sang DTX 500 by TC or Pure City, bastante yung pangkontra mo sa mukhaan, cancer. Kag iban pa nga degenerative disease, especially sa mga nagaedad na 50 pataas.
2: Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
0: So, ano nga mga benefits ka mahatag sa aton, ang regular nga pagkaon si ni Dr. Mil.
1: Makabulig sa may mga obese, diabetes, kag may heart disease. Iniman ang nagapanami sa aton buhok, panit, kag madamo pa. Galing Sir JP, ang punto is, sige-sige nga pagkaon, hindi kay san ulang ya nga mabakal ka. Ang nami di is, dapat regular consumption. Hindi na lang adlaw-adlaw nga juson mo, imnon mo, amo nang himuon mo. Ang problema da is, magubay mo unto. Then, that's why dapat naga DTX kag may TC ka. Kaya ang antioxidant nga bromelain nga yara sa pinya, wala gani maka 1 over 16 or 1/16 part sa antioxidant. Layo-layo gid sa DTX.
4: Oh,
1: so, ibagid kong ano, nakainom ka DTX 500 kag may TC. Ang away sa oxidation, Sir JP, is padamo-damo niya antioxidant. Pareho bala sa mga barko, grabe magpa-tuk-tuk sang salsalon ang kombinasyon sang asin kag hangin. Di ba? Amo na nga, kung lantawon mo ang barko, ginapintahan gina nila. No? Now, ang ginahimon la regular nga ginapintahan, kita mo ginapintahan sa salon, agud nga maprotektahan batok sa tuktok. Same man sa aton lawas, kada minuto ga produce kita sang tuktok or ining gitawag free radical. So dapat amo man nakadamo ang standby nga antioxidant sa aton nga lawas.
0: Gusto. Isa ka study Dr. Mil ang ginimo sang 2004, kag ila nay baluan nga ang adlaw-adlaw nga pagkaon sang 3 or more servings sang pinya ang nagapanubo sang risgo nga magka age-related macular degeneration. Subong man nga ang paghinay sang progression sini, kumiara na gid man signs sang macular degeneration. I'm talking about diferensya sa mata,
4: may
0: kabulag mo.
1: Masubra pa na Sir JP ang mabulig sang kwan eh, sang DTX 500 by TC kag Pure C. Kaya sa pag-amlig sa aton panulukan, imagine ba, ang bromelain nga makuha mo sa pinya ara lang sa 200,000 nga antioxidant units. Pero ang makasalbar sina sa yung panulukan, ti siyempre, DTX 500 kag may TC. Ang DTX 500, Sir Boy, may ara 1.3 million units ang antioxidant. The secret, Sir JP, is combination sang antioxidant para makuha mo ang solid nga protection. Ti mas nami, pagid, gainom kaya pinya, tapusan, butangan, pagid mo DTX 500 kag may TC at si Kampiyon.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanubo
3: kaga kontrolar
2: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rikan.
3: Epic tempo.
2: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5. News FM.
7: Hindi na wala hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko, kakaupo. Narinig ko sa radio, DTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko. Kasama yung Mighty C na yung hapo at ubo ko na wala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
5: DTX 500. Ang blabat sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500.
2: Araw-araw.
5: Mighty C. Ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan. Mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline vitamin C.
8: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre.

0: Beauty Soul, bili na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
2: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
4: K5 News Philippines.
3: Sumasayo ang MyDC Network News.
4: MyDC Network News.
3: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
4: MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
4: MyDC Network News.
3: Headline.
2: At sa ulo, naman nagbabagang balita. OFW na mula sa Negros Occidental, minaltrato sa Saudi Arabia, biktima na rescue. Dating BFP personnel patay matapos umanong barilin ang sarili gamit ang baril ng mister na pulis sa San Miguel, Leyte. Department of Agriculture tumanggap ng aplikasyon para sa ayuda sa mga naapektuhan ng ASF sa Negros Oriental.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalya ng mga balita, Department of Agriculture tumanggap na ng aplikasyon para sa ayuda sa mga naapektuhan ng ASF sa Negros Oriental. Detalya ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
5: Inihayag ng DAPAT ko na lahat ng apektadong nag-aalaga ng baboy, kabilang ang mga hindi registrado sa PCIC, ay makakatanggap ng tulong pinansyal kung isumidin nila ang mga kinakailangang dokumento. Hinimok ng Provincial Veterinary Office sa mga apektadong nag-aalaga ng baboy sa Libertad, Tanhay, Amlan, Shaton at Bayawan na magsumiti ng kanilang mga aplikasyon. Sa kabila ng mga alalahanin tungkol sa pondo ng PCIC, tiniyak ng ahensya na mga kolpikadong kaso ay patuloy na ipoproseso para sa tulong. Hinihikayat din ng mga magsaka na irehistro ang kanilang mga alagang hayop upang matiyak ang proteksyon sa hinaharap. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamri Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Network News.
4: YTC Network News.
2: Samantala, dating BFP personnel patay matapos umanong barilin ang sarili gamit ang baril ng mister na pulis sa San Miguel, Leyte. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
6: Natagpo ang walang buhay ang isang 33 anyos na dating miyembro ng Bureau of Fire Protection o BFP matapos umanong barilin ang kanyang sarili gamit ang service firearm ng kanyang mister sa Barangay Cayari, San Miguel, Leyte kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si Fire Officer 2 Katrina at residente ng naturang barangay. Ayon sa San Miguel PNP, naganap ang insidente dakong alas 7:40 ng umaga at naiulat ito sa kanilang tanggapan sa pamamagitan ng mister ng biktima dakong alas 8:15 ng umaga. Batay sa salaysay ng asawa nito na isang pulis, kasalukuyan siyang naliligo at naghahandang pumasok sa trabaho nang makarinig siya ng putok ng baril mula sa sala ng kanilang bahay. Aniya, nakuha ng biktima ang service firearm mula sa loob ng gun case matapos makuha ang katabing susi nito. Dagdag pa ng Chief of Police ng San Miguel PNP, humaharap sa depresyon at kasalukuyang under medication ang biktima ayon sa pahayag ng mister. Patuloy pa rin ang isinasagawang malalim na investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado. Para sa kampiyon na mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
7: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: Gandang delivery rider patay matapos mawala ng kontrol sa minamaneho motorsiklo sa Batal, Santiago City. Balitang hatid sa ate, nega K5 Dan Chavez.
8: Nasawi ang isang 25-anyos na delivery rider matapos mawala ng kontrol sa minamanehong motorsiklo at sumalpok sa isang kanal sa kahabaan ng Abaya Road, Puruknamnama, Barangay Batal, Santiago City noong madaling araw ng Martes, Agosto 4. Batay sa paunang ulat ng Traffic Enforcement Unit o TEU, naganap ang aksidente dakong alas 2 ng madaling araw habang binabagtas ng biktima ang kalsada nang bigla na lamang umanong lumihis ang motorsiklo bago tuluyang nahulog sa gilid ng kalsada at bumagsak sa kanal. Mabilis na isinugod ng mga nakakita ang biktima sa Southern Isabela Medical Center o SIMC upang malapatan ng lunas. Subalit, dahil sa matitinding pinsala at sugat na tinamo sa katawan, idineklara siyang dead on arrival ng attending physician dakong alas 3:08 ng madaling araw. Sa ngayon, ay patuloy pa rin inaalam ng mga autoridad at pulisya ang eksaktong sanhi ng aksidente, kabilang ang pagsusuri kung mabilis ang takbo ng motorsiklo, puyat ang biktima o may pumalyang mekanikal sa sasakyan habang nagbibiyahe sa gitna ng dilim.
9: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
7: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: Gandin OFW na mula sa Negros Occidental, minaltrato sa Saudi Arabia, biktima na rescue. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
10: Walang sweldo, ikinukulong, sinasaktan at hindi pinapakain. Kabilang ito sa mga mapait na karanasan ng isang overseas Filipino worker mula sa bayan ng Isabela sa Negros Occidental na si Maria Eva Abastillas. Nagpa siya si Eva na magtrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia noong taong 2023 upang makatulong sa kanyang pamilya, ngunit nakakaranas na umano ito ng pagmamaltrato mula sa kanyang amo matapos ang 3 buwan pa lamang na pagtatrabaho bilang domestic helper. Ayon sa ina ni Eva, na residente ng Barangay 8 sa bayan ng Isabela sa Negros Occidental, nakakatawag pa naman umano sa kanila ang kanyang anak pero hindi nito ipinapakita ang kanyang mukha sa video call at kamay lamang ng 46-anyos na OFW ang kanilang nakikita. Ipinapaalam umano ni Eva sa kanyang pamilya na nasa mabuti siyang kalagayan sa pamamagitan ng isang papel na may sulat kamay kung saan nakasaad na okay lang ako. Na-rescue na ang Negrense OFW na agad dinala sa Philippine Embassy sa Saudi Arabia matapos nakatakas mula sa bahay ng kanyang amo. Maliban sa embahada, nagpaabot naman ang kanilang tulong kay Eva at sa kanyang pamilya ang Local Government Unit o LGU ng Isabela sa Negros Occidental. Ayon kay Mayor Miguel Angelo Yulo, magpapaabot sila ng tulong sa pamilya habang hindi pa nakauwi ng Pilipinas ang OFW na si Eva. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
7: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: Tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Menor de edad at 24 years old na lalaki arestado sa kasong panghahalay sa 18 years old na kainuman sa San Jose Antique. Balitang hatid sa atin ni ka-K5 Jojen Morillo.
11: Inaresto ng mga kapulisan ng isang 17-anyos na estudyante na itinuturing top 7 most wanted persons sa Region 6 at isang 24-anyos na lalaki na top 6 sa nasabing listahan noong Agosto 3 sa bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Sa panayam kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, Acting Chief of Police ng San Jose MPS, na aresto ang dalawang suspect sa bisa ng warrant of arrest na may petsang Agosto 3 na inisyo ng 6th Judicial Region Branch 10, San Jose Antique. Ayon kay Police Major Magbanwa, naganap ang insidente noong Agosto 2025 matapos mag-inuman ang mga suspect at ang 18-anyos na biktima kung saan sinasabing pilit nilang gahasain ng dalaga. Ang 24-anyos ay kasalukuyang nasa kustodiya ng San Jose MPS at walang inirekomendang piyansa ang korte, habang ang 17-anyos naman ay ililipas sa kustodiya ng Municipal Social Welfare Development Office para sa nararapat na intervensyon at disposisyon. Para sa MyTC Network News, K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
7: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: tatlong suspect na nambugbog sa isang construction worker sa Aklan kakasuhan ng homicide o murder. Kabuhan detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Leonard Viray.
12: Kakasuhan ng homicide or murder ang tatlong suspect na responsable sa pambubugbog sa isang construction worker sa Aklan. Kinilala ang biktima na si Dominic Quinton, 48 anyos at residente ng Barangay Kalangkang, Makato. Ayon kay Police Captain Vincent Kenneth Mercadere, Chief of Police ng Makato PNP, naganap ang insidente noong Hulyo 25 ng gabi kung saan pumunta ang biktima sa birthday party ng suspect na hindi imbitado. Hindi naman umano ito pinaalis, ngunit nang magkaroon na ng hindi pagkakaintindihan dahil sa parang nakainom ang mga ito, ay doon na pinauwi ang biktima. Upang maiwasang lumaki ang gulo, ay inihatid pa ng tatlong suspect si Quinton at habang naglalakad ay muling nagkaroon umano ng argumento sa pagitan ng mga sangkot na nauwi sa pambubugbog. Dahil dito, nagtamo ng malaking sugat sa ulong biktima matapos nampasin ang bato sa kanyang batok. Naputol din ang dila at basag ang ngipin ni Quinton dahil sa tindi ng pambubugbog. Kagad naman itong dinala sa Aklan Provincial Hospital, ngunit pagkalipas ng mahigit isang linggo ay binawian rin ito ng buhay. Para sa Mighty Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
7: AC Network News.
4: Mighty Network News.
2: Gayun din dalawang bahay sa Rojas City nasunog. Kamuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
13: Dalawa ang natupok at isa naman ang partially damaged sa nangyaring sunog pasado las 11 kagabi sa Cassandra, Barangay Punta Tabok, lungsod ng Rojas. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Senior Fire Officer 2 John Margalve ng Rojas City Fire Station, pinaniniwalaan na nagmulang apoy sa bahay ni Armando Bilan. Mabilis ito na kumalat sa mga kalapit bahay na nagresulta sa pagkatupok sa bahay ni Rudy Jimenez at partially damaged naman ang bahay ni Ivy Caldea. Pinaniniwalaan na faulty electrical wiring ang pinagmulan ng apoy na nagumpisa sa storage room sa bahay ni Bilan. Maswerte naman na walang nasugatan sa nangyaring sunog. Tinataya na umabot sa kalahating milyong piso ang naiwang pinsala ayon pa sa mga bumbero.
14: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
7: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: Samantala, TTMO patuloy ang pag-verify ng identity ng mga empleyado ng Iloilo City Government na sakay ng motorsiklo na walang helmet. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
15: Pinapa-verify sa ngayon ng Iloilo City Traffic and Transportation and Management Office o ICTTMO ang identity ng dalawang empleyado ng Iloilo City Government na nakuha na ng litrato na sakay sa motorsiklo ngunit walang suot na helmet. Ayon kay ICTTMO Head Mr. Dareco Garbanzos, nananawagan ito sa mga empleyado na pumunta na lamang sa kanyang opisina at harapin ang kanilang pagkakasala. Samantala, kung makikilala naman ang dalawang empleyado, mag-i-issue ng citation ticket. Paalala naman ni Garbanzos sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno na maging role model at sundin ang traffic rules and regulations. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
7: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: At Police Regional Office 10 muling nagbabala kontra Isabong. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
16: Nagbabala ang Police Regional Office 10 kontra Isabong. Ayon sa Police Regional Office 10, ang operasyon ng online sabong websites, apps at Facebook live betting ay itinuturing na illegal online gambling. Ipinagbabawal na ito simula Mayo taong 2022 sa ilalim ng Presidential Decree No. 449 o Cockfighting Law of 1974 at Republic Act 9287 o Anti-Illegal Gambling Law. Pinahihintulutan lamang ang sabong sa mga otorisadong cockpit arena. Babala ng Proton, maaaring makasuhan at makulong ang sinumang sangkot sa illegal na isabong. Dagdag pa ng PNP, karamihan sa mga site ay gumagamit ng Peking GCash, Maya at Cash In Portals upang makapanloko at manghack ng account.
17: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
7: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, gumanti ang China sa ipinataw na sanksyons ng Estados Unidos sa ilang Chinese companies sa pamamagitan ng pagpapataw rin ng sanksyons sa piling US firms. Anim na US companies ang idinagdag ng China sa countermeasures list sa bilang tugon sa pagbabawal ng US sa 43 na Chinese companies dahil sa umano human rights abuses laban sa minority groups. Nangyari ang hakbang isang buwan bago ang nakatakdang pagpupulo ni na Chinese President Xi Jinping at US President Donald Trump sa susunod na buwan.
7: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: Mga K5, sumain niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Tacloban, Santiago at Palawan, antabayana ng pagbabalik ng K5 Kevin Shosana, K5 Justin Kiss at K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarice sa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
7: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 11 Mbps, balita kag public service.
1: Disi 8 minutos ang nakaligad sa taknang alas 12 sang udto. Balik na kita sa pagpangalagad sa inyo. Programang 11 Mbps. Jean Paul Generoso, inyong anchor.

0: Ang DTX 500 ang aton ginarekomendar nga mo ni dapat ang aton inumon every day para mapabilin nga healthy ang aton nga lawas. Balo ka mo every day ga atake ang free radical sa aton. May product ini sang aton nga pagginhawa an aton metabolism. Kag ini kon mapabayan, well, result to oxidative stress. Kag ang oxidative stress amuning nagaguba sang aton nga mga selula. Kag amuni ang halinan nga nagabalatian kita, nagatigulang ang panit, nagakorinon. So dapat inom gid DTX 500 agod indi ka dali magtigulang. Malikawan ang mga balatian, malikawan ang mutation sa mga selula, ang isang cancer, tumor, mayuma, kag iban pa nga mga bukol-bukol. Mag DTX 500 kada adlaw. Because miko sa makadali, James James Bornales, Leonardo Sevilla. Lisnat, kamusta na Lisnat? Jonalyn Rondes Galila, Boss Joe. Yan Mundihar sang Mr. Bros Chicken, Kuya Yan. Alita. JR Babiera, Mercy Martisano, Bing Pinya Fiel, Manong Joel Subirano, Manang Marilo Subirano, si Paul kag si Michael sang Joel Cartin. So man sa Sears sila ni nalipat. Jema, Manang Jema. Si Beverly Floralde. Kag ay buka kalipat ko si Ate. Sa tanan nga mga taga Purok at mga taga Kabog, no? Barangay Kabog SDA Church, mayong aga sa inyo. Dason mabalik ko da, maka mensahe naman ko da pag may time. Sako-sako gibi sa schedule subong. Kenneth Javier, shout out kay Paul Flores sa Rusi Murcia. Pamati subong sa aton ang Rusi Motorcycle Dealership sa Murcia, si Mr. Flores, Paul Flores ang kapatamyaw, si Kenneth Javier. May 36 ka mga kababaihan, nakagraduar ko no sang ILA Skills Training, naging patigayon sang RPSB, Uringaw sa Bulig sang TESDA. Ibaloon ta ko na no ini nga mga skills. Rovic Mungkal, IK5 News mo.
1: IK5 News FM Live Report.
0: Vic?
2: K5, Paul, good afternoon. No? Natigayon nga nakagraduar ang 36 na nan ka mga kababaihan.
0: Abo ka damo, Galibig. Ba, dali lang yun bala, Rubik, bala? Dali lang yun bala? Para sa mga babae, ini?
2: Yes, sir.
0: Tingaway ka nag-join?
2: Hindi na tayo pwede.
0: Ha? Mga skills pala, Big? Oo, oh, join ka tani. Ah, kung bot mo silingon, ginapanginwala mo na nga. Bot mo silingon, lalaki ka na gitsubong. Nag-change image ka na. Nag-change image. Hindi kayo pang babae. Why mo ginagad si Jirilo? Si Obre nami na di pa triningon.
2: At yung ano na ay maro na ay maro. Maro na na maro.
0: Maruri. Ah, puro kukis-kukis. Ano, maruan pa siya? Hindi man ah.
2: Batod ka?
0: Ay, namaruan pa siya. Master pa ya, ang master pa. Duwi, why ka nag-believe sa master, bikaw?
2: Nabilib ba?
0: Na, amuna. At gani, bala. Anyway, Robic. Ano nga mga skills ini? Ano nga mga skills?
2: Actually, kay Five Paul, practice ini sila tanan gikan mismo sa Barangay Uringaw, no?
0: Uh-huh.
2: Ng mga kababaihan.
0: Kapila mo gid sulit-sulit, tonbek ang barangay, be, kapilagen.
2: Nga, amay na dumduman ka pag itaw. Abi ko, ano na, wala.
0: Wow. Okay, let's talk about your past.
2: Actually, Five Paul, kinsidere ang nagka-graduar
0: sa diin nga barangay. Sa diin nga barangay? Basta ah, sa Kabangkalan ah.
2: Kinsidere ka, Five Paul.
0: Oo, kinsidera. Okay.
2: Ang nakagraduar sa beauty care and...
0: Ay, dali lang. Pyo, kinsi nagraduar sa beauty care. Hay! Ano nga beauty care na? Ano nga beauty care?
2: Di mo na eh, ang pagpagwapa, pagpagwapo, beauty care, ano, all about beauty care.
0: Facial.
2: Facial.
0: Aba, namian ka na, Robix, ang facial. Namian ka na. Oo. Facial, tapos ano pa? Ano pa?
2: Ang nail care.
0: Wow! Bro, Vic! Bagay ko kita blot on. Blot Vic, sir, nail care. Imagine na, bobe, blakad lang, matigulang ka ka mag-retire ka. Pwede ko to ka pang manicure sa plaza sa Ginigaran. Oh, bala, Vic! Why? Why? Vic, tanin na, gano ka na, Vic! Ori man eh. Abi mo, anong malami si Moro, Vic? Balok, ano? Dapat subong palang matuon ka na paano mang kulong. Mangulong, and then... Mang paano mang color buhok itom. Hoy, hindi, hindi pala ari ba. Ito pala ni pagbutangi pala lain bala. Oo. Hoy, kinang lano mo nabla Rubika magtigulang ka imo nabla fallback. Fallback nga ah, Robic.
2: Training ko.
0: Ha?
2: Ikaw.
0: Hoy, magtigulang ka Rubik, patay na ko na iya.
2: Tila ka pa lang yan.
0: 54. Kita mo? Wala na ko yung butig. 54. Si Antulo na yung gambal. Yung pag binubin niya. Oo, makutabla si Bibit. Bala, kaya ambalan niya ka na nga 42. Magulang pa huya siya. Tiyan mo na. Rovic, dapat balatan. Ilan tawabla si yourself. Bala magtigulang ka. Bala, big mano ka. Diba? Alang-alang ka pa imo ya mamba ka pa yung atambayan ng bayan nga gurangis ka na. Ang programa na hindi na niya tambayan ng bayan niya. Home for the aged.
3: Grabe po.
2: 21, naman ni Kinsey na to.
0: Teka ni, oo, dali lagi balang anay. Balaway mo nakita ang self mo, pilakad lang nga. You'll become a successful retiree. Nagapangkulong, nagapang manicure sa plaza sa Ginigaran. Oo, malabig!
2: Grabe ka siyang imo nga premonisyon, no?
0: Nakita ko ya, nga yan, kagidabig. Nakita ko nga nagakwan ka, nagabra lang, nagabra, kag nagashorts, and then kadalasang alat, lang nga puro mga manicure set. Tapos galaga-laga ako to sa plaza sa kabakala may lipstick ka nga. Oh, manicure. Ay, di sige, sugin pang training ni mga kwan, mga successful manicurista someday.
2: Oh,
0: okay.
2: Pero lang hindi ko kamubon ng imo nga. Ano magamon ang ugada, purma. Mulag-ulag out, mabro lang yun.
0: Yan, dali lang pala. Sino una sa ho? Hala, doon siya man na si Rovix ang una sa K5? Hala, nag-agit siya full blown. Yaya na, hala, nag-agit siya full blown, nag-agit siya. Oo, hala. Hala, gin-live yan nag-agit. Oo. Kung mabalabi kay that time, may big, may edad mo, gulang-gulang ka na. Hindi ka naman niya mag-care kung ano, ilang pangambal, yabay. Dagi si Dagi baby report ana kasi doc itik ituriaga nga panawag pa
2: nga ano eh hindi mo lapit na bagat na
0: dahil laki nga program ko. Dahil lang big dahil langit kaya nga panawag sa ko doc ka program pa ko doc dahil lang ah dahil lang manawag ko liwat ka ron doc oh. Si Doc itik big ah. Na kadlaw gid siya nga anga. Ho, ano tong namin mo?
2: Ikaw hindi ko kunan mo nang puro man ni imagine mo nga gawti mo sa sa nang kita tao agat ni baga.
3: Grabe po.
0: Mayo kay nahuya ka sa self ko sa ulihi.
2: Sipid ko nga mo maging pag-brown mo ya. Ang dikit. Grabe man ang imong premonition.
0: Di ano ka pa ya? Ano pa yung future bikaw? Ay, aba, pilian ka. Gina-imagine mo yung kagulingon mo yung milyonarya ka someday. Hoy, ambisyosa! Oh. Ambisyosa! Amo na yung imo, galiya, aerobic, yung pananawan niya someday sa self mo yan. May milyonaryo kaya? Hoy, tama na ng ambisyon!
2: I'm not sure. Oh, diba?
0: Ah, sabagay, sabagay, Vic, sabagay. Anyway, so, sagad na sila mang manicure, so bong kang magpedicure. Ay, konami.
2: Ang ITU, no, Drake K5 Paul, nagraduar naman sa...
0: Sa karate! Ang 21 nagraduar sa karate.
2: Karate.
0: Hindi. Why sila nag-training yung mga babae yung may mga bana, imuon karatidor? Para nga magraduar sila pang karatiho nila sa lawayon nga bana? Wala yang? Wala?
2: Wala.
0: So...
2: At kung may ara, kuro ka kay 5 Volt, may recommend kung mag-training.
0: Ipakarate mo si T-Boss.

0: Ay, buta. Ipakarati mo si Juan SB Cabral.
1: Basi may iawang na siya karati.
0: Anyway, Tibig, Timayo, ang the resto sa masahi sila. Hoy, may kilala ko lang ang paborito, yung ginang masahi.
1: Ba.
0: Oo, bala. Oh.
1: Nga, ang nga paborito yung kita,
0: oh. Sino si kilala ta? Ambot ah. Gakabi ko si Bumba, baga kabili ni Arilo.
1: Hindi
0: na tayo magpunta na yan. Dito na tayo sumfocus sa ano bala? Sa sa imo report bala? Oo. Importante ah, economy. Tingnan din ragin sa Uringaw, ikaw.
1: Actually, sa K5 Paul, ining mga ano, ining aton nga franchise ng mga kababainan, ang
0: gin ano ni gin na to sinigani gin identify sa idea si ma'am na nilindisinal kung paano ka magmilyonarya sa ulihi magtigulang ka
1: ano
0: ngita ka apam ngita ka apam nga tsukla
1: araw-araw ko man ini niya.
0: Ay, hindi ko mariputay basi ton blas ulihi makita ta ka galagaw-lagaw big may upod kang apam. Ma'am, balgi ko nga ayabaw. Ang apam ng kupod amo. Ma'am, balgi ko ayala ang apam. Nagkadto kita din sa Amerika, nagkadto sa Pilipinas, naguyod amo.
1: Araw-araw pa maling mo yan. Amo, ginayon.
0: Ara naman, hindi kayo lang makabaton, joke ba lang?
1: Mambala na rin, mambala na ako, mambala ko gata, mambala. At kaya muni, kasi ramuni nga ako nga manager, so nga 6-footer, oh. Muni siya.
0: Ay, ambot ah. Di sige, Big, pa dahil yun, Big, ati ano na to, okay na. May expectar na tanga mag-asinso ni sila kay may training na.
1: Actually, kasi pa po lang kuyosin eh. Nga mabulig dyan sila eh, sila nga.
0: Natural, nga, natural.
1: Mabuyan. Actually, nakagraduate, is lagi tagaan ni sila sa starter kit nila. Muna nila nga magamiton, bala. Kaga, pag, siyempre sa Puligman, sa ating CSWD, sa siyudad ng Kapangkalan, kay Fred Paul. Kasi siyempre, sa ato nga Kapangkalan Training Center, mga kong KTC, na ito sabihin ni sila, nagpatigayon sa ilang nga training kay K5 Paul, no? So, yung budget, di kanilis aton nga gado ko Gender and Development Fund nga amuning din suporta man, no? Sa aton nga mga franchise kababainhan nga nag-acquire sa sining nga patigayon nila nga training para sa ilang skills. Good makabulig, no? Sa ilang nga pala nga buyan. Kag makabulig, man sa ilang nga palaitanan para mabuhi nilang ilang nga pamilya.
0: So, bagay, malabi ka na damo, doka uki, bila na nga mga skill, malabi kong manicure. Kay nga, so, Abek, pila bala subong bala, tag 150, bala pa manicure ka bala. Oh, di bala? Pero galing kiti, depende. Ano mga tools nila, Bek? Nipper po. Ari naman niya tao, yung ato ga-deny ka pa. Kabalo, kagin lang ko na, anong mga pang manicure set, bro? Anong ara sa manicure set, tao? Anong ara sa manicure set, tao? Ano to, wow?
1: Mayok pa yung kabalo ko pa gani, isina iya?
0: Nipper, pusher, brush sa kuko, aceton, nail cutter, liha. Pero kung si Alan tapakan ng imong, si Alan tapakan ng imong, kwan? Kung si Alan tapakan, TL ang imong epidikuran, kulang na. Kung kay Alan TL, dapat may barina. May barina, may pliers. May concrete nails. May ano ganyan na? Nang may gantaker. Kag may baidan kung si Alan tapakan may baidan. Then pangayo kato kay Antulo, kung TL ni Alan, pangayo kato kay Antulo formalin. Kay ang TL ni Alan dapat formalinan muna na. Kay patay ang kuko.
1: Ano
0: Iganta, kirsa para magbuswang ang na sa iyang ingron. Ang gana na iya nga ingron ni gantakir mo. Oo. Tapos ang iya na nga balo ka naman ang kay Alan tapakan nga ang kukuya na iya patay na ti inalan mo formalin. Formalinan mo big. Hindi na iya madala sa Q-tix ang iya. Hindi na iya madala sa Q-tix big. Blok anong ibutang mo da sa iya? Latex ka pinta. Kaya ang kuko sinabi mo pang siminto na big. Latex na yung pinta.
1: Ha? Kay Vibe Paul, kung ikaw ang manicurista, kung pedicurista.
0: Ay! Kung ako ang manicurista, yan ha? Ah, kung ako ang manicurista, ito ubon. Kung nasa yan, ang balo ko yung Alan, ang tiil mo ni Alan, nasa buwagan ni Guro. At ilan tawa ko bisang tiil mo lang? Pagpakita sa kukoy, ay abaw! Nasa buwagan, kaya Guro, yapang! Tuubon! Oo, oh, tuubon! Anyway, okay ah! Okay ah! Ti, ang gapang kulong to! Kung ako sinyo, ang gapang kulong? Tinguhaan nyo paano mag-straight ang buhok ni Obre?
2: Ah, grabe po.
0: Mabalaan ko na kung sagad na sila para mabalaan ko kung mapastraight nilang buhok ni Obre.
1: Makibot ka, gusto, makibot. Hindi sila kadlaw pag makita mo kung straight ng buhok yan.
0: Imposible!
1: Wag mong sulin.
0: Uy, nagkalaunot na bala guro bala. Pwerte ba lang sa lambod-sambod kay pwerteng kulong kagagmay. Anyway, big ah, okay na big ah. Ha?
1: Patubo na.
0: Gani? Oo, oo. May gana ka pa magpa-report sa iban?
1: Ikaw ba nang namo nagmamagutahan nun, abi?
0: Sige na, Bika.
1: So, pagiging pay po lang mga sa aton nga City Mayor Benji Miranda upon kay Vice Mayor Divitiglas Miranda upon sa aton nga CSWDO Officer Diri sa Sudad si Cyril Ramos at sa aton nga KPC si Engineer Noel CDB ako po ang aton nga International Police ka K5 Paul. So, sa mga aton nga update hindi nga brita na doon sa CDBS 500 may physical disability by report higal sa patrol ni naman si K5 Robert Mukhaan para sa kampiyon nga balita sa Republiko o Kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Salamat, Gidrovic. Ay, ambot na lang. Hambal ni Mercy Martisano. Yang ba-ba ko daw, naunay na sang sagi kakadlaw. Hoy, ginalubos-lubos ko na kay Buwas, wala ko. Si Sir Elmer Ubaldo, mabulos Buwas kay may kadtuan ko Buwas. Hindi na ka mamamangkot kung diin ah. Mapakulong ko. May laktan ko Buwas, may laktan. Hindi na ka mamangkot kung nga basta I need to go. I-check na si Jong. I-check ko si Jong. Katapusan nga report ari kay Jong. Ay, hindi pa, pwede pa ni Guru Dua. Or katapusan nga report ha? Katapusan, nilang alang na ta. Pulo kaginaligar binipisayryo sang uplift program. Ay, nagkala disgrasya bala. Aksidente ang ila tricycle. Jong, i-K5 news mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Jong!
4: K5GP, imbis nga magkwa sang ayuda, daw nagpakadto pa siya pang bakal bulong.
0: O kaluoy man ayan, naglintuwad ang ilang tricycle pang?
4: Oo, pulo misla di kabilog, nagsakay sa isa lang.
0: Ati ka balo ka naging dyan. Balo naging kamo nga ang tricycle, dapat 15, pulo lang kamo.
4: Ano?
0: Kabalo naging sila nga ang tricycle, dapat 15, nga pulo lang.
4: Kaya mo na ang kapasite gali sa tricycle?
0: Oo ah! Abi mo yan, hao, pila lang ako.
4: Sabi ay ko anay 20.
0: Amo na gali kay tunga lang ang sakay, tunga lang. Oo. Nakulangan, dapat dili damo. Damuon pagi damuon. Oy grabe ka Jong, nagkalabalda na to Jong, kadlawan mo pa Jong. Kadlawan mo pa Jong ha. Nagkalabalda na to bala.
4: Gadi, importante wala man sa ilasang may napatay ka kita GP. Ako,
0: hindi magani, gali ko na overload okay. Oh, ang baling Martisano, ahay, pulo sila, hindi magali overload ah.
4: Pilagin man, pilagin ang kunaw, pilagin ang capacity.
0: Sa tricycle? 40! Oh. 40! Ay, ambot.
4: Anyway, hindi sila nga magbeneficiary kasi tayong GP. Ano pa, beneficiary ini sila sa uplift program. Allegedly, banwa sila tali sa tubuso sa tinagin. Ano na, magkua sa sininga beneficio.
0: Ay, dali lang kay Jong, ipakita tabla ng mga, karoon lang ipakita, karoon lang tana. Mga sama doon. Timakwa sila tani isang benepisyo, nagsakay siya sa tricycle. Hindi kaliya pang benepisyo, hindi kaliya benepisyo, nakuha nila yan, perwisyo ya.
2: Ah, grabe po.
4: Amo gani.
0: Oy, nano.
4: Halin ini sila kay GP dito sa may barangay Mangtikol. Kaya ini mga pasayro ni, mga pumuloyo ini sa Sitio Sinudlayan, Sitio Hayangon, kag barangay Buga. Diri sa pulo ni ka mga pasahero ni old nga lalaki.
0: Tapos
4: according to sa nga atong sininga kapulisan dito sa Banwa sa Puso. Ning tricycle bala kay kurso na abi dito sa Hayang. Bun kayo.
0: Abi mo ang bali na nilindi sinal ni Mads. Oh. Ang bali ni Mads na nilindi sinal Jong. Ang motor gani nga balhabal pulo ang karga, ang tricycle ya pulo lang man. Oo, ah, pwede na mapadamo. Oo.
4: Mula indiri kay
0: Sobrahan. Pigaw gurong driver guro, pigaw guro. Ay na, no man signal mo jung man. No, ano to?
4: 66 years old.
0: Ang driver? Nanti abi mo Jong kung ga-drive ka motor Jong at tricycle nga damo karga mo Jong bugat na magliko-liko.
4: Diyan mo gani. Natulaan preno, pagkadula preno, may lang gani kay nasabod sila sa ina balang may kanal sa higad sa alagyan sa highway na bala kita kay kinaubra na bala sa DPWH. Dito sila nagsulod. Ugaling lang kay ma-apisar nga dito sila nadagdag daw nagkuan pag hindi daw nagbulit-bulit bala amo ni nga nagkalapilasan gini ang ining pulo gitaran kabilog ng mga pasahero kag kalabanan diri mga babayi kakita sa JP. Mayo lang kay napakita man gilayon ang katapo sa nga local disaster risk reaction management office dito sa Banwa sa Tubuso ini sila tanan ginpangdalaman kakita sa JP dito sa Tubuso MHO kag gintati kayo dan sang napagbulong. Kasi, amo na, again, ang isa sa mga rason kung nga ang na-accidente ini sila, possibly overloading.
0: Nan! Actually, pangaryo, si Alan, si Migo ta Alan, tapakan. Iti driver, giniyan, bali to, sila nga pwede kinsi, tapos panggigtan lang ko.
4: Ano ko no?
0: Pwede ko no, kinsing pang sayro, panghigtan lang. Si Mamujin, si tita, gani nga kung mag isailo sa isa ka lugar, gani, siya laman isa sa tricycle. May kita mo lang tricycle nga may kurungan. Ha?
4: Isakop ka
0: na. Oo, kita mo lang tricycle nga may kurungan. Nga kung isailo sa iban nga lugar, hindi na ita ikarga. Galing mula na galing yang ang gina-transfer sa lugar nga samtang gabiyahing tricycle ka pupo ang sakay. Kita ka na? Ang mga salakyan sang takal? ang ginasakyan sang takal nga tricycle. Ah, do may presuan? Nan, tiyan mo naman na gani ginagamit ni tita mo, ni teta mo, mamang Jean kung magsailo, kundi hindiin.
4: Sobra, makikar.
0: Wacho ka pamati. Hindi mo to sa manager, ah. Ang bawal na magkadlaw si Ruby, kag si Arp, kag si Clint. Kay master mo man kaya, kay master mo man kaya ni Mel siya.
4: Kaya,
0: ang yaw, pertigid si Alan tapaka, no? Sila niya, gutok, gutok pa na si Ma'am Jean sa front seat. Jen, ang tawo mo sa lakalota ay
4: ginalabo ka pa sa likod ba mo?
0: Ay, ang bali, alam tapaka, no? Yan, gutok pa na si Ma'am Jean sa front seat sa tricycle. Abaw, ah, Bobby ba? Purti nga guts ba? Purti, purti, purti. But anyway, Jong, importante, huay isang seryoso nga damage sa ilang?
4: Mga pangus-pangus lang sila dito. Kay nagkalabag. Nosto sila to.
0: Ay, kaluoy.
4: Pagka tabo kita dito. Dulaan na control si Manong mo.
0: Eh, eleksyon na siya. Hindi magpa-overloading eh.
4: Yan, may ara mga naghahambal nga siya ni Abi kuno ang daw madali-dalian bala kung may ara mga emerhensya.
0: Uh-huh.
4: Ito siguro, abiya siguro kaya lang na ibiyahe ang pulo kabilog nga pasayro. Medyo takot-takogin man abi ang iyas ni nga sidecar. Piyampot din niya itong pinasakay ito ang iban si FSVP basi may ari din sa side wheel, basi may ara pagin nga nagtungtong sa ito or nano nga pastada. Eh, amo na, dulaan, amo na, dulaan prino. Bangod nga sa kalaba sang dulhugon sang alagyan, kag nagapaliko pa kita GP. Why git na, oh, na aksidente git, oh. So, amo na, ang ato madulog, yes, si GP?
0: Wala naman, okay naman ko. Ang mga picture pa kita, okay. Tabitan? Aradatan, mga picture, tan? Araw? Bow. Mga gagmay naman nga mga pangos-pangos pa nga, no? Ah, hay ti kaloy.
4: Nampungkuan do siyang natamaan si 5GP kay do na according sa report do na kuan siya do na pintalan.
0: Ah, ti si 66 years old na. Leksyon na pa nga nga dason na maghalong na, hindi na magpa-overload. Sige.
4: Sige, sa panay mo doon, ito nga report, sining auto para sa 11 Mbps program, madalo sa ato sa B3 Barrett X500 Kang. Mighty siya. Kung naman si Kikifan Zong Marsales para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko ng Kanyang Mas Ragros, Kipan News.

0: Stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete ka.

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay ng bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo,
3: ikapsula mo.
2: Extend!
3: Extend! Supplement for men.
2: Gawa sa maca.
3: Isang herb
2: na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like flabawaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido
3: and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
2: Extend! Supplement for men.
1: Isang kapsula ka lang.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Let's go!
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy!
15: Let's go with the flow.
16: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
18: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
17: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumaras sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangka sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mga ka-K5, ang aton oras, alauna, 11 na sa hapon. Welcome sa Webes edition sa aton program. It's your time to shine. Kanasig sa mga inadlaw. To all the girls I've loved. Dosang san o malang to Sir Gerald nag-Lunes, tapos subong Webes na. Thank you sa mga friends naton from United Negros Rescue Unit. They are listening right now. Salamat gid, full support ang Onoro sa It's Your Time to Shine program. Salamat sa pagpalangga, Sir Gerald. Well, the girls I once caressed, then may I say I can. Hapon man sa mga senior citizens na nagapamati na sa ilang mga radio sets. Ma'am Rita Raymakers, good afternoon. Nanay Utay, Manang Neneng Magbanwa, Nanay Elsie Catalunya, Nanay Terry Ariego, salamat gid sa inyong support.

Ma'am Rita, wala pa kami sang update sa kay Baby Don Don or sa kay Baby Roy. Pero padayon kami nga nagbaton sang bullying halin sa inyong tanan. Now, kaina ang report sa ako ni Sir Boom. Doon nakalabot na kita 12,400 pesos. Share lang na karon ni Sir Boom sa inyo ang detalye. To all the girls who care. Salamat gid sa mga taga-Purok GK sa Sumang, sa mga nagapamati dira sa ilan ni Indang Hilado Sarad, sa Sarad family, kay Sir Jonathan. Thank you gid sa inyong support. Ginapasalamatan ko man ang aton nga mga suki, ilabi na gid ang mga senior citizens nga nagapamati right now dira sa may barangay Mandalagan. Mga kakilala, bala ni Ma'am Cecilia Banzon. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. I-share ko lang sa inyo ang mga sintomas ang leptospirosis, ha. Kaina sang aga, abi mo nagdali-dali kita tanan. Especially ang mga estudyante, may mga na late, may mga wala gani siguro maka-report sa ilang bulutuan or sa ilang klase, ay no. Kay grabe kaina sang aga ang bunok sang mga. Ina-remind ko gid perme ang aton nga mga suki. Especially ang may mga pilas sa ilang atiin. Please, hindi gid kamo maghubog sa tubig baha. Hindi kita sigurado. Basikon hila naton kamo, magsakit ang tsanyo, magpula ang matanyo, magpalangurog kamo, magsakit ang ulo ninyo. Makabatsag kamo sang mga pagpalanakit sa maskulo, may rashes, kag iban pagin nga ginabatsag ninyo sa lawas. Posible nga leptospirosis ina, mga K5, kag ang sintoma sang leptospirosis. Amo nang gin-share ko sa inyo just a while ago. 1:14 p.m. mga aton oras, take your supplements, take your Clinica D3 Bio every day.

Salamat gid sa mga suki naton nga naga-monitor right now all the way from La Carlota City. Salamat man sa mga taga-Banua sang La Castellana. Good afternoon sa mga suki naton nga naga-monitor right now dala sa Banua sang Moises Padilla, and sa mga suki naton nga naga-monitor man right now all the way from Isabela. Good afternoon sa inyo tanan.

Anauna, 10:08 ang aton oras, mga ka-K5. Sa mga suki natin dira sa Barangay Punta Taytay, kumusta ka mo sining hapon? Ginapasalamatan man aton. And every day, gina-acknowledge ginaton ang aton ng mga tagpalamati. Sa tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod. Sa mga nag-monitor sa Libertad Public Market, good afternoon. Especially ang aton nga mga or especially sa aton nga mga senior citizens nga mga vendors. Naka D3 bio naka mo nanay tatay. Importante ina subuh. Especially nga nagaulan init, nagabag-ubago ang lakat sang panahon. Diri sa aton sa siyudad sa Bacolod, kag bilog nga Negros Occidental. For the morning sun and all its glory. Ang DTX 500 capsule amo ina nanay ang nagahatag sa aton sang protection against viral infection, against trangkaso. Maproteksyonan ka mo against pneumonia kung nagatumar ka mo sa Klinika D3 Bio. Mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mabakal sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental. Kag mabakal man sa mga KSS resellers dara sa inyong lugar. 1:20 p.m. mga ton oras, mga ka-K5.

mga ka-K5, ang ato nga weather update ginadulong sa inyo sang Marty C. Rock. Dapat ginahatag nyo ini sa inyo nga mga kabataan adlaw-adlaw. Marty C. Rock para sa mga kabataan nga nagaedad 15 years old below. Nagahatag ini sa ila sang resistensya, mabakod nga resistensya, or nagahatag pagin ini sa ila sang energy. Energy kag mabakod nga resistensya. Amo nang ginahatag sang Marty C. sa inyo nga mga kabataan. Please update nyo pagid sa pagpatumar sang or pagpainom sang Memory Plus ang Marty C. Syrup. Ihatag na iya sa ila adlaw-adlaw. Babakal ang Memory Plus kag Marty C. sa ground floor sang Plaza Mart Mall dara gid sa may Maze Wellness Product Center mga kagayfang. May duha kita ka mga bagyo nga ginamonitor. Ang isa si Bagyo Maymay sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ang isa si Bagyo Dolphy sa guwa sang teritoryo sang Pilipinas. Good news kay ang forecast sang pag-asa posible karon sa hapon mangin isa na lamang ka tropical depression no, ining si Bagyo Maymay. Kaina ang puwersa niya sang aga nagalabot pa sa 65 tubtub 110 kilometers per hora. Pero karon mga alas 5 sang hapon posible nga maghina kag mangin isa na lamang siya ka tropical depression. Tikon maghina pagid siya mangin isa na lamang siya ka LPA. Good news pagid kay ang ginamonitor sang pag-asa nga bagyo sa guwa sang Philippine Area of Responsibility nga may international name nga Dolphin, posible nga hindi na ini siya magsulod sa teritoryo sang Pilipinas. Daw dire-diretso na ni siya pakadto sa China. Amo ni siya ang bagyo nga nasang nagligad nga semana ang puwersa niya do naglabot gid siya sa super typhoon category. Samtang nagapalapit siya nga nagapalapit sa Pilipinas. Do nagamat-amat man siya hina. Galing kay do hindi siya makasulod siguro sa kurit. Do hindi siya makasulod sa boundary. Do mga lihid lang gid siya sa boundary. At sa nakita ko do dire-diretso ini siya padulong sa China mga ka-K5. Galing kay dito bala subong sa Luzon. Kundi dito yan nagalas lang si Bagyo Maymay. Kaina mga alas 8 sang aga do may nagluntad nga landslide dito. Kapag may tatlo ka mga individual nga naga kaon dito sa Bulalo, ano to ganing tawag ni Dominica ina, gakaon sila sang Bulalo. Siling niya Ma'am Shine, kalain no, inang tugnaw bala mo ning panahon. Tapos nagakaon ka sang Bulalo sa kilid sang dalan o sa kilid abi sang banglid o sa kilid sang bukid. Tapos gulpi lang naglandslide. Tapos natabunan ka samta nagakaon sang Bulalo. Do amuning natabo ka ina dito sa Luzon no, do amuning senaryo. And reportedly may isa nga na rescue and ang duhado

0: Magluwas sa kay Bagyo Maymay and magluwas sa kay Bagyo Dolphin, may isa pagid ka bagyo nga ginabantayan, ginamonitor subong ang Pag-asa kag ang news center sa K5 News FM. Ang silingan ni sang Pag-asa kon may magsulod pagid nga bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Pagatawgon ini siya bilang si Bagyo Neneng, mga ka K5. 1:25 PM ang aton oras. Ang Antique, ang isa sa mga lugar sa Western Visayas nga apektado sang habagat. Daw isa na lang kahapon may ilo-ilo pakag may gimaras. Today, Thursday, August 6, Antique na lang ang apektado sang habagat.
1: Ang awiting ito ay pakinggan.
0: Sa mga nag-celebrate sang ila birthday today, August 6, 2026. Happy, happy, happy birthday sa inyo. Halin sa amon diri sa K5 News FM. Belated happy birthday sa hinablos ni Sir Bongsaw sa Lumaino nga si Vina Lumaino. Sano ang birthday, Sir Bong, ni Miss Vina Chabi Lumaino Swing? Amo ning iya gin-chat sa akon. Amo gini siya, Sir Bong? Gadudagi ko ni bala permi kay Sir Bong. No, hindi amo, Sir Bong. Basta si Vina Chabi Lumaino Swing sang Purok Harriet Barangay Bata. Pinatamyo ni Sir Bong Saw sa Lumaino sang happy, happy birthday. Kinablos niya ni kuno si Inday Vina. Si Ma'am Vina, belated happy birthday to you. And ang husband ni Ma'am Liza Lopez of Sagay City, ma-celebrate man sang iya birthday tomorrow, August 7, 2026. Subong na lang gid ko siguro matamyaw, I know, kay Buwas. Hindi mag-umpisa alauna ang aton nga program. Masulod kita mga pasado na alas dos buwas kay Friday buwas mo. So, mag-greet na lang ko nga daan subong. Advance happy birthday sa bana ni Ma'am Liza Lopez. Ma-celebrate sang iya ika-51 anyos na nga kaadlawan buwas. Sir Arnold Ligan. Advance happy birthday sa imo, Sir Arnold Ligan. Ang pagpanamyaw naghalin sa imong asawa, Ma'am Liza Lopez of Sagay City. 1:27 PM ang aton oras, mga ka K5, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today. Happy, happy birthday sa inyo from K5 News FM.

0: afternoon, Miss Shine. Kanami sang imo nga mga music. Big man ang mga taga TMT Ruiz Corporation sa tubang sang Ceres Terminal Himamaylan. Salamat gid. Good afternoon sa mga taga TMT Ruiz Corporation. This is from KK5 Alan Takapan. Nagapamati right now sa 98.7 K5 News FM, La Carlota City. Thank you very much sa mga suki natin na nagapamati all the way from La Carlota City. Sa mga drivers nga nagamonitor right now. Sa mga taxi drivers especially, thank you very much gid sa inyo. Kung matugnawan ka mo gani, kag magbatsag ka mo sang katuyo, kwan gid ha? Pangapigid anay. Park, i-park anay ang inyong taxi. Kag magpangabi. ATX Coffee Mix, hindi makabasakas ang aton nga blood sugar level. Nagahatag pa sa aton sang energy. Nagatinlo sang aton nga tinay from toxins.
1: Oh Lord, why don't we?
0: Good afternoon sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Salamat, Ma'am MJ Abrasado. Gusto ko man pasalamatan si Ma'am Veronica Delgado Recto. Nag-monitor right now, all the way from Purok Ray Vargas, dira sa Sichukali, Ilog area. Good afternoon, gid sa inyo. Salamat, salamat, gid for monitoring. May kinapa-shoutout siya sa akon, si Ma'am Joy Lopez. Sang Barangay Dos, dira sa Banwasang Ilog, ang classmate ko nga puritigid ko no kabuot. Classmate ni Ma'am Veronica Delgado Recto nga puritigid kabuot pareho man sa iyo.

Sa mga nagapamati sa ato dira sa Barangay Handumanan, good afternoon sa inyo tanan. Especially sa mga suki namon nga mga PWDs, mga person with disabilities. Salamat gid sa inyo nga support sa mga tricycle drivers. Good afternoon. Thank you man sa kay Ma'am Merlita Malvas.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdibulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Luter na Max! Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako na buto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
9: Luter na Max!
10: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics. Nagin ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Klinika Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops Adlaw-adlaw.
11: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy,
24: let's go with the flow.
25: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog walo ka oras. Para sa palanakit sang abaga, liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
26: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
27: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
26: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: It's the best part of the day.

0: Gusto ko man pasalamatan, by the way, ang anton ng mga suki din sa Barangay Granada. I know, nagapamatigid sila every afternoon sa K5 News FM, especially sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much kay Inday Jingle Dicar. Ginapaminsar ko na lang gidya nga ginapamatian nyo. Ang It's Your Time to Shine program kada hapon. Di ba baloko amo ni nagapatulog sa inyo? Thank you, Inday Jingle Tikar. By the way, may ginapag-greet sa akon si Inday Chona Zapanta Barco. Nagapamati siya right now sa It's Your Time to Shine. Happy birthday sa kay Ma'am Johanna Jopita Arribas. Happy, happy, happy birthday to you. Enjoy your day. God bless you and your family. This is from Inday Chona Zapanta Barco. Kasi nagapamati man siya sa buong Kaiti, ginsend niya ni sa ako ng birthday greetings mo. Thank you, Inday Chona, Inday Chimi Aragon. Good afternoon sa inyo nga duhadara. Alauna 48 ang aton oras mga ka-K5. I'd like to greet also Sir Leonardo Sevilla and to his wife, Ma'am Maribel Bustamante Rilos. Good afternoon sa inyo. By the way, maka-avail na sang mas dako-dako gawa nga diskwento. Hindi magi dako-dako, ah. Medyo dako-dako lang. Doon na dugangan lang mga duha ka pesos. Maka-avail na sang mas dako nga diskwento sa pagpatughong or sa pagbakal sang gasolina kag krudo ang mga driver sa dipasahero nga salakyan diri sa aton sa Pilipinas starting August 15. So may mga 1 week pa kamo nga hulaton. And suno ka Executive Secretary Ralph Recto gindugangan sang duha ka pesos ang ginahatag sang gobyerno nga napulo ka pesos kada litro nga discount para sa mga PUV drivers diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Abi ko gani malabot mga 15 pesos and 12 pesos lang gali ang discount kay halin sa napulo ka pesos gindugangan nila sang duha ka pesos so nag 12.
1: It's a better world for them and think they can make it a better place.
0: Hapon sa mga drivers nga naga-monitor, especially sa mga drivers ng traditional jeep and modernized jeep nga naga-biyahe sa downtown area sa Bacolod. Sige lang, padayon lang kita. Nagsaka naman abi ang presyo sa gasolina kag krudo. So amuning rason kung nga ang dugangan sa gobyerno sang duha ka pesos ang ginahatag nilang fuel subsidy para sa mga PUV drivers sa bilog nga pungso. And ang siling ni Secretary Ralph Recto, basi maglabot na 1,800 ang inyo nga ma-save kada simana. Bangod sining 12 pesos nga fuel discount nga ginahatag sa inyo sang gobyerno.

afternoon, Ma'am Shine. Nagapamati ko sa imo program kay wala kami klase kay ulan, Ma'am Shine. Gagamit gid ko sang Mighty C syrup para sa iyang mga kabataan ni siguro. Mighty C kay kun hindi ko makainom, ginasipon ko dayon amo na ang gina-maintain ko kada adlaw. I love you, Ma'am Shine. Ari lang kami diri sa Barangay Filipsa sa eskwelahan. Thank you very much. Razel, maing hapon sa imo langga.

Thank you kay Sir Franklin Martinez, naga-monitor right now sa iyang radio set. West si Sir Franklin. Ano ni siya, sir? Baby? My baby you? Okay. I-try ko lang kung may copy kita sila.

Stella Tayam, naga-monitor right now. Good afternoon. By the way, i-remind ko lang ang mga senior citizens. Today is a Thursday, Friday bonus. Pwede pa ka mo makapakonsulta kung nagalain ang inyong pamatsyag. Kay kabalugid ko, medyo kapos-kapos sa budget ang aton nga mga senior citizens. Kay nagasalig lang ina sila sa ilang pension. So makasave sila kung dito sila magpakonsulta sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Atubang Sanggate sang Paglaom Sports Complex. Diri lang gid nanay tatay o sa Hernay Street. Free ang pagpakonsulta dara kay na nabayaran na sang aton nga Chief Executive Officer. Nabayaran na ni Dr. Ramel Uy ang inyong nga pagpakonsulta, so libre na kamo dara.

Salamat gid sa kay Ma'am Angie Aloy. Nagamonitor all the way from Puro Kapisan sa Barangay Vista Alegre. Salamat gid sa inyo. Alauna, 54 ang aton oras mga ka-K5.

0: News. D3 Bio.
1: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa mga aton mga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil?
4: Hindi mo't pahang-observe, boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
3: Sala ginaya.
4: Pwedeng ang partner mo ang bigao.
3: Man.
4: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gito ang HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gito ang skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gito ang unhygiene sexual activities.
5: No, yeah.
4: So, akong suggest, yeah, before mo mag-love making, hulumi anay lang, alanggaw. Habon ni anay sa ano?
3: Sa Santo Plaza.
4: Oo, mga habon. Now, ang matabo ni Sir Boy, kwa na mo, nang late na blang.
3: Late na.
4: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
3: Ditribayo.
4: Sang ditribayo. Mm. Ang ditribayo ga-atake sang HPV virus nga among kosang ito ang cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
3: Sige lang.
4: Inom lang ko.
3: Inom ka lang.
4: Ang nakanami lang, kung pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan.
3: Mm-hmm.
4: Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante, ikaw mismo imo kagalingon.
3: Gin-safety mo.
4: So, dipinsay, inom ka adlaw-adlaw di tribayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw di tribayo, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy.
3: Mm-hmm.
4: Kag, siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka di tribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na di tribayo.
3: Correct. Kag inom di tribayo.
4: Pahidan mo di tribayo, inom ka di tribayo before double sexual activity.
3: Balokan namin sa extra virgin coconut oil nga ra sa D3 Bio, it is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang D3 Bio, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3 Bio is. Ang kanamigin sa D3 Bio, it protects you. Ang bilog mong alawas, ginaamligan sa D3 Bio.
0: D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Tuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagagamay yan ako nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Yung may D3.
3: Ganta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system pero ginbuhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system.
0: D3 Bio.
3: So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But, research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitume chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3 Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobra sa D3 Bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3 Bio, through its MCTs, provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagkisalin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 Bio para masulod na siya sa imo selula.
0: D3 Bio with Vizio.

0: Ako si Jay, tasa kong sugar. Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio,
2: mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka ta ka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sang gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sang gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanin.

0: Pre?
1: Oh, pre?
0: Sino naman itong upod mga uyab man? Do, bago naman to, aw.
1: Ano? Ano nga uyab man?
2: Wala, ah.
0: Do, gayaan ako bala, pre.
3: Wala ka bala maluoy sa kaya sawahon mo?
1: Oh.
3: Kabuo tagi na pre kay Maria Analin.
1: Pare?
3: Pre, paminsaron mo, ha? Yamador lang tayo sa bulang. Kung wala bulang, wala man tayo income. Di buinas tayo gani, pre. May nagaunong pasaton ng babae.
1: Kwan, pre. Akong tilaw-tilaw man lang niya.
3: Tidaw siling ko gini. Pre, untate na na. Wala niya tupang ubra mo.
1: Sa punto mo, pare, daw ginalay gayaan mo ko, ha?
4: Pahilang, kuya. Kabuhi ko niya. Wala na ko labot kung ano yung himuon mo. Kag wala ka man labot kung anong himuon ko. At di pa nalang lang pagabuhi mo. Hindi na yung magpahilabot sa pangabuhi sang iban.

0: Kaya na pangulat ko sa imo.
1: Pasensya lang gidga, ha?
0: Gutom na ba lang babaw ko kagdalong nga baba?
1: ano, abi kay dugay makabaho si boss sa derby kay nay?
0: Pwede karon lang kiss mo? Ikaw bala atat na atat kagidayon. Paligo to balaan, eh, para humot.
1: Langga bala mo. Hamot na kuya?
0: Mas hamot kapag idlangga kung may damo kadala nga yellow kag blue nga papel.
1: Kukuhan lang ga. Amo lang niyo. 1.5 lang eh.
0: Ay, kagamay na subongga ah.
1: Kuhan, ang iban abi, ibakal ko ni bugas kag sudan sa balay.
0: Naano man ang iyaman? Pabayala na balang balay niyo. But, maakig na gid ko sila yung salsedo ya.
1: Hindi lang bala maakig. Ang importante, may ginahatag ko sa imo.
0: May ginahatag ka man gani, pero kagamay gani.
1: Sige lang bala lang ga. Dali bala, hindi.
0: Wala ko sa gani ka pag ikaw to bala. Ay, maliko, wala.

0: Day, ari na ko.
1: Nag-abot ka pa.
0: Pasensya gid day ha. Hina ang income subong eh. Hina ang bulang.
1: Bulang sa kirida mo?
0: Annalyn? Ano nang ginahapang wakal mo man?
1: Hasasan o nga mohon mo ko sini? Hasal sedo?
0: Annalyn?
1: Abi mo wala ko makaibalo nga may kirida ka?
0: Ga, pinataka ka na lang imo
1: ya. Ang kapala naluoy sa mon ha? Asin na lang ang ginasudan mo sa anak mo. Hindi ka ni patis kagmantika. Samtang ikaw, mas ginapasulabi mo pang kirida mo.
0: Ano?
1: Inang dala mo nga pagkaon, nakahibalo ako sa lina lang inas ng kirida mo. Kung wala lang ako nag-aulikid sa anak ta, hindi na gina ko makagwanta sa ginayimo mo, Salcedo. Kapoy na ako!

Nagaka konsensya ako sa ginahimo ko. Gusto ang asawa ko. Sali na lang matuod ang ginadala ko sa ila. Kagang kwarta ko nga ginahatag sa iya. Nabuhi na naman. Tungod ginauna ko pa si Bebe. Oh, asawa ko. Nagahinulsul na ako sa nginimo ko. Kabay pa nga mapatawad mo ako. Di pa man uli ang tanan. May chance pa nga magpagawa ako. Bulagan ko ng kirida ko. Bulagan ko na siya.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, kaya ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adwa-adlaw.
14: Happy
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift! OT!
18: Breadwinner!
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go! With
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy,
22: let's go with the flow.
23: Traffic sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
25: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
24: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: It's the best part of the day.

0: Oo, nak. Pasensya, gid ha. Sige lang kay makakwarta si mama, mabakal kita sa paborito mga sudan, ha?
1: Ga?
0: Salcedo? Dali na, mamaho na kita.
2: Ari ga, oh. Nagbakal ko sang sudan sa gwa.
0: Ma, kadamo sina, ah.
2: Oo, anak. Oo. Para gida sa inmo ina, kaga parang nga may balunon ka.
0: Salcedo? Ano yun eh? Do na mag-uhan ako sa imo ba?
2: Ka? Patawaran ninyo ako. Naginulsol na ako sa mga sala ko. Kabay pa nga, mapatawad mo ako. Kaga, mabawi ko sa mga kakulangan ko sa inyo.

0: Ah, ga.
1: Malisensya kung tanya ako sa imo.
0: Ano balay na, ga?
1: Kwan, gusto ko nga buligan ka sa pangabuhi ta kag gusto ko tani nga mag-ubraga.
0: Mm. Ano? Pero makaya ko man nga buhion ka po. Daga sideline naman ako biyahe sa tricycle. Kag daw ginadiboy nas ko subong sa bulang.
1: Nagadako na si Inday ga kag nag-eskwela. Gusto ko nga magbulig tani ga.
0: Oh. Kag sa diin ka naman maubraga.
1: Sa kantinsang isa ka eskwelahan ga. Nagapangita abing miga ko eh.

0: pre. Daw pila na kadlaw nga. Wala ka sa bulangan na. Ginapangita ka na ni boss.
1: Kwan pre. Sugat dulong ko abis sa kay Inday. Kay nagabiyahe ako sang tricycle. Gusto ko man tani nga magliamar sa bulangan. Ugaling. Sako bi. Siya sa wahon nga da. Nag-obra man sa kantin.
0: Tingala ko man nga. Nakita ko sa eskulahan sa mga siman na blahaw.
1: Ha? Eskwilahan sa mga siman? hindi, pre. Sa elementary na siya, ya, pre?
0: Gali ka, pre. Base naglagaw lang to siguro.
1: Base na mata-mata ka lang.
0: Hindi, Si Annalyn gito, ya, pre.
1: Oh.
0: Do, ato ba lang may ginahulat, blahaw?

Hasta subong nagalibog pang ulo ko. Hindi ako maributay sa mga ginpanghambal kay inas ang amigo ko eh. Pasi pala husto siya ho. Masami nga dahan nakakagabihan si Annalyn eh. Kisa nagahambal ko sa iya nga sugaton ko siya. Nagapamalibad man siya. Oh, tinabi Mayo nga kadtuon ko na lang siya sa eskwelahan. Ginambal niya sa akon sang kumpare ko. Gusto? Kadtuon ko to bisubong?

Dire lang ko sa Changi Matambay. Paano ko yung makita di si Annalyn man? Kay duty naman niya subong sa eskwelahan nga ginaobrahan niya? Gusto. Kuntani naghapit ko to sa eskwelahan nga ginaobrahan niya eh. Kag namangkot. Ah, pero kung buhaton ko man ina, paano ko siya madakpan? Oh, daw nagalibog ang ulo ko. Basig na into niya lang ko balahaw. Na into lang ko sa kumpari ko. Ah, wala pulos niya. Mapiyahi na lang ko. Daw imposible man nga magkadto di si Annalyn.

0: Diin ka man naawag, sir?
1: Diyan lang sa unano nga, sa Bangga Minay.
0: Ayo, sir, ha?
1: Ay, diri na lang nga.
0: Okay, sir.
1: Salamat kita, ma. Arigli, plate ko na nga.
0: Thank you, good sir, ha?
1: Ayos, ha?
0: Ato ng pasahiro ko. Anika. Tao kilala ko ang babae nga nakaangka sa single ng motorhaw? Tao si Annalyn man to? Siya gida to. Ang mayo pa. Sundon ko sila. Ato sila ko? Patasigon ko ang pagpadalagan. Para na sila. Oh, si Annalyn gid. Hoy! Hoy! Pundo! Hoy! Annalyn! Animal! Kinpadasig pa padalagan sang driver ang ginaangkasan ni Annalyn? Animal nga, Annalyn. Ikaw gid. Umandam ka lang karon. Umandam ka lang sa balay karon.

0: wakal mo sa Seduman?
1: Ikaw, Ginto!
0: Anong ako? Nagsadiin, ha?
2: Himuon mo pa ako nga butigon, no? Himuon mo pa ako nga butigon? Nagbalikid ka pa sa akon? Kagsang nakita mo ko, nagpaburhot ka mo kaduwa! Palayo!
0: Sedo! Nagabataka ka lang bala! Duty ko kain na sa eskwelahan! Wala ko yas ka... Ay, Diyos ko na langit! Wala ko yas ka bala sa mga ginapangambal mo! Nga ano ko lang sa bayo ko, haw?
2: Ah! Ikaw, Ginto? Paano, abi, nga hindi ikaw man? Ano ako, nagahimu-himu lang sang istorya?
0: Nagahimu-himu lang, git eh. Abi, Salcedo, kung anong ginabuhat mo sang una, ay hindi man pag-ibalik sa ako na...
1: Ikaw, ato!
2: Parasun ka pa, ha? Analin nakita ko. Nakita sang duha ko kamata kag ikaw, ato!

Wala gid ako magsala. Siya gid ang nakita ko pero hindi man siya mag-ako. Makaligad ang mga inadlaw na kibot na lang ako kay husto gid ang nakita ko. Naglaya si Annalyn kaginbayaan niya kami sang amon anak. Nagalalain ako tungod ang ginhimo ko sang una. Nagbalik gid sa akon. Sa imo Annalyn, magbalik ka na kay ginapangita kagid sang aton anak. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon kasaysayan. Ang tagpadala, Salcedo.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: K-5 News.
1: Mga ka-K-5, balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Alas 2.32 sa nga itong oras, mga ka-K-5. Ang oras ginadulong sa inyo sa My Disease Europe. Mabakal sa Maze Wellness Product Center, no, sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Pwede nyo ni mahatag sa inyo ka mga kabataan nga nagaedad 15 years old below. And as I've said kaina, silingko, updin ninyo ang pagpainom sang My DC sa inyong mga kabataan. Updin ninyo sang pagpainoman sang Memory Plus. Para nga kumpleto ang ilang vitamins. Para kumpleto ang mga suplemento. Bala nga ginahatag ninyo sa ila. Para nga makahatag sa ila sang energy. Subo nga panahon bala tag 90 pesos na ang presyo sang krudo. O kadako nagid sang presyo sang krudo more than 90 pesos. Isa na lang ang kinahanglan mo para hindi magmiserable ang pangabuhi mo. Amo ni maging honest, no? Mangin honest para hindi ka mapahamak. You just imagine, kung hindi ka honest, hindi lang ang imo family ang maguba, hindi lang ang imo abyan ang madula sa imo. Basi pati ang imo nga trabaho, and tandaan mo gid, nga once madula na ang anuman nga bagay sa imo, o kung ang tao sa kabuhi mo, hindi na siya magbalik sa liwat. So, budlay kung madula ang pagsalig, kay hindi na ina mabalik pa. Kung mabalik man, hindi na ina pareho, mangin pareho sa una. Pareho pala sang baso nga nabuka, pwede mo man liwat nga matapik-tapik para mabuo ang baso nga nabuka, pero makita mo sa gihapon ang litik, no? Kag hindi mabalik sa normal ang itsura. Amo nang budlay, no? Basta maguba na ang pagsalig. Kag kun ano man ang ginhaboy mo, mabalik kinabala sa imo. Amo nang tandaan tagin. Alas 2.34 ang aton oras, mga ka-K5. Kabalugid ka mo. Nga nagapangayo pa kami sang bulig para kay Don Don. Nagatipon pa kami para sa hospital or hospitalization ni Don Don. O galing kay T, diri sa Amon, sa K5 News FM, hindi gin malikawan. May mga nagapalapit gin, nagapangayo sang bulig nga do hindi man naton bala mabalibaran, no? Bisan pa ano ang importante nga makater naton ang mga nagapangayo sang bulig diri sa K5 News FM. May istoryahon ako sininga hapon. Isa na naman kabululigan, I don't know kung naka-live na kami subong sa K5 Hugot Love Lines ni Sir Boom Granada. Sir Boom, naka-live na kita? Wala pa, no? Pwede, ma-live pa kita. May isa kita dere ka bisita, no, nagkadto dere sa aton sa estasyon. Actually, he is not from Negros Occidental.

0: Wala pa akong makaistorya sa iya kung paano siya nakabalik diri sa, nakakadto diri sa aton sa Negros Occidental. As far as I know, he is from Laguna. Okay? So, okay lang ba sa inyo, sir, na mag-interview muna tayo? Kahit konting information lang po. Ano po ang pangalan nila?
1: Ryan Flores, ma'am.
0: Ryan Flores. Si Ryan Flores ang nagdangop diri sa aton, no? Mangayo ini siya sang buli. Ryan, ilang taon ka na, Ryan? 24 years old. Ryan Flores is from Laguna, as far as I know, no? Nagkadto diri sa aton sa Bacolod. Hindi ko alam paano po kayo napadpad dito.
1: Sinama po ako ng jawa-jawain kong ano, bakla.
0: Ah, okay. Teka lang po, ha? Pwedeng, ano, wala kasing, wala, sa technical department, please, hatagin nyo kami sang audio. Kay hindi mabatian ang aton nga interview, wala kita sang audio. Please, audio. Why audio? Hindi ko siya mabatian eh. Pwedeng pakilapit po ng microphone sa inyo. Okay. Ryan Flores, once again, 24 years old. As yes, far ma'am. As I know, taga Laguna po kayo.
2: Yes,
0: okay.
2: Ma'am.
0: Ano po ang sinabi nyo kanina? Sabi ko, ang tanong ko po, paano po kayo napadpad dito po sa Bacolod City?
2: Sinama po ako ng jawa-jawaan kong bakla, ma'am.
0: Ah, okay. May karelasyon po kayong ano, homosexual.
2: Yes, ma'am.
0: Saan po kayo nagkakilala? Laguna
2: sa po? Sa Laguna din, ma'am.
0: Sa Laguna. Tapos isinama kayo dito sa Bacolod.
2: Yes, ma'am.
0: Ano po ang ipinangako sa inyo ng
2: tutulungan daw po ako maghanap ng trabaho dito, ma'am.
0: Ah, okay. So, yun pala ano, parang dinala ka dito. Nagkarelasyon kayo doon sa Laguna.
2: Yes, ma'am.
0: Tapos dinala ka dito sa Bacolod, pinangakuan ka na bibigyan ka ng trabaho, tapos nag-separate kayo? Ano po ang nangyari sa relationship ninyo? Bakit hindi ho kayo natulungan?
2: Wala din kasi siyang trabaho, ma'am. Kaya binabala ko nang bumalik ng Laguna para doon na lang talaga ako maghanap ng trabaho po.
0: Saan na siya ngayon?
2: Sa Estefania, Porchonvi.
0: Ah, okay. Sa Barangay Estefania?
2: Yes,
0: okay.
2: Ma'am.
0: Hindi ka ba niya tinulungan na makabalik ng Laguna? Wala ba siyang offer sa iyo na tulong?
2: Wala po
0: siyang
2: trabaho, ma'am, kaya hindi niya ako matulungan, ma'am.
0: Okay. Simply honta na lang ni ang istorya kaya hindi ta naman ni pwede mapadalman. Actually, nagapangayo siya sang bulig diri sa aton sa K5 News FM nga makabalik sa Laguna. Kay wa gid siya bisan 5. Ang hambal niya kaina sa akon, nagtulog lang siya sa police station 1 for his safety. Kag amo na gani namangkod ko, hindi ka ba tinulungan ng mga police doon sa station 1? Ang hambal niya sa akon, wala man daw siya nabuligan dito. And then nagkaon siya sa karinderya and naghambal nga nagkaon siya sa karinderya and ang mga taga-karinderya amo ang naghambal nga magkadto siya diri sa K5 News FM para nga magpangayo sang bulig, no? So amo na ni subong, no? Ari kami sa inyo, nagadangop kami sa inyo kay mangayo kami sang bulig. Sanay madarapa minsan din ay ano nga po ulit ang pangalan ninyo po? Ryan Flores.
2: Ryan Flores,
0: no? Ryan Flores. Taga saan po kayo sa Laguna, sir?
2: Ano po? Cabinte, Laguna, Barangay Bangko.
0: Okay. Kung sakaling maka-provide tayo ng pamasahe po ninyo, alam nyo na po ang daan pa uwi. Kung paano po kayo makaka-uwi pabalik sa Laguna.
2: Yes, ma'am. Pero pag ano po ng barko, pag sakay, hindi ko po alam.
0: Okay. So, amuning hambal sa ako ni Agent Jack eh. Sili niya, pwede makapanawagan sa imong program, Shine, kay do kwan man siya, honest siya,

0: kag dati kinahanglan niya gid ang bulig. Buot si Lingon, why man siya nag why siya bala sa simple nga istorya, wala man siya nagapanunto. So kinahanglan niya gid sa bulig. Sincero siya. Nga mangayo gid siya bulig sa K5 News FM para lang makabalik sa Laguna. Pwede ko kapangayo sa bulig sa inyo sa technical department. Please, makita naton. Live na kita ka K5 Rimuel. Away kita nag-live? Away kita nag-live, Sir Boom? Alang-alang sa oras. Pwede pa tanong, 30 minutes lang. Hindi. Mabutang talang sa hugot, love lines. Mapakita talang siya. No, tani, kay ina na hingagaw ta, 30 minutes lang. Anyway, Ryan, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na makahingi po ng tulong sa publiko para po makabalik kayo ng Laguna. Baka may mag-offer po ng ticket or whatever, no, na pwedeng makatulong sa inyo pabalik po sa Laguna. Okay, go ahead po.
1: Kung mabibigyan mo po ako ng pagkakataon na maanahan ng ticket, uuwi na po ako ng Laguna at hindi ko na po uulitin na bumalik pa dito ng Bacolod.
0: Mm-mm. Parang may hinanakit po kayo sa nakikinig ba ang karelasyon mo ngayon? Nakikinig ba siya? No, parang dismayado po kayo sa naging desisyon nyo na sumama sa karelasyon nyo po, no, dito sa Bacolod. Anyway, we will try to help you. No, baka po may mag-offer ng tulong. Sana po nag-live tayo, ano, kahit 30 minutes lang. Baka kasi may mga gustong tumulong din. Sa ngayon, actually, Sir Ryan, naghahanap pa po ako ng number, no? GCash number na pwede nating magamit para po sa mga tulong na gustong ipaabot ng public. Yes, meron ba tayo? Wala eh. Ang iya nga cellphone, abi, nabaligya niya. Kay ti para man sa iya nga pagkaon, adlaw-adlaw, no? Dari sa Bacolod. So, ginbaligya niya ang pagka-intindi ko, ginprenda niya ang cellphone niya. And then, wai niya na makuha, ginbaligya niya. Ganun ba yon? Parang na... Na isan la, yung isan cellphone niyo po.
1: 600.
0: Tapos...
1: Hindi ko po matutubos. Hindi,
0: yes,
1: kaya
0: okay.
1: Natuluyan ko pong ibenta yung cellphone.
0: Oo. So, wala ho kayong any communication
1: wala
0: device na pwedeng magamit para sa... kasi gusto ko sana naka-live tayo kasi gusto ko makita rin ang mga pamilya mo na nandito ka at kailangan mo ng tulong. Yun sana yung gusto kong gawin ngayon eh. Yun sana yung gusto kong mangyari ngayon eh, na makita ka sa live ng pamilya mo. Kaso hindi tayo nakapag-live, ano. Kung sakaling hindi tayo makapag-raise ng pamasahe po ninyo ngayong hapon, ano po ang mangyayari sa iyo? I mean, ano po ang plano po ninyo?
1: Ang plano ko sana, ma'am, kung hindi ako mabibigyan ng tulong po eh, gusto ko po maghanap ng trabaho dito.
0: Mm-hmm.
1: Kahit po pamasahe pabalik ng Laguna.
0: Wala ka bang ano, cellphone number
1: na
0: ng pamilya mo na pwede nating tawagan? Yung mga ganun.
1: Wala po, ma'am. Hindi ko na po matanda yung mga number
0: mga
1: nila,
0: numbers.
1: Ma'am.
0: Eh sana kinuha mo yung SIM card ng cellphone mo. Hindi mo nakuha yung SIM card?
1: Hindi na po.
0: Bago mo sana na isanla yung cellphone o na ibenta, sana kinuha mo yung mga numbers ng mga relatives mo doon para ma-contact natin. Oh, nasaan ang SIM card mo ngayon?
1: Hindi ko po nakuha, ma'am.
0: My God, hindi mo ba pwedeng kunin doon sa kung saan mo isinanla yung cellphone mo?
1: Ayaw ka nang bumalik doon, ma'am.
0: Okay. I think may iniiwasan kang tawag or
1: wala,
0: ano.
1: Wala po akong tinatagong kasalanan.
0: Okay. What I mean, ayaw mong may mag-communicate sa inyo doon, sa'yo?
1: Yes, ma'am.

0: My goodness, so ano mangyayari sa'yo ngayon? Importante kasi yun eh. Yung cellphone natin is very important, yung mga numbers doon eh. In case of emergency, yun yung pwede nating tawagan. Pwede tayo makahingi ng tulong sa mga relatives natin doon, sa mga best friends natin doon. So, medyo malabo ang sitwasyon mo ngayon. Oo, kung sakaling hindi tayo makapag-raise ng funds para sa pamasahe po ninyo, yun yung malaking problema natin. Gusto ko sanang matawagan man lang yung mga, kung may kapatid ka doon, may magulang ka, kasi 24 years old pa lang eh. Okay? So, ito na munang gawin natin. Kakausapin ka muna ni KK5 Marv Aranwes, yung assistant station manager natin dito. Ah, kakausapin ka muna and then magpaplano tayo anong next step na gagawin natin. Okay? 2:46 PM mga ang aton oras, mga ka-K5. Sige, doon ka na muna, Ryan. Kausapin mo muna si Sir Marv. Sir Manny Filamo, good afternoon. Miss Shine, series boss from Bacolod to Cubao, dito gina sa Malabay sa Laguna. Okay. Salamat sa idea, Sir Manny. Good afternoon sa imo. Series bus from Bacolod to Cubao, Malabay gina sa gali sa Laguna. Okay. So istoryahon to siya anay ni ka K5 Marv Aranwes. Medyo dako ni nga problema ang ginatubang sang bata nga ini. He is only 24 years old. He is from Laguna. Nagka-relasyon siya sa isa ka homosexual, according to him. Gindala siya diri sa Bacolod sa pag-asa nga makakita siya sang trabaho, pero pagkaabot diri waay man sang trabaho siya nga nakita. So gusto niya na lang magbalik dito sa ila sa Laguna. Waay naman siya sang cellphone kay ginprenda niya, tapos hindi niya naman magawad, ginbaligya niya na lang, ginkuha niya ang kwarta, gingamit niya sa iyang pagpangabuhi. As far as I know, sa ginshareman, as far as I can remember rather, sa ginshareman niya ka ina, sa akon, nag-abot diri siya July 20. So, July 20, August 6, nakita subong. Budlay ni nga problema. Gusto ko tani magpakigangot sa iyang family dito sa Laguna para nga mabuligan ini siya nga makabalik.
1: Lost as a child's first thought.
0: Happy birthday sa kakilala ni Sir Manny Filamo, si Ma'am Riza Marie Salvino. Happy birthday to you, Ma'am.

monitor right now dire sa Banwasang Pulupandan sa Zone 4A. Barangay Zone 4A. Just as if you're still there. Ngayong hapon, kag happy birthday sa kay Sir Ethan Soriano. Ay, si Ethan Gali, 7 years old ba lang. Ethan Soriano, happy, happy birthday to you. Good afternoon sa kay Colcol Verde, Maybeth Labrador. Salamat, Ged. Sa family ni Sir Dudes, sa iyang misis, sa iyang mga kabataan. Good afternoon sa inyo. Salamat, Ged, sa inyo nga support always. Say it's your time to shine per

Salamat gid sa kay Ma'am Tessie Roca Sabio once again. Amo ni silang mga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Dugay-dugay ko, wala matamyaw. Salamat gid sa mga suki naton dala sa Sagaysari. Mayong hapon man sa kay Sir Bongbong Tolentino Paklibar. Nagapamati all the way from Kawayan. Thank you very much gid sa inyo. Sa mga taga-Kawayan, bao sa mga taga-Gilungan, hidlaw-hidlaw na gidada sa inyo, ba? Galing kay Malmahal, nagidya subungang krudo, yan? Do hindi na kita makabiyahi dara sa inyo. Or hindi na, do hindi na kita makabiyahi padulong dara sa inyo. Thank you gid sa mga KSS members naton dara sa Banwasang Kawayan. Nga padayon nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Isa sa mga sintoma sang diabetes amoning masami nga pagpangihi. So kung ganyo gid ang pagsaka sang inyo nga blood sugar para hindi ka mo maistorbo kada gabi, magtumara sang DTX 500 capsule. Ay kung dugay-dugay ka pangihi, syempre nagakaistorbo ang imo nga tulog. Nagautod-utod perming tulog mo, ala, sige, manubo na lang ang imo nga blood, ang imo nga resistensya. Mahina ang imo nga resistensya. Try ko basahon nato ng aton horoscope for the day. It's 2:52 p.m. Diri sa K5 News FM ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Karon alas 3, matimpla na kita sa aton paborito nga kape, DTX Coffee Mix. Leo, July 23 to August 22, subong adlaw, asikasuha ang mga dapat mo asikasuhon para maging positibo ang resulta. Virgo, August 23 to September 23, may rason sila. So mas maayo nga kon magbaisay, hipos ka na lang, hindi ka na lang mag-intra, hindi ka na lang mag-comment, kag magpangayo ka na lang sang pasensya kung may sala ikaw nga nahambal. Libra, September 24 to October 23, inspired ka. Paghigugma kuno ang rason kung nga ang pasik kasubong kag-happy ka. Scorpio, October 24 to November 22. Kabalo ka gid kung asta sa diin ang imo nga masarangan. Pero hindi ka magpabugal. Hindi ka magtikel. Sagittarius, November 23 to December 21. Halong ka. Damo subong sang scammer, damo subong sa manugtuntos, snatchers, kidnappers, hold uppers, damo kriminal. Ay, hindi mo mapaktan kung sino kung nagatupad na bala sa imo, kag ikaw ang mabiktima sa dapat maghalong. Capricorn, December 22 to January 19, isa mo kaabyan ang nagakinahanglan sang bulig. Isa mo kahimata ang nagakinahanglan sang bulig. Bulig financial initial. So kung may maibulig ka man lang, kaya hindi ka magbulig, hindi ka gid ka bulig, kung may ibulig ikaw. Okay? Buwas naman ah! Hindi natagaling ka ba sa buwas, no? Try it lang. Anyway, salamat gid sa inyo tanan.

0: ang ginagamit na bulong sa mga katigulangan. Damo abisya kan mo digestive enzymes. Mm. Tapos problema sa mga digestion problems, kag inflammation especially sa mga arthritis, kayang-kaya sa ano, pinya. So ang nakanami lang sa aton subong kay may pinya ta. Mayara pagita di TX 500 kag may TC. Mm. Amo na nga dako gid ya mabulig kung makumbine mo ang pinya kag di TX 500 kag may TC.
1: Ang isa ka tasa nga nakihad ga pinya, you know what? May 82 calories or 0.2 lang niya nga grams of fat. Imagine zero cholesterol. May 2 milligram of sodium, may 21.65 grams of total carbohydrates, 16 grams of sugar, and 89.89 grams of protein and 2.3 grams of fiber. Iniman ang may 131% of vitamin C. Mm. No? Galing 131%, meaning to say, usubragan ni isa mo kinanglanon, no? 100% lang kinanglanon mo mga vitamin C. 2% of vitamin A, 2% of calcium kag 3% of iron. Sa pagkadamo nga micronutrients ang pinya, Dr. Ramil, pero mas nami kun gamay TC or pure C kapagid.
0: Mm. Aray pa Sir JP, ang pinya ang may thiamine, riboflavin, di pamilya ni sa mga B family, no? B complex, vitamin B6, folate, pantothenic acid, magnesium, manganese, potassium, beta carotene, no? May araman siya kag iban pa nga mga antioxidants. Mm. Tikun gapinya ka, plus ginabutang pagid nimo ang imo pinya sa imo juice. No, pineapple juice, butangan mo sang DTX 500 by TC or Pure C. Bastante yung pangkontra mo sa mukhaan, cancer. Kag iban pa nga degenerative disease, especially sa mga nagaedad na 50 pataas.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
1: So, ano nga mga benefits ka mahat? Tag sa aton, ang regular nga pagkaon si ni Dr. Ramil.
0: Makabulig sa may mga obese, diabetes, kag may heart disease. Uh-huh. Iniman ang nagapanami sa aton buhok, panit, kag madamo pa. Galing Sir JP, ang punto is, sige-sige nga pagkaon, hindi kay san ulang ya nga mabakal ka. Ang nami di is, dapat regular consumption. Inablang adlaw-adlaw nga juson mo, imnon mo, amo nang himuon mo. Ang problema da is, magubay mo unto. Then, that's why dapat naga DTX kag may TC ka. Kaya antioxidant nga bromelain nga yara sa pinya, wala gani maka 1 over 16 or 1/16 part sa antioxidant. Layo-layo, it's just DTX. So, ibagid kong ano, nakainom ka DTX 500 kag may TC. Ang away sa oxidation, Sir JP, is padamo-damo niya antioxidant. Pareho pala sa mga barko, grabe magpa-tuk-tuk sang salsalon ang kombinasyon sang asin kag hangin. Di ba? Amo na nga, kung lantaon mo ang barko, ginapintahan gina nila. No? Now, ang ginahimon la regular nga ginapintahan, kita mo nga ginapintahan sa salon, salsalon, agud nga maprotektahan batok sa tuktok. Same man sa aton lawas, kada minuto ga produce kita sang tuktok or ining gitawag free radical. So dapat amo man kadamo ang standby nga antioxidant sa aton nga lawas.
1: Gusto. Isa ka study Dr. Ramil ang ginimo sang 2004, kag ila nay baluan nga ang adlaw-adlaw nga pagkaon sang 3 or more servings sang pinya ang nagapanubo sang risgo nga magka age-related macular degeneration. Subong man nga ang paghinay sang progression sini, kumiara na gid man sign sang macular degeneration. I'm talking about diferensya sa mata, kay kabulag mo.
0: No? Masubra pa na Sir JP ang mabulig sang kwan eh, sang DTX 590 kag Pure C. Kaya sa pag-amlig sa aton panulukan, imagine ba, ang bromelain nga makuha mo sa pinya ara lang sa 200,000 nga antioxidant units. Pero ang makasalbar sina sa yung panulukan, di siyempre, DTX 500 kag may TC. Ang DTX 500, Sir Boy, may ara 1.3 million units ang antioxidant. The secret, Sir JP, is combination sang antioxidant para makuha mo ang solid nga protection. Di mas nami, pagid, gainom kaya pinya, tapusan, butangan, pagid mo DTX 500 kag may TC at si Kampiyon.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanupo.
3: Kaga kontrolar.
2: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rikan.
3: Epic table.
2: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: K5 News. K5 News FM.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, napatyagan ko na lang na nadula ang midod sa kabaga kung ang planakit sa akong natin nyo. Wala na gayon?
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan, Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-inti matunawan, Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Pag-Klinika for Biotics.
6: Gah, ma-joy ride man tabi,
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
6: Sige ka kitiya!
7: Siyempre! Naka-extend ko ya!
6: Basta sigan nga driver. Extend, lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nakaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galit, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
14: Para sa epektibo nga magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Cheers sa barkada natin!
16: Night shift! OT! Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang agod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Nasangka mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.

Kaka-K5, oras ko natin. We got 45 minutes after 3. Sa mga mahinaong kadalaga immune system, always so tayo ka mag-take ng ating mga suplemento para mapigilan ho natin ang magkaroon ho ng, o magkasakit. Okay? Para mabigyan ho ng sapat na para mag-boost ang ating immune system. Tamang proteksyon, DTX 500, Mighty C at ang ating D3 Bio. Sa mga sugyo natin ang butika, mabibili ho yan nationwide. Pagkape naman, DTX Coffee Mix. Maraming salamat sa pagtutok. Kita kayo bukas. Muchas gracias. Adios for now.

0: KK5 News FM. News FM.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.

0: Tiyatugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang natubla ang bindod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics!
3: Ang bana po, MVP sa basketball! Sagad mag-dribble! Sagad-sagad pag hindi mag-shoot! Pero wag ka! Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game! Nga duha! Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops Adwa-taw.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
10: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa.
11: Tama!

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, panayunon naton subong sa pagsipan-sipan ang matahong magkasugbon sa aton drama sa kahanginan. Inyong ginmakuhaan sang leksyon, inyong ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sin-ogin ang gusto mo!

0: money? It's not just your money, ma'am. Kwarta man nila ni daddy. Nga ginasalot mo si daddy mo. Wala na siya.
1: Just saying.
0: Hoy!
2: Mitch!
0: Hoy, sa di ka makato, ha? Mitch! Mitch!
2: Pabayin na lang siya, Mia. Abi mo bala, Mi? Abi ko, anay, kung wala na si daddy, malinong nakita diri sa balay. Pero amo man gyapon? Kagawad si mo, Mi. Naami, how? Naa!
0: Brianna? Ano buot mo silingon, ha? Nga akong magarot? Nga akong masabad, ha? Amo bala? Amo bala, Brianna?
2: Mami, relax. Hindi amo sinang buot ko silingon. I mean, basikon, kapasingit ka lang kay wala ka na love life.
0: Brianna?
2: Yes, Mami. Nita bala BF me? Sige na. Nita bala me?
0: Kag, mangita naman sa problema? Hindi na, Brianna. Si daddy na ninyo ang katapusan ng lalaki sa kabuhi ko. Palariho lang mga lalaki, Brianna. Dalok-dalok sa mga babae. Wala sa kabulusgan. Kani hindi na, kuya. Hindi na gid, kuya.

0: Salamat. Natapos ng meeting para sa moving up and graduation sa duwa ko kay girls. Ay, magwana ako din sa eskwilahan.
1: Oy!
0: Ba? May nag-hi. Ako?
1: Yes, ikaw. By the way, I'm Dr. Chan. Just call me Brent. Actually, mag-friends ang hinaplos ko nga si Chad kag ang duwa mo ka girls.
0: Oh, really? Mm. I'm Perina, by the way.
1: Oh, nice to meet you, Perina. Would you like to grab a cup of coffee?
0: Huh? Oh, God. Mahupod bala ako sa tao nga ini. Pero daw ko okay mo lang siya. sige. Sure.
1: Oh. Yes. Thank you. Thank you, Gitperina. Dali ka.

0: What? Nag-coffee date si Mommy with Tito Bren?
1: Yes!
0: Sa uncle ni Chad ni Doktor?
1: Yes! Kag I like Tito Doki.
0: Tito Doki?
1: Yes! Diba cute pamatiyan kay Doktor man siya? Huh. So, I will call him Tito Doki.
0: Meaning, kay nag-coffee date si Mommy sa iya? Nagapangaloyag sa iya?
1: Tiki bago pa man lang sila nagkilala, kahit bala pag-meeting lang. Hmm? Gurga so good eh. Feeling ko bala sis. Hmm? Kilig ko ngayon si Mommy sini. Kasi very guwapo nga daan si Tito Doki.
0: Yes! True! True! True good sisi! Kag... Oh, kamacho!
1: Kani!
0: Kaputi! Kag... Kanami sa mga legs ya.
1: Kanalag ko, no? Oh my God! Ano pa ginayan ang big sa iya, sis?
0: Bastos ka, ha?
1: Bastos ka. Ako, bastos? Basi ikaw?
0: Hoy, ano ka, ha? I'm just admiring, no?
1: But kidding aside, sis, I hope nga siya ng perfect guy para kay Mommy. Not just for Mommy. Kagsaton man eh. Diba? Kay mangin second dad na natin siya. If ever, ha? If ever!

0: girls. I hope nga maintindihan ninyo ako. I love Bren. And
1: Mommy, it's okay. Di ba mo nang hambal ko si Imo? Nga you need someone. Nga magpakiligliwat si Imo.
2: Yes, true ina, Mommy. Kagbagay man ka mo ni Tito Duke. Laon man siya. So, go, go, go.
1: Yes, Mommy.
2: Sano ka pa mamanaliwat kun puno na sang wrinkles ang lawas mo?
1: Go, Mommy, go!
2: Yes, go!
1: Kung sarihin ka, Happy, approve gid na sa mo ni Mitch.
2: Correct!
0: Ay, thank you, good girls. And I hope na lain siya sa iban ng mga lalaki.
1: Kabay pa?
0: Kabay pa!
1: Yes, Mommy!

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Tito Duki, thank you very much, ha? Kadamo-damos ang pinamakal mo para sa akin. My shoes, clothes, jewelries, and makeup.
1: Kaya ikaw ang favorite baby girl ko. But don't tell Brianna, ha? Kaya ikaw ang favorite ko sa inyong kadawa.
0: Yes, Tito.
1: Stop calling me, Tito. Tugod, mas gusto ko batian ang ginatawag mo ako nga Daddy.
0: Yes, Daddy. Dad?
1: Oh?
0: May I give you a hug?
1: Oh. Please. Ang hugot-hugot kita. Daligid lang, kay nag-drive ako. Mapahigadaan kita, ha?
0: Okay.
1: Okay. Sa din ang big hug ko, ha? Huh?
0: Ay, Ario.
1: You're beautiful, Mitch. Can I kiss you?
0: Ha?
1: Sa cheeks, sa forehead, sa din mo gusto.
0: Kundiin mo gusto, Daddy Brent.
1: Pag sure ka, ha? Iba si kun halukan taga karon from head to toe. Shit. Nagkapugong lang kita ko.
0: Oh my gosh. Ano ina?
1: Mitch, sorry ha. Kakwan, wala sang mali siya.
0: I understand, Daddy. Kisan mo ko or ako ang makisain mo.

0: Sang nagligad nga adlaw, ikaw gin shopping galore ni Tito Doki. And now, it's my turn!
1: It's fine. Wala ko yung nahisa sa imo, Brianna, no? Cause I know nga love ko ni Daddy Brand.
0: Ikaw lang, how? Ako lang yaman ko, ah.
2: Brianna? Ay, hindi na magpulat as daddy niyo, Brent, ha? Ma-shopping man bala ka mo?
0: Yes, mommy! Sige, bye-bye!
3: Te, ano sa imo, Mitch? Okay man si daddy niyo, Brent, as a father?
1: Yes! Yes, mommy! Super! As in super!

0: O te ano, nalipay ka sa gin-shopping mo?
1: Yes, of course!
0: Ari na kita sa gina-parking ang siyang auto ko. Daligid lang, ha? Sulod na. Gagibutang sa backseat ang mga shopping bags mo.
1: Yes, Tito Doki. Tito Doki. Thank you, gina. Sobra kapag ijamang palangga sa sakay, Daddy. Thank you, kid.
0: Brianna, ginakos mo ako sa gugot.
1: Daddy na lang, itawag ko sa imo, ha? Imbis nga Tito Doki. Because you deserve that title, Daddy.
0: Oh, Brianna. Ginahimo ko lang inikay palangga ko kamo. Especially ikaw. Ikaw gid ang favorite ko sa inyong adwa ni Mitch.
1: Tuod?
0: Yes?
1: Ako gid ang favorite mo?
0: Oh, pero secret talang ina, ha? Kibasi kun magsungod si Mitch. Kag hindi mo man siyempre isugid kay mami mo. Kabalo ka naman. Hindi na siya manamian kung may balaan niya na may favoritism ako sa inyong adwa. Okay, Brianna, Brianna?
1: Yes. Yes, Daddy Bren.
0: Oh, my very special baby girl. Abo mo, kung pareho lang kita edad, I will beg you to love me, Brianna.
1: Daddy?
0: Yes?
1: Pero you know what? Okay, gid lang balabisan older ka. Okay, kid.
0: Anong but mo, Silicon? Ha, Brianna? Anong but mo, Silicon?

0: pinaka-serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Moderna Max, Max Epic.
2: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
3: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic ang Max 4 Biotics.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasin!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend food supplement for men!
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance! Extend food supplement for men!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops Ato-ato. Ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: K5 News FM.

0: Nakuha na ni Bren ang simpantiya sang luha kadalagita ni Pirina. Kag daw may lain ini nga tuyo, ano pa ginayahan ng matabo sa gaygayunan nga to? Mga abyan, sunda pa ginayubwa sa pagpabati ang katapusan ng bahin sa ato drama sa kahinan. Edukit makuhaan sang pagtulunan ng ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sinugid ang gusto mo. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Protenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maelstro kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patyagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwaay na kuno kapoy.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: Number 1.5 K5 News.
12: Oras ang K5 News FM, alas 4.30 na sang hapon.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: El Castigador.
16: El Castigador.
15: Ang tinig ng bawat mamamayan.
16: El Castigador.
15: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
16: El Castigador.
15: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
16: El Castigador.
15: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Jesus. Mai pani tugan kak
1: piasipyo! Maayong hapon na Western Visayas, maayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kamutanan? At sa 6 kita karon sa bulan naman sang Agosto sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Alin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-5 sa aton sing palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga ginpangbayaan. Welcome na mga suki naton nga matag palamadi sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa itong pagpangalagad. Sa maisur nga bayan sang Negros, nakapangot ng 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa siyudad sa Bacolod, nagapamati kamo sa numero 1 ng istasyon nga mayo resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ginapdan ako sa akong singkamahanggilan nga mas paring partner sa technical side. Opo sa kay K5 Rimwell Damaster Pugi Alcantara. Kag si K5 Ethan James Sarmiento. Agad man si inyo sining alagad, si K5 Rod sa Palma. Magpangalagad kita sining hapon sa Webes nga edisyon sa palatuntunan nga El Castigador. Madamo kita karong mabalita gabaga tutukan, mga balitang luka, balitang nasyonal, kag balitang international. Malantaw man kita o kung makitaan sa amon singa official Facebook pages at K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Sarang man kitang malantaw via live sa YouTube at K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa amon singa TikTok account at K5 News FM Bacolod, kag sa audio streaming at K5 News FM Philippines nga application. Mayong hapon sa aton sing mga suki nga nagapamati subong sa mga tricycle drivers, e-bike drivers, POJ drivers, bus drivers kag mga nagamaniyo sa pribado kag pampubliko nga mga sasakyan. Halong gid kamusdalan na although nga tiway subong ulan pero ti ulo aligmat kita kay basi golpiada naman nga magbubo ang ulan. Sa aton sing mga suki nga nagahiwat karon sing kadlawan aring ang bahanon para sa inyo.

0: birthday sa kay Pinky. Wow. Ika 18 ya karon nga kadlawan. Happy happy birthday Pinky. Ipreparar ang lechon karon kay ma-atake kami. Sa mga naghihiwat karon siya si kadlawan, happy happy birthday. Kasi sa maghihiwat para buwas, advance happy birthday. Kag sa naghihiwat kahapon, belated happy happy birthday. Alas 4:37. Kuha na kita sa ato sing mga pipila ka mga balita. Buto nahon ko na si Kaki 5 Shine Lacson regarding sining pipila ka mga dalagko ng mga balitang nasyonal. No, nga aton karon nga tagaan man sang sabor sa atong pagpangalagad. Si check na ni si Kaki 5 Shine, Kaki 5 Adrian, Kaki 5 Rimwal. Ang balita ni Kaki 5 Shine, oh, inadulong mas kalawan sang mighty seed, alkaline base, vitamin C, nagpabakod ka nagpabtik sa aton sininga immune system. And of course, paborito sang tanan, ining Clinica D3 Bio with virgin coconut oil and ang Clinica GTX 500. Check ta sa News Center. Kaki 5 Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki 5 Shine, ibalita mo!
2: Si Rods, may ginbuligan ko kaina. So, ang ako na ibalita sa imo subong. Kwani, parte ni sa mga ululigan man. Anyway, but before that, no, Sir Rod, si Presidente Marcos, kini ng may ginpagwa na standing order na arestuhon si Senator Bato de la Rosa. Natandaan mo si Rod, isang nangligad ng mga inadlaw, kundi ginkwanto mo. Daw nabiyakag ito sa social media and ining report na naaresto na si Senator Bato. And then nagpagwa man sang information ang DILG, ang PNP, FBI, na siling nila wala isang kamaturan ang report. Walang ilang din palayag. Hasta subong nagahulat-hulat kita kung bala matuod ang report na naaresto na gidman si Senator Bato de la Rosa. But subong hapon, ang siling ni Undersecretary Claire Castro, siya mismo nag-confirm na siling niya may standing order for mando si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na arestuhon si Senator Ronald Bato La Rosa. Kung matandaan mo si Rod, sang Mayo, amutong natabo ang shooting incident bala
0: sa Senado,
2: Senate building. Oo. Amutong at time after the shooting incident, nagwa sa kustodiya sang Senado si Senator de la Rosa, Senator Bato. That very time, naghambal man si Presidente Marcos na wala siya sang bando na arestuhon si Senator Bato. Pero sige na hapon, kin-confirm again no, ni Undersecretary Claire Castro na may ara na sang standing order or mando si Presidente Marcos na arestuhon ang senador. So, we will wait. Kaiti, ang NBI na siling man, dapat nagapadayon ang ilang pagpangita kay Senator Bato, PNP, DILG, sila mismo ang nag-confirm na nagapatigayon sila sa search operation para malukit kung diingid si Senator Bato de la Rosa. Sir Rods, may report kita de rin ang sa sinindoha katuig na bata. I need your opinion. No? At chansa mo na ni Kiti Amay ka sabay pa na matudluan kag ma-edukar ang mga stepfather. May isa ka duha ka tuig na bata sa provincial sang Biliran. Mismo ang Naval Municipal Police Station ang nagpagwa sa inyong information. Kaluoy isang bata kanyang natabo diri si Rod.
0: Uh-huh.
2: may utod in isang apat katuig na bata.
0: Okay.
2: Sa duha katuig.
0: Mm.
2: Ang duha katuig na bata, suno sa panaysayon sa apat katuig na bata, nagsang iban man to nga nakasaksi pagid sa insidente, nagasigi ni kuno hindi ang bata ang duha katuig na doon. Hindi mo lang mag-untak.
0: Aha.
2: Karon, wala ang iloy sa ilang abalay. Ang nabilin lang ang ilang 27 years old na stepfather.
0: Uy.
2: Now, yung stepfather siguro na-irritar.
0: Nalingan.
2: Na hindi maghipos ang bata or nalingan.
0: Sabi,
2: no? Na hindi maghipos ang bata. Sus, Mario Set. Sinumbag niya sa ulo ang
0: sus
2: bata. Pag sumbag sa ulo, why pagit siya siguro na kontento, sinumbag niya pagiluhat.
0: Uy.
2: Duha ka beses si Rods, ha? Pagkatapos niya na duha ka beses, tapos ang duha ka beses na sumbag na pagkakusog-pusog naging tiklod niya pagiging na ng bata ang duha ka tuig.
0: Uy.
2: Di kundi pagtiklod niya tumba igo ang ulo sa bato.
0: Uy.
2: Amo to si Rods tungod sa grabe na trauma sa ulo sa bata, gindala pa niya bata sa hospital pero pag-abot patay na.
0: Ay.
2: So he was declared dead on arrival. Maliw lang din si Rods. Kay ti ang apat katuig na bata
0: panugid?
2: Na i-report, isugid ang natabo. So din pangita ni karon sa mga pulis ang 27 years old bilang stepfather na suspect.
0: Mm-hmm.
2: Din aresto kagin pasakaan dahil kaso na murder.
0: Sus, my goodness.
2: Amo ni bilang siling ko nga Juan Benacerod nagliligad pa ni na gina-report na to ng mga asod-asod na mga pagmaltrato, pag-abuso sa mga minor de edad including ang rape cases diri sa Pilipinas kado gadamo na nga nagadamo ang mga amat si Rods. Isa na ni no, sa mga nakita pa din nato ni isa kasahi sa ginsang pagpang-abuso sa mga kabataan. I don't know, no? Kung anong ara sa pinsar sa 27 anyos na lalaki, kung sa bagay 27 years old, dapat makakuha na yun. Baka pulo pa midsar na sa madalong natin ang bata. Ya, basi gutom kung may binabatsag kung nga nag-hibi, no? Pero nga ang iya yung naging himo, yung sumbag niya. Si Rod, nagka-monitor kita sa gihapon, dali sa atong sa Negros Occidental, dali sa Bacolod, medyo nagsanag, naging man ang langit, kita na, na ang si Hari na araw.
0: Uh-huh.
2: Pero isa sa gihapon ang kondisyon sa Antique na mag-experience sa magalimun na kanamitan, lakta-lakta nga pagbubo sa ulan, mga pagpanag-uog, bangod sa habagat. Gin-monitor na ito uh-huh. Because may information kita kaina sa aga sa pag-asa.
0: Nakagwa na si Luis kasi Maymay?
2: Maymay. Wala pa sa makagwa. Actually, ang forecast nila is tonight. Mm-hmm. Or this ang gabi. Magwa na si Maymay. But ang report, ang forecast kaina sa pag-asa is mahina sa mga sa tropical depression. So as of 3 p.m. na update sa pag-asa, naghina, nagidman siya. Nung nanginis na siya ka, tropical depression, and ara na siya subong sa kadagatan ang dinapigi sa probinsya sa Isabela. Ang iya sining pulsa is from 45 to 70 kilometers per hour. So halimbi siya sa nakatumbang na bahay sa Pilipinas, nagtagbuk siya sa extreme northern Luzon, kagdari siya magwa sa nasiglangan na bahay sa Pilipinas. Sa Rods kaina, may landslide na natabo dito sa Luzon. No? Tatlo, ini ka mga persona na ara sa sulod sang inang kalanaan, dalasang kwan. Ano ba dito, Dominic? Ang ginakao nila, bulalo.
0: Oo.
2: Bulaluhan. Kasi siyempre, grabing tugnaw dito. So siguro doon naghapit, ini sila sa isa kapalamahawan, nagkaon bulalo. Gulpi lang si Rods mag-usmod ang bita.
0: Ow!
2: Silid sa ginapungkuan nila. Natabunan sila nga tatlo.
0: Uy.
2: So may isa nga nasalbar, may duha nga kumpermado na bawian.
0: Basi kilid, dala naman nakakita siya, yung naposisyonan, lablang, ng kilidalan nga may tamburong ginabutangan sa hayob-hayob, ti marusdak na, ti usmod na.
2: Yes, sir Rod. So, muna natabo kay ina. So, may mga pagbaha dito sa Luzon, may landslide na nagluntad, and reportedly may duha na nabawian sang kabuhi. Subo nga hapon, sir Rod. Sige gihapon ang pagbubo sa ulan kag mabatsagan sa gihapon ang mabaskog nga uyog sang hangin sa mainland Cagayan, sa Isabela, sa Nueva Vizcaya, sa Quirino and sa Aurora. May mga panalagsaman na pagbubo sa ulan sa Metro Manila kag ibang pagigabahin sang extreme northern Luzon or sang Luzon area. Doon, wala na ang Iloilo. Wala na ang Gimaras. Kaya kahapon, Iloilo, Gimaras, ang antiki. Amunin na apektuhan sa habagat. But today, Sir Rod, this afternoon, ang antiki na lang, ang mga magalumon, mag-experience sa mga pag-ulan, pagpanaguog, bangod sa southwest monsoon or habagat. Kabalo naman kita na once may bagyo dari sa aton sa Pilipinas, nagabaskog ang habagat. Report, gikan sa News Center, ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: Madamo nga salamat kay K5 Shine Lacson. Di apisar nga ti ining bagyo wa di sa Negros Occidental porti kay nasang aga nabatyagan sang pipila ka mga pumuluyo sa Bacolod. Ang mabunok nga ulan siguro mga alas 6 ang aga, alas 7. Halingkos balay na alas 7, grabe ang bunok sa ulan sa Granada mo. Kag naglabay ko sa mga pipila ka mga mayor ng mga alagyan diri sa syudad, nagataas ang tubig, bangod naman sang volume sang tubig, halins babaw nga nagapanaog. Di pro kon wala isang alagyan, exit area ining tubig, mapunsok gid o kon magdulot gid sang pagbaha. Protest mayo lang kay dasig man nga pagsubside. Kaya at around bang alas 9, doon nagtutulutirha naman ang iyong panahon. Dito naman niya, sa gin-report ni K5 Chef, na ano man to klasis, ano nang tawag ni ang bata, yung manak na mo. Stepfather niya. Basi na init, siguro sa kagahod sa bata, bla. Ang manigani sa mga babayi, da, mga single dad, single mother, piliin nyo gid ang inyo sininga mga partners. Kay basi, bala kamulay ang ila gusto. Especially kung may bata ka na, no? May mga anak na kamo o may anak na ikaw sa una mong partner, basi kon ano mo gid mayad ang imo sininga bag-o nga kaupod. Kay may ara kung gisang ating lalaki or babayi man, gusto lang nila ang ila partner, hindi ang bata. Ti pagwags punto, kunwaay ka ti matakanas lang. Mainit na ulo nila, that's why kadamu-damo, and there would be 60% sa mga manak ginamulistiyahan. Ang mga manak ginamaltrato, ginabully, especially kung may bata na nga bago ang magpartner. Ang una nga bata, ti ginabully na, ay hindi kaya namun utod, utod ka lang sa piyak. Tiyan mo na bla, so that's why kung kamo magpili isang partner, inang total package bla, inang pamangkuton ka ti matuod.
3: Oh!
0: Palangga mo gid man ako? Palangga ko ikaw. Sa tutuod lang. Bisan sino ka ba? Palanggaon ko gid ikaw. Pero kung isogid ko si imo nga may bata na ako, batunan mo pa habla ako? Ha? Anombal mo? May bata na ako, 5 kabilog. Pas. Galupok ba? Ayo, tiyan mo na bala, piliin nyo gid. Kay hindi man magsala nga maghigugma liwat. Kaya hambal ko sulit-suliton ko niya, wala sang sala sa paghigugma. Oo, ti piliin nyo kay basi masuffer ang mga kabataan ninyo. Ang inyo sininga mga kabataan man sang mga partner nyo. Kay ti hindi iya fair ang pagtrato sa inyo sininga partner. ilapit sa punto nga mag-ilinaway ka mo. Nantawag lang natabos bata, ginsumbag ka duwagyak beses mo. Ang puwersa sang 27 anyos versus 2 katuig, anong makaya sang 2 katuig man? Bisan pitkon mo na gani, matyabaw na mo. Ano bagid ayhan nga sumbagon mo yung muya? Uy pa siya kung tinto, gintiklod niya pa, tinataw ka natumba na bunggong ulo. Ay, oo. Ang pagigugma. Pagigugma to da. Sige ah, maboy ko na yung commercial. Kami inom ko na yung kape. May inom kami isang DTX Coffee Mix. Ning kape nga may kape ka na may pang detox ka pa. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador. Tuto kita karon sa mga dalag ko o mabalita. Damo kami nga mga balitang lokal nga ihatag sa inyo sa amon nga pagpanabalik. Pagkatapos sining pipila ka mga importante nga mga pahanumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DTX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Para mismo!
5: DTX 500!
6: Istoryan, takaroon ko, ano blang mahatag inyo, Trina? Sang pinya, kaupunta sa nakaroon ng diskasyon, si Dr. Mil Uy. Anong mabulig sinay sa itong lawas, Dr. Mil?
7: In the old times, Sir GP, ang pinya ang ginagamit na bulong sa mga katigulang damo abi siya kan mo digestive enzymes. Tapos problema sa mga digestion problems, kag inflammation, especially sa mga arthritis, kayang-kaya sa ano, pinya. So ang nakanami lang sa aton subong kay may pinya ta, may ara pagita DTX 500 kag may TC. Amo na nga dako gid ya mabulig kung makombine mo ang pinya kag DTX 500 kag may TC.
6: Ang isa ka tasang nakihad nga pinya, you know what? May 82 calories or 0.2 lang niya nga grams of fat. Imagine zero cholesterol. May 2 mg of sodium, may 21.65 grams of total carbohydrates, 16 grams of sugar, and 89.89 grams of protein and 2.3 grams of fiber. Iniman ang may 131% of vitamin C. No? Galing 131%, meaning to say, sobra gani sa imo kinanglanon, no? 100% lamang kinanglanon mo mga vitamin C, 2% of vitamin A, 2% of calcium, kag 3% of iron. Sa pagkadamo nga micronutrients ang pinya, Dr. Ramil, pero mas nami kun gamay TC or pure C kapagid.
7: Aray pa, Sir GP, ang pinya ang may thiamine, riboflavin, di pamilya ni sa mga B family, no? B-complex, vitamin B6, folate, pantothenic acid, magnesium, manganese, potassium, beta-carotene, no? May araman siya kagiban pa nga mga antioxidants. Tikun gapinya ka, plus ginabutang pagid nimo ang imo pinya sa imo juice. No, pineapple juice, butangan mo sang DTX 500 by TC or Pure City, bastante yung pangkontra mo sa mukhaan, cancer. Kag iban pa nga degenerative disease, especially sa mga nagaedad na 50 pataas.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubok.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: So, ano nga mga benefits nga mahatag sa aton, ang regular nga pagkaon si ni Dr. Mil.
7: Makabulig sa may mga obese, diabetes, kag may heart disease. Iniman ang nagapanami sa aton buhok, panit, kag madamo pa. Galing Sir JP, ang punto is, sige-sige nga pagkaon, hindi kay san ulang ya nga mabakal ka. Ang nami di is, dapat regular consumption. Hindi na lang adlaw-adlaw nga jusun mo, imnon mo, amo nang himuon mo. Ang problema da is, magubay mo unto. Then, that's why dapat naga DTX kag may TC ka. Kaya ang antioxidant nga bromelain nga yara sa pinya, wala gani maka 1 over 16 or 1/16 part sa antioxidant. Layo-layo gid sa DTX.
6: Oh.
7: So, ibagid kong ano, nakainom ka DTX 500 kag may TC. Ang away sa oxidation, Sir JP, is padamo-damo niya antioxidant. Pareho bala sa mga barko, grabe magpa-tuk-tuk sang salsalon ang kombinasyon sang asin kag hangin. Di ba? Amo na nga, kung lantaon mo ang barko, ginapintahan gina nila. No? Now, ang ginahimon la regular nga, ginapintahan

0: gid man signs ang macular degeneration. I'm talking about diferensya sa mata, kay kabulag mo.
1: Masubra pa na Sir JP ang mabulig sang kwan eh, sang DTX 596 kag Pursi. Kaya sa pag-amlig sa aton panulukan, imagine ba ang bromelain nga makuha mo sa pinya ara lang sa 200,000 nga antioxidant units. Pero ang makasalbar sina sa imong panulukan, ti siyempre DTX 500 kag MITC. Ang DTX 500 Sir Boy may ara 1.3 million units ang antioxidant. The secret Sir JP is combination sang antioxidant para makuha mo ang solid nga protection. Ti mas nami pagid gainom kaya pinya, tapusan butangan pagid mo DTX 500 kag MITC at si Kampyon.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pa na ang may diabetes.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kaga kontrolar
2: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rikan.
3: Epic tempo.
2: DTX 500.
4: DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy.
2: DTX 500.
5: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura.
2: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin na kapalatian.
2: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
2: Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura.
5: DTX 500.
2: D3, Bio.
5: Problema sa pangkaso,
2: hilana,
5: sipon, kagubo,
2: tugas ang virus, kagbiklobyo.
5: Mag D3, Bio ka na.
2: Ang D3, Bio,
5: puno sang lauric acid,
2: na ginahimo
5: monolaurin sang atong lawas,
2: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
5: Mag D3, Bio.
2: Adlaw-adlaw.
5: D3, Bio.
2: D3, Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3, Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3, Bio.
2: D3, Bio.
5: Ang D3, Bio.
2: Yung may PCO.
5: Ang PCO,
2: yung may D3.
5: Makakas, mga butika.
2: DTX, Coffee Mix.
7: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
2: DTX, Coffee Mix.
5: Makakas, mga butika.
2: DTX, Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
2: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
13: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Pinoy Squalene Capsule.
13: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
12: Gasakit ang tiyan?
2: Mag-Sport Biotics!
12: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
2: Mag-Sport Biotics!
12: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
2: Para healthy ang tiyan,
12: mag-Clinica Sport Biotics!
16: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabalo manusik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta po lang agabi pre?
17: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
2: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang

0: pangarap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotext, the sleep specialist.
3: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras. Para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salunpas. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salunpas. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines. Proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
5: Number 1, hit music station, 101.5.
6: K5 News. Say, sa to sing mas okay, basi gusto nyo da sa mga estudyante secondary, which is high school, from grade 7 up until senior high, pwede. Ang importante, ang inyo sining nga grupo, mga tanda gid sa newscasting. Ay, diri nato may itindihan, ka diri nato makita ang pagpa-indis-indis sa mga kabataan kay ti subong mga K5 digital world na kita, no? Mga kabataan naton tanda na mag-VO, no? Tanda na mag-newscast, tanda na mag-report. So masulo sadya ini may K5 diri mismo sa siyudad sa Bacolod, kay this is a Negros Island Region K5 broadcasting competition. Ngayon doon ang mas kalawan sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center and of course ang K5 News FM Bacolod o kon Negros Island. Ang gusto nga mag-join diri sa Bacolod, ang area nga cover namon halin sa Silay, Talisay, Morsia kag Bago City. So kung mga eskwelahan dira, mga estudyante nga nagabuto sa pampubliko kon pribado nga high school, pwede kamo kaparegister diri sa K5 News FM Bacolod. Pwede ka mo gani kakagto diri para at least pwede man ka mo di makakuan, maka-message sa amon sini nga Facebook page. Pangitaon lang si Assistant Station Manager Marv Aranwez or yours truly. Ayo, masulo sa dyan. Ikitang Lanpier Dihon, taya ang taga Negros Oriental. Kay may ara man niya taga Dumaguete mo. No? Mga Bisaya-speaking people. Oh, amping kamudiha sa Dakbayan San Carlos, Dakbayan Dumaguete, and Bayawan. Ang Bayawan City, may ara mas na pambato. May pambato man ang Southern Negros, kag ang Northern Negros. Di kami Central Negros ang Bacolod. So that's why, diri na kamo mapalista para ma-reserve na namo ng slots para sa inyo. Kaysa palabuton nga August 20, we will be having our audition diri sa K5 News FM Bacolod. Di ko nara kaya sa Sagay area, dito ka mapa-audition sa Sagay station, K5 News FM Sagay. Pagitaon lang si SM Mary Colleen Manzanares, Mary Colleen Cassandra Manzanares Cobia. Sakto. Kag si Jean Ray Siatita sa may Southern Negros. Didris Bacolod kami, no? Kagtulang kamo diya, pierdihon ta sila. Kwaon ta dapat ang first naton nga pag-launch sa naton nga broadcasting competition. Dapat ang champion taga Bacolod. Taga Central Negros. Sige. Last time at K5, may isa ka hitabo dito mismo sa may barangay Panokoy. Ining lalaki na nga watch ang cellphone. Ti kwaigid premyo ya. Ginkastigo ko to sa mga pumuluyo. Hibalong tag details, balita gi ka naman sa kay Kaki 5 Berto Gakit. Kaki 5 Berto Hanot.
2: Yes, Kaki 5 Broads, mayong hapon sa aton sining mga Kaki 5 Hospital. Hindi prisuhan ang ipukos gid atsura ko rin. Well, prisuhan kundi hospital kundi priso.
6: Dali lang. Abiliwat i-plastar mayad ang imo sining detalye. Go ahead, Kaki 5 Berto.
2: Hospital kag indi presuhan. Ang una nga ginkatuan sang lalaki nga ni matapos nga ginkulata, ginkastigo sang mga tricycle driver, not 1, not 2, not 10, not 20, sobra shit. Mga tao, no?
6: Jesus, my goodness.
2: Pakita tang video, pakita naton. Matapos kag Game Broads nangawat sang cellphone.
6: At ipapandam na ipampandam sa mga naglantawa, masikon very violent.
2: Ay, hindi, wala man nakita. Ang taho lang nakita kag pagdakop ah.
6: Sige. No? Go ahead, Kaki 5, Ethan.
2: Pabati ta? No?
6: One. Ara na.
2: Okay.
6: Damo-damo ba?
2: Damo taho na eh. No?
6: Dini nga barangay? Panukoy.
2: Panukoy. Adira sa
6: ano? Amo lang tong video ta?
2: Likod ni sa
6: amo lang tong video ta?
2: May ara pa nagiling do.
6: Do delikado. Sige.
2: Kagi 5 Broads patatong tanan tabo. Area na di piece.
6: Kagi 5 Ethan, i-play lang to without audio and then go ahead Kagi 5 Berto.
2: Phase 2, Barangay Panukoy. Dira gid mag ako ari ka di sa Araneta, Kagi 5 Broads. Dalan Araneta, liko ka di ba wala si Gascon among. Siguro may mga 100 meters lang. Sa likod pa may aranda likuan mong patuo bala dira gid sa ano gid sa likuan
6: di patuo pakadto na da sa barangay hall kag police station.
2: Yes, dira gid mismo, may isa na dira ka do open bala nga establishment gabalik ga pang frame ni sila sang mga do tarpaulin si dira kag mga aluminum kag vibe rods karon ang trabahador may ara dira nga cellphone nga ginbilin niya sa lamisa.
6: Okay.
2: So no, sa tag-iya ginbilin lang kuno ni ang cellphone kag nakita niya nga may lalaki una beses gani kay dito damo man tawo galabay nakita yagid sa mataya ang lalaki nga nagkuha sa cellphone niya siningit nagsinggit sa karon kawatan karon sang nabalaan sang kawatan nga ginsigitan siya kag na bulabog na be ang area ginaboy niya ni
6: ang cellphone
2: ginaboy niya ang cellphone pagaboy ya nagtabok sa dalan gindalagan kang bala kawatan ati timing gid nga damo tawo sa bicycle.
6: Uy.
2: Nakulata gid sa Kaki 5 Broads no igo ni ulo ya sorry gid pero ati kinanglan niya bagi ng pusan binis ang tubo Kaki 5 Broads ining ginaligar kawatan ngani kag naglingin gid ang ulo ya katapos ang iya sining ulo may mga pilas
6: bukol
2: tugaman sang pagsumbag no Kaki 5 Broads sa damo tawo dira nagcause man isang traffic kay ina dira kinatuan sang police station 8 no kag ni sir
6: siguro ang police station 8 mga dalagan 100 meters na damo
2: siglang na yan
6: no lapit lang
2: kung dalagan to ang police
6: di mga within 1 to 2 minutes ara na da
2: dayon na siglang man mong Kaki 5 Broads so amo ni gindala ni sa ospital ang ining lalaki kagti wala na dayon direktado sa ospital sa Kaki 5 Broads ining lalaki nagabalor sang 70,000 pesos
6: ang lalaki gabalor 70,000
2: ang cellphone
6: awa ang
2: gabalor ni
6: ang cellphone sang sang ginkawat niya nagabalor sang 70,000 pesos pero sobra pa to 70,000 gastuhan sang kawatan kaya nga may pabulong to bayaran niya pa sa ospital
2: so no kay Major Rondel Tapang no siya ni ang suspect no? damo actually hindi lang ni isa sobra pulo ni nagreklamo siya sa nadakpan kay ina kay siya ni ang ginatudlo nangawat sang washing machine sa may barangay Alihis
6: sa CCTV mo daw
2: lain pagi na yan basta nangawat pagi na siya CCTV ang nangawat sang mga binta sa may barangay Sumag kag mga manok sa barangay Singkang
6: Uy, ang muna siya may tato nga nakabayo ito mo.
7: Oo.
6: Tito, okay man ni Churay.
7: Kagwapo!
6: Ha? Oh, ang tato, oh, i-report ka nung ganyan nabalang sagit.
7: Kagwap. Hindi,
6: may tsura.
7: May tsura.
6: Okay, tapos okay. May mga tato siya.
7: Kanugun?
6: Oh. Ang iyasin nga kamoto, may mga tato. Tapos nakabayo siya, ano naman? Utah Jazz. Dahil nagiging na-check kong iyang picture.
7: I-send ko si Bob lang tsura again.
6: Ari, kita, ondiri. Prince Jalaw, ang ngalan sang bayo ya.
7: Mm.
6: Jersey ni, tapos may jacket siya.
7: Mm.
6: Oh.
7: Amo ning iya sining
6: taga diini ko ng suspect ka.
7: Barangay magsungay ni.
6: Magsungay.
7: Ara churay.
6: Di sa may barangay Singkang. Mm. Oh, sa may Purok magsungay.
7: Mm.
6: Oh, ari siya.
7: Ara siya no. Ang lalaki ni may tato ni.
6: Oh.
7: Kag dumay tsura man ano kag sabay do kabakod man sa lawas ya ko magubrati.
6: Oh.
7: Maka amo ni ba nila nga kadako sang lawas.
6: Oo.
7: Mangawat no galing ti may previous case man imong no.
6: Ano mga kaso niyas ni?
7: Atep gija kawat gini ya.
6: Sumining notorious nga kawatan gini ni.
7: Gabunan gini nga kawatan.
6: Oo. So nakuha igid premyo ya sa nakuha igid premyo sa mga pumuluyo da.
7: Why ni nagduwa-duwa pumuluyo manakit mo?
6: Mm-hmm.
7: No kay ti tunto man. Suno sa
6: iya. Okay pag ani mga pumuluyo da maluluyon pa mula na oh kay kun sa iba nang lugar basi kun may buho na kilid niya.
7: Mm, gani man si subong si Ma'am Ton interview ta sir na kulbaan kami kay ti basi balabalik ka na.
6: Magbalos.
7: Kaduan na ni magkadto sa store mo.
6: Uy.
7: Kaduan na ni mangawat nang nakawat ni mga labador.
6: Sus may goodness.
7: May labador pa ning nakawat dito sa area man.
6: Hoy nigisi pili-pili labador. Tapos, basi kabo pa kawaton niya bagid.
7: Kaki by broad sa repaged.
6: Uh-huh.
7: May isa pa na siyang ging kawatan man sa kilid dito sa area.
6: Uh-huh.
7: Ang tag-iya sang cellphone bala mo kung ano?
6: Uh-huh.
7: Pulis.
6: Way ka pangirang iras pulis ba?
7: Oo. Pulis ti nasa ano man na ano tabo siya sina no kagibaba roads no so ara sa police station 8 kagibaba roads kagti ano no kung anong sima kay ti medical pa nimong no ang iyaman sini nga kaso kagibaba roads kagti buwas pasakaan ini kaso nga theft suno sa aton sini nga mga kapulisan panugyan diri ni Police Major Rondel Tapang nga sa mga amon sini nga sitwasyon i-report dayon sa mga kapulisan kag isa ba kag ibabroad sa may mga kawatan abi amo ning hamba ni mga kapulisan gid no in fairness aton sa kapulisan ang mga amo ning mga cases mula kinawatay cellphone mostly gabalik sila sa area gagwa sila kay di wala man ginabasakaan kaso
6: amo na da
7: amo na ang problema
6: pero di ang complainant willing nga magpasaka kaso kag Iberto
7: pero willing gid amba na para hindi na ni kay ti kami mambasi balik kanya ni kami karon day no
6: amo ning problema kay mga petty crimes ba mga kawat-kawat ni ho gamay lang ang sentensya dapat amo na ambalin ni Major patastasa, no?
7: Ambal ni Major Tapang kay ang mga kaso ni before kung ang mga tawo tong nangawat kang masing kawatan masing-masin mga manok kag mga benta to kung naging pasakaan ni kaso ay nagbalik sa muni kay Webrod so ara subong sa police station 8 ang suspect. Sige, kay Webrod aton balita subong hapon dala sa kalawang sang DTX 500 D3 Bayo may TC kag DTX Coffee Mix may kape ka na naka-detox ka pa ako si Kagibay Berto Gakit para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM
8: live
6: maraming salamat kay Kipa Berto Gakit. Ako pasugot ko nga amo lang ni Japon ang sentensya sa magkawatan. Pero dapat dugangan ang hindi na pagbaguhon bla ang ano ang kung ano nagdi man lang na tamaran na sila magbaylo sining pinalidad. Dugangan na lang ah putikon ng Stubangan Plaza. Ubahan mo bla sang bayo kag may pinadawi Shin Kalasis bi or hanot 200 ka hanot okay na. Okay, pero at least manutos lang hindi silang mangawat da kay damor sila nagaisog kon ang mga complainant hindi man willing magpasaka sang kaso, no? Amuning problema kung gisa kun di sa magpasaka sang kaso kay nagaanad ang magkawatan, makalusot mo ni Japon ah. Prisuhan ko ng 3 bulan, gwa na ko. Tapos pagbalik ko mangawat ko Japon kay gamay man nga kaso which is kawat. Ayo. This time check na to ng iban pang mga balita. Gika naman sa ka K5 Michelle Patinyo. Ang balita ni K5 Michelle Lulong Maskalawan sa Klinika GTX 500. Mayarin sang 3 ka anti diabetic properties sa muning charantine vaccine. Kagpulipeptide nga may kangay naman ngay picto sang insulin. sa runway pagkagto sa isa ka call center company. Ang dalaganay bangod naman sa pagserbisang warrant of arrest. Ano ni Marathon? Kalayo ba? Actually, airport da ang tubangan dira sa isaman ka company sa BPO o kung business processing outsourcing o kung ng call center company. Lapit na da tubangan. Hinda mo. Di sa piyak pa to siya nga isaman to yung ka BPO. Sa letter T siya nagkagto. Kay puro man daga letter T, no? Dua ka mga BPO company da. Sige, check away. Detaligi ka naman kay K5 Michelle Patino.
4: K5 News FM Live Report.
6: K5 Michelle, ibalita mo.
8: Kay K5 Rod, nangyin maraton na ining pag-serve sang warrant no, sa isa ka persona. Adria sa may old airport o kung sa runway mismo, K5 Rod. Ining warrant of arrest, nangyin survey sa Bacolod City Police Station 1 sa kaso nga paglapas sining illegal possession of firearms o kung na RA 10591 kay K5 Rod.
6: Okay.
8: O galing kay ti nag-assist mo ang Bacolod Police Station 8 bangod nga ti Ila area kay K5 Rod. Uh-huh. Ining ginao ko nang ginpatigayon ng pag-serve sang warrant of arrest abis. Ining suspektado ang ginkilala sa kay alias Noli, 48 anyos kay K5 Rod. Si pag-serve sa isang warrant of arrest daw nakamutik ni siya na daw hindi amuhaw ang kasunod sa akon daw ka mga
6: in- sa din sa ginservihan sa runway sang old airport da.
8: Yes, kay Kaysa Broad. Kaya dira siya nagpanglakod. Kaya iti nagabaligyan niya siya sa mga isla. Kaysa Broad, go festival door niya siya di.
6: Uh-huh.
8: Pero ang iagit niya, napuloyan, Andrea sa May Boulevard sa Barangay 14, kay Kaysa Broad. Si dito, sang namutikan niya nga si police ang nagsunod sa iya sa Gadimodo, serbihan siya sang warrant of arrest. Lumalagan, ini kay Kaysa Broad, kaya dito naabot niya pala. Si ang aton nga mga entel operatives, ang ginlaga siya. Kay K5 Rod, kag si may pila pa ka mga insidente sa pagkatumba, doon ang mo ni siya sa K5 Rod.
6: Uy!
8: Itigyap ko nang yung dalaga.
6: Tapos
8: ni siya sa hilamunan, dira sa kilid sa call center, dabla ka kay K5 Rod. Kag dito, nawala na siya palagihan. Dito kag pigayon, ining nadakpan ka K5 Rod. Ining si Noli kay K5 Rod, ang gilayon man nga gindala sa hospital, kiti may mga pilas ni siya, tugas ang pagmumo. Pero di paglaro, ni Police Major Rondel Tapang, wala sa tineruhay nga natabo. Una nga nabalita, abig kay Clifford Rose may linok panay dito sa runway padulong sa Transcom. O galing kay T.
6: Okay.
8: As per investigation, kagdi ang ilay ang ginalantaw sa mga kapulisan is ang mga isensya, wala niya sa may nagpulupo kay Clifford Rose. Mula na galing nagbunot kay Pusil, kay T. Ining inagas is may araman na Pusil. Kung bala, kuhaan siya armed and dangerous.
6: O, so may armas galing ng suspect, gali, nga bit-bit?
8: Yes, kay Febrod. Isa hindi ka caliber 38, kay Febrod, nga may tatlo tanan ka mga bala. May ara sila, no, sang bahin sa ngatong interview with the Police Major Rondel Tapang ang iyang paglaro sa istorya nga si Naglinok Panay dito sa area kasunod sa conservation warrant of arrest kay Rodz aton pamatian.
9: Kaso lang while approaching pa lang ang mga operatiba ng Police Station 1 amutong nakabatsyag at nagdalagan so amutong linagsanay until finally nga nadakpan sa dito sa may yung grassy portion doon sa gilid sa likod sa Transcom na yun.
10: So bali from runway, grabe layo yad lagan.
9: Yes, amuna nga medyo naka-attract ng mga civilian. Nga may mga amuna eh. To avoid misinformation na may walang tiniruhay nga natabo. No, siyempre may nadakpan lang ang firearm at ang violation firearm. Yun na po ang content ng ating investigation at yun din po ang aming ginpile kasaka kahapon dito sa piskalya sa prosecution office.
10: Ano nga po?
6: Oh. So kaki 5 Michelle, ano ni, kumusta ti? Kumusta sa mga suspect?
8: Ara na siya sa pag-inapok sa Police Station 1 kay Kaysa Broad. Kaya tingin mo doon dito yung warrant. Pero magapangatubang siya sa duha tanan ka mga kaso. Tiyot na ang iyang warrant dito sa Station 1. Ikaduha, ining pagpalagas niya sa mga kapulisan naman sa Police Station 8. Same man niya po nga kaso kay Kaysa Broad paglapas no, sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. So duha gid sa kaso. Ang niya pag-atubangon sa karoon na sa K5 Rod, si Panugyan.
6: So, gina-imagine ko samtang galagsanay sila kay K5 Michelle, di sila nag-agid, nagtabok di sa may dalan araneta, kay may alagyan na dira pasulod si sa kasubdivision mo sa likod dira sang kondira sa magi sa lapit sa may alihis nga dalan. Pero kung dito sa nagkagto lapit sa letter T, ay letter T, amo man gid Japan si sa kakumbiyahan da. Dira gid sa sulod sa may Tico Mao. Kay ang sa T-Tech kag T-Com may sa tunga-tunga da mga bakante na da kag kay Michelle dira sa naglabatan ay.
8: Yes, there is another shortcut to Central Road, padaan, di pala ang kuhan niya yasang airline company,
6: nilagyan
8: na dahang gamay. Rikta-rikta siya pagwa, kasi sa galing nga sala siya siya pagliko, siguro, nga dead end na. Wala
6: ito, lagyuhan. Though, grabe, guro nga nagsanay, no? At least, no, bakot, anong nga police na Station 8 ang nakatakop sila o Station 1?
8: Combined ni Kaya Pedro, Police Station 1, kagang...
6: bakod no, mga dlagan nila, no? Kung dako, buyon mo to, hindi kito kadlagan mo. Galing kiti mga bakod na no, mga police sa Station 8 kaya Station 1 mo. Ti mga husgana yes, na mga dalagan. O galing, galang-alang ng slaguro kay ti armas. Malay mo, basi-dasi ka maglagan, pagdakop mo siya, tiruhon ka kung di balda ka. So ilaguro, dala tiid kag dala dlagan, pagkakita ang dlagan, dlagan mo sila. To secure naman, mayo lang ganito dito nagkagtong suspect, way nagkagtong sa sulod sang Tikom. Kaya kung nagsulod to siya, damo to tawo. Posibilidad ba si ato pakutublaw? Ato po to ka pangapibla kagipay Michelaw? Mayo lang ganito, way ko to. No? Kaya titambayan ko na lang Tikom mo, ti dako ka pulo pangapi, kitawahay na da kagipay Michelle. At least nawala sang may nahalitan ng ibang nga tawo, ting mo niya, timambal ko, tigaba mo kay nagdumalagan, gay mo niya.
8: Sana isa lang kaso, yung sabong
6: buhan. Ay, oo. Daw, taman jiri, guro nga nagsanay, no? Jumawa mo na lang. Ay, oo. Ba't inaway kudos sa Station 8 and kay Police Major Rondel Tapang, kay Police Major Kuya Guapo Eugene Tolentino. Ah. Congrats, ah.
8: Regards
6: lang ko nung balya. Ah, okay, arat na yun. Mga ngapi, siya nagtudlo sa ako sa mga kapihan na mun.
8: mga nagdan-nagdan.
6: Oo, oh, mga nagdan-nagdan. Sige, salamat. Gig ka, Kipay Michelle.
8: Yes, ka, Kipay.
6: Pero nadulong mo na. Nadulong mo na. Ang sikreto ko nga ginpadulong. Oh. Ara na?
8: Yes,
6: ayos. Okay, importante. Arat na da. Salamat, gida.
11: Maraming
6: salamat kay K5 Michelle Patino. So nakita ko din sa suspect doon nagnaninguha naman siya tani gabulubaligya siya bugas o gabulubaligya siya isda para mga buhi, galing kiti may kaso ka. So para mangin peace, may peace of mind ka, may mga kaso ka mo, atubangan nyo, isettle nyo as early para manuto ng kamo mga buhi. Tilaway na may kaso ka pa yati, kundi gapulo panago ka. Ahay, sige. Alas 5.29, check ko si Kaki5 Red Salgado. Ang balita ni Kaki5 Red, ulang mas kalawahan sa klinika D3 Bio nga may antiviral, antifungal, antibacterial properties nga sarang naman makapatay sa mga kagaw, sang ilanat, sang ubo, sang trangkaso, kag sipon. Gusto ka nga mag-ayo, i-klinika D3 Bio. Ining backtracking naman, padayon pang ginahimo sa mga kapulisan at sa pagpatay sa isa ka Indian National sa may barangay Villamonte. Ano bala ang motibo, rason nga ginpatay ining Indian National? Kay asta subong magka-K5, ginapangita pa sa mga otoridad ining perpetrator. Kaki5 Red, please stand by.
11: K5 News FM Live Report.
6: Kaki5 Red, ibalita mo.
12: Yes, Kipay Brods, padayon pa karoon na nga itong sining backtracking sa nga itong sining kapulisan sa pagpanguna ni Police Major Mark Joel Reclamado nga itong sining Station Commander sa Police Station 4. Hindi siya agot sa paglutang patay sa isa ka Indian National nga si alias Akashdeep Kipay Brods. Hindi siya ara naman sa masobra 40 anyos. Ang hindi siya Kipay Brods, lima pa lamang kabulan nga nag-star drink niya sa may siyudad niya sa Bacolod. Sunod sa iya sinig ang mga utod kay Fibrods diri sa wala sang asawa kag wala sang bata. Ini impormasyon nga nakuha sa katong sinig nga kapulisan. Ini si Fibrods ang nagatrabaho, magapadto nagapautang wala sang kwarta, lending. Kamo na Fibrods ang impormasyon nga nakuha naton pero
6: in short tawag ni Turco do muna.
12: Amo na kay mapro ini si Fibrods Indian National.
6: Galing kita na dabing tao binilang yung mga Indian National Turco. Di mas din kita Turko, di mga Turkish na, di ba?
12: Oo, yes.
6: Damo amo, bla, simulay, mga, ano bla, mga guwapuhon bla nga mga Moreno, aw.
12: Actually, muna gitudlo kita ni Colonel Rimadom, ya, sa hindi pa tagayon, dupes ka naman, amot sura, simo kita rin. Kaya mga mas guwapo, gano'n, uri, gito ya, national, gito ya, nationality, indiano, gito ya. O pero pwede rin kita Rod sa wala pa karon sang motibo although sa backtracking sa katong sa kapulisan sa Police Station 4 sino sa kay Police Major Police Major reklamado ka kita Rod sino siya may ara na ba sila actually duha ka CCTV footage pero isa hindi kin klaro kaya matindatay actually kita Rod dulog kagabi ang suspect sa informasyon ka nakuha nato na ining naglutang sini kay Kevin Rod sini niya sa biktima nagasuksok rin siya sa half face malang helmet kagang iya sini gabayo nagaduang isang brown ka Kevin Rod pero pa na yun pakarong inaridyo sa katon sini ka pulis at kinangladon ginari Kevin Rod ang manginsabat sa katon sini ng original anti-cybercrime yun ito punrako kay matigil na lang Kevin Rod sa mga CCTV footage kay ginapatinaaw ni siya eh.
6: Ginatawag sa gina-enhance?
12: Gina-enhance ha. Kaya doon mga picture na malawang isa ang dulom, tingina-enhance, nirasang na ako sa ilang sininga software, nagatinaw pag makita mo ito dalugin na ginasok-sok na bayo isang suspitsado kay Kevin Rod. Even ang iya sininga miskanding light pira dumapasanan, kaya doon makita kita na sa mga video kung kaisa ng mga 1980s na mga picture, ma-colored pa siya kag ma-enhance. Nawa mo na po ang ginagamit na software sa katong sinigara ko kag para may baluan ko na ano niyang suspetsado kay Kevin Rods. Inis na nag-expand na madanti sa may barangay William Monte kaya mati sa tabo ining krimen Kevin Rods gikan na siya sa may merkado sinisang home site nagbakalan niya sa iya mga kinanglanon and then ang pasaka dira kung gikan kadira sa may CL Monte Libadong Adalan facing Circumferential Road, mapatuo ka mo ng direksyon pakanto dito sa may purok bayanihan, Kevin Rods eh. So, pag sa kaya dira, kurbada, may mangga sa wala, wala siya kalabot sa mangga sa wala, pumundo ini siya, why sa nakaymalo, Kevin Rods, gabi ara, galing sa nagasunod sa si iya, na riding in tandem.
6: Uy.
12: Ini siya ginpalapitan, kaginpalupukan, Kevin Rods. Kay ang isa sa mga pilas dito suno sa kay Police Major reklamado ulo ka Kevin Rods. Hindi pa gid matumod ng ibang sinigi mga pilas apisar gati lima kalupo ka na matian sa mga pumuluyo eh. Pero ang nakita dito ni Sir Reklamado pilas sa ulo ti magabon at Kevin Rods masiling natin nga daw critical gito ng imo.
6: Especially kung armas ang igo, kung ulo, igo mo daw delikado kag alang-alang ka na nang makabangon kay G5 Red, especially puncture wounds kung ma-throw and throw kagid.
12: Yes, correct. Sa mga pumuluyo dira sa palibot, namangkot kita actually mga 50 meters, 100 meters, karimina siya yan nagalabay dira sa purok bayanihan kay G5 Red. Kaga ang pagtanaw sila si iya, buot ka tao, nag-greet gini sa si imo kung makita iya ka. Ti, amun na kisimaran sa gasinig ang batasan, although nga ti, isa ko hindi makabayad sa utang, huwag kita kamalo kung ba't hindi na hapal sa mga masakit. Hindi pangit matumot sa ato sila niya kapulisa na kisimaran.
6: Or basi may utang man sa iya, nga dako nga tamara na magbayad, or siya ang may utang.
12: Kay pwede man na kay Rod sa kiti ang nagapangutang pwede man na may utang siya.
6: Oh, siyempre.
12: Tapos, do vice versa po. At nakamalukod, ano, ni, kung tuod yun ba niya may utang, hindi siya, doon ka taas yun yun ang kabaylo, pabugi kay Kevin Rod. Kay Manti, kung tarawin natin, isa na niya, may mga nagautang mo na sa ila, kung isa, di ka rin matabayan, ginapalagyuhan lang, di, isa doon ka okay mo na sa ila, pero mas iniara pa sa manalom na rason sa likod sinis sa pagpatay sa kay alias Akash deep nga ti 43 anyos si Kevin Rod. So, yaring ba si paya nga ni Police Major Mark Joel Reclamado, Station Commander sa Police Station 4. Yari.
13: So, nakita ko initial nga recovery sa aton nga SOCO team is 3 slugs, ang cartridge, 3 cartridge gilid kami sa slug.
14: So, diin patapos paglutar siya sa tinadireksyon sa suspect?
13: Do ang ambals ang nakita, nagbalik po nun dyan sa may bagwa sa may jingle. So, nagbalik siya sa homicide. As natira lang, wala nila nakita kung nagpa-circumferential o nagpa-sakabi sa Stephanie.
14: Hello sir, asayin ni sir, ang uli na nahampal sa biktima sa uli yung ano story ng tao?
13: Wala pa kami kakuha sir. Subong sir, ang ginakuan namin sir is inistorya namin ang iyong sister, brother-in-law, para ma-open ang iyong cellphone, kaya na-recover man ang cellphone niya, para ma-check ta kung ano yung ginagunod sa iyong cellphone kasi wala may conversation sa dang makabuling sa ato ng investigation.
14: May threat na rin sa iba ng tao, sir?
13: Amo pa na, sir, ang gina-investigate namin. So.
14: Okay. Pero buti po, sir? May
13: wala pa, sir. Wala pa kami, sir. So, amo na ang gina-establish namin. Kag-start naman namin, sir, sa backtracking sa CCTVs.
12: Okay. So, yan. Talking about sabay-sabayang the Police Major Reclamado, tayo kung mabuksan ni ko ng cellphone, Kipim Rods, ining mga last, yung mga nagtawag para sa iya, makuha na ng cellphone number, ipaagi sa Rako, kay may maluan kay Matik Alamanan sa mga SIM card natin kay Pemrods nakarehistro eh.
6: Uh-huh.
12: Di may maluan dira ang pangalan ganti pakilalaan may address man dira kay Pemrods posible nga ti matumod na ni suspeksado. Pero nakita ta kanyang ina sa nagpanulong kita sa police station of Pormen mga India National dito po galing kiti o ng istorya sa aton kay Kalamanan ni sila kay Pemrods sa mga sensitive kag tignalikaw siguro kung makahatag isang mga conflict sa nagpadayon ni District kapulisan ni Kipim Rods.
6: Sige. Salamat gid kay Kipim Rods.
12: Salamat Kipim Rods. Sa mga sa mga balita ng mga pinong sa programa ng El Castigador dulong sa ato sa Power Trio DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 Bayon Visio. Kaya ka tunman sa nga DTX Beauty Soap sa may ko na nakapanit bayaran sa alap-up muni po kag-aktiva gamit lang DTX Beauty Soap dasig na resulta pati kutis artist na ka pa kag DTX Coffee Mix na kakapi ka na nakadetox ka pa. Kapot si Patron K5 Batin di ba isip ako naman sa K5 Red Salgado sa kapyon ng balita ang servisyo publiko magkalingawan sa Ragros
11: K5 News FM Live Report.
6: Maraming salamat kay K5 Red Salgado sa imusing balita gika naman sa area sang Barangay Villa Monte. This time check na ton kamayara naman dumintay 8 kamagkahon sang mga condiments o kon mga kwanbla mga panakot. No, tawag ni condiments is just like mga black pepper. Sarap mahika. Check to ni basic ka K5 pampasabor no. Kay K5 Carla Defensor Longa kay may entrapment operations no. Ang Criminal Investigation and Detection Group regarding sining pipila ka mga nagapalapaw. Check ta si K5 Carla sa line number 1.
11: K5 News FM Live Report.
6: K5 Carla, ibalita mo.
15: Mayon na po ang K5 Rods, kag sa atos mga K5. So K5 Rods, may ara sang 98 ka mga box sa food seasoning ang nakumpiskal sa katapos sang CIDG kahapon nga adlaw kong kagabi kag K5 Rods sa dalan sang Barangay Mansilingan o sa Economic Highway Barangay Mansilingan kay K5 Rods. Kung sa diin, duwa diri ang naaresto sa atong sining mga kapulisan. Isa diri si She, nga 64 anyos, jobless ini siya kag ang ginadala niya diri nga address among ta Barangay 1, San Carlos City, Negros Occidental kay K5 Rods. Amo ini siya ang isa ka Chinese national. Ang isa diri isa ka babayi pangalanan nga si Chen nga taga barangay ako na taga syudad sa nga Bacolod kay K5 Rods. Susunod diri kay Police Major Christopher Dulagan, head sa akon chief sa nga CIDG Bacolod. So isa na ini nila kabulan nga gina monitor ini nga nagabaligya sini nga peke nga food seasoning diri sa syudad sang Bacolod kag may complainant diri sila amo ining isa kadako nga kompanya kay Kay Fevrod sang food seasoning amo ini ang iyakan na spray kumbaga ang sa idalog sini is ang Maggi Magic Sarap
6: pa okay.
15: Kay Fevrod so amo ini ang may pinakadamo nga reklamo mga pangpeke bala no kadamo na diri gali kay Kay Fevrod sa diri sa syudad sang Bacolod. So nagpatigayon sang bypass operation ng atong sinikapulisan kag di na confirm nga peke ni gali.
6: So di modo kag Kay Feb Carla not just only si Garillo galing na piki subong pati mga panakot mga magic saboroso oh mga sisuning ginapang piki na gali ti basi kun ano nang unods na ba si kwa naman na oh lain naman ang contents na kag Kay Feb Carla.
15: Yes, amo gani ka Kay Fevrod. Kay ti iya ang sa sigarilyo is smuggled ini siya. Ini siya sigarilyo gisa ka Kay Fevrod. O galing kay ti wala lang ini siya ya nakarehistro diri sa aton sa Pilipinas. Asa may BCPO naman to ya ang nako na confiscate sa tinalikdan yung mga binulan ti peke gitu siya kay ti do pinudpod ini siya ya nga kahoy kay Kay Fevrod. So amo gini siya peke gini siya sa karon ini peke naman kay Kay Fevrod kay ti ginkita ni Police Major Christopher kay Kay Fevrod ang kinalain sang original kag sang peke kay Kay Fevrod. Kung lantawon ang sa likod sinisang food seasoning kay Kay Fevrod sa may ingredients bala butang na highlight ang sa original is na bold ang word nga egg kay Fevrod.
6: Okay.
15: And then ang sa may peke naman na bold gyud sa tanan-tanan ang sa ingredients.
6: Oh. So isa ka patimaan para malantaw sa aton sing mga suki nga tagpalmati sa mga gidabaklan nyo nga condiments especially ining magic nga ni no lantawon nyo sa likod i-check karon nyo ang may word dira nga mga ingredients buot silingon amo na ang kontinido sang condiment nga na so ang sa original ang masiling kitang naka-bold no ginpadamol balang litra kundi may litra nga normal, no? Makita mo bing sulat sa papel. And then, kung may gin-highlight dira nga naka-bold o kung gin-pa-shade o kung gin-pa-dako, bla, o kung gin-pa-damol, amo na siya nga tawag na ito nga pag-bold sang letra. So, ang only sa original nga bold nga word is ang egg o kung itlog. And the rest, yes, hindi yung mga bold letters.
15: Oo, ang dalong sang egg, ang word nga information contains egg may contain na naka bold man ini siya
6: oh.
15: At ang iya sininga bark sa dalom in wala nang ang sa dalom niya ni bala nga nakasulat kay Kay Fevrod amo na
6: no to si Kay Feb Carla check tana kay gusto naton may baluan kay gusto naton nga ma-inform nga aton sing mga suki nga tagpalamati kay sa mga piki karong ginawa pa si ang ginawa luto nyo da nagligad pa that's why nga barato ginabaklan nyo mga piki gali na oh ti dapat na sa nagabaligya dira ibaluon nyo kung din ka magkakuha sina kay basi bala kung dugay na wala na to may baluan kay Give Up Carla
15: yes amo gani kay Five Rods ang ini nga nga mga peke nga mga Maggi Magic Sarap kun mga seasoning diri sa syudad nga naganilapta kay Kay Fevrod madugay na ini that's why nga gina nagtry gin nga magpatigayon sa nga bypass operation na aton sini nga mga kapulisan kag ti entrapment operation na kahapon nga adlaw tinatigayon dito sa diinti may ara gid sa mga nagkaladakpan kay Kay Fevrod ti imagine ang kinalain no sa aton sini nga original sa sa peke kay Kay Fevrod kag kung buksan mo kay Kay Fevrod ang peke perte ka baho may aragan niya nakita ko sa comments kay Kay Fevrod nga pao yun do ang sod
6: do ba yabas
15: do kabaho gisaya ka kay Kay Fevrod ginablang ka isog hindi ko ma-explain ang baho kay Kay Fevrod pero tisulo sa iban do ang sod kuno ang baho yung baho oy. Niya sa is mahamot kay Kay Fevrod. Nagina ba lang do panos kaya
6: ang okay.
15: Ang baho niya. Tapos ang original yati syempre do makapanimaho.
6: Galing magbakal ka na kay Kay Feb Carla, hindi mo man niya singe buksan mo. So yes. Pinaka the best dira dapat ang sa putos. Ang sa chat nami itong information ang regarding sa bold letters nga ano to nang egg amo nang pinakanami nga kay magbakal ka nga ginabusisim na kay Wayman.
15: Amo gid sakto gid ina
6: mabalaan mo lang na nga pike na bakal mo na meaning nakagasto ka na. So yes. Nami naguro ang company mapagwa sila sang ila sining mga pahibalo. Si kita kun mabayad sa saton buligan tas la pabalo eh. Di ba?
15: Amo gani.
6: Ti galing kay Subong hindi ta lang sila pagkuan kay hindi uway man sa saton ka engaged siya.
15: Amo gani. Pero ti amo lang naka K5 Broad ang ilan lang na di nga bantayan sa katos hindi nga mga kauturan nga mas makapos sa explanation na kagdolan sila sa ingredient lang tawon lang nila kung naka-bold bala ang egg kag ang allergen information amo lang gid na ang naka-bold kay K5 Broad. Pero kung ang tanan nga nasulat sa ingredients naka-bold amo ina siya ang peke ka K5 Broad. Kung tanan nga words dira letters nga naka-bold amo na siya ang peke. Kag kung kumusta mo siya ka K5 Broad, ang original ya is gabalik siya ka K5 Broad.
6: Ang kumuson ang ang putos o kon ang putos?
15: Ang may unod pa ka K5 Broad nga wala pa pala na abre.
6: Okay.
15: Kumuson ang original na gabalik siya sa original. Ooh. Mabalik mo siya kung nagahabok siya ka
6: okay.
15: K5 Broad. Kung kumuson mo niya ang ining peke ka K5 Broad, wala siya nagabalik kay K5 Broad. Doon 3 months sa bala sa kwarta, kung peke, wala siya gabalik. Tapos kung ang original yan nagabalik, no? Sa mga sinauna, sa una naton nga money kay K5 Broad, hindi isubong nga poliner kay K5 Broad nga money, doon amo na siya i-compare naman niya sa texture naman niya kay K5 Broad. So dapat kabalugid na ang atong sining nga mga kauturan mag-check. Kung abrihan mo gidya, kung abrihan mo mabaho ang unod, kung baho gani ang unod, sinisang ginabakal nilang food seasoning.
6: Balda na, piki na.
15: Balda na, duwa-duwa na sila. Hindi na nila pag
6: gamiton.
15: Wala takabalo kung ano ina nga ingredients at ila sinadiringagin na butang ka K5 Broad. So padayon ang investigasyon sa atong siningang kapulisan o kung saan katapos ang CIDJ kay dapat ang ila sining operation is to warehouse. Dapat warehouse gin sila dapat mag-meet up kay K5 Broad. Pero dra lang sila yan nag-meet up, nagkasutanan ini sila nga mag-meet up sila sa dalan sa economic highway sa barangay Mansilingan kay K5 Broad. So padayon ang ila sini nga pag imbestigar ay gihibalo pa kung may warehouse gin man bala diri sa siyudad sa Bacolod o kung wala. So hindi gid matumod pa sang CIDJ kung diin gid bala directly nga ginabaligya ining mga seasoning ka K5 Broad kay tungod nga wala pag inila matrakay ti pero posible nga nadagdag sa mga stores manggagagmay diri sa siyudad sa Bacolod.
6: Ti posible gina iya. May mga kuan na sila, may mga merchandiser na sila nga nagadeliver kisa mo motor sakyan tricycle panel van ti malay nato mas inaga ang mga delivery bla nagadalaman sa mga sideline la muna.
15: Amo gid sakto gid ina ka K5 Broad mga small nga mga stores sa K5 Broad posible nga dira ginahulog or sa mga mini groceries bala ka K5 Broad ay nabalang magagmay nga
6: mga changge
15: balam nga dira wala man taga tanan pero ti base pa lang pero ti dapat kinangan gid nila nga checkeron agudto nga mas masure kung ano ang ginabutang nila sa pagkaon. So ka K5 Broad pamatian bala naton ang pahayag nga nagikan kay Police Major Christopher Dulagan chief sang CIDG Bacolod.
16: So last month pa po namin pinatrabaho. May complainant po kami ma'am, si Nestle Switzerland. So sila ma'am yung authorized distributor ng Maggi Magic Sarap sa buong Pilipinas. Through subsidiary yung Nestle Philippines.
15: Okay.
16: So sa kanila ma'am galing yung information, complaint na allegedly medyo talamak sa siyudad ng Bacolod at sa probinsya ng Negros ang ito, bentahan ng counterfeit na mga condiments.
15: Okay.
16: Although yung Magic Sarap kasi is yun yung pinaka produkto nila, yung ibang produktong
6: okay na ko na kag-5 Carla. Salamat gid ah.
15: Yeah, so kika kifa broad, mangin aware gid ang aton sini nga mga kauturan ha, kapag may something wrong hindi na gid pagamiton kita ano ni para niya sa aton sini nga pagkaon kita man sa Gyapon magsuffer kung gamiton na ka kifa broad. So muna no nagdangat sa 98 ka mga food si suning ang nagkopiskara sa katapos ang CIDG diri sa siyudad sang Bacolod. Kifa broad, sa report gikan sa patrol, hindi balita nga dulong sa usang DX 500 Mighty Seeker D3 Bayo. This ka kifa Carla de Panser para sa Piyon ng balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
17: K5 News FM Live Report.
6: Yola, ligmati ka mo sa ginabakal nyo kay subong hindi niya basta sigarilyo ginapike. May ara na nga mag-condiments. O, basi ibang ibanda nga ginabaligya. Bla, i-check nyo na mayan, ha? Kalain na ginsang panahon, no? Huwag ka na kabaloko na nung matuod. Though AI man, no? Nga pwede niya mahimo ang tanang. Di madiligad to, nag-sikat dito, nag-trending sa mga videos na ang himo yung bugas, plastic. Ginahimo naman niya sa itlog, plastic man. Pero daw itlog, may batog man. Grabe, nagiging yung tao, no? Wala niya natural, that's why namiguro ni ang gobyerno, tama ga-alukar naman sa dako nga pundo para sa mga organic farming. Sigurado gid. Kay hindi niya mga peke. Ayo, pare mo salmon bulong, salmon suplemento. Tungod sa kasikatan na ginakwan, piki man. Ayo, grabe na gid niya subong magkakipad ang panahon. So sige, wala na panahon, batayan na masunod para tuntunan ang Klinika D3 Bayo Evening Newscast. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sa K5 News FM Bacolod sa musing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy sa technical side ka K5 Rimwell ka K5 Ethan. Ako naman si ka K5 Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
17: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog apang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si J. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. So,
6: bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapaba

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan ang tabuyan. Kasang mula ko kayo ng sang gluten na galabo ako ng tanawan. Kalang pakita ko nga si Il. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat di ko kayo na dulatan na. Kanda ko gisang magulid sa aking halawasan.
2: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-

0: sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, Lasay Stress ang gabi.
0: Filipino Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi sa dahil sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag ng D3 Bio Evening Newscast subong Webes, Agosto 6, 2026.
2: Makita kita live sa mga official Facebook pages at kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos ng Negros Occidental.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, maestro dakop sa kaso nga 2 counts of qualified rape sa syudad sang Sagay.
2: Sa balita national, duha patay sa pilason sa landslide sa Benguet.
1: Sa balita international, heat wave sa South Korea isa na ka national disaster.
2: Sa balita sports, sa EJ Obiena nadaog ang iyay 7 nga gold medal sini nga tuig.
1: Kag sa ato naman balita entertainment, Wally Bayola nagbalik na sa Itbulaga. Lasay 4.
0: Ulat panahon.
1: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
3: Nakagwa na sa landmass sang Luzon ang bagyo Maymay subong Huwebes sang hapon kag naghina ini sa isa ka tropical depression. Suno sa pag-asa ulihin nakita ang bagyo sa kadagatan malapit sa Banwa sang Dinapige, Isabela. Maximum sustained winds ang yara sa 45 km per hour, samtang ang pagmadlos ang yara sa 70 km per hour. Madasig ang hulag sang bagyong nagapadulong east-southeastward sa kadasigon nga 35 km per hour. Ginalauman subong sang pag-asa mga magahinay pa ang bagyo sa masunod ng mga inoras, kag karon sa gabi, posibleng nga mangin isa na lang ini ka low pressure area. Magapabilin naman nga maulano ng panahon subong gabi sa natundan nga bahin sang pungsod bangod sa epekto sang southwest monsoon o kunhabagat apang ginalauman nga maamat-amat na nga mag-aayo ang panahon sa masunod nga mga inadlaw. Ang nabili naman nga bahin sang pungsod na maka-experience sa mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon buwas nga may upod nga mga pagulan kag pagpangilat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni Sika K5, Dominic Abril Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
0: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Lasay-says kag sa mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, lalaki nga ginbuno sang iaabyan sa barangay Takuling sa Bacolod, yara na sa luwas nga kahimtangan. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
5: Luwas ka kahimtangan sa 30 anyos nga lalaki iging kilala nga si alias Rakrak matapos ginbuno sang iaabyan nga si alias Chonglay kagapon gadlaw Agosto 5 sa Purok BM Barangay Takuling. Ginsilig ni Police Major Peter John Ramos, Station Commander sa Police Station 6, kasanding sa mga nakasaksi sa lugar. Pasado las 3 sa hapon, may aras ang hindi pagitsindihanay ang duha sa Bangga Compact nagalisanay kag nagtapulay apang sa ulihi kumuha nakuha ang suspect sa pataloma haginbuno ang biktima sa sulok-sulok. Matapos ang insidente, nagpalagi ang suspetsado sa taga biktima dali-dali nga nagpauli si ilakapuloyan sakay sa tricycle kag dito nagpangayo sa bulig sa iya mga himata para dalon sa ospital. Nakaangkon sa isa kapilas ang biktima sa sulok-sulok kapadayon na ginabulong sa ospital pero sa subong luwas na ang kahimtangan. Sa impormasyon gikan sa kapulisan, bag-ulaya ang duha sa prisuhan nga may kaangtanan sa illegal nga droga ang kaso.
4: Yes, taga Prof. BM ni tanan. Kagang background sila nila, mga bag-o nila ya.
6: Bag-ulaya?
4: Mga bag-o nila sa naka-serve sentence.
6: Okay, so mga kaso din nga, sir, ng droga?
4: Yes, previously ang ilang mga kaso pero at the same time ginadig up pang tanan ng ilang mga previous ng mga case.
5: Para sa D3 Bio Evening Newscast, that is K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalinyawan, sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang 15 million pesos nga balor sang ilegal nga sigarilyo na kumpiskar sa Dumaguete. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
7: Nakumpiskas makatapos ang Police Regional Office Negros Island Region o PRONIR ang 15 milyones nga balor sang illegal nga sigarilyo sa pantalan sang Barangay Luok, siyudad sang Dumaguete, Negros Oriental sang Agosto 5, 2026. Ginkilala ang tatlo ka nagkaladakpan nga Sanday Je, 32 anyos, residente sang Barangay Tuburan, Pagadian City sang Buanga del Sur, Jo, 22 anyos, residente sa Barangay Bulatok, Pagadian City, Zamboanga del Sur, kag Al, 27 anyos, residente sa Barangay Alulayag-Layag, Parang Sulu. Karga sa isa ka counter truck ang mga illegal nga sigarilyo nga nagikan sa Pagadian City kag iga-deliver sa siyudad sang Dumaguete. Nakuha sa truck ang 263 tanan ka mga master cases sa illegal nga sigarilyo. Ininga balita nga dulong sa inyong sang DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sa iban pa nga balita lokal, husto nga disposal sang basura ginapangabay ni Vice Mayor Maymay sa Shared Waste Facility. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
8: Hugot nga pagabantayan ang paghaboy sang basura sa sanitary landfill sa Barangay Manghanoy sa Banwasang La Castellana. Ini ang nangin pahayag ni Vice Mayor Romayla Nicor Mangalimutan matapos nga natala naman nga magtampok ang walo ka iban pa ka mga LGUs. Sa interview sa Vice Mayor, dapat mangin husto ang pagproseso sang paghaboy sang basura halin sa source padulong sa ilang sanitary landfill. Nahibaluan nga gintugutan nga maghaboy sang basura sa landfill ang La Castellana, Pulupandan, Valladolid, Pontevedra, Moises Padilla, Isabela, San Enrique, Hinigran kag Binalbagan. Ginpabot siyag man ni Vice Mayor May ang pag-angkon sang sanitary landfill ang ginmando sang Republic Act 9003 o kon ang Ecological Solid Waste Management Act sa tupang tuig 2000 nga napasara. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaluwana sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa dugang pa nga balita lokal, ang maestro dakop sa kaso nga 2 counts of qualified rape sa siyudad sang Sagaya. May kampiyon nga balita si K5 JR Gilantagaan.
9: Dakop ang isang 44 anyos nga manunudlo sa isa ka manhunt operation ginpatigayon sa Sagay Component City Police Station sa siyudad sang Sagay. Ang suspect ang mayara sang warrant of arrest nga gin-issue sa Regional Trial Court Branch 73 Sagay City sa tuong Agosto 3, 2016. Bangod sa kaso nga 2 counts ang qualified rape sa diin, imbulbado ang minor de edad, wala man sang ginrekomendar nga piyansa ang korte para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Nahibaluan man nga ang suspect ang ginakabig nga number 6 regional most wanted person. Sa karon, hayara na sa kustudiya sa Sagay Component City Police Station ang suspitsado kanagahulat sa nagakaigo nga legal nga disposisyon. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5JR Gilantagaan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
1: Samtang probinsya sang Negros Occidental nag-turnover sa mga sapat para sa breeding kag palangabuhian. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
10: Nagpatigayon ang provincial government sang turnover ceremonial sa mga sapat para sa breeding kag pangabuhian sa provincial capital grounds kinasang aga. Sunod sa programa, ang mga sapat nga gin-onover halin sa Provincial Livestock Breeding Center and their farm sa La Granja, Lacaylota City, Negros Occidental. Lakip sa mga gin-onover ang itik pinas, Muscovy duck, free-range chicken, piglets nga i-release sa Barangay Santa Rosa, Murcia para sa biosecurity, ram o lalaki nga karnero kag cattle for fattening. Nagatag sang minsay Sanday, Provincial Veterinarian Placida Alemana, DBM MPA Administrator Attorney Rifrando Diaz II kag Governor Eugenio Bong Lacson. Suno sa gobernador, ini nga programa ang makabulig sa tanan nga mga mangunguma sa probinsya. Kada bulan ang ila distribusyon. Ini nga programa bahin sang Provincial Swine Industry Recovery Initiatives kag Animal Genetic Improvement and Livelihood Program sang probinsya. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
2: Samtang duha ka mga individual pilason matapos maaksidente sa Banwas ang Ilog. May kampiyon nga balita si ka K5 Obre Suspenye.
11: Pilason ang tatlo ka mga individual matapos na aksidente sa National Highway sang Barangay Manalad, Banwas ang Ilog, las 12:50 tuwang gabi, Agosto sa Aiza. Imbulbadong isa ka motorsiklo kag tricycle. Kunsariin, ginamanayos ang 41-anyos nga si Rodrigo Inocencio ang tricycle, samtang ginamanayo naman ni Glenn Anthony Tanati, 23-anyos ang isag ka motorsiklo. Ang tricycle may apat ka mga sakay, samtang ang motor naman ang may isag ka angkas. Suno sa investigasyon sang kapulisan, yara sa parehong direksyon ang tricycle kag motor. Sang nagpundo ang tricycle, agud kay uhon kuntani niya sininga rain cover. Apang didto na hinali lang nga ginbungkuan sang motor ang tricycle nga igo sa likod nga bahin sini. Nakaangkon sang multiple injuries ang driver kag angka sang motor, samtang minor injuries naman sa driver sang tricycle. Gindala pa sa ospital ang mga biktima kag sa karon padayon pa nga ginabulong. Ang motor naman kag tricycle ang yara sa custody sang kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa katapusan ng balita lokal sa 67 ka mga barangay tanod, ginpaidalom sa orientation para ma-deputize ang BTTMD. May kampiyon ng balita si K5 Wilson Villena.
12: Nagpaidalom sa orientation ang 67 ka mga barangay tanod para ma-deputize sa Bacolod Traffic and Transport Management Department o kung BTTMD. Dugang ang 67 ka mga tanod gikan sa 8 ka mga barangay ang ginpaabot sang pamunuan sa BTTMD para makabulig sa pagbantay sang dalanon lakip ng pag-issue sang citation ticket sa mga traffic violator nga may kantanan sa pagtuman sang local traffic ordinance. Nalakip sa nagpaidalom sa orientation kaina sang aga Huwebes Agosto 6 ang mga tanod gikan sa Barangay Tangub, Barangay Alihis, Bata, Vista Alegre, Handumanan, Banago, Panukoy kag Barangay Mandalagan. Sa tiyon nga matapos ang evaluation sa mga tanod nga i-deputize ang BTTMD, mas mapabaskog ang pagpatuman sa traffic ordinance kag mahatagan sa dugang nga kapasidad ang mga tanod sa pagdumala sa lakas ng trapiko sa nasakpan nila nga barangay. Para sa D3Y Newscast, sinigang balita ganadulong sa inyo sa kaluan sa MyTC, D3Yo kag DTX500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang National.
13: Balitang National.
0: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX500, ang inyong superior antioxidant.
1: Lasays Jesse Size kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Patay ang duha ka individual samtang isa naman ang pilason sa nagluntad nga landslide sa La Trinidad Binguet kaina sang aga Huwebes Agosto 6.
2: Sunod sa awtoridad na trap ang tatlo ka biktima matapos nga matipag ang duta kag gintabunan sini ang isa ka kalainan sa kilidalan.
1: Ang mabasbog nga ulan nga dalas ang bagyo Maymay kag habagat ang nagresulta sa pila ka mga landslide sa lugar.
2: Samtang ginkumpirmar ni Palace Press Officer Jose Claire Castro nga may standing order o kunmando si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga arestohon si Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Matandaan nga nagpalagyo sa kasudiyas ang Senado si Senator Bato matapos ang shooting incident sa Senate building sang tinalikdan nga Mayo.
2: Nag-issue naman sang warrant of arrest ang International Criminal Court kung ICC para sa senadora.
1: Siligid lamang naglapta ang balita nga ginaresto na si de la Rosa.
2: Apang ginpalayag sa Department of Justice o kung DOJ kag Department of Interior and Local Government o kung DILG nga wala pa sang impormasyon ang hensya angot sa pagka-aresto sang senadora.
1: Sa iban pa nga balita, national ginpahayag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC subong Webes nga nagdangat na sa basobra 2,200 ka mga pamilya o kon malapit sa 7,000 ka mga individual ang nagpadulong sa evacuation centers bangod sa epekto sa mga bagyo nga Luis, Maymay kag Southwest Monsoon o kon Habagat.
2: Sulo sa datos sang NDRRMC, lasays kay na sang aga nagatiner subong sa 39 ka mga evacuation centers ang mga nag-evacuate nga pamilya bangod sa mga pagbaha nga na-report sa 83 ka mga lugar sa Ilocos Region, Central Luzon, Zamboanga Peninsula, kag Bangsamoro Autonomous Region kung sariin 12 na ka mga panimalay ang na-report nga nahalitana.
1: Nagdangat naman sa 23,946 ka mga pamilya ang napektuhan sa malain nga panahon samtang nagdangat na sa 1.38 milyones pesos ang ayuda nga nahatag sang gobyerno para sa mga naapektuhan.
2: Sa katapusan nga balita national, patay na sang nag-abot sa ospital ang bata nga lalaki nga nag-edad sang 2 ka tuig matapos naging sumbag sa ulo sa 2 ka beses sa iyang stepfather sa probinsya sang Bilirana.
1: Sino sa Navan Municipal Police Station kag Biliran Police Provincial Office, gindala pa ang bata sa Biliran o kun Biliran Provincial Hospital matapos madiskubrihan nga wala na nagagiho.
2: Ginsaysay sang mga witness sa mga otoridad nga gintiklod pa ang bata matapos naging sumbag, gani na igo ang ulo sa bato kag nadulaan sang kabuhi.
1: Ginsaysay man sa witness nga naaking 27 anyos nga suspect bangod wala untat ang hibi sang biktima.
2: Isa man sa mga nakasaksi sa insidente among 4 ka tuig nga utod sang biktima.
1: Ginparegman sa mga pulis nga walang iloy sang bata sang nagluntad ang insidente.
2: Naaresto na ang stepfather kag ginpasakaan na sang kaso nga murder.
1: Lasay sa Just in Webe.
0: Balita International. International ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, heat wave sa South Korea, isa na ka national disaster. May kampiyon nga balita si ka K5 May Hikilan.
13: Ginakabig na nga isa ka national disaster ang nagapadayon ng heat wave sa South Korea. Suno sa ginpaguha ang datos sa South Korean Interior and Safety Ministry, yara na subong sa masobra 2,000 ka mga persona ang na-diagnose ang heat-related ng mga balatian, kay just sinuibe naman ang nagtaliwan humalin sa bulan sang Mayo. Masobra 17,000 naman ka mga kasapatan, kaangay sang manok, pato, baboy, kagkapin 16,000 ka mga ginasagod ng isda ang nagkalamatay bangod sa tuman nga kainit sang panahon. Sa ginpatigayon ng cabinet meeting sang nagligad ng Martes, ginmando na ni South Korean President Lee Jae-myung nga himuon ang tanan agud nga maprotektahan ang mga pumuluyo. Sa syudad sang Seoul, nagdangat sa 39 degrees Celsius ang temperatura. Samtang nagligad naman nga Domingo, nagdangat sa 42.5 degrees Celsius ang temperatura sa Hyangsan. Ini naman ang pinakamainit nga temperatura nga na-record sa pungsod, humalin sang una nga nagsugod ang weather observation sa South Korean Peninsula sa tuig 1904. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa Edbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
2: Sa balita sports, sa EJ Obiena nadaog ang iyay kapito nga gold medal sininga tuig. May kampiyon nga balita si ka K5 Marv Aranuez.
14: Nagapadayo na pagka madinalagon sa Pinoy pole vaulter nga si EJ Obiena sininga tuig. Nadaog ni Obiena ang gold medal sa Stop Hawk Sprung Meeting nga ginpatigayon sa Jochgrimm, Germany. Ini ang matapos mag-clear sang Pinoy ang 5.83 meters. Ini ang ikapito nga gold ni Obiena sininga tuig, kag ikaapat niya ini nga outdoor gold sininga season. Madumduman ni nadaugman ni Obiena ang gold sa first international pole vault meeting sa Cathedral Square sa Germany. Para sa balitang sports nga gidulong sa Clinica D3 Bio DTX 500, may PC kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan. Sa Negros, sa K5 News FM.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita entertainment, Wally Bayola nagbalik na sa Itbulaga. May chika si ka K5 Lori Gamboa.
15: Nagbalik na ang komedyante nga si Wally Bayola sa noontime show nga Itbulaga matapos ang pila ka bulan nga pagpahuway sini kag paayo. Wala makita sa Itbulaga segment si Wally matapos nga maaksidente ini sa iyang motorsiklo sa tong Marso 29 nga nagresulta sa fracture sa iyang atiel. Ginkalipay man sa mga fans ang pagbalik sa komedyante, kag sa karon, nagalaom ang mga netizen nga mayara bag-o nga episode ang Kalye serye kundiin ginabidahan ni Wally ang karakter ni Lola ni Dora. Para sa Balitang Entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Dugay siya kag nakabalik ka K5 Troy, no?
16: Nabaldagid siya.
1: Oo, san uni ganit natabo ang aksidente niya?
16: Do March.
1: March.
16: March. March.
1: Lawi gini, no? Nagpahuway gid siya kay na fracture ko nung iyang atiel sa aksidente.
16: Motor.
1: Oo, sa motor. Kunang delikado. Sa mga nagamotor da, baw, halong-halong di ka mo kay kabudlay sang aksidente.
16: Okay, sa lang K5 Jean, nang bisanan mo kahalong, kisang mga upodungan sa dalan, nga harasaras.
1: Ina, makarelate, naging ko na sumong. Sang una daw, wala pa lang ko napakialam. Sumong, pero may nagainit ulo ko sa dalan.
16: Gagtas ka na?
1: Grabe. Do ka matyagan ko, pagka sugod mo pa lang. I mean, malam. Pagkasugod pa lang sa adlaw mo, pagkagawa sa balay nyo. Ginaguba, ganyan sang, my goodness, ayawan ka ganyan ka ano. I mean, pag-start pa lang sa adlaw mo, guba na siya nga daan. Karelate, naging ko na.
16: Sulod ka sobra nga, ugtas.
1: Oh. Hey, ambot kung ano mo lang kay, kita mo mga driver, malakis ang kabudlay man ispilingon, kabudlay man insyendihon, kisag, pakibot ka na lang ganyan. May gulpiyada lang, may mga kasulo. Ang tubag mo pero di kayo nahinay, gulpiyada lang tayo yun. Dahil may aras sa likod mga gidikit nga dikit sa imo, tapos gulpiyada lang may maglusot sa kilid mo. Nanuni sila ko naman.
16: Kung ano po daw ko sila, Ken Miss Jane, grabe ko rung wakal mo ay, no?
1: Gagahod ganun sa akon. Hambalan tagi ka, war freak ako sa dalan. Pero ako naman ang makabati.
16: Ay, ikaw na.
1: Pero hindi nyo mapaubusan, pasensya ko. Amo na ginawa ko git. Kisa pala kung gahalong ka, pero may aragi dyan gulpi. Kisa makibot ka na lang gidya. May galusot lang dyan gulpiada. Especially yung mga nagamotor bala.
16: Single?
1: Yes, ang mga single sa mga motor. Hamo gina dapat nga halong ka mo. Kaya nga, kung matumba ka mo, wala nga din may paprotektar sa lawas. Yung kisa wala, ang iban wala pa helmet. Nante, gaka-injury, ganing mga kompleto sa ano tawag sini? May helmet, may ano na sa tuhod.
16: Isagang sa siko, tuhod.
1: May siko, di ba? Tapi pa kung ga-big bike ka, may amu-amu na. Dapat kung ga-motor ka, kompleto ka na lang tawag si Sir Eljan.
16: Correct, di ba? Iba naman naka-short pa yagan, Nikki 5 Jean?
1: Bo, panami. Di ga-chinelas. Kampiyon! Ugtas na naman kita. Mga ka-K5, amuyatong dalag ko ang mga balita sa buong Webes Agosto 6, 2026.
2: Bantayan naman buwas nga adlaw ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Sa pangalan sa bugos nga pwersa sa numero 1 nga estasyon sa Bacolod, kami ang inyong nangintag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
2: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura. Amo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-klinika for Biotics!
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama nini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Klinika Spore Biotics!
10: Preto nyo, day! Musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
10: Di nakabaluman usik?
12: Performance mo bala? Maluya na?
13: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
14: May maka kag Vabuwaska.
13: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, musta po lang agabi pre?
11: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasi!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adoadlaw.
19: Number 101.5 K5 News.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number 1.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Vista. Checker time, kagisigong inyong mga rasan. Oras sa K5 News FM Philippines, impunto alasays, 33 sang gabi.
1: Larga Vista.
0: Mayong gabi banwa, ini ang Larga Vista, kagako si Julius Mari Velez.
1: Larga Vista.
0: Wala nalakip ang Negros Island Region, kag Negros Occidental, sa ginapanugyan sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kon pag-asa nga maapektuhan sang tuman o kon mabunok nga pag-ulan humalin karon nga daw tubtob sa hapon sang Domingo bangod sang Tropical Cyclone Maymay kag Southwest Monsoon. Tigaylo ang panugyan lang sa pag-asa nga mag-andam ang Negros Occidental sa idalom sang rest of the country bangod sang localized thunderstorms nga ginabanta magatugan anuman sang magulugal-umon tubtob magal-umon nga panahon kag lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob di mudo indi kita labing apektado sang may-may nga bagyo apisar nga mayara sang ginabantayan ang pag-asa nga tropical cyclone may-may ang lubos nga apektado dito sa bahin sang Luzon katulad sining masunod nga mga lugar Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, kag Benguet, samta apektado man ang Occidental Mindoro, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, kag Batangas diriya severe flooding o kontuman nga pagbaha ang gina-forecast sang pag-asa kag posible lubos man nga pagkatipag sang duta o kon mga landslides.
1: Larga Vista.
0: Samtang diriya sa aton sa Negros Island Region, tiyamon eh, ang ginapaabot o kon ang gin-forecast nga magatuga ay sang lapta-lapta nga pag-ulan amo ang localized thunderstorms kag posible pagluntad man sang flash floods o kon hinali nga pagbaha kag pagkatipag man sang duta bangod sang severe thunderstorms galing kiti depende iniya magambag ka localized thunderstorms amoning pugtak-pugtak bala nga kaimtangan sang panahon halimbawa diri sa Bacolod bunok ang ulan pagtabok mo sa talisay wala ka may mamatsyagan subong man sa pagkadto mo sa kaiping nga mga lugar amo nang ginatawag nga localized thunderstorms na balang na hamtang sa isa lamang kamagamay nga lugar ang mga pagbaha kag ang pag-ulan.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ini ang inyong bago nga tinimanan sa balita ay balo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko.
1: Larga Vista!
0: Diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

As always, supod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban ngayong aniban sa kahanginan kundi kamaturan. Wala sang iban nga ginahalad sa imo, magluwas sa akon, katampad lang. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Gorgo Vista. Samtang naganda sang inyong mga paranya punon, nagapaanok sang inyong mga tinigang, kag nagapreparar sang inyong pinamalan o kun uga. Ano man ang inyong sudan karon nga gabi, ako ang madala sa inyo sang ihibalo, kag kinaalam kalakip ng balita tonight, diri sa Larga Vista. Gorgo Vista. Una nga istorya karon nga gabi, inyong batian, sa Kalwan o kung pinagi sa Kalwan, sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500 ang tagdala. Wala kalingkang nga tagasakdag sang libre nga balita kag ihibalo every night diri sa Larga Vista. Hindi lang masaligan nga tagdala sa mga impormasyon sa inyo, masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan kontra sa balatian. And let's have K5 Berto Gakit Jr. kahapon ang balita naton gikan kay K5 Babes Gantalao, angot sa ginahimo sa mga pamunod dira sa barangay Mansilingan nga sila na lang nga kusang loob ang nagabulig sa pagbantay sa mga kawatan nga nagaduging karon, ha, labi na gid niya ining ginarason ni Labra Firming at Tiempo sang tigkiriwi tigmarais Tiempo Muerto, kon sa English pa the dead season amuning patay nga parahon sa industriya sang kalamay. Ti amo man ini ang ginarason sang mga tuklo kag kawatan nga manguwa sang indi ila. Ti kagabi ang istorya tawas barangay Mansilingan nga may mga kawatan ginalantaw nga nagapangayaw gikan sa iban nga mga duog, biktimahon ang mga taga barangay Mansilingan. Kagabi purok Guanzon pa lang ang gineport ni K5 Babes Gantalao. Subong niya nga adlaw, may isa ka ginaaligar kawatan na dakpan dira sa barangay Panukoy. Ang resulta, ini siya nakastiguan. Nga akay nadakpan siya kag na corner sang mga tricycle drivers. And let's have K5 Berto Gakit Jr. sa iya balita, dala na ang isa man kay istorya. Parte pesteso duang pesteso bong. Peste nga mga kawatan kag sa industriya sang kalamay, peste sa tubo. Amo ning ginatawag RSSI. Yaring back-to-back reports tonight with K5 Berto Gakit Jr. Bert, good evening. Please come in.
1: K5 Jones, bodo ka nami. Gidwagid ni ka peste, guro, ano? Ang aton sinigapagay.
0: Diba?
1: Oo, gani man.
0: Grabe, no? Ang isaya gapanuyop sang tubo, gasuyop sang duga sang tubo, ang isaya mga gasuyop sang pinangabudlayan sang iban.
1: Unahon tani Kit of Jules.
0: Ang tawo nga peste anay?
1: Ang peste anay nga tawo ano?
0: Oh.
1: Eh duga kay matapat na ni siya.
0: Oh.
1: Ang Kit of Jules, boging kulata gid aro gid pastigo. Ang isa ka lalaki nga taga barangay Singkang Airport ni siya.
0: Uy!
1: Matapos nga nangawat sang cellphone sa may barangay Panukoy, Phase 2. Kung adira sa may Sigasco, blako, agi karanita, Sigasco ka pa wala, una naman 100 meters lang da, no?
0: NHA housing.
1: Dira-dira, gedo.
0: Inang pasulod to sa police station number 8.
1: Yes, so, lakong ato mga 100 meters police station naman.
0: Kung namo kilid dalan lang ni or sa sulod gidya sang subdivision.
1: Kilid dalan.
0: Kilid dalan. Okay. Lapit sa lapit sa mga junk shop da.
1: Dira-dira gid sa tubigan ng pea.
0: Ay, okay. Damo tubigan da gahoo lang ko eh balo ko din.
1: Dali man song tabo
0: amo
1: patpaton sa Dios.
0: Sige.
1: Alas 11 kaina sang aga. Ang actually establishment to ni ginkawatan niya eh. Establishment kuning sa mga dumang aluminum ni Black Hill of Julius, ano? Aluminum abit. Ti karon ti open ang area, hindi gid bi siya nga dumay portahan. Open bala siya, ti Julius no open ang do pili kakasaka, open area ang establishment to. May mga lamisa, then may counter, no? Karon ti udto adlaw damo galabay ti do nagkuha ni kuno sang palamahawon ang tagiya sang cellphone gani kibar sang wala tawo nagkadto ang kawatan sa may sulod kag hinablot yung cellphone.
0: Wow.
1: Kaya naman nga text nga nakita man mismo sang tag-iya kung paano ginkwa iya cellphone sang hinali lang kag-Viva Julius nga nagsinggit sa kawatan.
0: So, uh-huh.
1: Pagsinggit sa kawatan, tido medyo tunog, guro, kag dira puhag ining kawatan, nos ginihimo iya kito Diyos, ginhaboy iya. No? Mm. Ginhaboy ang cellphone sa kukulba, eh, guro, kag dukadlok. Hinaboy ang cellphone, nabili ng cellphone, hinaboy sa may kilid lang.
0: Okay.
1: Sang lamisa, kaga naglagyo. Tinagsinggit ang laki, kawatan.
0: Uh-huh.
1: Pagsinggit si Julius, may mga tricycle driver sa tabok sang karsada. K-5 Julius sa may tabok sang karsada, kaging kulata, no? Gintipunan, kagkinastigo ang lalaki. Ipilagi sa ulo. May information kita nga.
0: Mga nagdakop siya, diri siya ginkastigo?
1: Yes, diri pa plate black ino, Diyos.
0: Ari-ari! No, para... Oo, oh, nag-abot ang pulis. Eh, Robert? Berto? Balikan taduga-duga si K5 Berto Gakit Jr. Lorga Vista. Tiining unta mag-serving pagtulunan both ways, ha? Sa mga nagatuyo, mag-pangawat. Of course, pagkuha sang indi imo, krimen ina. Bisan anong pangambal mo nga basol mo sa tigkiriwi o kontiyempo muerto, tiina that is a criminal offense sa idalom sang ginatawag nga criminal code sang Pilipinas. Tibisan anon mo pa na ang krimen ginaya. Bisan anong pangarason mo nga sinya ti pigado ginabi kay tigkiriwi ginsubong sala gini ka gobyerno, pigado ang tao kay ginakawat sa mga opisyal ang kwarta. Minano nga istorya, krimen gidina. O galing ini mga magaserbi man bilang leksyon tagsa-tagsa sa aton paano malikawan ang paghatag oportunidad sa mga kriminal nga makuha ang imo mga pagkabutang. Balikan ta si K5 Berto Gakit Jr.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivillens. Lorga Vista.
0: Balikan ta sa hindi gid lamang madugay si K5 Berto Gakit Jr. Sa iya balita, simpre lamang ining mga ginaaligar kawatan nga nagapang biktima sa mga tawo sa nagkalain-lain nga mga purok diri sa syudad sa Bacolod ti masamid diri ang ginarson nga tiempo sang tigkiriwi tiempo sang kapigadon. Pero again, ti hindi na iya kabangdanan na, hindi na yung rason. Are, may nadakpan dira sa barangay Alis na ngawat allegedly na kastiguan. Bert, please come back. No problem. Proceed.
1: Panukoy niya.
0: Panukoy, I'm sorry. Panukoy.
1: Kiver Jules, so amo to, nakulata, nakastigo sa nga ton, sining mga pumuloy. May information kita nga, sosyali ng pusan pa sang tubo ni.
0: Oy.
1: No? K5 Julius, that's why ang itsura sang lalaki tuguon ni no duguon at the same time pilason ini wala ni siya kadangat sa prisuan ha, direkta ni hospital kay ina amo ning ambal nilang direkta sa hospital amago ang prisuhan no K5 Julius ₱10,000 ang balor sang cellphone nga nakuha sa isa ka trabahador dira sa isa ka establishmento dira sa may Pisto barangay Panukoy. Ang video, yung play man nato dira, makita nato, pinulihan, gini siya mo, tricycle driver, blama, kumunta mo tao, no? Kay 5 Julius, kag sino sa background na interview na tonri si kay na si Major Rondel Tapang sa Police Station 8, kag di sunod diri kay 5 Julius, siya manigali ni Gabon na niya kawatan. Siya okay. Niya ang suspect na pagpangawat sa mga washing machine sa Alihis.
0: Ha? Okay.
1: Alihis washing machine, mga manok sa Barangay Singkang Airport, kag siya ni ang suspect sa pagpangawat man dira sa isa ka o sa mga tiyanggi, dira sa may barangay Sumag, sa mga benta sa tiyanggi.
0: Ay!
1: Oo, so gabunan giniyang nakawatan.
0: Oo.
1: K5 Julius, actually na-report ni siya, siya niyang suspect sa may barangay Alihis pagkuha na sa Alihis ang washing machine that time. Oo, siya niyang ginatudlo. So balik-balik ni iyang opisyo. Ang panawagan diri, sang panawagan diri sang kapulisan nga bisan amon nga mga gamay nga mga pagkinawatay kag Kipa Julius dapat mostly dapat ipasakaan gid kaso kay kun di sila magbalik-balik sa may field abi o kun sa mga balay-balay sa pagpangawat eh amon ni kuno mong mangawat sila gamay lang
0: umo
1: nga ti madakpan man mapablatter reklamo the same time iurong manggali ang kaso. Susunod sa police useless gapon. So amon ni gani nga kun madakpan.
0: Pero Bert, angot sini ining na dakpan may ara sa mga ginaatubang nga mga panumbungon. Subog mo la.
1: Ara git actually 11 case ni ang gareklamo siya subog.
0: 11 na ang magamba ka kaso diin nga level ini prosecutor pa lang ko may nagsaka nga sa hukmanan.
1: Okay, sorry git kag Kipa Julius hindi gili kaso. 11 ka reklamo. Mareklamo, may nagreklamo na sa police station.
0: So meaning, police station pa lang, blatter level pa lang?
1: Yes, yes.
0: Wala pa may napasaka sa prosecutor?
1: May ara na ni siya before eh.
0: Mm-hmm. Pila kabilog?
1: Mga tatlo kabilog.
0: Ano allegedly ginkawat niya?
1: Theft kidney, amuning washing machine.
0: Okay.
1: Ang mga manok, kag ang mga kwartato sa tindahan.
0: Sa Sumag?
1: Sumag.
0: Wow, okay. Siya so, lang ni isang gapangawat?
1: Oo, siya lang ni isang. Amunin nga, tonsin nga mga nakwa nga.
0: Wow, solo flight ha?
1: Oo, solo flight. Wow. Amunin nga, opisyo yung mong cellphone.
0: Okay.
1: Kwa ya. Tiga, wala man siya kapangransak. Ibn nga gasulod. Kapwa na gamit instrumento. So, karon kay Kipa Julius, ara sa presuhan, ining lalaki eh. Tapos nga nakapamedikal naman na kina kag pagkasakaan sa kaso nga theft sa Buwas nga Adlaw, Birnes.
0: Taga din ni siya, taga Magsungay?
1: Magsungay, Singkang Airport.
0: Okay. Meaning may bag-o sa mong style. Hindi ka magtira sa imo barangay, lukso ka sa iban, do amo na?
1: Amo gining kalabanan. Yan eh, amo ni ilang galaw. Kaya parang ati hindi makilalaan. Kasi mostly sunod sa pulis ko, ara sila sa balay, ti mostly nga makilala mo to. Hindi.
0: No? Ti may ara man na sila style Bert nga sa ila barangay, alwan sila ya. Nga daw ala Robin Hood bala. May amo na nga style?
1: Oo. Ti ang piste ganyan kay Julius kasi ilo man sa piyak.
0: Na RSSI. sige. Sa ilo ta. Sige, piste ta. Proceed.
1: Ay, lota sa isa ka mambanaton peste man. Update sa RSSI, K5 Julius, padayon ini sa Gyapon nga nagapangaon kag nagahatag sang dilubyo sa mga katubuhan diri sa Negros. Na-interview to kay ina si Sir Dave Samson.
0: Samson.
1: Samson.
0: Samson.
1: Samson. K5 Julius, sa ila sininga pagmulitro kag ginapamangkot ha. Una diri nga punto kay subong gaulan-ulan eh. No? So kung gaulan-ulan, nagapadayon ng aton ng mga LGUs ang spray ni, aerial spraying, manual spraying. So ano ning matabo kung gaulan? Did it effect bala K5 Julius sa mga chemical nga gin-spray para matapna ang RSSI? So suno diri kay Sir Samson nga yes, maka-apekto gid kay K5 Julius. May maabot din nga example mas spray sila subong hapon din maulan mga alas 4 useless no useless ang chemical ang spraying unless kay Kipa Julius kung may sticker sila ginmangkot ni si Sir Dave kung ano ni ang sticker Kipa Julius amo ni ang ginasamo sa chemical agod nga bisan maginano magulan hindi madula ang chemical no. Pero limitado lang ni hindi tanan nga mga LGU nga nag-spray subong makahimo sa amo sini. So definitely tanan mambalta kay Kipa Julius butang sa mga ara kuno sa 80% damage gid ang spraying kung gaulan kay Pa Julius.
0: So ang gwa sina ma spray ka pestisidyo kontra RSSI pagtupa sang ulanti. Ano ang matabo sina ti ma wash off makakas sa dahon ang pestisidyo. Pestisidyo. Aragoy.
1: Amoni ang kakalatabo. Gid kay ti gaulan mong daso ba nagpauntak-untat. Ginuntat. So amunang niyang alternative kay ti ang misyon o konvisyon sang probinsya nga ti matagaan sang pagpadali pala no padasig immediate nga pagbulong. That's why ti gani amuna gani nga gin propose sang akon gintinguan nga matigayon ining biological control Julius kay man para ti kung biological control agent ang gamiton sa spray gadako ga ano nimong gadasig mas dasig ang epektibo sa pagpatay i-compare mo sa chemical. That's why amuni nga kun padasig dasig lang gid ka kay Pep Julius biological control o galing sa sini nga mga tinion kay Pep Julius ang iban nga mga chemical. That's why gina-encourage gid ni Sir Sanson galing mahal eh ang sticker nga ni bala ibutang mo ni samo mo ni sa chemical para mabisan mag-ulan pag gusto ka da spray no kay Pep Julius kay ti mapilit gina Japan eh sa mga katubuhan ining chemical kay Pep Julius.
0: Mm-hmm. Okay. So as it is, ang apektado na subong nga mga ano ni nga ano panawagan ni sini nga katubuan 34 mil sa Gyapon.
1: Mm. 34,000 hectares, no? Uh-huh. Dako-dako ni actually amo pa lang ni ang na-verify nila as of now. Kiti ka saka kina Julius mo. Hindi ta nila malibot eh.
0: Uh-huh.
1: As of now sa ilang monitoring, sa ilang assessment, 34,000 as of subong ha, pag interview naton ang apektado sa Bilog na Negros. So way pa nakabaway pa nalabot ang pila pagid nga wala nila na assess no.
0: Agoy.
1: So nga ba ni Sir Dave nga dako ni nga kaperdihan gid no, isa ini sa mga mambal naton sang probinsya nga huol dilubyo no ang ining pagkaon padayon nga pagkaon sang RSSI kakiba Julius sa aton nga mga katubuan. Amo to ang baga ni Sir Limata kay Pep Julius nga inti lang tubo na ang ginakaon sa RSSI nga ni sa Laguna nakamonitor ni sila sang palayan o
0: contrite na sa jagged damo bala humayan sa kwan damo umayan sa Bago.
1: Amon ni ang problema diri kay ti pinuti ang pagtuon gi ngating RSSI sa tubugid ang ano gi may ara sila nga pagtuon kag nalantaw nga nagapang-atake man ini nga halit sang pistingan ni sa mga kaumhan especially sa palayan gid sa humayan gid sa Kay Pep Julius. So gimangkot man si Sir Dave kay ina kun bala may ara sang tawag niri may ara sa mga LGU nga wala anay nag-stop kundi halos na lang dumiara man eh amat-amat nga gina-encourage na nila kag isa pagili kag Kiba Julius ha ginatinguan po nila nga sa hindi madugay mga kung sige-sige pagid ni pilak adlaw o sa sunod nga adlaw mag-declare na sang state of calamity ang pila ka mga LGU diri sa Negros o

0: with the allotted budget. Nga tinagatag na 25 milyones tumong, no? Ang provincial capital sa sining biological control alone lang. Wala ka nalabot ang chemical. Kasi chemical, ilaman niya sa mga may ara man niyang chemical mong, no? Nga ilagi dyan mismo sa SRA. Kakiba Julius. Ti ang ining biological control nga pag-away sang RSSI nga ning iya sang province, kung hindi ni matapna kay Pep Julius, ti amakon mo 70% ha, madula sa kalamay sa Negros within next year, 2026,
1: ateo,
0: 2027.
1: Eh.
0: Dako-dako ning kakapridem kung hindi kiti madula ang RSSI nga ni.
1: Gani.
0: So, tadayon ah, no? Kabay nga ti suno sa ila, maamat-amat na, makadeclare na sang state of calamity para ti may pundo ang pila ka mga LGU makakuha sang pundo agud nga mapadali-dali mabakabakal man da sang pila ka mga drone dira nga mapadasig ang spray sang pila ka mga tubo naton kag manual spraying man tinawo makabayad sa mga tinawo kay Bro Julius
1: gani gani sige sige
0: sige dulong balita naton sa Cal 1 sang DTX 500 may PC kag D3 Bio DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Upod ko di subong si Adrian Cantalao. Ako si Kakifay Berto Gakit para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News.
1: Lorga, this... Oh, kabay pa nga, hindi ka mo mag-ido kag Kurengda Adrian kag Berto, ha? Magabalik ang inyo para tuntunan. Pagkaligad lamang sini.
2: Ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
4: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beauty

0: Agad ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
4: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
5: Muter naman. Ako ni Pontita Kway ba? High blood ako. May blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa gluten na map na ayaw ang akong kamatyag.
6: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
9: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
11: Di nakabalo manusik.
12: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, musta mo lang kape, pre?
10: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasin.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
17: Number 1, hit music station 101.5. 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dama para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mario Villes. Larga Vista! Larga Vista!
18: Mayong gabi, gali sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso nga nag-hook up karon o kung nagpamati pinaagi sa Fabulous Radio Click FM Toboso. Samtang sa aton mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Mabinay, Negros Oriental, mayong gabi iman sa inyong tanan, pinaagi sa CPSU Radio Mascovado. Nagaupo naman sa aton sini nga pagpangalagad tonight kanay nung Edmund Diaz and family kag sa bugos niya nga panimalay dala na ang pamilya ni Ma'am Sheila Book ang bilog niya nga panimalay ha, dira man sa barangay Tangob. Salamat, salamat gid pinagi kay Ma'am Jackie. Nakakitanay kami kaina online ni Ma'am Sheila. Salamat gid sa inyo nga pagupod. Kay Ma'am Wina Lukay-Lukay, KSS ta dira sa Barangay Singkang Airport, mayong gab-iman sa imo. Kagsa kay Madam Marilu Manaay sa Vista Alegre. May update kita karon dugadugaya na no balang nagalala nga propaganda. Are, ang balita sa Middle East, antes ko magkadto sa kay K5 John Versales, gikan sa norte nga bahin sang probinsya, istoryanta ang balita nga ang Iran nagpadala reportedly naghingagaw sang iya mga soldado sa border sini sa iban nga mga nasyon nga aayhan hibaloon ta na karon dugdugan naghahanda bala ang Iran sa posible pagpang-atake ground offensive sang Estados Unidos. Bantayan sa hindi gid lamang madugay sa aton nga pagpangalagad. Kagti ang pamangkot ano bra ka importante ining ginatawag nga propaganda pinahugay. Kay man ang giyera sa moderno nga panahon hindi lang giyera sa patag-awayan, hindi lang tiruhay, hindi lang habuyanay, missile kag bomba o kon granada. Ang hampang ara na sa propaganda kag ginatawag cyber warfare. Pero hindi lang ini sa karon nga panahon. Sa tung una nga tiempo, gakatabo na ini. Anong ba kaimportante ang propaganda? Explicar ko karon sa inyo dugadugay, abita si Dracula, vampira lang nga ara sa pelikula. Karon ni istorya ko sa inyo, si Dracula, matuod nga tawo sa kasaysayan sang kalibutan. Diin ini siya. Plastar ko na karon. Ano ang paggamit ni Dracula sang propaganda sa gera? Iplastar ko mana karon dugay-dugay. But first, let's have K5 John Versales. Sa aton sining nga mga balita gikan sa norte nga bahin sang probinsya. Mga tawo nga nagapangita kuntani sang ayuda ang ginsugata disgrasya kag ti kamustahon ta. Ining natabo nga pagluthang bala sa isa ka babae nga damlag pa nag-viral tungod atong ginaligar nga ini siya nag-hit-hit kag gin Facebook Live ang iya sinipagsuyop. Let's have K5 John Versales tonight. John, may gabi. Please come in.
11: Yes, hey, Ma'am Julius. May gabi. Kamusta? Sulod ko kay Ma'am Julius. Okay man lang.
18: Ano kagaras ang tingog mo?
11: Anay pa.
18: Hindi. Okay lang ang tingog mo yung garas. Oo, oh, daw iya ka rocker, bla? Oo, daw ginsamo nga tingog ni John Bon Jovi kag ni Steve Tyler.
11: Popper team, mga idol ko ba?
18: Ato, din mas namihan mo si Steve Tyler o si Bon Jovi?
11: So far si Bon Jovi kay K5 Julio kay daw may ara pa sa iya nga mga kanta nga makaya pa sa katon nga range. Si Tyler daw hindi nagin.
18: Taas ni si Steve Tyler ako.
11: Pero tinigid niya katingil pamatian niya sa tingin
18: ni Tyler. Although, strangely, Jong, ang pinaka-famous niya kanta, love song, ha?
11: Yes, ang I Don't Wanna Miss a Thing.
18: Oo. Tungod, ang bata, yan, nag-artista sa pelikula. Grabe, no? Ang kay John Bon Jovi, ano gid ang paborito mong kanta?
11: Damo lang, All About Loving You. Bed of Roses, Always.
18: Ay, kun sa purokya, ang title sina Bed of Roses. kanta ni Rosanna Roses, bla. I wanna lay you down on a bed of roses. Kanta kay Rosanna Roses. Oo.
11: Damo lang kayo. Damo
18: pero,
11: na namin nga kan.
18: Pero, ako ya Jong, palangga ko ang ambahan nun, pero ang ambahan nun wala gid pagpalangga sa akon. Ang i-request ko gid ya nga ikantam hon muli at pila ka adlaw.
11: Thank you for loving me.
18: Na! Oo, sa kay Bon Jovi. Eba? Ano gani ang opening line sina?
11: It's hard for me to
18: it's
11: say
18: hard
11: the
18: for
11: things.
18: Me. Say the things.
11: Daw, yeah. Ang iya sina nga gin-create nga isa man ka song nga daw nagsabat sina is ang ining all about loving you.
18: Ano sabat sa
11: to thank you for loving me.
18: Atod ka?
11: Daw,
18: wow.
11: Daw, sabat, daw, kung pamatiyon mo bala ang lyrics, bala ko lang taon mo, daw amo na ang kumbaga ang sabat.
18: Ano sabtanay?
11: Oo.
18: Pero laki man Japon ya kanta.
11: Hindi, si Bon Jovi man Japon.
18: Okay, so bali do back to back da ang dating sinagali. Wow.
11: Oo.
18: Sige lang kay sa dason ko nga pagpakasal, kwaon ta kaguro?
11: Abo daw ba challenge man tani man?
18: Hindi yang mapakasal ko sa lain nga babae, may silver wedding anniversary kami sang asawa ko bla.
11: Wow.
18: Mapakasal kami liwat. Oo!
11: Wow! Oo.
18: Kay lain naman yung repertoire sang akon kanta.
11: Ano?
18: Ti lain na yung mga rock na, mga jazz na. Kaya ang una, itong pagpakasal ko, mga revolutionary song to eh. Oo! Mga rosas ng digma. Oo! Tod! Mga revolutionary song siya bla. Why kakabalo, Jong, nga ang amo niya kasal ang title, Tambi Palad?
11: Ay, tood?
18: Oo! Ang amo niya nga logo daw iya kay NDF, National Democratic Front. Oh!
11: Ang kuan, ang ano na ganiya?
18: Ang design.
11: Ang design?
18: Oo. Pwerte to iya, pwerte nga kasal to. Oh.
11: At iliwaton ta.
18: Oo. Oh. Gaanaw tong mga ahinti sang mga intel sang una mo. Oh, sa guwasang simbahan, man may mga maninoy kami nga daan nga konektado sa mga rebilde.
11: Mm.
18: Oo. Oh. Ang pare namon nga daan to mga komunista man to laban. Ang ginkasal komunista man ti kundi gaanaw ang intel mo.
11: Ay, panilag.
18: Perte. Galing kay wala lang sila nag-ambit sa lechon. At least, no? At least. Hmm. Oo.
11: Ang ila yan, panilag lang gid.
18: Panilag.
11: Panilag.
18: Ati lambat paniktik eh. Ti bro ko unta ka tuto Jong, oo. Oh. Amo ginang ipangabayon ko sa imo. Thank you for loving
11: lang
18: me.
11: Siguro is ayo is amoni.
18: Oh.
11: Siguro manang mapa-advance lang ko pabalo nang layo pa bala.
18: Ah. Oh.
11: So, para prepare kay daw medyo
18: dugay pa to ah. Mga tatlo ka tuig pa.
11: Aw oh, sasa.
18: Oh, tatlo ka tuig pa. Hindi hindi pasubong. Oh.
11: Hindi na ko sigurado kung kaya ko pasubong.
18: Di daw gin kayasan ko ba sing pangabayon mo bla i-advance ang talent fiao.
11: Hindi man.
18: Ay, pwerte. Pwede ba kanon talang kanoy?
11: Pwede ah. Pwede gid.
18: Ay, pwerte. Kamuguro ni SM Brian ang pangabayon ko ay.
11: Pwede.
18: No?
11: Kwan? Oo, pwede.
18: Oo. Ay,
11: para nga may upod man ko bala. Oo.
18: Pwerte, no? Si K5 Jean Paul gani, pangabayon ko man, oh.
11: Ah, pwede pa gid. Mas pwede pwede. Para
18: diba?
11: Tatlo na kami. No? Trio ang gwa.
18: Trio ang gwa. Malin nyo yan ba si ang kalaslon niya may special participation ang groom?
11: Ay, tuon?
18: Tiwi ba si Mintra kuya kanta? Diba? Na.
11: Mas maging manami pagin.
18: Na, oo ah. Kaya tikita-kita man lang mo.
11: Ah. Sige ah, sige ah, sige ah. Pirmahan tayo kong Julius.
18: Oo, pirmahan tas tubig. Yeah. Pero seriously, seriously. Ang iayoon ko sa imo nga kantaon, thank you for loving me.
11: Mm.
18: Kag ining iya ka striper bala ka bati kani
11: striker
18: striper ano ang striper actually
11: striper
18: religious are religious rock ni sila nga grupo di ba oh nautod galing si Jong istorya ko parte pagpakasal namon liwat hindi namon ni Jong ha sang akon asawa nga kwaon ko siya tani nautod siya. Oh, balikanta siya karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad. Unahon tang balita. Ang balita nga may ara babaeng nga ginutang to. amon ni siya ang damlag pa nag-viral dito sa Banwa sang Calatrava kay allegedly nag-live stream nga nagasuyop sang shabu nagaruro bale tiway na balaan kun nga ini siya ang gitutang. Although may ara sang initial reports nga ini siya may kaangtanan sa isa ka grupo nagaupod-upod sa nagapamatay. Tiway ta kabalo ang ining iya ginupdan reportedly imbulbado sa pagtiro damlag pa sang isa ka soldado. Ari balikan ta si K5 Jong sa iya mga balita. Striper Jong ah.
13: K5 Julius pasensya gid nagulpi lang no.
18: Gani. Oh. Ang striper amo ni ang grupo nga ang title sang kantaya nga nanamian ko honestly.
13: Honestly.
18: Oo. Amo religious abi mo na una rock group lang sila. Gali religious rock ni sila.
13: Hindi, harem skarem.
18: Hindi. Striper. Striper. Okay. Oo, abi mo do mga yawan on bla. Kiti rock mo, di ba? Ambal nila ang rock.
13: No.
18: Musika kayawa. Ini sila, religious galing nga grupo.
13: Daw wala pa ko na, daw hindi ko familiar ba?
18: Ah, hindi kaya ka familiar. Ko, dugay na oh. Na. Dugay na ng striper eh. Anyway,
13: ang creed,
18: hindi bala religious man nga grupo?
13: Oo.
18: Oo na. Oo. Mua muna sila.
13: Oo.
18: Anyway.
13: Ang creed lang yan na balaan ko ang ina kita ng Julius daw wala ko sinakakuan.
18: Dugay na ni Bing Striper eh. I think 80s or 90s. Anyway. Sige lang. Dugay pa man to ah. Dugay pa to ah. Oo. Anyway, dirita, naisinutong gintiro. Musta siya?
13: Okay. Based sa pinakulang information kay Pab Julius, okay naman siya. Stable na. Ini nga 22 years old nga itago talang sa pangalan nga si alias Sword. Ano? Matapos ini siya maluthangan sa kinalikdan nga Weber sa nga gabi Hulyo 30 dito sa may Mainland Nia Street, Barangay Subas, Banwa sa nga Calatrava. Ining biktima ni na kaigo ni siya or na kaagom ni siya sang pilas nilutangan sa iya sining kuan sa iya sining bagang at the same time sa iya sining butkon kag sa iya sining paa.
18: Boa.
13: Kay ang insidente abi kay Pab Julius ang nagluntad ni nagkuan ni siya mo nagmaneho sang iya sining motor kag ang naglutang sa iya lunsay mga riding in tandem mga suspects man kag
18: okay.
13: Based on reports na identify ya ang isa sa mga suspect which is sa follow up naton sa kay police lieutenant Jessica Malata ang aton sini nga deputy chief ng police sa Calatrava PNP ilan na lang ginahulat nga makagwa sa hospital ining si alias Ward agud nga ma formalize nila ang pagpasaka sa nga kaso nga frustrated murder batok sa sini nga person of interest nga ilang ginatumod subong nga ginapunggan na nila danay ang pangalan ni Pab Julius na ipagwa. Oo.
18: Pero ano ni ang person of interest? Ano ang iya sining initial nga detalye?
13: Wala na gin ano, wala na nila gin reveal ang bilog nga detalye si Pab Julius.
18: Pero hindi ni siya ano panawagan nila? Hired killer o kung gun for hire?
13: Though hindi. Local pa, hindi. Oh.
18: Ti ano ni siya, bugoy-bugoy? Pusher na, no?
13: Ha? Kagrupo sining biktima, kita Julius.
18: Ano?
13: Kagrupo.
18: Kagrupo nga, anong grupo sining biktima?
13: Okay. Kung balik-balik ka na ito, abi, ining biktima, abi, kita Julius, si alias Sword, sa itong minor de edad pa lang ini siya, may ara to isa katiyon nga nag-viral ini siya sa social media kung di kita magsala mga 2024
18: okay.
13: Or 2023.
18: Mm-hmm.
13: Nag-viral siya nga may ara sa upod nga duha ka mga lalaki nga nag-suyop sang sabo.
18: Uy.
13: Gin-publish to sa kwan actually sa Facebook, hindi Facebook Live kundi gin-publish bala nag-video record siya. Kagdason may nag-publish niya anonymous individual kan base sa aton sininga pagpangusisa nga sinuad to ang nagpublikar sino pa kilala yaman kag daw may aras sila nga hindi pag insin siya amo to daw nagbalos gin-publish tang iya sininga video sa social media
18: ang gwa sina galit daw ginhalit ha kalitanto sa iya.
13: Nah,
18: uy, nga, ano wait, ang gutgut sang nag-upload to sang ila video?
13: Amo nang wala na makuan, wala na matumod kung ano ang gutgut, pero yung mga allegation nga ang nag-upload to may PWD daw mo na kita video.
18: Ha?
13: Apa?
18: Apa? Te ano man yung gutgut sang apa nga gin-upload ya tong tsura ni Inday nga gahit-hit?
13: So,
18: Gamukbang sila ba to?
13: Uy. Siya, nakita ka dyan sa kwan, nakita ka dyan sa video ba lang siya, kaya nag-plaster sa cellphone.
18: Uy.
13: Na kinadlawanay sila, ho. Kaga, nang daw may gakuan sa iya ba lang, daw may ga-assist, paano nga inang para makakuan siya, para maka-hit-hit siya kaya video?
18: Bali, ang gwa ni daw, suyop 101 nga video, abe. Daw first time. Daw ginatudloan siya siya. Ano yan, but lang? Di siya, Inday, amo niyo, ang foil, uyatan sang imuwala, ibudbud mo sa babaw ang shabu, dason sindihan mo sa dalom.
13: Hindi, ang kastada is, sabi, elaborate ko lang, ha?
18: Okay.
13: Daw ginahungitan siya.
18: Sang?
13: Sang, kwan? Sang, amo na ba?
18: Sang shabu?
13: Ang lalaki, ang upo dyan ng lalaki, among nag- kwan among nagasiga sa foil. While siya naga kwan nagagamit man sang ginporma straw bala nga foil kag wa naga kwan siya nagkasuyok.
18: Okay, so bali may ara siya assistant.
13: Oo. Kita.
18: Okay, so bali ang gwa sina daw nagpakita sila kon paano magsuyop.
13: Oo. Pero atong video footage gin take down man to ni Meta kakita video.
18: Kitik drugs eh.
13: Kag right after sa to, February 2025, may ara shooting incident diri sa San Carlos.
18: Okay.
13: Kagduntad involving lang katapos sang Philippine Army nga nagamotor.
18: Oo.
13: Kag dason na gin kwan man gin luthang sang riding in tandem suspect diri sa may entrance gin pasulod na diri sa may city travel San Carlos na ilang kay ang biktima to wala mapatay. Si sang nagpatigayon sang backtracking ang San Carlos City PNP na trace ang ining mga suspect ang ilang exit hindi pabalik dito pa Calatrava kundi rekta diri pa syudad.
18: Uy,
13: ang ining do ka mga suspect ni nalipat na ko sa pangalan. Yung sa mga taga-Panmanto, taga-Calatrava,
18: uy!
13: Dadakpan sila diri sa may kwan, diri sa may Coco Grove Hotel.
18: Okay.
13: Pag sulod sang mga otoridad sa ining ginartilahan nga kwarto sa itong duha ka mga gunman to, para dito ini si alias Ward.
18: Uy!
13: Kapod siya.
18: Kung namo may association o may kaangtanan ni siya gali sa nagtiro to sang army?
13: Upod lang siya sa kwan, upod lang siya sa room nga ginarkinahan sini mga suspect.
18: May kaangtanan siya sa mga nagtiro pero sa pagtiro way takabalo.
13: Wala siya labot.
18: Wala gin tapos to sang pulis ang pagpangusisa aw.
13: Hindi minor siya that time sa
18: Hindi what you mean? Ang insidente sa pagtiro ya sa army wala to gin usisa kagin padalman sang kapulisan.
13: Dogin padalman man.
18: Tinapailan to kasong duwa ka mga taglutang wala.
13: Napailan. Napailan to kaso. Kagini siya dogin kwan lang sa balag, git dogin acquit kay ang gingamit gani nga terms ang PNP do nakabig nga siya. Sa kamot sining duwa ka mga suspektado di bagod minor, padason ato to siya. May mga sensitibo ng mga bagay-bagay abi nga iya sini nga intrahan noon nga ato siya to kay pagod niya hindi bala nagagamit siya gi pagbilyos. Allegedly ang ginahimo iya daw pahakwa na inang swap may lubang
18: ano
13: may lubang nga
18: ha
13: yes
18: ulo bro do kasi bod nga kaso ni ining gintiro, allegedly, naga-engage, sa prostitution, magambal ka baylo ba nga, parental guidance, anay sa mga ginikanan, na hugot nga panugyan, anay sa inyo kabataan. Amo ni, magambal ka baylo ba nga, sex in exchange for shabu. Amo na? Budok pelikula nga istorya sang babaye ba?
13: Oh.
18: Ti sadto nga tiempo mga pila pa lang siya?
13: Hindi ko magsala, 16.
18: Wow, nining pa siya?
13: Oh, grabe 16, ba? 22 na siya subong.
18: 6 years ago?
13: Oo, oh, 6 years ago.
18: Grabe ba?
13: 25
18: siya na pa mo. Oo. Oh. Tuod ka? Amo ni siyang ambal mo sa report mo kay K5JP, kay K5 Paul nga may samo nga foreign blood?
13: Nga, kuan? Ilang German.
18: Ah, German. Okay. Oh. Ang tataya so, ari mande? O wala?
13: Come again?
18: Tataya ari mande?
13: Why? Based on information, broken family.
18: So tataya, I would presume ato sa Germany.
13: Oh, kag nanay, ato man sa gwa.
18: Uy!
13: Eh, kuwanin mo, ang iyang na iloy, nurse.
18: So basically, bata so, ka OFW, galit ni kag foreigner ni. Wow.
13: Nan.
18: Tikon German ang iya na itsura, I would suppose take matahom-tahom eh.
13: May face card kasi pag-review.
18: Ah, okay.
13: Magsay diyo tahong gijalan taon kung tabi.
18: Atood ka? Atong ambal mo daw si Gal Gadot?
13: Daw may ambiance gito kay...
18: May hawig?
13: Oo, may hawig.
18: Wow, ahay. Tiprong kabuhi ya do crime story man ba? Do pelikula man? Grabe.
13: Gani, ito eh. Way takbalo ba? Sibla kong... Siyempre, broken family.
18: Nadakpan nga gaupod sa mga alleged nga kriminal o manugpatay nagpakigilawa sa ila, allegedly.
13: Allegedly, oo.
18: Para nga makakuha shabu.
13: Dawa mo na, oo.
18: Grabe nga istorya. So, di mo, do atong nagtiro sa army, posible nagabaligya man to shabu.
13: Amo na amo ni budlay abi kay pag press conly gadaw gin patay na malang ni abi dayon nga kwan ini bilang nga kaso right after nga na filean sang formally na filean sang case ning duha ka mga ni wala gito gani ma tumod ang pinaka motive bala nga gin lukhang to ang
18: that's
13: army
18: that's why
13: oo ga sinamo samo ang information nga nagagawa.
18: Uy.
13: Kay sa bahin sang PNP at alleged road rage. Sa part naman sang army daw nalipat lang kung ano to ang kuan man, ano to ang sabat man sang
18: hindi 79th IB to ang unit sang army. Taga di 79th. Ano nga bal sige lang reviewon talaga kay medyo sibud-sibud ning klase istorya. Kinanglan badbaron tani amat-amat.
13: Gani, oo.
18: Oo.
13: Eh, ang pamangkot lang sini karon kung ano gidahin ang pinakarason kay gintry man aton actually kay Dios nga kalkalon bala nga aton sini nga mga authority kung ano rason nga ginluthang ini siya pero ang gin share sa aton nga information na aton sini nga spokesperson diri sa Trava PNP personal branch amo lang gidang ila danay mapagwa nga information bangod sa background man sining biktima.
18: Ay, grabe, no? Anyway, medyo sibod-sibod niya.
13: Gani. Si, ang iban nga information nga nagagawa, guess ko ila naman ni Sagali.
18: Ha?
13: College, oh. College ko ni Sagali, ni Sinde.
18: Oh.
13: Yung victim, oh. No.
18: Okay. Te, ano ang possibility sinada kung nag-eskwela siya?
13: Basi nagbago naman bala kay Tab Julio.
18: Ay, so, ay.
13: Basi why na siya nagbalik to sa kung ano tong iyang mga old practices before.
18: Oo. Tiprong pamangkot, karon nga agin try nga tiruhon siya.
13: Amo lang na.
18: Diba daw kakululbaan man sina man? Diba?
13: that's why wala na dito nagpalapit sa ilaga puloyan kay Dr. Delicado.
18: Ay, okay. Kagti, paminsara bala ang nagtiro sa iya, o I mean, ang naupdan niya sang una, nagtiro sa army, allegedly. Tiyang pamangkot, ano ang kaangtanan sa tong insidente sa pagtiro na naman sa iya? Hindi bala ayan nga the same tong mga tao?
13: Amo na gani, amo...
18: Pero ano ni siya, practically witness ni siya kontra sa mga suspekto sa pagtiro sa army, hindi?
13: Hindi.
18: Hindi? Oh, hala. Ano ayhan ang kaangtanan siniman? Do katalalupang doon sini?
13: Gani, oo.
18: Di ba?
13: Eh, oo.
18: Ay, oo.
13: Di kita gusto kita rin natin nabala, hindi.
18: Do katayog sa mga balita ni man? Di ba? Dito ya sa Cadiz ya ho sinulod niya yung kwarto sang babae, nakabrip lang siya gapatong na satani, nadakpan. Di ba? Ay na, nung mga balita subong man.
13: Si niya, kwan, inang gamotor siya, gulpi lang siya ni Lothang. May ganit kayo nakalagan pa niya si Gabriel.
18: Ay,
13: nakapangayo bulig. Oh. Ito ang tay, taktuhan ba ang gintindugan niya itong napunduhan niya bala
18: oh.
13: Na may ara na mga tao alin dito pakatita lapit na lang
18: so ginalay ay na lang siya pakatito to
13: ginpasakay siya sa pelikab kagin dalagan pakatito sa Calatrava
18: ay
13: lapit na lang kayo siguro mga more or less 6 minutes lapit na lang kayo
18: ay ay ate sige sige ho sige ah pero nano to yung may naksidente mangita tani ayuda.
13: Ayun, pagid. Sang digad nga Martes.
18: Okay.
13: Pulo gito kabilog ang pilason nga kita Julius.
18: Ano ka damo gidaw?
13: Hindi, kaya ang gisakya nila isa lang ka-tricycle.
18: Okay.
13: Di, ang ining pulo sa mga pastor ni, naghalit nila sila diri sa may barangay Magpipol, ang barangay Bugang. Di, na lang ang nalagyan nila, may ara na porsyon nga perti kadulhugon, kag likuon.
18: Oho.
13: Ti bang bugat kag siguro wala man mag-secure si ni Tatay Eduardo Hilardes. Amo ni driver kag na accident nga tricycle.
18: Oo.
13: Nadulaan pre no based investigation sa nga ping. Dito sila nadagdag sa ang kanal na bala nga gina obra sang bit higad bala kay Julius para nga kumagulan ang tubig dira lang mausoy.
18: Dalom-dalom nga kanal.
13: Dalom nga kanal dira na kwan dira sila bumunggo kag nagbulid-bulid amo to nga sila gitanan nga sakay ang pulo ka bilog nga mga pasahero including diri ang 4 years old nga bata
18: ay ahay
13: ilason
18: uy Dios ko
13: si, ini sila based gani based on information papakadto sila kuntani sa banwa sang Tuboso kay maklaim sang ila sini nga cash assistance blinding sa uplift sa program
18: okay
13: ning 2000 pesos.
18: Bow, Diyos ko.
13: Oo, wala na kwan, wala na tigayon, maayo ang ilas ni lakat kay bypass lang ka lambot sa tunga-tunga sang banwa sang Tuboso na aksidente na sila yung kakipagulius dito pa lang sa babaw.
18: Uy, so ang gwa nga imbis ayuda ang ilagin katuan, disgrasya ang ilagin dangtan. Bow, Diyos ko. Ahay, kaluoy man. Ti mga, ti I would suppose, ti mga pulupigado man ining mga biktima, guro eh.
13: Ati ho eh, kalabanan mga babae, kan mga lalaki, medyo may edad-edad naman kasi pagbili.
18: Oh Diyos ko, mga nanay nila ban?
13: May langgid kay sa pulo na sila ka mga victim, wala sa ila sang may na kwan, wala sa ila inabalang na natamaan gid.
18: Ay, ati mayo wala lang, mayo lang.
13: Oo po.
18: Good.
13: Lunsay mga pangusigid lamang ang ila sininga na aguman.
18: Kag ang ilagin buslugan amo to ang kanal sang DPWH.
13: No.
18: Amo ni ang mga typical nga kanal sa highway nga ang ang tubig kun mag-awa salin sa katubuhan dira marikta. Ining daw mga pika-pika lang gid nga style. Oo.
13: Yes,
18: nga kitaon ang bato. Bato dason siminto.
13: Oo. Siguro dragin kwan dito gin liso sang driver parang nga kwan based sa picture ba lang ato na nakita Even public sa mga nakalabay dito sa lugar.
18: Ahay.
13: Kapyak nga banglin, dalom kayo nga daan.
18: Diyos ko. Agbaligin hungod na lang sa ni Manong Driver batigo, nga dito ipagkatoon.
13: Oh, dito pagkatoon. Diri sumala na siya kag natarantar pagin sa abid. Mm. Basi dubli pagin problema nga matabo kay kag Gulyo.
18: Ati, dalom bisa. Ati mayo lang kay dito nagrikta. Pilas lang hindi kay haya ang natabo.
13: Yes, so, dabo na.
18: Oh, ahay. Ati diri may diri ta makita kung kaisa may pulos man ang proyekto ka DPWH, no? Diba? Na, oh, diba? Oh.
13: Naging instant break.
18: Aha. Na, oh.
13: Instant break.
18: Diba? At least, Jong, ah. Amo na ginasiling ba lang kung kaisa, we should count our blessings.
13: Gano'n, na, no?
18: Oh. Hindi lang puro kawata. May pulos man kung kaisa, ah. Oo. Hindi lang
13: dito sila nasabod ah.
18: Oo. Hindi lang baha ang pwede saluron. Ang kabuhi pwede man luwason.
13: Oo.
18: Mati kun ako mag-ubra moto sa DPWH mapatok ini. Galing kay TY man sila may ginatag na malita sa ako na. Bayda. Diba? Diba? Hindi lang baha ang pwede sa gangon. Kabuhi mo. Pwede ko luwason. Kanal sang DPWH. Na.
13: Galing kay mas laban ka buhay ka na patay kay.
18: Correct. Amo na nang masubo da. Oo. Ay mayang gabi lang galing kay Inday Colina ang aton nga SM sa Northern Negros. Ari di siya eh.
13: Ara siya. Okay.
18: Kita na yung kami kay ina ni SM Brian di. Ay nakita ko lang siya galing naglabay. Oo. Sige lang.
13: Oh, bagod sa inayar ko ano.
18: Oh, reports.
13: Si nan. Si amo na lang si Pam Julius sa katun nga mga gulong sini nga gabi halin diri sa Maya North so far.
18: Tio, sige lakat na to kay hindi ta na ka mapuslan. Tapos na ko sa imo. Klain. Duklain no. Di ba? Oh, hulatan na lang ang 150 mo. Duklain no. Do hindi ko nga yan, Jong, no?
13: Hindi, Gijay.
18: O, Rio, paaman wet wipes. Ay, ang bot, ah. Hindi nga yan, ah.
13: Ay, merci.
18: Ayo.
13: Ay, merci. Si, importante diri sa San Carlos, sini nga mga, kwan, sini nga mga sinimana, si Pagulius, saloy, ang matauhay, ah.
18: Ah.
13: Wala sang bulubog at nga mga crimes.
18: Ay, naging, kamusta, tan- Ulanda, hindi?
13: Init di kayo.
18: Ah, ito init, oh.
13: Perti na gani ka ginood. Nagtingala kami gani. Nga, dira, gabinaha sa inyo, dira.
18: Hindi, ang bagyo ya dito na apektuhan tanto Luzon, eh.
13: No.
18: Diriya sa aton, hindi gin man niya tanto.
13: No, pero gainulan. Diriya, wala gin.
18: Ah, tuod ka? Uy.
13: Wala, oh, wala din nagulan.
18: Init da, Japon?
13: Oo, kagkwan. Eh, nang baskog ang ining huros ng hangin, bala?
18: Tingala ko man nga gadugsing ang yawa sa bulsa ko kay. Grabe, Subong Jong! Mabatsagan tagid niyang kapi gaduhon, Subong, no?
13: Perti ka ko.
18: Perti ka piot. Grabe. Oh,
13: perti ka piot.
18: Oo. Ay, na. Nako. Manog tapos ang chimpo muerto, ah.
13: Gani.
18: Galing sunod nga pamangkot, amun eh. Hindi inimayo sigurado ang tig-alani o ang chimpo galing kay grabing panalasa sang RSS ayo.
13: RSSI?
18: Oo.
13: Diri sa San Carlos, may ara affected pero minimal.
18: Atood ka?
13: Oo, oh, minimal.
18: 34,000.
13: May ara, pero may ara.
18: Tigaling ang lubos nga apektado, Cadiz, number one. And number two, Kabankalan eh. Suno kay Mr. Dave Sanson. I think Sagay apektado man. Oo. Tubos. Atood?
13: Oh, that is why nagkuan ligad si Mayor Rizal daw nagpatawag sa isang meeting para sa tanan ng mga security para i-address ang iniman nga concern.
18: Ah, okay. Di kaluluoy isang tubuso eh. Kay magluwas nga may piste nga NPA, di ba? Red Stripe Hard Scale Insect ni sila ya eh. Eba? Dugangan pa sang RSSI dingke mapakabuot na kuanay Jong kay buwas nga daan sabat. Eh ba? Pag sundown. Eh ba?
13: Oo.
18: Oo.
13: Pati Tubuso, diri lang sa San Carlos, so hindi mayo kita on. Pero pag check natin sa Department of Agriculture, may ara sila ka na record si Carl Julio.
18: Uy!
13: Yung mga... Oh, ako man, i-check ko lang ang liwat ang record daw. More than kinatuman, 3 hectares, may ara.
18: Ati, gamay-gamay pa na. Hindi tanto ah. Mm. Pero sige lang, problema, no. Gyapon eh.
13: Pati huwi. Mm.
18: Di sige! Sige. Ayos! So, thank you, Toto Jong!
13: Sige. So, salamat kay Pam Julio. So, muna yung mga report sa ligagabi para sa larga sa program. Nanulog sa ito sa D3 Ballet Extra Valid Card. Mighty siya. Ako naman si Kay Pam Jong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita. Service mo ito kang kalino ang sarap. Kay Pam News. Natam.
19: Larga Vista!
18: Alright! Ang mga pambukas ng balita ka komentaryo for tonight gindala sa inyo sa Kaalwan. Sang D3 Bio. DTX Premium Coffee kag DTX 500.
19: Larga Vista.
18: Sa aton nga pagpanumbalik, Mid-East updates kita. Are, gapati bala ka mo nga si Dracula hindi lang inibampira sa pelikula. Ini siya isa kamatuod kag makasaysayan nga leader dito sa Europa. Nga istorya ko sa inyo tonight. Hindi iya remuel si George Strigan nga Dracula ha. Kita ka na kay George Strigan sang una sa mga bumba nga pelikula bla. Din kay mo yakita ang Dracula sa Pilipinas gauba dason may kapa. O George Strigan na may bangkel kagga kadlaw. Amuna. Oh, iniya Dracula. Sino ini siya? Pero nga atalakayon ko siya because si Dracula knows how to do propaganda. Ang propaganda, importante sa gera. And that is what is happening right now. Tikalay sang Amerika, tikalay sang Iran, istoryahan ta. Pagkaligad lamang sini.
19: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
21: Mga butika. Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa mga aton mga babae against the dreaded killer which is cervical cancer, Doc Ramil?
22: Hindi mo't pahang-observoy nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
21: Sala ginaya.
22: Pwedeng ang partner mo ang bigao.
21: Ngan.
22: Imagine bla ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gito ang HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitoag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitoag unhygiene sexual activities.
21: No, yeah.
22: Mm-hmm. So, akong suggest, yeah, before mo mag-love making, hulumi anay lang alanggaw. Habuni anay sa ano?
21: Sa Santo Plaza.
22: Oo, mga habun. Mm-hmm. Now, ang matabo ni Sir Boy, kuha na mo, nang late na bala.
21: Late na.
22: Nga mabala. Amoning bintaha, nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
21: D3Bio.
22: Sang D3Bio. Mm. Ang D3Bio ga-atake sang HPV virus nga among kosang ito ang cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
21: Sige lang.
22: Inom lang ko.
21: Inom ka lang.
22: Ang nakanami lang, kung pala inom ka D3Bio adlaw-adlaw, ginaprotektahan.
21: Mm-hmm.
22: Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kagalingon.
21: Gin-safe mo.
22: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw D3Bio. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3Bio, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy.
21: Mm-hmm.
22: Kag siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka D3Bio. Ang mga lalaki naman, pahidi na D3Bio.
21: Correct. Kag inom D3Bio.
22: Pahidi na D3Bio, inom ka D3Bio before double sexual activity.
21: Balokan nami sa extra virgin coconut oil nga ata sa D3Bio. Mm-hmm. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass ha.
22: Oh.
21: Guaranteed nga
0: safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang piskan diin ang D3 Bio, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3 Bio is. Ang kanamigin sa D3 Bio, it protects you. Ang bilog mga alawas, ginaamligan sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
0: Ganta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naging halos wala naging napulos ang immune system?
1: D3 Bio.
0: So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But, research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa womb. That is a testament kung kaano kabakod sa bitum chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3 Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang D3 Bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3 Bio, through its MCTs, provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagkisalin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 Bio para masulod na siya sa imo selula.
1: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
24: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
25: D3

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Marimbides. Larga Vista! Larga Vista!
2: Mahinga bilang sa akon, amigo, dira sa hinigaran sa kay amigo ta Onyot Badajos Jr. kag sa iyang tiayon, kag sa iya bata kay John Paul dira kay nung Boy Ledesma mayong gabi kay amigo ta Alan Takapan mayong gabi man kag dira sa banwa sang Kawayan sa kay Lilith Titong Laurencio mayong gabi. Salamat gid.
3: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
4: They don't know what the hell hit them, right?
1: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabisa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: kagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga.
1: Ari ang latest development, samtang nagapamati sanday Reagan Magdaluyo, Angie Aloy, Ray Tam, kag Stephen Wu Shawu, sa kay Ma'am Choli Colado, dira sa Barangay Felisa, mayong gabi, yaring latest development.
0: Lorga.
1: Ang balita banwang ang Iran nagingagaw. Padala sang iya mga soldado. Ibaron ta na karon dugay-dugay ang detalye. Pero ari anay, kadtuan ko ano bala ka importante ang propaganda kag ang gulpi nga pag-adjust sa imo kontra. Ari bala unahon ko ining video parte sa kay Dracula. Sino ini si Dracula? Hindi bala nga sa pelikula ang aton ginalantaw vampire na siya, vampira. Gapanuyop dugo sang tawo. Pero kabalo bala kamo nga si Dracula isa ini ka matuod-tuod nga tawo nga nagluntad sa kalibutan. Isa ini siya ka count. But silingon may pwesto prinsipi abi kon sa aton pa. And ang iya sine nga atigulo Vlad the Third Dracula. Isa ini siya ka prinsipe sang Valakia. Now na nung importante dere. Si Dracula kabalo magamit sang propaganda nga importante ini. May ginasiling nga sa gera amo na balang dinalan nga in truth in war the first casualty is truth. Sa gera daw ang una nga mapatay kamatuuran. Tiya mo na, are, si Count Dracula, kabalo maggamit propaganda. Agod pahugon ang iya mga kontra. Antes pa sang inaway sa patag-awayan, may kulba ka na nga mabatsyagan nga. Si Dracula, kilala as Vlad the Impaler. Magambal ka impaler na no ang bot silingon. Impale, bot silingon tuhugon ka. Kon sa aton pa barbecuehon ka bala, daw litsyon manok ka nga tuhugon ka halin sa buli pagwa sa baba. Amo nang ginimo is tawo, gina-impale o kon ginatuhog niya sa kahoy. Aray lang taon tablang video. Dracula?
2: Even Ottoman veterans had never seen anything like it. As Mehmed's army marched through Wallachia, they found thousands of impaled soldiers lying on the road. The smell, the silence, the birds feeding on the bodies, turned the march into a nightmare. Before the battle even began, Dracula had already attacked their minds.
1: Oh, kita mo? Amuna ka-importante ang propaganda. In the case of Count Dracula, dito sa Wallachia, amuning isa ka lugar dito sa Europa, ining Wallachia, lapit ini sa Turkey. Remember, ang Turkey was known then as the Ottoman Empire. Pudiroso ini nga imperyo, mga Ottoman. Oo, mga Ottoman. Oo, Ottoman. Subong ang Ottoman niya plungkuan. But anyway, ang punto amo sini. Di kundi siyado sila ka poderoso nga klase imperyo or kaharian. Tingkontra nila si Count Dracula, si Vlad the Impaler. Very, very interesting man ang iya sini kabuhi. But dason kuno istoryahan

0: pang barbecue. Linibo ka mga tao, tipa minsarablan, labyan, sang imo mga soldado. Tingnan yung gwa, kita nila mga upod nila, nga patay, linibo, nga giti siyempre, ginpasakitan pa, gintorture pa, ginakaon sang mga pispis, tuman kabaho ang ila ginaagyan, kulbaan na ang mga soldado sang Ottoman Empire antes pa man magsugat anay sa gera sa Patag-Awayan. And that is how propaganda works. Unang atakehon, hindi ang tangke de gera ukon ang eroplano. Bisan ano pa na? May tawo gyapon sa likod sina. May piloto, may soldado. And that is why I think nga subong ang gusto sa mga nasyon, AI na. Drone na nga ah. Wala tao, wala nervyos, it is assumed. Tearyo kadto ko sa Iran, ang balita banwa, nga ginsaylo man sang Iran, ang iya mga soldado pagadto sa border. Hiningagaw niya nga ah. May posibilidad balaayhan nga atakihon gid siya sang Estados Unidos sang Amerika. May matabo gid man bala finally nga ground offensive. Magambag ka ground offensive, hindi niya pagpamumba lang gamit ang eroplano. May soldado na sang kano, di ka damo nga daan yung soldado sang Amerika. Damo da, may Green Beret, may Navy SEAL, may Marine Special Operation Corps or MARSOC, may Ranger kagiban pa. Kampiyon ng mga soldado ka Amerika mo. Di kontraon nila ang iya ka Iran. Ari lang taon ta. May matabo ginman bala nagaprepara ng Iran? Abe, report!
1: Welcome back. Last night, and I want you to pay close attention to what I'm about to say. Last night, sitting at his golf resort in Southern California.
0: Ay, dyan ay pa. Sorry, partner. Sala, my bad. Ipasa ko aneng sala. Balok mo, damo ng akon nga ginapang pasa. Diriti, understandable nga ang aton sining mga upod, ang mga akon mga technical partners, natural gasala. But, it's because of my mistake, ano? I'm sorry. Are, sa iluhan taanay, ang isa kabalita parte sa paghingagaw sang Iran sang iya mga soldado para bantayan posible ang mga soldado sang Amerika. Yare, lantaon ta ang video. Kadali lang gid, ha? Dali lang gid. Pasensya.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paghawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuloy. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, aton sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Are, pamatian tang report nga giningagaw gulpe sang Iran ang iya mga soldado sa border. May ara balaihan sang ginalantaw na silang ground offensive sang mga Amerikano. Roll tape!
3: Tonight, Iran is moving. Not quietly, Ulo. Not carefully, but fast.
0: Ulo.
3: Thousands of troops racing toward the border while tanks already sit in position, waiting. Is this a nation preparing to strike? Or a nation bracing to be struck? Because right now, explosions are already happening inside Iran itself, and nobody is officially explaining why. What happens in the next 24 hours could change everything. Well, hello there, my friend, and welcome back to the Siege Report. If you're just joining us for the first time, it is truly wonderful to have you here with us today. Now, before we go any further, I want to ask you something. Would you do me a small favor if you find value in what we cover here? Would you consider subscribing to the channel? It costs nothing, not a single penny, but it means a great deal to us, and it helps ensure you never miss an important update like this one.
0: Sige, Sarah.
3: I'd love to know, where in the world are you watching from today? Go ahead and drop your city or your country down in the comments below. I always enjoy seeing just how far and wide this community truly

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
2: Ang aton nga development party sa politika sa probinsya, Domingo na ha, kay aton last broadcast night subong, Webes eh, hasta lang ta Webes, Domingo naman kita makitanay. Maricel Flores, mayong gabi dira sa Cuyahuyao, Barangay Sibukawan, Isabela, Negros Occidental. Salamat, salamat kid, kay Maricel Flores. Janro Angeles, tamialang ko nun sa taga Mambusaw, Tabo Ilog, mayang gabi. Kay paring Fred, mayang gabi man. Janro Angeles, tapos na ni Gina Purano, sa kay amigo ta Mark Abadilla, dira sa Barangay Bata, Grab driver ini. Salamat, salamat gid ha. Kay paring Rocky Infante, si amigo ta Nicky Boy Doriaw ay nakamikit anay sa kay paring Kidoy Tan Langit dira sa Bago. Mayanggap ilang dira ah. Sa kay sino pag ini matamaton tani ang panamyaw ta diri kadaga karon nga gabi okay kisa or most of the time hindi tagid mo ubos eh. Kay Federo, mayanggap eh. Annabel Santisteban. Leonardo Sevilla, suman si kay Leonardo Rilos. Mayanggap eh, barangay tangob na ni sila eh. Christopher Maat, Melinda Gayoba, Dadboy Mendoza, kagsuman kay Rafi Armonio ng atong mga isganan nga mga security guards on duty. Ay kamusta na si pare kong Norman Black Balinsoy man? Kagtanan nga mga Tanduay boys dira sa Tanduay warehouse sa reclamation area.
0: Larga Vista!
2: Ario, sa Domingo, tempranuhon ta ni politika. Madalagan gid bala si Congressman Javi Benitez o kung hindi. Hindi gid bala pagdayunon ang o hindi na bala pagtumanon ang agreement sa tunga sang Love Negros nga grupo ni Governor Bong Lacson kag Unega o kung United Negros Alliance amoning grupo nila nanday Mayor Bading Escalante, Congressman 3D Marañon, Congressman Jeffrey Ferrer. Ti ang sunod nga pamangkot amo ni. Si Congressman Javi Benitez bala katapo sang Love Negros ukon sang Unega ang sabat indi. Ti ano ang agreement nga iya sini uyatan kag iya sini nga i-honor ukon iya sini pasidunggan kagkilalahon kun indi siya miyembro o katapo sang magtimbang nga grupo.
0: Larga
2: Ari sadya-sadya ni. But will it be for the first time nga may ara sang inkwentro para sa Kapitolyo makaligad ang lapit na 20 anyos.
0: Larga
2: Domingo ah, way na ko tiyempo. Sangalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with Adrian Gantalao and Ramel Alcantara, Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, Kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko sa Negros. K5 News FM.
0: K5 News FM. This
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo. Tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alertogid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, agad ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Oxygen gidlang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang. Nadugla ang minyod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na gayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Moderna Max Epektibo.
11: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinakaas tig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend.
18: 101.5 K5 News.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
20: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
21: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
23: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
21: Hindi lang gani carots.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
21: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
20: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
20: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
21: Basta.
20: Ano kayong engineer ba?
1: Maedukar ka pa.
20: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips, kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosin. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre ang inyong temporary nga host sa sininga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre Sir Boy, Mighty C.
13: First,
2: wala na ibang nga ko na suplemento. Kung may gasunod-sunod, ti hindi pag-inmla, kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gitawag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, ti guba ang kurason, Sir Boy.
13: Mm-hmm.
2: Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura nato nga may mga problema sa kurason? Kay iba niya gahabok na mo, wala isla kabalo nga dugay na gali isla high blood.
13: Uh-huh.
2: Kay wala ka pa check up. Uh-huh. Ang rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa check up gid, especially sa imong blood pressure. Kay kung ulihin mo na balaan, way na nagdako nang imong kurason. Now we'll discuss ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
13: Thank you, Dr. Ramil, no. Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang gap-produce ang gihimo sinisang atherosclerosis, amo ni ginatawag nato nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag.
2: Mm.
13: Initapat ng mga LDL, they should be healthy in a way, no? Why? Because sila niga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing, kung magbalik na siya sa liver, dra na siya gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ini? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL niya, yung mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
2: Pero kung basanti ang imong lawas sang antioxidant kung nga halin sa DTX 500,
13: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbugat, mabalik niya sa imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
2: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
18: Yes, thank you, Dr. Ramil, no. So, ang ginmention earlier, no, ni Sir Boy, nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, ginmention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa atong kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism.
13: Mm-hmm.
18: Which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So, pagganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sa aton nga blood circulation, no, or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya, which is ginatawag naton nga homeostasis. So, pagganahon niya ang ning RAAS system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP.
2: Mm.
18: So nga naga-trigger ining RAAS system, may ara mga factors, Sir Boy kaga Dr. Ramil, no, nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
2: La, plakaon mo muna para, no?
18: Ikaduwa, amo tong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAAS system, no. RAAS system. So ang RAAS system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins, but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure.
2: Mm-hmm.
18: Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is gina-vasodilate niya ang aton ugat.
2: Mm-hmm.
18: But silingon ginapahitan.
2: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
18: Ang aton nga alagyan, kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan, agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
2: Yes. Sa so, ibagit yung kuna pala, inom ka dito X500, no? Ano pa matundan na grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkaguba imong kurason. Dok Sam, ato ta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kag ining ito ag hypertension.
0: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sa ining natuwag pag inflame sa aton yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglan tagid sa ginatawag antioxidant, no? So, nasilinta na sir, buong nabalik-balik, sa yung baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon, pero huwag mga high blood tungkol sang automatic ang ilang lawas na ga-produce ang vitamin C.
4: Which
0: no?
4: is a powerful antioxidant as well.
0: Na ang vitamin C, ngay pares natin sa DTX 500, ngay sa mga kasayas ang antioxidant, mga vitamin C, makuha na sa mga citrus sa mga pagkaon, no?
2: Ang namiya makainom ka may tisi kay kung may tisi ti isa lang ka may tisi pulo na ka
0: pulo ka pungkan no
2: pero kung may sobra lang nga kwarta nga di ka magbakal man kanami sinakaon ng pungkan kag,
0: pwede na tumalikawan ang hypertension do kung mayara kita sang vitamin C sempre vitamin A kag vitamin E no mga antioxidant
2: ina damo na sa nuts ha
0: nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A
2: kung tinga bukado ka o nga bukado kung damo ka na butong kaon ka man butong may mga bulig na while nga gainom ka sa mo nga DTX 500. Ti imagine ba? Ganom ka DTX 500, ganom ka may TC, plus pamanan mo sa mga butong da, bukado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
24: Saan nag-inom ka?
25: DTX 500.
24: Kailan nalasubong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500!
2: Kadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sining DTX 500, may TC or pure si adlaw-adlaw.
18: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko. So, ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag may TC, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa may TC, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga mighty si adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay ginapagwa ini.
2: Especially nga damo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
0: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon na yung mga silula.
2: Ang muna gusto ko.
0: Oo, hubin
2: sir
0: lang.
2: Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Oo, sa isinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
0: Oo, kaya naman, kung hubin ang silula, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi mag-tiga, hindi hindi dasig blood sir.
18: Hindi magpalya, hindi mahina.
0: So dahil kung hubin stroke ang imong silula, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dr. Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag mighty C.
2: Kung hubin ang korason ko, hubin ang tsura mo.
4: Oh, correct na.
0: Oh, correct.
2: So, kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and mighty C. Lantawab lang mga sekretos ang una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay. Damo prutas, di puno man asan tayo oxidant, di ba?
4: Correct.
2: Di kita subong, do, hindi na mahilig magkaon damo gulay, di na mahilig magkaon prutas.
0: Uy, kamahal man, Dr. Ramil.
2: Siyempre. Ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Amo na nga, permi na mo na ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi diri sa kalibutan. Sir Boy, dugang nga mga health benefits.
26: Ang nami sa DTX 500, may
13: kampyon ng iyang antioxidant, pinakataas, no? Mm. 1.3 million sa Orax scale. May upod pa kininga Charantia. Charantia is an extract from alinsa ampalaya, no? Alinsa margoso. That increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Mm. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa Charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga, Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or asang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium, kung ga DTX 500 ka.
2: Dugang nga health benefits sa mga kautura na to nga pala inom DTX 500, may tisikag purosis, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay, si engineer ya wala na diabetes, sa manang permitindog ang Manoy.
13: Makabulag.
2: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga kung ginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market, Sir Boy. Inya ikaw galihang kuan damo kalamay.
13: Ikaw galihang hoard.
2: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga. The more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom MITC para nga ano, malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Amatamaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
3: DTX 500! Nagatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Imong blood sugar test, pinatong score ganit?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
2: Pero importante, Sir Boy, ang ano?
13: Hamot ilok mo.
2: Hamot ilok mo?
13: Hamot ka, no?
2: DTX Herbal Soap.
13: Nga ginpabakot, nga ginpahamot bagid, no?
2: Amo na na ang ihabo na ton, Sir Boy, kung maligo na.
13: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas nga paligo ka, especially sa guwa, DTX soap ka na.
2: Yes.
13: No?
2: Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imong tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
13: Kaya ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo, gayal ang fungi kag bakterya, nga kakos skin diseases kag gapabaho sa imong lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay ya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat maputi kay ang BCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
2: Ang kape nga may antioxidant, Dok Sam, pero may ginato gina-recommend upod ta mga pe kay Sir Eljan Castanyo, no?
9: Yes, DTX coffee mix.
2: DTX coffee mix.
9: Antioxidant, ha?
2: May amarguso.
9: Mga pita, piliyon ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Ugasan, Sir Boy, tapos na napaligo, tinlo ng lawas, makinilan, tinloan mo man ang imong mga selula.
2: May amarguso, may de-sugared sugar cane.
9: Yes, DTX coffee mix.
2: DTX coffee mix, Sir Boy.
13: kape ka na, ga-detox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotionin, the herb of immortality. Kung namin sini, ginduangan pagkits ang pinakakampiyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, stevia. Why ganyan nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee, pero kung gusto mo
2: amo ning kape, sir boy, nga ang sugar, ya, sugar free dili free sugar.
13: Hindi siya, hindi ni siya kunang gatawag nga table sugar ang ginputang stevia niya.
2: DTX
13: from
2: premium
13: South America, no?
2: DTX premium coffee. Tandaan nyo na, medyo may kabalan tungod kay ang mga ingredients mahal-mahal man ka tama.
13: Si Sir Kevin, niya may ari niya may ginadugan pag ini sa DTX premium. Ano ni ginapuga mo, Sir Kevin?
18: Ginapugaan namon sa duwa ka D3 bio. Luwas sa ginapuga namon nga D3 bio sa DTX premium, no, ni Sir Boy. Ang amon kape naganamit pa ang sabor kay naa, naga-creamy
2: pag gananam siya.
18: No? Naganam, no. Luwas sa naganam, mas nag-healthy pa kay nga ang amon nga
2: bulletproof coffee na eh.
18: Ang amon immune system may back up na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Clinica D3 Bio.
2: So, amo na suggest na to, Sir Kevin, sa mga daw ayawan budlayan bla magtulon sa no sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampiyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni engineer, permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men nga ganami ang blood circulation. Kag isa sa mga pinaka the best gid nga sekreto ni engineer, gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa ka semana gamit ang liniment. Pero Sir Boy, kablo ka. Ang liniment nga santon, i-upgrade mo na.
13: Oo. Yung ano nangalan niya na son?
2: Siyempre, DTX 500 liniment.
13: Whoa.
2: Bantayan.
13: DTX 500.
2: Ato na change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na amon nga produkto.
18: Mas gin pa epektibo.
13: Mas gin epektibo. No?
2: Yes. So, amo na. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
10: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
11: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
12: Sige, sa kadlo, kapila ka mag-inom.
11: Sa
12: DTX 500.
11: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
12: Subong, kamusta?
11: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-ginibatya.
10: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ka-problema agad ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na yung akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
15: Kagsubong ka namin isa akong paminsara.
10: Mighty C, mapalit sa mga butika.
25: Para sa libreng nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
2: Anyway, tuta sa topic ko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa talk ni Doc.
26: Talk ni Doc.
13: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
2: Damo na hadlok, Sir Boy, sang tambok kay ang coconut oil is tambok. Pero ay sila mahadlok sa tambok sa baboy. Tambok sa karne. Pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga ato nga mga cell membrane, Sir Boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. E kung wala na sila, Sir Boy, paano mag-function ang imo nga selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40%, Sir Boy, no? Ang function sina. So, deserve as structural components ang aton nga cell membranes.
12: Meaning pa,
2: si ga-function siya as energy, nga, energy storehouses, kag-function siya as important nga gituag signaling molecules. Kung wala na ang lipid, Sir Boy, hindi na sila maging tsindihanay. Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, Sir Boy, kung may ara ka Clinica Ditribayo, may ara ka Sininga Ditribayo, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang ato niya Clinica Ditribayo, Sir Boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga nag-specialize sa again sa gituag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong selula. Di may MCT pagin, Sir Boy. Para maabsorb ang vitamin E sa imong gut, no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amo ning nakanami sang gituag Ditribayo kung ara na siya sa imong selula. Gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sang imong selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas.
12: Correct, no? That's the effect of Ditribayo. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mausasang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas sang aton lawas into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang Ditribayo ya, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka Ditribayo, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa Clinica Ditribayo.
2: Sa Clinica Ditribayo, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gituwag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong nga selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gituwag energy para sa mga importante nga components ng cell membranes. Siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gituwag selula.
12: Napag-gabi no? Ka-importante.
2: Ginaprotektahan niya ang buhi
12: nga selula.
2: Nga selula. Kung wala nang putos, wala nang cell membrane, patay na iya. Dali na, dali atak yun, dali matoksin, no, dali mahiluan. That's why nga amo ni ka importante ang gituwag cell membrane. Isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gituwag fatty acid nga makita mo sa Ditribayo. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapagwa nga higko halin sa sulod.
12: Correct,
2: no?
12: Tililipon na sulod, patay selula.
2: Ah, ti imagine lang kung di mo pagwaon.
16: Pati mo, Doc, exposed,
2: oh,
16: no?
2: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica Ditribayo.
25: Ditribayo. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang Ditribayo ka na. Ang Ditribayo, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditribayo. Adlaw-adlaw. Ditribayo. Ditribayo with Physio.
17: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Sa pagtumar ko sang Ditribayo bow okay gidang resulta subong normal na gid.
25: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo gid.
25: May TC. Mabalik sa mga butika. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Informasyon sa ikayong lawas.
20: Kanto ta sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica di Tribayo. Di siyempre nabalaan nato Sir Boy nga may caffeic acid, no? Mm-hmm. Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag di Tribayo. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
21: Wow.
20: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy.
21: Mm-hmm.
20: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang di Tribayo ti mayara ka anti inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
21: Wow.
20: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga, ano na, ang sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica di Tribayo tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na ito nga may inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. Kukaw. According sa gitawag, another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang Ditribayo?
22: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan namin ko sa Clinica Ditribayo, kaya nagnumbo ang kilo ko sa, ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
21: Uh-huh.
22: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa Ditribayo, kay kung adlaw-adlaw ka nagatumar gali sa Ditribayo, once nga ikaw, abi, gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga, leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung tamo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Chan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga
21: na
22: stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignala niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
21: Kung baga,
22: tin kang hormone, Sir Boy.
21: Sir Kevin, ano pagit?
23: Ang manubo nga number of chains, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica di Tribayo, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But si Lingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kay nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So ang MCTs mo ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas nga among ma-supply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memory.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, ganikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Light, kaysa nagligad, sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: impormasyon nga ginpagwa sa Sagay City Police Station. Mayara sa warrants of arrest si M sa duha ka mga counts ng pagpangimulos sa isa ka menor de edad. Sa impormasyon nga nakuha sa mga kapulisan sa sospek o kon ang sospek ang imbulbano sa pagpangimulos sa isa ka estudyante, samt nagapatigayon sinisang in-house training para sa preparasyon sang palaro para sa SPED students.
1: Preparasyon para sa BSKE 2026 sa Negros Occidental nagapadayon. Ginpahayag ni Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria nga padayunon sa giyapon sa Commission on Elections sa CONCOMELEC sa probinsya ang ilan naman nga preparasyon para sa barangay kag sangguniang kabataan elections apisar nga mayara sang hagna sa House of Representatives nga nagatuyo nga isayno ang BSKE sa 2028. Sunod naman kay Ananoria nga mayara sila sang existing nga pulisiya kag instructions gikan mismo kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Pahayag niya nga hindi ma-reset sang COMELEC ang schedule sa piniliay. Tugtog nga mapasar sang Kongreso ang hagna nga nagatuyo sa pag-reschedule sang BSKE kag mapermahan ini sa presidente bilang isa kalayi. Madumdumahan niya sa sinilang mga simana nag-file sang hagna sa Negros Occidental 3rd District Congressman Javier Miguel Javi Benitez nga nagatuyo naman nga i-reschedule ang BSKE sa 2028.
0: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 ng aga.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa dugang pa ang balitang regional 98 ka mga kahon sang food seasoning na kumpiskar sang CIDG sa Bacolod City. May balita si K5 Carla Longa.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Arestado ang 2 ka mga persona matapos makuhaan sang 98 ka kahon sang peke nga seasoning sa ginpatigayon nga entrapment operation sa Criminal Investigation and Detection Group Bacolod City Field Unit sa Economic Highway Barangay Masininga Siyudad sa Bacolod sa dumu Huwebes, Agosto 5. Ginkilala ang mga suspects na day alias Che, 64 anyos lalaki, isang ka foreign national, kag residente sang siyudad sa San Carlos, kag alias Chen, 32 anyos ka babae, kag residente sang siyudad sa Bacolod. Nakuha sa mga suspetsado ang 36 ka mga kahon sang assorted counterfeit condiments, 30 ka kahon sang magic sarap, 33 kasako sang magic sarap, 3 ka cellphone, 1 ka 500 peso bill, kag 2 ka mga salakyan. May kabugusan nga balor sang 470,400 pesos ang mga nakumpiskar nga mga magic sarap. Sa karon, magapangatubang sa kaso nga paglapas sang Republic Act 8293 o kon Intellectual Property Code of the Philippines ang mga suspetsado. Sunod kay Police Major Christopher Dulagan, Chief sang CIDG Bacolod, ni isa kabulan niya ginamuntol sang kapulisan ang supplier sa mga peke nga mga food seasoning. Ginapanong duman naman ang mga pumuluyo ng mga invigilante sa pagbakal sang food seasoning. Ini nga balita nga dulong sa inyo sang GDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros.
2: K5 News
1: Afa. DTX 500 Morning News. Once kaso sa murder na record sa Antique humalin sang January to July 2026. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
2: DTX 500 Morning News. Nagdamag
4: sa 11 kaso ng murder ang na-record kang Antique Police Provincial Office humalin Enero 1 to Hulyo 31, 2026. Mas mataas dya sa pulo ang na-record sa kapareho nga period ng tinalikdan nga tuig. Sa datos nga nabuel kang K5 News FM, ginalagkipandya kang darawa kakaso sa Banwa kang San Jose, kagtag isa ra kakaso halin sa Banwa kang Bilison, Bugasong, Pandan, Patnongon, San Romeo, Sibalem, Tibiaw, Tubias, Fournier, kag Valderrama. Sa piyak nga bahin, 11 man kakaso kang homicide ang narecord kang Antique PPO, nagpatas sa 11 man kakaso kang tinalikdan nga tuig sa kapareho nga period. Ginalagkipandya kang 3 kakaso halin sa Sibalem, kagtag isa ra kakaso halin sa Bugasong, Gasong, Akulasi, Lawaan, Pandan, San Jose, San Romeo, Kagtubyas, Fournier. Mamanaan nga pira sa mga rason kadya amo ang kalinginan kagdaan nga hiligot-anon. Kagbalita regional, halin na rin sa may probinsya kang Antique. K5 Irene Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Masobra 15 milyones pesos ng balor sang smuggled cigarettes na kumpiskar sa Dumaguete City. May balita si KK5 Rufa De Vero.
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: Mahigit 75 milyong pisong halaga na pinaghinala ang smuggled na sigarilyo ang nakumpiska sa isang pinagsamang operasyon na isinagawa noong Miyerkules, Agosto 5, 2026 sa Dumaguete City. Inaresto ng otoridad ang driver at dalawang pasahero na isang sasakyan matapos natagpuan na mahinhinala ang kontrabando.

0: banto at mga hindi dokumentado ng sigarilyo. Na-recover sa operasyon ng isang boarding tanker truck na puno ng pinaghihinalaang ilegal na sigarilyo na umano'y galing pa sa Pagadian City. Dinala ang mga naaresto sa Limagata City Police Station para sa wastong dokumentasyon at pagsasampa ng mga kaso paglabag sa Republic Act No. 10643 o ang Graphic Health Warnings Law at Republic Act No. 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Balita, ikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Hini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning News.
2: 153 ka low income earners sa nabasakla na kabaton sa ngayuda gikan sa DSWD. May balita si ka K5 Leonardo Viray.
1: GTX 500 Morning News.
3: Mabinalagone, naging panagtang sa nga DSWD Field Office 6 ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o ang Uplift nga bulig sa 153 ka mga binipisyaryo. Gikan sa panwasang nabasaklane, si Dalom sa nga grupto ang tagsa kapamilya, makabaton sa nga tig 2,000 pesos kada bulan halin na Hulyo tutup Disyembre 2026 nga nagalabot sa kabugusan nga 12,000 pesos nga bulig. Ang Uplift, isa ka programa sa gobyerno nasyonal para sa mga imol kaga mga low income earners nga apektado sa nagataas nga presyo sang gatong kuryente kaga mga nagapanguna nga mga balaklone. Ginpaagi sa manual payout ang para sa una nga bulan sa nga Hulyo, samtang digital banking o kunang e-wallets ang pagagamiton para sa masunod nga mga bulan, agod nga masiguro ang madasig kagluwas nga pagpanagtag. Balita regionale, nagikan diri sa probinsya sa nga klane. Ako si K5 Leonard Biray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
4: Tatlo ka mga balay na sunog sa Rojas City, Capiz. May balita si K5 Road ni Dalanon.
1: GTX 500 Morning Newscast.
5: Naglabot sa inisyal nga 427,500 pesos ang balo isang halit nga ginbilin sang sunog nga nagluntad sa sityo Casandra, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Takna alas 11:45 sang gabi, Agosto 5. Base sa inisyal nga assessment sang Bureau of Fire Protection, Rojas City, duha ka mga balay ang totally burned nga ginapanag-iyahan Nanday Armando Bilan Sr. kag Rudy Jimenez, samtang isa naman kabalay nga ginapanag-iyahan ni Ivy Caldea ang partially burned. Naibaluan nga human sa mixed materials ang duha kabalay nga nagkalasunog sang bugos, samtang concrete materials naman ang partially damaged nga balay. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Senior Fire Officer 2 John Mar Galve, Acting Chief sang Public Information Unit sang Rojas City Fire Station, iya ginpayag nga base sa initial nga investigasyon, nagumpisa ang sunog sa storage room sang balay ni Bilan na ginapatihan nga tuga ini sang faulty electrical wiring. Maswerte naman nga wala sang bay na pilasan sa insidente kag gindeklaran nga fire out ang sunog last 12:28 sang tungang gabi Agosto 6. Sa subong, padayon pa ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection Rojas City agud nga makumpirmar ang matuod nga gintunaan sang sunog. Para sa balitang regional, ini si K5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning News.
2: Iloilo City Government pangitaan sa permanente nga lugar ang mga orihinal nga bolantero. May balita si K5 Jenny Kauyunan.
1: GTX 500 Morning News.
6: Pangitaan sa Iloilo City Government sa permanente nga lugar ang mga orihinal nga mga bolanteros nga madugay na nga nagabolante sa mga merkado antes pa man inigin rehabilitata. Ini matapos ang manifesto sa mga market vendors nga nagareklamo nga wala sila sang mabenta kun adlaw sa market day sa mga bolantero. Sunog kay Mayor Reisa Trenias nga dapat mayara sang win-win solution ang magtimba nga bahin sa tunga sang vendors kag bolantero. Pahayag pa sang alkalde nga prioridad nila nga mahatagan sang pwesto ang mga madugay na nga bolante bangod na obserbahan nga mas nagadama ang bolantero matapos naging rehabilitate ang mga merkado. Sa karon nagapangita pa sang site ang Iloilo City Local Economic Enterprise Office sukun LEEO.
7: Nagapanawagan naman ang Federation of Iloilo City Public Markets sa Iloilo City Government nga iprioridada ang kayuhan sa mga vendors sa sulod sa merkado nga nagabaligya kag nagabayad sang renta. Samtang pahayag ni Mayor Reisa Trenias sa karon ginatun-an na sang Iloilo City Local Economic Enterprise Office at iban pa nga mga concerned agencies ang manifesto sa mga vendors. Report na gikan sa Iloilo City Inis ka K5 at Jenny Kaudunan para sa kapit na balita sa Tiso Publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Royalty share sa mga katutubo sa Palawan gin-question sa MPOC meeting. May kampiyon ka balita. Sika K5 Ray Almudal.
1: DTX 500 Morning Newscast.
8: Hinihingi ng alkalde at ng mga katutubo sa bayan ng Brooks Point, Palawan ang buong transparency sa paggamit ng 74 million pesos na royalty share na dapat ay napupunta sa kanilang komunidad matapos questionin kung saan napunta ang nasabing pondo.
9: Gusto namin makita resibo sa inyo. Saan ninyo ginastos yung 74 million pesos? Madaling sabihin, nakita ko ang kalsada, nakita ko ang mga estudyante. Mayroong scholars ang LGU, more or less 3,000. May papel, may pangalan, may paaralan. Magkano ang tinanggap? Gusto rin namin makita sa inyo, attorney, mahaba yung paliwanag mo, ay kayo ay nandyan, dapat ganito. Hinihiling lang naman namin, patingin, paano nyo ginastos yung 74 million?
8: Nalaman umano ang pondo ng magmalaki ang presidente ng BICAM, ngunit marami sa mga katutubo ang nagsabing wala silang natanggap na pakinabang dito.
10: Yung kahilingan namin, yung tanong ko, ilan yung kabuwang natanggap ng BICAM mula ng simula at saan nila linagay pagkastos. Sabi mayroong scholar, ibigay nyo rin sa amin kung sino yung scholar nyo. Kasi base dun sa inyong record, katutubo lang. Ay bakit naubos na yung 74 million?
8: Idinagdag naman ni Vice Mayor Mary Jean Feliciano na tinulungan na nila noon ang mga pinuno ng katutubo para makuha ang kanilang karapatan sa kabila ng kanyang pagtutol sa pagmimina. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin daw maipakita ang breakdown ng gastos.
9: Kaya nung humihingi ako ng breakdown ninyo, naghumihingi ako ng breakdown sa kanila, paano nyo ginastos yung 74 million? Hindi nila masagot-sagot. Kami sa LGU, tanungin nyo kami, saan nyo ginastos yung 20% ninyo? Saan nyo ginastos yung 100 milyones ninyo? Kaya naming ipaliwanag hanggang to the last peso.
8: Bilang tugon, nilinaw naman ni NCIP Director Jansen Huntila na ang royalty ay pagmamay-ari ng komunidad ng mga katutubo at pinamamahalaan para sa CRDP kung saan nakatagda ang porsyento para sa kabuhayan at iba pang mga programa.
11: So, ilang percent mapupunta sa livelihood? Tapos po, nakalista po yan lahat yung mga livelihoods na implement. May certain amount po yan. Mismo, yung community din po nag-implement. So kung kailangan po natin ng record, siguro makikita yan. In fact, nakasubmit na rin sila sa amin ng report.
8: Sa huli ay umapila pa rin ang LGU maging ang mga katutubo na ipakita ng buo ang mga naggastos at kung saang proyekto ginamit ang nakuhang royalty share mula naman sa Impilan Mining Corporation. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilan Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
12: Balitang National.
1: Balitang National.
4: Duha patay sa Pilason sa landslide sa Benguet. Patay ang duha ka mga individual samtang isa naman ang Pilason sa nagluntad nga landslide sa La Trinidad, Benguet kahapon nga adlaw sa Huwebes, Agosto 6. Sunod sa otoridad na trap ang tatlo ka biktima matapos nga matipag ang duta kagintabunan sini ang isa kakalanan sa kilid sang dalan. Ang mabaskog nga ulan ang dala sang bagyo Maymay kaghabagat nga nagresulta sa pila ka mga landslide sa lugar.
2: May standing order nga arestuhon sa Senator Bato. Ginkompirmahan ni Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro nga may standing order o gunmando si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga arestuhon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Matandaan nga nagpalagyo sa kusuriya sang Senado si Senator Bato matapos ang shooting incident sa Senate building sa Tinalikdan nga Mayo. Nag-issue na sa warrant of arrest ang International Criminal Court kung ICC para sa Senadora. Sinigid lamang naglapta naman ang balita ang inaresto na si De La Rosa. Apang ipalayag sa Department of Justice kung DOJ kag DILG nga wala pa sa impormasyon ng ahensya angot naman sa pagkaaresto sa nasambit nga senador.
1: Balita International.
2: Logistics Hub sang Russian nasunog. Nasunog naman ang Logistics Hub sang Russian online retailer nga Wildberries matapos ang pagpangatake sang Ukraine gamit naman ang drone. Ini naman ang ginpayag ni Tula Regional Governor Dmitry Malyev sa Miyerkules nga adlaw. Antes ini ginatake naman sang Russia ang Kyiv, Ukraine kung sariin isa ka individual ang napatay kag 24 ang pilason.
12: Balitang Sports.
4: Para naman sa aton nga balitang sports, Filipino women's lacrosse team nagtapos bilang 10th placer sa Japan. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
13: Nagtapos bilang 10th placer ang Filipino women's lacrosse team sa 2026 World Lacrosse Women's Championship sa Tokyo, Japan. Nalutos ang Pilipinas sa Argentina sa score nga 8-9 sa Oi Stadium. Ginkilala naman ang Amerika bilang kampiyon samtang silver medalist ang Canada kag bronze medalist ang Israel. Sunod nga maghapang ang team sa Apollo Sixes Championship sa Queensland, Australia sa bulan sa Oktubre. Para sa balitang sports, yung ginadulong sa DirecTV 500, Ditribayo kag MyTC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negro sa K5 News FM.
12: Balitang Entertainment.
2: Kai Cortez nagraduar na sa kolehiyo. Nagraduar na sa kolehiyo ang Pinay actress kag politiko nga si Kai Cortez sa kurso naman nga Bachelor of Science in Political Science major in Local Government Administration. Naibaluan nga man nagtapos si Kai matapos ang 20 years sini nga pag-eskwela. Samtang sa post naman ni Kai sa iyang Instagram, ginadedikar niya ang iya sini nga kadalagan sa iya nagtaliwan na nga mga ginikanan. Samtang nagpasalamat naman si Kai sa iyang university sa pagatag naman sa mga working students kag solo parents kaangay na lamang sa kahigayunan nga makapadayon sa pag-eskwela.
12: Balitang negosyo.
4: Masobra 2,200 ka mga bulong exempted na sa VAT sunod sa BIR. Ginpayag sang Bureau of Internal Revenue kon BIR sang Miyerkules nga adlaw nga masobra 2,200 ka mga bulong ang exempted na sa value added tax o kon VAT sa ginpago ang Revenue Memorandum Circular RMC number 87-2026 ang BIR. Ila ginpakita ang updated nga listahan sang 2,277 ka mga VAT exempt nga mga bulong ang naging endorso sang Food and Drug Administration o kon FDA sa idalom sang Republic Act 10963 o kon Train Law kag Republic Act 11534 o kon Create Act. Pahayag pa sang BIR ang issuance nga nagasuporta sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya ikalima nga State of the Nation Address o kon SONA nga palapado ng access sa quality healthcare pinaagi sa pagpanubo sang presyo sang mga bulong. Mga ka-K5, mamuyad po ang dalag ko ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy, happy birthday ka-K5 Vincent Coralde. Happy, happy,
2: happy birthday.
4: Birthday! Ako, si ka-K5 Zyro Benabay.
2: Gaga ko naman si ka-K5 Colleen Manzanares Cubia.
4: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM.
14: D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako galing siya rin, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's a akong tutunalamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kung layan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
21: Ka! I-shoot na ga!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod. Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
25: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
29: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
25: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: It's the
0: the best part of the day.

0: siyang sangkopa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: 101.5 K5 News FM.
3: K5 News FM. News FM. Araw sa K5 News FM Philippines, Lasay Street 1 sa aga.
4: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
5: Kaghimay-himayon, standby!
6: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
4: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
5: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
4: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
5: Subra!
6: Objective and analytical.
4: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
5: Di pagprangka lang bala.
6: Informative.
4: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
5: Inaiya!
6: No holds barred discussion on hottest issues.
4: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
5: De, ano nang resulta sa kaso?
7: Hulat-hulat lang!
5: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
4: Oh, come on! People of the Philippines!
6: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
3: De los Pueblos! Sa kamaydag morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga ka mga ka-K5 sa igan sa may bayon? Luha sa kaumari babaw sa kabukiran lakip na sa Bilog ng probinsya. Sa Negros Occidental, Kanakbanwa sa Bacolod, Bilog ng Negros Island Region. Good morning Philippines and good morning world.
8: Good morning! Foro de los Pueblos!
3: Kami gaya po ninyo power to every morning. Ako naman si K5, Aljan Castaño.
5: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
3: Kami ang inyo sa Riding in Tandem until 9 in the morning. Medyo maulano ng ato niya Friday morning sa Karong Adlao. And, you know, kayo na sa agang, maraming bukmok sa ulan. Siguro at around 3 o'clock in the morning.
5: Grabe.
3: Grabe, dugin ula lang. Pero, subong naman, doon ang kanay-kanay. Kaya pinchindi ko ni, karoon dugin gamit, init naman eh.
5: Kaya makuha siya, mabubo, mauntat, mabubo.
3: Pagkahapon, pero kumong ang projection, kag ang forecast, nga medyo maulano ng aton sa weekend, so pabuton ta net until Sunday, medyo maulano ng aton sa nga panahon. At pisar ka maulan ng panahon, nag-aayog yapo ng aton pamantyan. Bangod na kita kulba, bangod arang power trio sa aton tupan. DTX 500 Mighty C, Ditri Bayo, kag parisan pa sang kape nga ginapangapina mo ni Kipay Berica, wala aslom sa sulok-sulok. DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, naka-detox ka. Hoy, kamusta ang mga Pinoy abroad? Ha? Wala yung mga kamungabayan sa kalibutan, updated bang kamugyapon sa mga balita diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental pagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5 and of course aton naman official nga YouTube channel kag sa streaming eh apos dagin kadto ka mo sa online streaming Play Store
5: lang.
3: Lang,
5: okay lang
3: kadto ka sa app nga K5 News FM Philippines nga app pili ka lang dako nanong pamatian mo karay at Tagalog ukon na Cebuano. Depende sa huyog mo.
5: Ilocano eh.
3: Oh, bahala ka, kaya harap mo nang isabila. Ilocano, Ilocanja, kung gusto mo na. Pili ka mo kung anong istasyon na nagustuhan.
5: I like it. Pili ka.
3: Kung Riquez Bacolod, of course, ay kapilian kay kung sasagay, kara ka sa 89.7. And of course, kung nara ka naman sa Southern Negros, Kabangkalan, ara kita sa 102.9, kag sa Bacolod, 101.5 FM. And sa aton sa ding mga kauturan, ano mang ginahimo niyo abroad, kami ni K5 America. Katabayo sa inyo sang more night. Good morning, kagunan.
8: Mga mainit lang issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: Well, sa mga utod naton, subong adlaw Friday, may klase. No? Why sa suspension of classes?
5: Yes. Oh.
3: Ang ulan na hindi siya consistent eh. Pabugso-bugso, no? Pero kada hapon, faithful lang siya. No?
5: Faithful lang siya.
3: Ang siya, agay, ah. Ang pagbaskog ya inang kwan lang ni patabo-tabo ah dire tabo alis mo no. So sa mga utod naton nga may mga classic kag opisina basi iban sa duga barikutot pag kag banami pet one to one da ya nga barikutot patra jam na pagbarangon da kamo jam na he mos do kamo kag magpararigos adlawon do kami nga pa rin yung power do every morning, K5 Eric and K5 Eljon. In Adlao is a wonderful day and a blessing to all of us.
5: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat kay nakabugnaw, nakabugtaw kami sa isa ka matugnaw nga kagahon nga puno sang paglaom kagrasya. We are grateful for the fruitful and blessed weekend you have prepared ahead of us. Lord, protect us from floods, landslides, kagtanan nga klase sang kalamidad. Keep every family safe, guide those who are traveling, and bless those who are working hard to provide for their loved ones. May your peace fill our hearts and give us wisdom para nga maayo ang amon nga paghatag sang desisyon sa amon ginahimo sa tagsakadlaw. Salamat Ginoo sa imo wala untat nga grasya kag pag-amuma sa amon. Bless us all with good health sa sining weekend, good God, dear Lord. And this we pray in Jesus' name. Amen.
3: Amen and amen.

0: Okay, pata sa tanan. Ato na ni. Of course, Kabang Kalan, Southern, Northern, Central, Bilog, Negros, Island Region. Except Saturday.
1: Ang gay, dolgi sa ato, no? Si El Karim ka pabalogin?
0: El Karim, muli nga.
1: Oo.

0: Foro de los Pueblos.
1: I want to say something to the sport itself, to the tournaments, the federations, the organizations that shape how tennis presents itself to the world and which stories it chooses to tell. Alex Ayala is a gift, not just to the Philippines, not just to Asian tennis, not just to the WTA, but to the sport as a whole.
0: Grabe ang kalami pamatian. Nakaka-proud manging Pinoy. Kuna mo ning mabatian mo kag Hipay Beric,
2: no? And the first Filipina to
0: silinga to the first Filipina to achieve this world stage. Mm. And you know, he's not only a gift to the Philippines, siling ni Serena Williams, a legend, no?
2: But a sa gift tennis.
0: But a gift in the tennis sports. Kaya imagine mo kag Hipay Beric, kun hindi bangod kay hindi kay makita ang isa lang oras, siya puno stadium mo.
2: Guinness World Record na.
0: Guinness World Record in just one hour.
2: In just one hour, why mahimo ni Federer?
0: Kag
2: why
0: ni Nadal?
2: Nadal? Why mahimo si Dalagko? Nga ni Ivanovic, why na mahimo?
0: Djokovic?
2: Why mahimo? Ang nakaimo lang.
0: Alex Ayala.
2: Alex
0: Gin-repeat yung ginubra ni Venus Williams 20 years ago. No? Alex Ayala Guinness is the World real deal sa tennis world. And he's she's bringing... audience and fans every time ang pang siya.
2: Ang audience, siguron, grabe.
0: Charismatic kayo.
2: Charismatic.
3: Ulan sa panahon.
0: Tamtang nag-aulan ang suporta kay Alex Ayala, hindi na pwede man deny nga si Maymay, manugsulod naman din sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Ang PAGASA naka-standby sa line number 1. PAGASA, good morning.
2: Morning.
4: Yes, sir. May aga. Salamat ko lang mag-isang mga super pakulot. Yan ang pinakauling lakas ng panahon karoon niya. Now, Augusto 7, 2016. Alas patokan na sa agaw din sa kata ng low pressure area for Merting at Maymay at binabulupan tapatin sa taran niya sa Pagkita. Yan sa 670 km sa Tangan San Isabela. Samtang ato naman kita mo ito ng tropical cyclone na si Bosong Farm na international name na Dolphin uli manasikatan na sa 1,095 km northeast ng extreme northern zone. May maximum sustained wind na sa 140 km per hour and gustiness naman na sa 170 km per hour. Ang mobilis sa karoon na sa west-northwestward na 20 km per hour. Southwest monsoon naman ang apikto sa center ng southern zone at western sector ng Visayas. Tawasin din ang sistema ang bilog ng western Visayas. So, kapag iba po ang paglumong niya kalangitan, may scatter yung mga pagulan, pagpangilat ng gulat ng southwest. Ang Negros Island region naman, magapang iba po manakakay sa magalong niya kalangitan, mga isolated yung mga pagulan, pagpangilat ng gulat ng kalangitan. Makasarangan tuntun mabasog ng hangin, madali na bagat ng katungtad. Magandalas ang makasarangan tuntun mabasog ng pagbatot sa kadagatan. At sa atong temperatura na sa 24, tuntun 31 degrees centigrado. At daw, nagabunta ka ng 5.39 Pinas ng aga. Magatunod alas 6 at 12 karon sa hapon. Ikaw na pinakauling ilakas ng panahon, ikan din sa Iloilo PAGASA, Charlie Debra.
0: Thank you so much, PAGASA.
3: Ulan.
0: Ipay Beric, dolayo, manggit ang bagyo. Nga, grabing ulan sa ato, no?
2: Tungod sa habagat ginasuyok.
0: Gina-enhance niya nga bagat, no? So that's why, batsyaga na ito ng mabaskog sa liga pag tupa sang ulan.
2: Yes,
0: notice na ginasang aga, no, ginabuhos yung ulan.
2: Gasaganang
0: ulan sa ato, batsyagan mo gin mo, no? Pisa na hurago ko, hindi matiyon mo ko sa ulan.
2: Pisa pa.
0: Joke.
2: God bless the ulan.
0: Sa ato naman, gabaga, kagmainit ka mga balita. Philippine Science High School, isa sa pinakadako nga Philippine Science High School, ipatindog sa siyudad sa Bacolod. Announcement na ni Mayor Greg Gasataya.
2: Philippine Science High School?
0: Philippine Science High School. Kundi may pisay naman tiyang adaan nga rin sa Bacolod City National High School.
2: Oo.
0: Pero this time around, mapatindog sa pinakadako. Hibaloon ta ni Karona. Kay manging kopod ta si Attorney Martigo sa interview ni K5 Wilson Villena.
2: Taho na.
0: Barang aton nga hibaloon karon kag K5 Beric. Kag, of course, kamalo ka naman kung Philippine Science High School. Medyo mataas ang standard sa pagtudlo.
2: Oh,
0: na.
2: Oh. Daw mga TUP lang ang halikin science.
0: Science ang focus. Kag Trinidiga, tuhaw ang mga kamalo kasubong. Sa mga high school, gin-introduce na ang ginatawag nga robotics. Bla.
2: Oh, oh.
0: Kaya kalabanan, mga kabataan, subong sagad na mag-imo sa mga robots
2: na.
0: Mo, no?
2: Oh,
0: and we have to invest sa money yung mga bagay. Kay, so, unang Indiano mo lang man?
2: Magambal ka nga Philippine Science High School, kay Pabedyan. Sa Manila, na may mga amos.
0: Uh-huh.
2: Si subong kumiyari ka, ding bata, upis kulahon mo libre. Ang matabuhin sa upis kulahon, bata mo libre, ang curriculum is focus more on science.
0: Correct, no? Kaya mo ning mga bantayan na karoon, ha? Diin, ayan nila patindugo ng campus ang Pilsaya, dun sa aton sa Bacolod City. Sa piyat kabahin mga ka-K5, na report ini ni ka-K5 Eric sa itong nagligan ng adlaw, ili pagka-aresto sa nga, sino, di na, ini mga Chinese national, di? Pahilan din sila kaso, kaya matyagan ko doon na, andan nila sila pang Miki Permino?
2: Na-interview ko siya.
0: Tiyanong sabat siya, kahit hindi mo siya interview mo.
2: Nanugay-lugay ko.
0: Election niya. Hindi
2: ko siya nanay, nung tatlo interview ko. Hindi ko siya tamang siya nanay, ngunawa.
0: Tanin kita, bala mo sa siya, Chinese ka kay Spanish ko.
2: Na-even siya nanay, nung tatlo. Pero sila isang isa kasi IDJ niya. Sir, ka-deny na siya nga, involved siya. Buyer lang siya ko, no? Nikot yan mo mo ng Yapon, buyer kang seller, pareho mo na lang.
0: May salabton ka mang Yapon. Why ka man exemption da? Sa piyak kabahin, may isa kabalay, amunin blakong kaisa. Hindi ka madiskubrihan, pero may mga sirkumstansya ang magpakilala kung anong ginatago mo sa lud balay. For example, hindi ka balay, sino magdomdaho, mabi? Nga may mga adoy gilid na sulod. Kaysa masunog ang balay, natupok sa kalayo, ang recovery, abi mo na, no? Drug paraphernalia.
2: Kadamo,
0: sa sulod balay, but si ganun na to ka balay, nasunog. Kay basi mo lang inihimo ko siyang hulot-hutan. Di karo ko nagasingotanay, na sinindihanay sa foil da. Di natural, basi ko, ay dodo ko sa investigasyon, ano ginalinan sa sunog? Basi mo lang kandila naman, kagipay meri. Ay ho, sa piyak kabahin, dito sa Dumangas, Iloilo, may duha ka manunudlo, ginsettle sa school division office kay naglinaway. Pero diriya sa aton, may isa ka public school teacher, gindakop bangod sa kaso nga rape dito sa siyudad sang Sagay. Grabe na gini, no? Kag, kay ina sa nga gaga po kita sa viral nga video, gindelete ko na. Sa online subong, may isa ka video sang tatay, upod siya sang bata, yan siguro bata, yung mga 12 anyos.
2: Okay.
0: Ginapakabalaot sa social media, kaya nga ako mahalok sa bata, mga lips to lips, kasi sa bata.
2: Ay, ano na
0: yun? Kaya hindi gidya mo, siling sa iba, sinatural, no, siling gidya sa mga netizen, hindi niya normal, ngayon public, mamo ka na yung bata mo. Didilet ko yung planning, boss, blibo. Yes, makita, maging sakay sila sa yate, ga-drive siya sa yate, tapos ang bata, yung ga-drive, ginatulo ang urok tatay, tapos sa lukan, bausus ka damo, sang lalukan, dito, gin. Hindi mayo ang reaksyon sang netizen kang ipaybari.
2: Kalain,
0: no? Sa piyak, kabahin, halonggig ka mo, kami tatlo ka mga individual, pilason matapos maksidente sa manwa sang ilog. And, update sining India National bladum duman yung naging tiro tas William Monte. Sunod sa report, may ara nakuha nga CCTV footage angot si ini sa pagpatay sa iya sa barangay William Monte. Tiyato naman kuno sa Rako. Di okay naman niya kung i-evaluate man lang authenticity pero sining nga may cyber crime abe. May nagtira si mo sa Facebook tapos nagigamit siya piki nga account. At iya si Rako yung masilingin niya nga ako na kami na baton nga muna porto ay pagkabisa na sulba.
2: Siya, doon may karako, Andre.
0: Kaya mo na mabulubod line. Pero at least misan pa paano. Dito man sa may Surgapon. Duga tutok man to sila. Ginibisigara mga karako itong mga pagpamahaw ka kalanabo bla sa mga high schools dito. Mga prank calls bla kaki pa, Beric.
2: Tingin ni Garan nagligay nga dalaw, duwa ka dalaw eh, klase.
0: Ginaw si isa nila to. Tiwag ganit siyang sulbar sa bakulod.
2: Huwag.
0: Ang guwasang Rako, ngalan lang namin, pasinsya lang din sa mga amigo at sa Rako, no? Because they're all our friends. But we want to be honest that you don't have the capacity to solve things like this. Though limitado because, inat because hindi sila competent, kulang sila sa gamit kang ipaberik.
2: Kulang gina.
0: Why ta gamit, ha? Kunang ko sila, makantos na sa Amerika. Total, mga, so una, gani, uso mo lang lakat mga officialist natin sa gobyerno, bisan mga barangay officials. May lakbay aral. So why not lakbay aral kag kadto kamo to sa cybercrime division sa Amerika? Matuon kamo to, mangkot kamo ano mga pasilidad ang ginagamit nila nga matrix up nila asta yang child pornography di sa aton sa Pilipinas. Di black key fiber eh?
2: May aral sabi nga app kang ginagamit, pero buta nga hindi ta pwede kagamit sa diyaw.
0: Hindi mangkot to labi nga hindi pwede. Mangkot anong technology ang gamiton? Basi pwede taman bla magamit ang technology. Kaya ba't may partnership man tamo? With America? Or pabulig ta sa ila? Hindi na tayo patas-taas bugal ang balut. Hindi, paano namon mang-inefficient sa paglaga sa mga muniman? Ha? Kaya total may ara man tang mutual agreement sa ila? Di ba?
2: Sa defense.
0: May, ang panawag sila MDT, Mutual Defense Treaty.
2: Sa defense, meron kita.
0: Tiwi na tabi nga. Or, para mayo, padala kita sa aton nga mga police nga graduado sa akademya. padala sila tumatuon lang kag ipabirik.
2: Tiara man siya NBI, mayara man tada.
0: Tiwain na, hindi sila tumakalakata. Tiyano na nila, tinunan nila kung ba sila gabit ni pagabot.
2: Nakatraining siya 2 semana.
0: Ha?
2: 2 semana.
0: 2 semana?
2: NBI expert.
0: Pero galing ang itunan niya, tuya, mga standa sa software kag hardware. Oh, programming, tuya, hindi tuya party sa...
2: Tikis niya mo man yung nagamit si NBI. Si FBI, yan bala ito.
0: Ay, galing ha?
2: Yung sila di ka nag-training, yung dealer na itong hilang.
0: Iya, muna yung nga ito ng problema. Di ba pag-abot sa mga cybercrime, ano kita ka-competent to address ang mga pagpangabuso sa cybercrime?
2: Langga
0: by identify yung mga taong aras likod. Sa piyak, kabahin, sa ato naman, Foro Trivia, himaloon na ton. Nasaan itong World War II, may mga sapat na gintrain ng Amerikano?
2: Uh-huh.
0: Nga para sila na lang ang magbumba sa ilang mga kontraka kay Pabirik. Mga sapat?
2: Yes.
0: Grabe. Tiba loon tali karon.
2: Even in the Second World War ang mga nagagamit.
0: Biyara, kari pa bang kot mo yara gani joke kay Pabirik. Singa, babae pinamangkot. Are you a animal lover? Oo. Lalong-lalo na pag Red Horse. Pagkot siya, singa, are you an animal lover? Yeah, especially if it is Red Horse.
2: Ayun, may iba na. May isa man lang nakita ko.
0: Ano?
2: Are you an animal lover? Ang babae? Inagbayan niya ba na? Yes. I love animals. Agbayan niya ba na?
0: Tapos may araman na pamangkot kay Gipay Merig. Linga, kanino ka gumigising? Nga, wala pa akong tulog. Di ba, patay ko kanilang sa opisyo nila? Linga, kanino ka ba gumigising? Eh, mangkot, sabat siya sa tao. Wala pa nga akong tulog. Galing pa ako ng ospital. Tato naman yung mga pagpakalagad karong adlaw, bantayan hindi mga ka-K5. Ano yung mga mainit yung mga balita? Ang balantayan, subong mga ka-K5, iningampang ni first time in the history nga maka-double si Alex Ayala. Ang pare sa double sa tennis is Venus Serena Williams.
2: Serena Williams.
0: Oh.
2: Tiway na grabe nga mga ngalan na.
0: Grabe nga mga ngalan.
2: Pero sing nagpares yung nakay Kobe.
0: Ang gwa niya sa Liga Kipay Berry, kun ikaw abi isa ka bataon, no, nga player. Nga nagdako ka tan-aw sa hampang nila. Ti ang pagupod kay maging partner mo siya sa hampang. Goosebumps pa nawag ta na Kipay Berry.
2: Oo. Hoy labot nga isa gaga
0: starstruck
2: star na da.
0: Oh. Ama kasi dawa mo sa imo eh kung magtupad ka mo di si K5 Julius, ga starstruck sa kung matupad ka mo. Sa aton yung mga kulturan, yung gawpon sumong adlaw, ari pabati na ito nag-interview ni Serena Williams para makita nyo kung daw ano ang i-admiration sa Filipino tennis star. Nami bla, kaya doon ka bugalon ka nga Pinoy ka.
2: Ay,
0: yung imo kasi manwagi na tingala sa bilog nga kalibutan.
2: Nakaka-proud.
0: And she's bringing the flag of the Philippines. Kita mo to after the game, ambal niya. Kamusta kayo mga kababayan? Iwagayway ang inyong mga bandila. Because gusto niya makita ano kadamo ang Filipino community. Grabe nang damo kag Pinoy sa Toronto kag Ipamere.
2: Damo Pinoy sa Toronto kag damo Canadians nga
0: grabe ka nagin dyan subong nyo. Ang mga enunciation mo yan, no? Canadians!
2: Ang magkakadlaw ko, kaya mga Pilipina, ito gina-interview, do mga Canadians maghambal.
0: Tood ka?
2: Ang English nila ya, Canadian English.
0: Grabe, tinatural, maka-adapt na mo. Gina-adapt na ito ng ilas yung kultura. Tiyari yung pamatian ta Serena Williams bla. Kung paano ang ipagkilala kay Alex Yala.
2: Pasiritan.
0: Burst, diglik subong Toto Vincent. Mapasiritan
2: ta.
0: Happy birthday, Kipay Vincent. Ya, ayala. Vincent ka, Coral Day. Ta, no, ipasiritin lang. Ano'y kanta subong si Toto Vincent. Ah. Sa second portion talang na ipakita, no? Ang interview kay Miss Serena Williams. For the meantime,
2: dali kita
0: kay birthday sa atong Mr. Boss Damlag, the official singer sa Libertad Public Market every morning. Boss Damlag, happy birthday from your K5 News FM family. Isa sa pinakapisan kagway gamong atawa. Oh, K5 Vincent Corralde. Aber, happy birthday! Ang muna yan.

0: si Brother Ronnie Sabit, dira sa dumanan, ha? Kapakamusta siya? Anali Arellano, oy, pariyo na sir nga nagkanto ka sa birthday ho. Wala mo man nga kaginimbitar, ay galika.
1: Gilbert Cordoba, mayong agal na
0: si Mercy Flores, ara. Nobilitin happy birthday kay Kuya Romeo Encarnacion. Kaya nag-celebrate siya birthday. Ara siya ho, si Kipay Vincento. Oh. Atom na sa Westland, tanga po, Mablaw. Doon mo abugin. Good morning, Sir Eljan, Sir Eric, si Krito ni Alex Aladrig sa Gabakal Ditix, Coffee Mix, kagsaging sa room store pag na akong bilis. Gusto ah!
1: I like
0: it. I like it ah. Si Romy Pasigado ah. Kami, amuna, we love that kind of idea. Actually, ang isa kasi Krito eh, kay kanami sige performance, naway sige ng kapoy, Pulo kang blood circulation niya, ka-kampiyon.
1: Nakamaitisi siya po.
0: Ginpainom siya ni Kipay Merik, extend.
1: Ay, isa pa na.
0: Friday na, Subong.
1: Extend
0: na, oh. Igaliway na sa extend, Subong, kay ginagalaga niya na pag-extend, ginaway na sa ilextinan. Niya, pasta na, Subong, kinunipayo. Commercial kita mga kakipay, ang ginigabahin dala na sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pang oras, lasay, 54.
2: This time check is brought to you by Playtime, Playtime Entertainment, Born for Happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light, Gaan ng May Kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo run until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Kadto ta sa mga dugang nga mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw. Ari ang mga dugang nga benepisyo kung pala inom ka sang D3 Bio adlaw-adlaw, Sir Boy. 50% sang MCT ara sa extra virgin coconut oil.
6: Correct.
5: Sino lang ang may D3 subong nga may Visio?
6: D3 Bio lang.
5: D3 Bio lang.
6: Lang ang malakas.
5: Di kung damo MCT ang extra virgin coconut oil, di isa na da ang pinakadamo ang lauric acid. Di kumasiling ta lauric acid, ginadecrease niya ang stickiness ang ito ang blood platelet. Kag makabulig ni siya, para nami imo nga digestion, para nami ang ito ang motility or ito ang flow blood sa imo nga tiyan.
6: Correct.
5: So, once nga nami siya, tinami ang imo nga digestion. Ang nami pagid sang MCT, ang iya nga secretion, Sir Boy, ginareduce niya ang cholesterol sa imo nga dugo, kag-atay, para nga hapos ma-absorb ang gitawag o magamit ang calcium kag-magnesium para sa imo nga strong and healthy bones. Kung pala inom ka D3 Bio, ang nakanami pagid, hindi lang hastada. Once nga ang lauric acid ma-oxidize sa imo lawas, it will convert to monolaurin.
6: Mm-hmm.
5: Once nga mahimo na na monolaurin, no? Strongest nga antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, kag antifungal properties among MCTs. Ti ang inyo nga D3, may lauric acid, wala na. Mm-hmm. So D3 Bio kagid, para nga nami ang imo nga immunity, na healthy ang imo nga tinai, nami imo digestion, kag nami ang absorption sa imo nga mga essential minerals or nutrients sa imo nga cellula. Well, amo na ang ma-offer ni D3 Bio. Sa 14 pesos pa lang, ang iya nga benepisyo, sintimo ang benepisyo.
6: Grabe,
7: Nagdumunda mo benepisyo.
3: D3 Bio!
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
7: So D3 Bio, Sir Boy, nabalik-balik tanong nga mayara sang caprylic acid. No? Isa ka sahi sang MCT. No? Nga gina-convert sang aton nga lawas into ketone. No? Nga mo na ang naghatag sa pagkaon, energy sa aton nga utok. Kagamulan ni Sir Boy ang makakross sa aton nga blood-brain barrier. Luwas ang antioxidants, ang keton, ang mulan ni makasulod dito sa aton nga blood-brain barrier, Sir Boy, nga malikawan nato niya ang pagkamalipaton. Siyempre, alert kay, no? Pero may kay nga, may haras ang ginatawag pagkaon ng aton nga selula sa aton nga utok.
9: Correct, no? So, ang gin-discuss ni Dr. Ramil, which is lauric acid, amo ni siyang C12. Ang kay Doc Sam naman, ang caprylic acid, amo ni sa ang C8. Mm. Ang tunga-tunga ang akon, ang C10, which is capric acid. Ini naman siya ang super fighters nga ra makita lamang sa virgin coconut oil na ara sa D3 bio. You know what? Ang abilidad niya bisini, once ma-convert na siya, no, into monocaprin, ang specialization niya is pat yun ang bacteria, pat yun ang viruses, pat yun ang fungus. Halos tanan nga makita yan niya sa lamahon niya ni sa imong lawas. So ini man ang nag-increase ang imong energy expenditure kag naga-contribute ini sa pag-lose weight kag pag kakas sa mga fat sa imong kalawasan. So pinaka-importante, why not take D3 bio? May caprin, ay may monocaprin ka na, may monocaprin ka na, may monolaurin ka pa.
7: Kumpleto na. Kumpleto.
10: That is the advantage of medium chain triglycerides only found in D3 bio. Hindi mo ni makita sa other vitamin D3 supplement. Why medium chain? 6 to 12 carbon chains. Meaning to say, sakto-sakto lang dasig i-process ang lawas. Kung long chain, dugay. Kung short chain naman, wala pulos. Wala na unod ng carbon chain. Wala na energy. So, ang namigid, ara sa tunga, ang itawag ng medium chain triglycerides, ngara sa D3 bio. Gapanami na sa imo energy, nami pa ang imo metabolism, protektado ka pa against flu viruses and bacteria, fungi, and even ginatawag nila nga mga parasites. Mag D3 Bio ka na.
11: D3 Bio! D3 Bio!
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika. D3 Bio! Health News! DTX 500! Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagin ako makabatsyag sa sakit.
11: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
11: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant na nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
22: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift,
25: OT,
26: Breadwinner.
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
27: Let's go!
28: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
27: go with the flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
27: Charmy,
24: let's go with the flow.
29: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog, walo ka o

0: that, ma-audition, pamangkot din ka mo, pwede ka-audition.
1: Okay.
0: Kunari ka mo sa Murcia, eskwilahan sa Murcia.
1: Okay.
0: Ari ka mo eskwilahan sa Talisay, Silay.
1: Okay.
0: Bago, Bacolod.
1: Okay.
0: Pontevedra. Kung gusto niyo magpa-audition, diri ka mo sa K5 News FM, Bacolod.
1: Okay.
0: Pagitaan nyo ang duha ka mga ngalan sa mga gwapo. K5 Rods Palma, our manager. And K5 Marbs Aranwes, our assistant station manager.
1: Duha lang pagitaon
0: na. Duha lang.
1: Oo.
0: Tira na bala.
1: Hindi ko pagita sa iban.
0: Hindi ko pagita sa iban. Kaya iba si Kunlay na yung makantuan ka ron. So, kanto ka mo. Kunara ka naman, Kadi, sabi ka K5, Eric.
1: Are. Kadi, Sagay,
0: Iskalante. Sagay, Manapla, Iskalante. Dito kaya kanto sa K5 News FM Sagay, pagitaan lang ang isa lang gig kangalan.
1: Okay.
0: SM Colin Cubia.
1: Amo lang pagitaon mo.
0: Station manager Colin Cubia.
1: DYJU, ah.
0: Oo. Kung ara katubuso, kalatraba,
1: are naman.
0: San Carlos, kanto ka naman kay SM Brian Morden sa K5 News FM San Carlos.
1: Okay.
0: Pabangkot, kung ari kuya Gilngan, Billy Hermoso.
1: Isa pa na.
0: Kanlaon, din ka. SM Steve Flores.
1: Kanlaon ka eh.
0: K5 News FM, Kanlaon ang katuan mo.
1: Ang number one estasyon sa Kanlaon.
0: Muna.
1: Ginapamatian.
0: Kung ara kaya sa Negros Oriental, kung lapit ka sa Bayawan, Bais, Mabinay,
1: ara kami sa Pamplona.
0: Santa Catalina, Pamplona, gusto niya magpa-audition. Ginubran, K5, di nakita na sa dance venue mo.
1: Para sa audition?
0: Audition sa newscasting competition niya.
1: Di niya ibutang?
0: Dito sa isa ka venue ng lapad. Bilib ko ni sa manager Kabayawan. Pagkita si SM Randy Coronel.
1: Okay.
0: Ah, hindi na siya military. Plidoy lang kaya Coronel.
1: Oh, why na siya ranggo?
0: Hindi siya ranggo. Coronel lang. Oh. At kinubaan mo. Kinubaan mo ba? Ayaw ginitan. Kinubaan, Ilog, Kawayan, Sipalay. Kabangkalan. Himamaylan. Kadto ka mo sa K5 News FM Kabangkalan.
1: Oh, binalbagan pwede man.
0: Oh, kag mangita na ni sila binyo tuguro ko din damot ya binyo, no?
1: Damot to, damot.
0: No, ikaw pa lang eh pag silim mo ma-request na pwede ta magamit king hall ni Kwan.
1: Oh, pwede ya binyo damot to.
0: At sige. Dra ka mo pagita sino ang pagita ko nila nga ngalan K5 ba?
1: Si K5 din siya tita manager ko eh.
0: Uy, di na pa may ibang babla na.
1: Ibang babla.
0: Pwede ya.
1: Ako na yung manager mo.
0: Para ka naman na bisa Dumaguete, Sibulan, Dawin, Buanggita. Ha? Pwede kaya sa K5 News FM Dumaguete. Pakitaon mo Sir Bernie Cabusaw.
1: Ang gwapo ang station manager sa Dumaguete.
0: Ang matabo, sini nga may audition ta. Kaya ang tanan nga makuha sa audition, ang kwaon sa Dumaguete, duwa kabilog yung skulahan.
1: Duwa.
0: Bacolod, duwa, Sagay, Kabangkalan, duwa, Sagay, duwaman.
1: Duwa,
0: Kabangkalan, isa. Kanlaon, isa. San Carlos, isa.
1: Bayawan, isa.
0: Total, pulo. Ang tanan eh, may orientation sila by August 30.
1: Okay.
0: I-orient sila about news writing. Radio news writing. Kaya ang radio ya is kiss na mo halok black ipamiri. Keep it short and simple.
1: That's radio.
0: Oh, radio. So, laban-laban niya, tatlo lang yung paragraph aton. No? Headlines mo naman eh. And then, i-orient sila. Kag may sampling kita kung gusto nila ya kung anong mga styles ang ano, sampulan
1: sample,
0: sila
1: abi, ni. Sample, abi.
0: Tagalog din mo.
1: Oh, Tagalog din, Tagalog din.
0: Sampung mga lalaki ang napaulat pinatay matapos silang nahuling. Ah, para pa mo na budlay, bigay ko na script ng
1: mga tao. Ha? Dami
0: na. Mga ita tani
1: bla. Newscasting na, newscasting na.
0: Oo, kay newscasting live da. Pagitaan ta kadi kay Pabirik, bla kay sampulan tagi kaya kay ikaw ga pangayo.
1: Ako yung sa sound effects lang ko.
0: Ha?
1: Sa sound effects na ko.
0: Budlay si trabaho mo ba?
1: Ilakabudlay ko brasta na na. Sound effects lang ko. Ang pagambang at ngayon sa ating mga balita at kundi ako na na-park sa depiction mo kling kling kling kling kling
0: balitang tanghali
1: pagling kling kling na ko
0: ang matabo hindi na ito nga ito nga buksan man arin ako
1: so ready kamus na masampol si Kipay dyan
0: ha how to deliver dito sa ano man dito din mga script yung pagkitaon ta
1: ara sa Gising newscast
0: Ang aton tani kwan lang yung script Tagalog in blablak kay Paberikaw.
1: At si kay kwan ni kay Berha na manakwaon to yung mga script. Amo ni mga kay ready ka mo ha?
0: And, oh, example labi, okay. No? Tagalog mo. Mami ng dolphin, Tagalog, English mo naman. Hindi mo ni pwede yaman. Ayitan, basta lang niya.
1: Disqualified
0: lang dali yan. Disqualified si K5 yung animal.
1: Disqualified sa plana. Ano na siya
0: English yung mga idlay sila. Pangita, lalang na. Bas, maray, di kami sa Tagalog. Basta mo naman tabo kay Paberik.
1: So it's then, Tagalog.
0: Tagalog.
1: Ang audition is on the 23rd.
0: Tagalog man.
1: May orientation 30. Sa 30.
0: Pabangkot sa anong finals?
1: Nah.
0: September 30. Gina-work out na subong isa kadako nga mall dito kita sa activity center.
1: Yes. No? Yes.
0: Ti Lunes. Kaya malitan ka. Lunes na ako kita na. Okay. Sino na ka-standby sa mong K5 itan?
1: Ang mataas ang K5.
0: Ah, okay. Ano na kada? Kada mo? So, ginta ka? Imo na iya bla? Imo na bla?
1: Gaon mo na siya.
0: Sugod sa kagapon. Pwede ka live siya sa mga exercise. Si Ariolin bla, ang best friend niya. Linga, andito na. Ang balyena. Ang ngomo na bla. Ginapal. Aking amigo ta. Sobrahan man tumo sa isa. Sunugan na ilang adwa. Ayo. Mga maturos ta. Maturos. Maturos ta na yung DTX ko. Naaturos ka kay Pabiri ka. O kung itlog turos. Kape inom.
1: Magambal ka bi inom. Kung kaon tulon mo.
0: Kung inom.
1: Kung inom
0: turos. Diba turos? Turos on na ni.
1: Drink it down. Amo na. Hidro. Turos na siya.
0: Turos na panawag. Now, mga ka-K5. Dari kita sa matas ang K5. This time around, nagbisita ang aton si Mata sa K5 upon kay Kapitan Wilson Villena kay Dogaduwa pa man ang eleksyon do madayon nga daw hindi.
1: Siya yan yun, nakuha yun. Yeah.
0: I-check ta kay gibisita niya isa kalugar nga ang pusti nagakuan kay K5 Eric tama gidya ka very respectful. No? Kita mo mga hapon kay K5 Eric ang mga Japanese a sign of respect is masaludo mo.
1: Hi.
0: Ini ka pusti kasaludo man ni guwai mo sa gambal hike. Kaso hindi ba si kumatumba? Sustingala ko man kay Churay gali. Ano-ano man lang yung gintubuan sa Balungay, sa Kadubay, Balatong, Kabudan, sa Kalabasa. Grabe, no? Hindi puslan kasi puste ni.
1: Itanin ni pagdayon nun ang mata sa K5 kagaulan, galing kagayok si Wilson. Yung dayon na nyo man, magpupayong ko kabudlay, hindi makita ka
0: rin. Galing ka? Tisubong i-check ang mata sa K5 kay nakakuha ni sa?
1: Nagpayong.
0: Naka-eye care gold ang mata. Eye care gold. Kung nagamira-mira imo mata, may kataraka, i-eye care gold mo. I-check ta si K5 Wilson Villena. Wilson, good morning.
1: Morning, son.
2: Good morning, kay Cycle John and kay Sir Ferret.
1: Bodo na kay Iker to, no?
0: Iker, ah.
2: Milagroso Street, no? Dari sa may Turok Bayanihan, sila parang dahil bigyan mong test siya.
1: Nahihiman bago pa yun.
2: So, kay Sir John and kay Sir Ferret, kung makita ninyo, dari sa likod ko, amu ini ang nagirapan sa gan sa karod, nga dalining electric post o Turok Bayanihan.
0: Kung may ginapabugal sila sa leaning tower, may leaning electric post ka ba, no? So, nanong natabo si na kay Ipang Wilson?
1: Natabo si na, son?
2: Kaysa Eric, kaluoy din sa mga residente, siya nga to gagat sa ato, siya nga pagkahinon-anon sa ilan eh. Duwa na kadikada na problema, ini niya electric post.
1: Ano na, dasundo ka damo, chupagetti sa babaw?
0: Ano mo damo, sa lambida daw?
1: Ano na chupagetti naman?
2: Damo, kaya saan ka naglambitin, dari nga linya sa kurente, aside sa nga telco, na nag-amot, dari kaysa Eric, hindi poste ni nga, ano ni, nga, simentado ni, ari gitu ya ang linya sang ano electric supplier diri kita sa Jan kita Eric. Ang delikado si Mike kung matumba siya kita sa Jan kita Eric. Kasi pala ang main line ni winding nga daan panet. So amo ni kinakahangaw andiri sa
0: ano ang exact location sila kay Pablo Wilson?
1: Wilson man ikaw tul-tul sini.
2: Ama diri sa maya.
0: Auto na kato sinigali niya, with Kipa Wilson, Villena.
1: Anong pinaka-marker mo? Kunara, kami sa Barangay Hall, Wilson. Hindi na siya napit. Hindi ko ka kabisado kung Bilamonte, pero hindi ko ka-relate.
0: Kung delikado, Kipa Berico. Juta, ilan niya bagyo. Kuna kuya, tagaan ko na niya tension samtang wala pa bagyo ka, Baskog.
1: Correct.
0: Kaya kung mag-sulod ang bagyo, kag matumba ni magkalautod ang kuryente. Number one, dulaan ta signal sa internet.
1: Correct.
0: White ta power.
1: Correct.
0: Kag basi makaresulta pala sa pagka-kuryente sa mga tao galalabay da.
1: Makuryente, mahalita.
0: Masubo. Before it's too late, it should be given enough attention. Okay. Hindi nga bagay, yan naman niya sang
1: telco ni?
0: Ha?
1: Asang
0: Negros Power?
1: Negros Power kag telco, guru. Ito na, okay. Ako ng mimos.
0: I-check ni. Kung taas, iya ka Negros Power na.
1: Oh, tiyan itong taas mo ba?
0: Anong exact location?
2: Lapit sa maya Bangga Home Site.
1: Lapit Bangga Home Site. Danay ka. Kung nag-aatubang ikaw pakadto sa airport, ang likod mo... east area liko ka wala or tuo?
2: Pakadto sa airport pa ano ka pa wala?
1: Patuo ka. Okay. Kung patuo ka dira gali sa mga dalagko nga balay maliko ka sa apartment. Okay. Sa may liko sa talipapa, likod sa talipapa sa home site.
2: Yes,
1: likod-likod. Okay. Sige na. Kaklaro na. Tultulan ta na. May nakaesta mga tagpalamati. Tama tultulan nila kung mag-amuna ang kwan. mag-amon ang location.
0: Sa likod sang?
1: Likod sang Talipapa sa home site. Maliko ka na sa wala sa apartment ni Atty. Banson na si una.
0: Likod Talipapa? Oo, oh, may subdivision na pasunod.
1: Naamo na siya. Amo na. Amo na siya.
0: Sang sapya ko ragwagan, may ginadulong ko na damo. Sino? Gabi.
1: Sino ato?
0: Hindi ginadulong ko. Kaya magabihan sila wala puli. Kadelikado.
1: No. Oo. Oh. Karoon ng personal confession.
0: Hindi yan, may problema. May nadulong ko. Why, mga... So, ano na tabo? Ano na siya? Simentado nga puste o konkahoy?
1: Cyril dyan, katakilid, ha?
2: Simentado, ini nga puste, kesa doon, kesa doon. Ari, semento, ini.
0: Isa lang ang buta balon sina. So, nagpigaw ang iya pundasyon.
1: Oh, pundasyon.
2: Yes. Okay, kaya kabalo ko kesa doon, kesa doon. Rekin tupa, sila, diri sa doon, tamburong, ho.
1: Ay, okay.
2: Doon, sa puste. So, ay takabalo ko na rusak na rin sa dalom.
0: Hindi kay bisan aras tamburong ko ng kot-kot nila sa dalom. Bro, kung may blakot-kot sa dalom lang. May kot-kot ba sinabaw, Blackie, Paiba Wilson?
2: Yes, actually, kesa dalgan, kesa teres, ang ginaubra na lang ganit sa mga residente sa ilang lugar, yung paltingan na lang nila, no? Padre sa piya ko. So, kesa dalgan, kesa teres, nagsimpuhan na mabantingan ini siya pero wala akong magsimpuhan na makaio ang problema direk sa Virgin kasi direk ito yung pangbanting sinigali o
0: delikado pa na son kay simentado gali na kapusti bugat na mo di ko matumba kung may slakya maglabay na niya dunot gini
1: okay tungod nga plus pa nga
0: ano man din ka din ka na subungman ara ka sa ano ano na sa isa ini sa mga lugar on site kung sa engine shooting ang kwan.
1: Movie ni Batman.
0: Ang movie ni Batman kang ni Spider-Man o hindi ka ni The Huntsman. No?
2: Lapit ni sa...
0: Cinderella, hindi na sino ganina ang movie na.
1: Lapit ni sa balay sang migot ng mayor.
0: Grabe ka delikado. So na nga ito ginatanaw. Why pa na subong bagyo? What if bumagyo to do ka gumangin to do? Dako chan sa masi magbigay na ka kung maglabay tricycle na ka mapilpilan.
1: Kaya mo hinadagalabay kay Pavel Jack kay Mercado sa Piyak sa Unhanyas na may eskwilahan na Wilson na muna ng St. Rose.
2: May makita sa diga ni Kesa Dalzan, Kesa Derek, kung may mga estudyante na naglaralabay.
1: Yes, may eskwilahan na dahil.
0: Delikado kay kung maglabay si Pasto na sa bata, wala dumduman mo itong sabore. Diyos mio, hindi lang dani, mga tabo ni Saton, diyo. Inablang labay sa lakyang kapatumbahan siya na.
1: Hindi nga lugar, may ga-star na tatlo kabilog mayor. Hindi nga lugar, may ga-star.
0: Tatlo ka mayor?
1: Tatlo ka mayor, kag isa ka board member, arat na ga-star.
0: Gali ka?
1: Ina.
0: Kaya nga ito lang yan, is kapanawagan ta sa Negros Power, mga migot ha. Sir, nakabalita kami kahapon nga may bore nga natumba.
1: Lain to.
0: Sa sagay to.
1: Daway ko ito kag itober.
0: Bata, yan nagatulog-tulog to na pilpilan. Tiya, the same thing. Like, madulong ka lang yan sa bata mo. Tapos labay sa lakyan mo, nagbahar ka, kag natamingan, abing nga natumba, kag ipabirik, mano ka.
1: Or nag-opisina ka, big sa kay kastricycle, galao mang pamilya mo nga si papa, ang puli ito karon.
0: Tapos kulpi, tumbahan sa pusti, no? So, before it's too late, ang aton, Blau, laingin ako ni anticipation with the way like ito, not matumbagi na yan. Sa muna ng sitwasyon, ang sulong nga nagpamili na siya kakabit is because of the wire nga gabanting. Pero kung magbaskog ang hangin kag ipaybirik, ang lain sinik, hindi lang siya yung matumba, tanan nga puste nga dalo niya, diba si magkalatumba man da? Imbis, isa lang problema ta,
1: nagdamo.
0: May ginatawag hindi yung iayala effect, domino effect sa pagkatumba sa puste.
1: Gaya nagabutong portion. Kaya namin, galit na naon nga nag-adlib na nga doha, si Wilson, doon ka tanga-tanga daw, kapitan gin siya, no?
0: So sige, ala na, sir, kaya ngayang ka na model ka na mo.
1: Oo. Te okay man?
2: Kaysa Verdan, kaysa Verdan, kada mo, kung sa nakita, man doon ang problema din, okay, dito sa pita, may transporter, tunga ko, di hilay man.
1: Oo.
2: Kasi nagdalasdas, ini ang paghilay sa kuryente, sa puste sa kuryente.
0: Kabalo ka nga naghilay to, kagipa, Wilson, ang weight siya na,
1: ginbutong
0: yan na, naghilay na, definitely atong sa punta to, kung maguyang-uyang to, butungon niya naman to, mahilay naman na.
2: Diba, rato sa ano, piyak, gahilay sa likod ko. Gusto niyo man makita kayo sa daljan ng puste nga sa tunga sa sandalan?
0: Abi.
1: Ang kadamo na yung naghililay ng mga puste dahaw.
0: Grabe, ni Kapitan Wilson Bilinaw.
1: Kapitan Wilson yung gabirada.
0: Kagway, ba't siya gula niya? Key-pipe niya, mata sa key-pipe.
1: Ay, ara sa tunga dalan. Wow, kayunik. Tihuha muna na siya. Kayunik. That's good. That's
0: may
1: good.
0: Pusti sa itong adalan, no? Home site ba niyapon?
1: Home site.
0: Kuala okay lang ito yung samon siya charito. Kay private yung kay Pimerick. Kita po itong pusti sa amon.
1: Grabe, matusin nyo.
0: Tanang yung itong
1: asada mo. Dragi sa corner mo.
0: Correct.
1: Oo, dragi sa corner mo.
2: Itong asada, oh. Na yan, no? So, tatlo na kapa.
1: Kay unique mga lugar.
0: Ay, kasama interview ng mga tao kung ano nang ilang, ano?
1: Resibo,
0: abi. Sa mga interview mo sa mga tao, dahil mga residente na kay Pimba Wilson. Uy, kalaw, ay, nagigigali kay Ipaybrick, masyado nang hindi kay Lai.
1: Kadelikado, no?
2: Kay Lai, gindi ka, kay Ipaybrick, dyan naman naging patubang, kung nalang ako na pa, Sir, good morning. Arkagina, may nasuri ako ng...
0: Sige.
1: Ha? Manutok ka lang liwat, ha? Basi may pamahaw, paganda.
0: Pangkutabi, pa, sila manawagan kay Lani mo, kay Basi Magsiling, nakaroon mga amigo to sa inyo-inyo, Lani AK5.
1: Oo.
2: Wala, may DPS coffee mix ka mo ka, sir.
1: Pamangkutabi, pamangkuta, kung saan open eh, kaya kung nareklamo na nila, eh.
0: Si Sir John Eric Rosal Gamuno, minatumba ko nung apusti sa Cadiz, patay gito ganing kasakay sa single ng motor.
1: Tikita mo.
0: Hindi na malayo, K5 Eric ya.
1: Amo na nga mga kwari
0: kabugin. Aranas, K5 Wilson. Sonway Goni? Sonway Goni?
1: Dali lang, dali lang, dali lang, dali lang. Dali lang,
2: kay... Hindi mo
1: ko nag-i-dete, kaya na-trap ako.
2: Ang ari nga po, stepper niya, ang bagyo, may gano'ng tino niya. Oo.
0: Bagyo tino pa ko
2: noon
0: eh.
2: So, ano ko, idea kay, yung, hindi mo ko tugay, pag yung pag-gumang ko, trikatiyayaman mo. Hindi mo ko trikatiyayaman mo.
0: Actually, barangay hall, Dason, lapit lang na si mo pag-guha mo. Nakanto ka lang ito sa Basket Bulan sa Montibistara na barangay hall.
1: Oo, lapit mo lang na.
0: Ah, home site Montibistara, no?
1: Hindi, hindi. Line mo lang. Oo, oh, ano na.
0: Montibistara ng home site.
1: Montibistara.
2: Kaya pa dyan, kaya Eric, kung ang presyo sa kurente, hindi subong abot kamay, ang kurente, hindi kaya pa dyan, no? Tama ba na? Abot kamay.
0: Kanawi sa punto mo? Tuntun na kay Pai ba, Eric? Kami nagdubo ang consumption namun sa balay. Pero taas kaya pong bill namun, kaya nagtaas ang electric rates ang Negros Power.
1: Okay.
0: So ang guha niya, hindi abot kamay ang bill, pero abot kamay ang laylay ka kung hindi na yan sa website to.
1: Son, basi, son, hindi ako.
0: Hindi, hindi una pagtandugon, kaya basi, may live wire ba? Hindi, tapa, may landa. So, ang punto tadi, delikado, nagaling kay galaylay ng kuryente, kagipay beri ko?
2: Oo. Kaya mga sudyante, kaya makita natin na doon kada minuto, may nagalabay ng tricycle na may mga karga na puno sa
0: estudyante. Ang ilang spokesperson, sumog siya naman si Engineer Tampanillo.
1: Sang More Power.
0: Sa More Power.
1: Sang Negros Power.
0: Negros Power. Si Engineer Tampanillo. Diba si Y pa din na palabot sa ilang atensyon na son, that's why nga...
1: Delikado, may gahilay nga poste kag gusto ni Wilson, may gahilay nga poste kag may hawak ko ang bit.
0: Hawak ko ang bit.
1: May hawak ko ang bit.
2: Hawak ko ang bit. So pro i-try tala ni panapot no sa aton si sa may Negros Power
0: ang tinawa ara. Tingwan tabi malapot si ano gani la home site no?
1: Home site na sa Kumbilla Monte.
2: Site,
1: likod sa talipapa ha, sa home site.
0: Tiba, ipalabot talaga ng kay Engineer Tampanillo bla, sang,
1: More pa, sang Negros Power.
0: Negros Power no? Para mabalan. Engineer, good morning.
3: Hello, good morning.
0: Engineer, si Eljan Castanyo ni, kag si K5 Eric Tindarefi bla, sa K5 News FM.
3: Yes, sir.
0: Nanawag kami sa imo kay Subong, nagbisita kami to sa may home site. May atutatubla posting na nagahilay. Pabisita ng exact location niya sina sa likod sang talipapa sa home site ng Engineer Tampanillo. Subong ga-live kami sa Facebook because may nag-call sa among attention dere. So that's why we try to call you up. Basi kung pwede yung pabisitahan sa imo team kag tanawon ang sitwasyon, sir. Kino, concrete siya nga poste pero guro naghumok ang pundasyon. That's why nagahilay, naging siya kag kadelikado. Basi kung may bagyo ka matumba ni Blind Engineer Tampanillo.
3: Okay, sige sir. Pakatuan natin, subungan law.
0: Sige, Engineer. Thank you. Gid, kabati ka na. Thank you, Engineer, ha? Salamat, Gid. I-text ko lang exact location. Salamat, Gid. Engineer Tampanillo. Ati, ikaw na iya, Kipa Wilson. Iatag mo yung exact location. Kipa dala, tato na yun.
1: Ang address, son, amuning gin.
0: Kwaon mong exact na address. Padala mo, di kay forward ta ka. Di okay man to, Kipa Beric. Kaya ipabalota sila.
1: Nami, Gid, eh.
0: Kaya hindi tabi gusto. Wala kita yung intention nga lain sa mga muni mo.
1: Ang nami, yaki, sa batang.
0: Kilala mo spiya ko yung kanyang sabat sa pero galing kita sa Batman nila.
1: Kung kanyang sabat na ko ni Dasington eh.
0: Oo.
1: Amo na, magkakita.
0: Ang kwasi niya, amo na nang ginahandom tanga servisyong K5. Ah. No? Nga may ara kita collaboration with different government yes. agency. Gusto gina ni boss eh. No?
1: Uh-huh.
0: Say, may problema sa poste. Kanto sa Negros Power. Problema sa tubig. Basiwa prime motor. Damang amo na bala.
1: May problema sa SSS. No?
0: Kanto sa SSS. Uh-huh. No?
1: Kung may pag-problema, kasi paghigugma.
0: Aha? Mo. Si Eric Tindirep eh.
1: Hindi lang ko na yan. Mas madugang problema yan.
0: Kaya ang advice ti, hindi delikado ya.
1: Hindi ko ang problema ya.
0: Ang panawag sinasa imo ya, kung si imo siya magkanto, emotional entry.
1: James Taylor, kaya nalaman mo.
0: Ang imo ya, Dri, kaya ka, ang panawag sinasa is emotional entry. Nasakyan mong emosyon niya para makasunod. Ay, sapa na.
1: Hindi ko ang problema ya. Sa kay Wilson lang ah.
0: Son, i-text mo de, para ang address na, kaya ang balinjin na taman nyo, sumungad lo, baka tuwanda yun mo.
1: Baka tuwanda yun.
2: Sige, kaluya, tanik kayo sa Jack and Sadere, kaya para atos ma-resolva na ini-protect.
1: Dasar, stambayan mo dahil para bukas makita mo nga gina-repair?
2: Sige, sige, kaya Jack and Sadere, ibang
0: tayo ang tagitin niya. Son, thank you so much. Kasi mo na, son, sa matas ng K5.
1: Kapitan,
0: tagahe kami ni Caps ang exact location kay forward ng engineer Tambanillo, ha?
2: Sige, kaya sa Jack and Sadere.
1: Huwag pakasugod ang filing sa certificate of candidacy. May ara ka nagliya mga billboard, ganyan patindog. May ara na ko nakita, isa.
0: Galing ka?
1: No.
0: Then?
1: Ara, itan pakita, din itan ka
0: ginagawa. Hindi nga billboard ni Gipang Wilson.
1: Ang billboard ni Wilson, itan ipakita o itan.
0: Si Ma'am Chuli kulado, ari siya.
1: Ara siya.
0: No, kay siling ko ba si Masalaan? Kaya Ma'am Chuli, naglumpat niya kulal.
1: Hindi.
0: Hindi may hugot pag hindi perme. Si Sir Mo Eric ang mahilig niya. Ako yung kasakay lang ko niya sa iya.
1: Itan ipakita, ara o.
0: Ha? Oh? Iboto sa magkakapitan, Wilson Villena. Tapat totoong paglilingkod, kalinaw, kahusa o paghiusa. Dugi ko pya mo lang ning imo mga masigita
1: no. Ang iba niya kuno tapat sa serbisyo.
0: Oh, iya ya.
1: Kay Wilson niya tapat kagid sa akon. Tapat sa pagbag-o, nga tapat man kamo sa akon. Okay na na ita na.
0: Kita mo to son. Basi man yun pagkakapitan mo pero hindi ka lang magkapitan ka kapoy ang naging entrada. Oh. Salamat kay John ah. Thank you kay John.
1: Very good.
2: John, importante nga dito sa merkado sa Kalakorlota, Guapo.
0: Dapros ka po sa kilala mo. Nga ba, wala na yan ako. Oh, importante yung face card.
2: Yes, ah, importante. Oh, kasi lalampukan na naman sa makatlaw.
0: Sige ah.
2: Anyway, amo na nga to sa 9 no, matasang K5 daw no, nga ginagod sa inyo sa Kaluan sa 5DC. Rifi Bayo, kaga DPX, Coffee Mix, support nato sa patrol, si K5 Santi Ralios, hindi naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagalingawa sa Negros, K5 News FM.
0: Engineer Tambanillo, ang K5 News FM, mamatas ang K5. Kapasalamat na sa imo pag-respond kay K5 Eric, no? Tisubong adlaw ko nung pabisitahan, tanawon ta kung within this week o next week, matagaan ni attention. Actually, hindi man pag-isla ng posting kay K5 Eric. Tinluan lang ang posting, nga damo gagaway-gaway, kagpabakudon liwat ang iyang pundasyon sa dalong. Kay naghilay ni sa K5 Eric, very dangerous.
1: Kung ara ang Negros Power, hapos mo na ni K5, meron sa mga lagkong akrain da, nga matukuda ni na kagmaplastar liwat.
0: O si Bigs Dilpin, guwapo, gikuno niya si Wilson.
1: Isa pa na.
0: O, bagay, gikuno magkapitan. Di ba doon ka reporter ng K5 Eric magkapitan?
1: Di na siya magpakapitan na.
0: Di na. Kapoy na yan. Sige. Ti K5 Eric, gahilay. Okay lang na mahilay, pero kung mapatay ka sa ilo, sa bitsin, madlikado eh.
1: Isa pa na.
0: Ha? Inangabi mo, sing muti okay ni Barato lang, di kibukita ko nung hanginig magic na namit pa. Hanginig namit magic
1: pala. Isa pala.
0: By one tick one, ako nung sa iba niya mabaligyan, ang muna ni Gurong ginabaligyan. Kaya hindi mo na pwede, by one tick one, kaya mahal na yan mo. Kasi iba niya by one tick one, sinisang kilala ko kapong prosing, kasi tingala ko ka Barato, Godzilla kay.
1: Kaga, mabalaan mo man na, simple lang ang pag-identify sining.
0: Ang label niya?
1: Kabudlay pa na, tanaw mo pa na eh.
0: Simutan mo lang?
1: Hindi, ang gintudlo sa akin. Saan pag-grade gito ba?
0: Anong tudlo si mo?
1: Kumuson mo.
0: Naman?
1: Pag kumus mo, kung magbuka, urig. Kung magkipot, hindi urig.
0: Amo na?
1: Basta ka buka, urig na.
0: Ha?
1: Basta ka buka, urig.
0: Dito ko namo naman siya nagkalabuka.
1: Ari ni.
0: Dito namo naman nagkalabuka.
1: Urig to.
0: Alam mo naman siya nagkalabuka. Urig dito.
1: Basta ka buka, urig. Kung magkipot, piki.
0: Abi ko, anay, kung manubli na tanin.
1: Ang nag-explicar din ni si IDJ. Nga ba?
0: Amo na galing sikrito. Do kwarta, no? Kita mong kwarta nga...
1: Pike?
0: Nga original. Pag amo na balik na mo.
1: Di basta original, gabuka.
0: Kada mo, sintinaga. Ang buka, gindi.
1: Di kaya mo na
0: pag... Kundi, kumuson mo siya.
1: Kumuson mo.
0: Iba niya pag kumuson, yung katindog sila yan mo.
1: Yan yung mabuka. Mabuka. Kaging kumos hindi namin ko
0: pala. Kundi plastic na mo lang kakakipay. Mabuta pa lang ni kakipay mo. Isampol ko na kay labay-labay ng iya mo. Halipan na siya nagiga, nagiga. Kundi amo ni Biyo.
1: Oo, na.
0: Kumuson mo siya mo na, oh.
1: Basilip pag pa na si Iban, eh.
0: Pag kumos mo niya, oh. Mabalik sa?
1: Na. Urig na.
0: Urig na. Pero kung mapabilin sa iya nga state,
1: nga, na kumusan. Ano ang sitwasyon niya, amo man nagyapon. Hasta balikan mo, disunod na. Amo man gyapon. Hindi na siya urig.
0: Urig.
1: Wag ka man mga shit. Ano? Shit na siya gabon. Hindi na siya urig.
3: Ala, no.
0: Ayo.
1: Amo na pagkabalo mo sinang punsin suning na.
0: Pakuno-kuno ka naman sa mga adlaw. Okay, i-check ko na si Kipab Carla. Pero seryoso niya mo ro.
1: Ara sa video, ara sa video.
0: Si Romar na papatay kanya kadlaw sa katong diskusyon subong. Ha? Now, on a serious note, ang amo ginakabalakan, di ba si kumabakal tadi kag kun ibutang ta sa pagkaon, wa ta kabalo ko lanon niya klase seasoning. Basi hindi niya food seasoning sling ni kag ipabirek. Basi food poisoning. Amo ni gaton nga ginakulbaan. So si Kipab Carla gaan niya ta jutay nga mga tips kag kun bala ano nang estado sa di nagkaladakpan. Kay kung kaysa kung may traya nga chinkwayla, doon ka katunaw ang kaso. No? Kapin pa kung may chinkwayla. Naidudo ko ng kaso ni updated. Check na sila number 1, Kipab Carla. Una na ton nga himuon ka lamuni. Iplastar mga nai, paano mabalaan ka taong piki kag hindi nga magic namit. No? Kag anong status sa mga nagkaladakpan? Kipab Carla, please go ahead.
4: Yes, sir. Good morning. Ka-K5 Eljan, ka-K5 Eric, and ka-K5. So, ka-K5 Eljan, ka-K5 Eric, dili kita bala kung paano describe ang original gift na it's magic, ka-K5 Eljan, ka-K5 Eric. So, ang original ay tungod nga kadamo, bisang iya, sini nga ginalantaw, dili ka-K5 Eljan, ka-K5 Eric.
0: Happy birthday lang ko na halin kay Kwana, Edmond de Jose, ha? Birthday niya subonggo. Ahit ka-K5 Carl.
4: Ang mga words nila, naka-plain lang ini siya kay K5 Eljan, kay K5 Eric. Kumbaga, hindi ini siya bold. Ang bold lang diri, amo ang word nga egg. Pagang allergen information contains egg. May contain something, ano, isang sapunta. Basta ang egg, bold letter, ang word nga egg, kagang allergen information, bold letter ini. The rest is, na normal na nga font sa K5 Eljan, K5 Eric. Dari lang niya sa ingredients, ha? And then, ang sa piki naman, kung makipan naton, anan naka-bold sa K5 Eljan, K5 Eric. So, amo na sa pinaka-simplest way na ma-identify naton nga ang orig kag ang peke sa K5 Eljan, K5 Eric. Kaya kada mo, sa mga nag-question sa post natin kagabi, kada mo sa mga nag-question kitungod na ang itom ko, no, peke, na ang maitom ni balang sa dalom ni balang K5 Eljan, K5 Eric, kung makipandara nato, nangiya, siniya nga, ano ni nga, expiration date, no? Amo dalang nabutang. May ara iban ito, may ara iban nga puti lang kag agiya sining expiration date kay K5 Eljan, K5 Eric. So ari na niya nga daan sa ila sining paghimo sining nga product o kon sa ila sining nga cover kay K5 Eljan sa ila sining nga product. Kumbaga amo ning basihan nila ya sa ila sining nga date ta kon sa unin nila ginhimo o kon asang san o ini nga ko ginhimo kay K5 Eljan, K5 Eric. Ang palatandaan na mandira, dapat naka ang kung maghikapon mo na bala, dapat naka ano siya naka mabatsagan mo gid ba nga nakaumbok ang litra kag ang numero kasi sa bagay.
0: Do naka imbos black ang fabric, naka imbos siya, may kapan siya gabulto. Ti ko naka bulto original na kon piki.
1: Kon gabulto piki.
4: Ito printed lang siya. Hindi mo mabatsagan ang ina nga ano ni nga mga letra kag mga numero.
1: Ina siya hiram pa lang na way
0: pala. Kay na notice ko sa original ya, do ka pino, ari kag lagko isang letra ya sa fake ko.
1: Masapos mo siya makita ang fake, may itom sa idalom.
0: Oo, may itom sa idalom. Ang original niya wala.
1: Plain ang yung yellow.
0: Oh, plain ng yellow.
1: Amo na sa plain eyesight. Dali, na kaya ang ining ilagin pakita ng dukot kag hindi. Ayawan kasi na imuta, depende pa na sa imo nga pagtanaw kung dukot kung hindi. Pero ara ko on mong itom, ina ya sure ball gid nga fake na.
0: Correct. May itom siya gali Carl sa dalo mo.
1: Mo. Dasik pa.
4: Kay agi ban binila kag kay sa Bajan, balik kung may itom ni siya, daan nila nga packaging. So
0: ang bag-o subong way na.
4: Oo, okay na inabi subong. Na inabi dira sila kay tisunod rin sa mga naga kikisabaljan, kikisabarig, dapat nakaumbok ang mga letra sa packaging o kung ang numero sang ila sininga expiration date. Kaya may magiging iba na original siya nga tisuning but may itong siya. So, previous ni nila ng mga packaging kakisabaljan na kakisabarig. Kaya kumakitaan man natin sa peke, do ka feed bala sang prints sang mga mga pictures bala nga nakabutang sa packaging kay Kisa Gajan kay Kisa Very do ka pixelated kag ko ikumpara naton sa original dark ya ang print da ko ng color sini sang mga pictures nga ara sa cover no makit-an gid jan naton nga peke kag ko maabrihan naton kay Kisa Gajan kay Kisa Very certe ka ba ko mira gani gamba
0: galo chok mo do chok
4: sa do ang so do ba
0: amo na guro kay sa kagi 5 Carla ko magkaon ko sa pinirito nga ang do ang itlog ang manok nga ba si amo ni gigamit ang pamatsyagan mo blan gibutangan sang ginabutang na bla sa sarsabla na nga do
1: nagpanos
0: oh do kalaw ay
1: blaw aring ipay medyan ang kuha ko sang pag-grade dito sa dalan nagyan ko bla amo ni siya ang kuha ko amo ni Chinese nagdakpan nga hindi kami mention di hanay
0: gambal siya
1: gambal siya
0: basi doon mo jim lang na hindi ka pension diyon pero hindi ka mukha history hanay
1: dukay dukay pahambalon to ni siya pero amo to ibalik tutan sa puno blatan amo to ang video dason amo na siya ang itsura sang karton
0: parehas gigali kagipay gi Eric halos
1: ang karton niya maski ng packaging sa sagwa mabalaan mo kaya raw na raw napakita na sang abogado sang kumpanya daw galapta ang kwan daw galapta ang imprinta sa karton dason tanang second video daga 29 seconds oh ginakumos oy gaib la udyo tangke ang may experience ni abogado sang isang kumpanya ni sang sarap-sarap ni gayo udyo blatan para mabatian natan
5: sarap rin di sige attorney
6: hindi mo mabalik
1: okay. So
5: why ka buka if you want to check kung ureg o hindi pag ginanyan
0: kinumot mo
6: hindi fake to
5: fake pag original
6: mababalik kasi makapal
1: at
6: maayos
1: yung packaging. Original
6: ka
1: buka siya.
0: Kumuson ko lang gali, tanan gali para babalago kung oreg isa
1: ka
0: bagay.
1: Kung oreg kung hindi,
0: tanan nga bagay sa kumus gali babalan ang oreg kag-fake.
1: Pag buka, oreg.
0: Okay.
1: Pag barikotot.
0: Barikotot, pike.
1: Pike. Amo na siya. Tiara balaan gino. Naara-ara gino tuntuari. Na.
0: So Carl amo na ni no. So pabangkot sini dugay na ni sila basi dugdamo na ni na parang napang-distribute nila Dis Negros.
4: So, tika kita
0: Valjan,
4: kita Eric, 1 month
0: nga
4: gin-monitor
0: sa
4: atong
0: sini nga mga kapulito. Buti ganun, gali Carla, ang reason nga may buy one, take one nga magic namin. Bakit piki, igli na eh.
4: Amo pag din na kay K5 Aljan, pero mabalaan, magiging siya kang pumpeke kay ti mayara sa ang lain nga bako o kay K5 Aljan, kay K5 Arika. Kay ti ang original ya, do bako, ini siya ngayon na blang nor bala kay K5 Aljan. Kay ang cube sa bala, ang ginabutang taman sa atisuning man siya, do amo na yung iya sini nga bako. Pero ang daang pike iya, do kaito nga kasakit sa ilong ang iya sini nga bako kay K5 Aljan, kay K5 Arika. Amo to ang ipakita ni kay K5 Arika. Explain man ako kung ipakita man nakahapon ni Police Major Dulagan sa aton din pumos ya ang original niya mabalik ang peke niya doon nagkapilit na lang siya yan
0: sa suicide arrest daw huya siya nga paghikap ya kipot siya hindi na magbumlad-umlad
1: basta magpagbabili lang siya nga dagaw barikotot pike na pero kung magbalik siya magbuka siya muna na siya ureg na
0: kutot ko yung muni,
1: oh. Amo na lang pinakasimple nga pagtanaw siya.
0: Pero that's the easiest kag pinakadasig nga pagdetermine sang piki kag original.
1: Ini siya kay Pipe Carla, kay Pipe Berjan, this came from San Carlos.
0: Kalayuaw?
1: San Carlos.
0: Ibut siya ko San Carlos, di ginaman ni facture ni?
1: Dito ang ilang Porto Ventre. According to CIDG, ini yang isa naman ni ka-pickup, ang lain naman ni nga brand. Ini nga van, amo niya nga rin, subong nga ginpaidalom niyo.
0: Pero isa lang ni ka-grupo, ya, sigurado.
1: Isa ka-grupo, kag ang nagadala, amo niyang bababayad, ang puti, nga kuhay, kag ang insik niyo. Pero insik ang painwala, niya hindi, interview.
0: Kaya chon, ya, Spanish.
1: Tani ka ibla o Johnny tan ang injectan kayo o job lang. Kay pa bil Johnny kayo judge Carla mo judge sa.
0: Abi.
1: Abi. Tan kayo Jo. Up.
0: Up.
1: O Jo up. Sa pod. Hindi mo alam. Saan ka nagsasakay? Sasakyan dito?
7: Dito. Ako sa lakyan dito.
1: Di ba't hindi mo alam nga sa sasakyan yung nakasakay?
7: Alam.
1: Ha?
7: Meron tao. Ako sa Sangalo si Pendapakulot.
8: Ngayon, tao-tao at sabi kuha Patsy dito. Ako, say, ako hindi isip bayan. Ako 2000 nga siya, okay. Ako sa highway.
5: Linga, Len, China?
8: Kaya kuha dito.
5: China ka pa, Len?
8: Ako, anak. Anak, ako saya ganun tindahan si...
5: Anong negosyo mo?
8: San Carlos.
5: Ah, may tindahan ka San Carlos?
8: Ah, hindi ako. Anak, asawa, tindahan sa San Carlos. Ako may kuha silopon. Ako kuha silopon ka si Campo. Kumyaya sama.
0: Hindi kami mention niya na yan. Hindi, hindi ka chay. Hindi ka pamangkot sa tao niya, Rimay. Ano siya, chacha, nga kampo. May ginambal siya to, kampo. Sakto sa kampo, magin siya nadakpan na yun mo.
5: So mo to siya. Na-interview ko siya, hindi ma-intindihan na yung dua.
0: Professor, paano? At least na-interview mo siya? Amo na nagalik, di takangop kung ano ginambal niya.
5: Tiyan mo to siya. Pag nakupgin, damo-damo mo pag ang natabo siya, do by bus type.
0: Sige. So, now, pabangkot, ano nag-status ang kaso matapos ma-intercept ni K-5 Carla?
4: So, kakipa ko dyan, nagkakipa na inisip ko siya ang dua ka mga persona sa CIDG office sa Drisa Siyudad sa Mabacolod, kikipip o dyan, kikipip Erika. So, ang ina sinadiri nga pag-aatubangon niya kaso, violation of section 155 trademark impediment sa kikipip o dyan, kikipip Erika, pag section 168 unfair competition in relation to section 170 of Republic Act 8293 o kung ginatawag ng Intellectual Property Code of the Philippines sa kakipip o dyan, kakipip Erika. So, amunin ko si Bling pag ako na kaso nga tumangon sa duwa ka mga persona na si Chen na kakipip o dyan na kakipip Erika. Mali tatlo dire ang na-identify na subject sa atin sining nga mga kapulisan pero ti duwa lang gidriya ang nakuha o kung na dakop kakipip o dyan, kakipip Erika. Kating isa ni amunin siya ang nagpanag-iya sa salakyan ining si alias si kakipip o dyan, kakipip Eric, amo ini siya ang nagpanag-iya sa salakyan nga pick up nga sa mga na-recover sa aton sining nga mga
0: anong kaso ang ipasaka sila, Carl? Economic sabotage na no?
4: Republic Act number 8293 o kon Intellectual Property Code of the Philippines kay Kipan o dyan kay Kipan Eric. Kag namo mga section no, section 155, section 168 kag in relation in isang section 170 kay Kipan o dyan kay Kipan Eric ng Republic Act 8293. So duwa ini sila ang magpangatubag sa nga kaso nga ni may complainant eh. Ang complainant diri amo ining nagapanag-iya pinisa nga in-explain natin sa ina nga food seasoning nga kay Kipag Ojana at K-5 Erika. Kasi ginapanumduman man din ang pumuluyo ni Police Major Dulagan kay Kipag Ojana kay K-5 Erika. Dapat maging vigilante. Madala ka ba? Lumatini sila magsuri kung anong ilat sininga ginabakala na sisuning kay K-5 Ojana kay K-5 Erika.
0: Okay. So Carl, thank you so much. Say mo siya ng report.
4: Yes, nakikipag dyan, nakikipag report, higikan sa patuloy ni Abalitang nadulong sa Ilusang DX at my B3 bio. It is kikipag Carl at Pagkar para sa kampiyon sa Televisyon Publiko at Kaninawan sa Negros sa K5 News.
0: Salamat, K5 Carl. K5 Eric Delicado. Damo sa nag-comment sa aton de. Sina nagligad, may Arab na pinanagtag ko sa mga grocery store, libre lang.
5: Amo na.
0: Iba siya muna ni.
5: Ito si Heidi Sarmiento, niya gintistingan ko rin sa akon, sir, kinumus ko. Why nagbalik?
0: Tipiki ni mo, hindi. Tisi nga ako niya, may itong nilis dalom, sir. Pero sa isa mo ko niya ginbakal. Hindi ko musa lang, biday.
5: Hindi ko musa lang.
0: Ligad ko nung atiluig mga kuya sa Manila na entrap ka NBI kag si IDG Halin China. Si Ramil Bagsik Palomares. Si Angeli Gonzaga, nagligad ba lang nga bulan, may ginapanagtag na free magic namit. Nag-grocery store, basi fake ginto. Merita Malbas, ala, mo gito gali ang nabakal kong magic namit. Na fake it nga ala, kung pagtimpla ko sa niluto, why sabor ko, no? Hindi bala kayo nagpanamit siya mo. Delikado kung chok na ito, hilo.
5: Hindi nga nga po si Suning, go, edo po po Suning.
0: Okay lang ni sila, kaya damo, tiyo tao, tiyo gusto nila buhinan, yung populasyon nila, muna pakao nila eh.
5: And, ang grabis niya, tanawan nyo ng mga stock nyo subong.
0: Delikado, sila kay Pabiri, kay pagkaon yung ginistoryahan tani. Uy, tayo, malo ko na no ingredients, ang sapat, kining counterfeit, kining magic namit.
5: No. Kagang masubo pa sa tanan, kay ang entry point kali sini is San Carlos.
0: Ang halos tanan ko ng mga basic needs ka fast moving, ginapiki na subong.
5: Kaya hapos ikuan mo, hapos siya ipiki.
0: Hindi kaya punto ko, bala. Nga, hindi nila mapiki. Piki ganin nila ang mga motor kag lagko. Mapiki ganin nila mga salakyan kag cellphone.
1: napiki ganito, napiki ganitong mayor to sa Bacanto, to na si
0: si Bamban. Bamban. Si Alice Goo.
1: Si Alice Goo to napiki ganin nila to.
0: Kayo mas murmuro magic na met lang.
1: Kaya tao lang to yan niya.
0: Siling ni Al Aurino, sige may lang sir, kaya may interpreter, kaya sindi ko.
1: Animal. Yung interview, kaya pati si Midjor na siya ay DJ, hipe, blan siya ay DJ, inakuwet siya ko sa likod, naintindihan mo? Ningko hindi. Ningko yung tatan ko na ganyan, kaya hindi kami maintindihan.
0: Good morning, si Jeannie Dison, kapabati man sa ato, Esperanza Insoli. Si Heidi Sarmiento, kapabati man. Sige, sige, tistingan ko subong ang magic namit. Hala, ging kumos ko, why niya nagbalik? Pike, gingali. Tikita mo lang na. Ma'am Esperanza Insoli, illegal seasoning ang kaso.
1: Anami na.
0: Illegal seasoning.
1: Si Migo to, liberal ka na, doon ay kasugpon.
0: Si Romar Durani, si Dennis Lina, si Dennis Ramay-Ramay, Aryo. Marilo Takaloy, bawo si Marilo, Ari. Si Jenny Dizon, good morning. Estelita, bravo, salamat, kid. Mirna Tingson, pagunsag, kapabati ka mo. Tingnan, no, nakatilaw. Sino nagluto? Ang baho, uno kaking paibirik, laway mo.
1: Laway baho. Gaka...
0: Isog siya?
1: Isog. Tika hindi mag-isog na kay Punkulor, kagkunano, minutang, hinabutang mo sa chok.
0: Tiling nini kagusin nga lang gabangin chick rikitik. Ilagani Tesla diri sa Amerika, lima na ang nasunog.
1: Wala.
0: Galik ka. Si Allen Mario Alvarez, kapabati man sa aton, basi mo ng way nila para hiluan kita. Hindi malayo.
1: Hindi ka lang. I think they should trace ang port of entry dito sa San Carlos. Paano nakasulod?
0: Okay, damo na subong ginobran lang sa aton mo. Piki nga sigarilyo.
1: Piki nga sigarilyo.
0: Piki na subong sarap namit.
1: Tanam na.
0: Aha. Sarap namit.
1: Wala mo piki na nga sarap subong.
0: Oo, oh, abala. Damo na. Oh. Ang sarap namit, 15-30 be. Oo, oh, dra na din, sweet na kung 15-30 na mo. Si Kenneth Chungko, Johnny Mayri, tita, monitor lang kami di sarap, no? Mga aking gamang karusin mo si Ma'am Chuli Kulado. Nga kada hambal mo ko niya, may dumihugot kay mo ya. Sige, 5-bomb lang ya, bala yung ano.
1: Di balita na, kaya tita mo kayo na.
0: Ah, kada agagali, may hugot. Kagalimang gulang sila ka na-realize nga, hugot of the day.
1: Hugot of the day naman.
0: Oo. Sige ah.
1: Kung gabi na, hindi
0: lang hugot. Ang iba niya gambal, ang amo niya, hugot of the day. Hugot of the day, palugot sa liog. Si Kenny Chongko, kapamati man. No, salamat, kid. Sino pagupod? Ma-post kami commercial break ni Kipa America. Pagbalik na mo, istoryahan ta. Atong sapat niya gintrain sa Amerikano, mabumbas ka kontra nila. Okay. Ha, sa ato naman nga, 4-0 trivia with our Lori the Explorer. Of course, tutukan taman ka Kipa, mag-iban pa nga mga balita sa mga presentation sa karungan law. Grabe, may CCTV footage. Na-recover. Basi makatag, hindi siyang alagyan para mabalaan sino ang nagtiro sa isang Indian national. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Alas 7:53.
9: This time check is brought to you by Newstar. It's time. Experience Newstar online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500.
10: Let's talk about other benefit nga imo makuha kung giinom kadlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C and Pure C. Isa sang paborito ko ya personally nga epekto sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Kevin. Amo ang pagpanami sang akong tulog.
0: Mm-hmm.
10: Kung adlaw-adlaw kaya nagainom sang DTX 500 kag Mighty Sea or Pure Sea, una mo gid nga ma-feel among pagbatyag sang tuyo paglabot alas 9 bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nagainom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty Sea, amo na ang ilang testimony, quality sleep. So sa mga hindi nakatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty Sea, agud mangin mamuok ang inyo katulogon kung gabi.
11: Ang manami abi sa DTX 500 kag Mighty Sea or Pure Sea Sir JP, kung ikumpara mo sa mga sleeping pills, wala ya sang pag ano pagbatyag sang kakapoy kung magbugtaw ka sa aga.
10: Oh,
11: as in priska. Dukat
10: daw recharge ka gid, no?
11: Recharge ka. As in daw natural lang ang imo pamatyagan. Nagnami lang ang imo tulog, all natural. Unlike sa sleeping pills nga daw ginatamad kaya magbugtaw kon aga. Patulogon niya kabilog nga adlaw. And then pagbugtaw mo as in down nga down gid ang imo kwan, imo pamatyagan. Classified man abi sa tanan nga kwan.
12: Sedatives. Ang ako naman niya namian sa pagtumar sang DTX 500 kag Mighty Sea, no? Bilang researcher, kay permi kami babad sa computer, gatulo kami permi sa computer, kag sa amon man cellphone, may protection ako against radiation. Amunia ang ako namian sa power combination sang DTX 500 kag Mighty Sea. Imagine bala ang palibot na subong. Diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga naga-emit sang makusog nga radiation.
0: Uy, tood na.
12: The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone nga full bars, meaning ara ka sa area nga makusog ang radiation. So wala pa matun-an sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Ang pinaka-the best mo nga himuon subong is proteksyonan ang aton nga kaugalingon. Especially nga 5G na ang signals. So mag DTX 500 gid kag mag TC adlaw-adlaw para may protection kita sa radiations. Kay ang radiations amuning ginatunaan sang aton nga mga cell mutations.
10: Husto.
13: My family history bala kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo aramis DTX 500.
14: Sakto Sir Kevin, no? Halin sang gamay kita, Sir Kevin. Ang ginikanan tagambal gid sa aton nga magpalayo sa TV kay maguba ang imo mata. Sakto na. Sakto na. Right now, especially sa trabaho ta, Sir Kevin, kay researcher ta, more than 8 hours tubang ta sa computer monitor, no? Tapos cellphone naman, syempre. So these PC monitors and cellphones cause oxidative stress sa aton mga mata. Ang muning rason gagapas ko. Excluding the panang effects ng UV radiation from the sun, also contains materials
12: silak
14: sang adlaw nga ang bata mo is also prone for oxidation. So ang mata ta kululuoy gid these kinds of days, no? Kay damo technology. So mag DTX 500, mag Mighty Sea and Pure Sea, amo ni imo kanalat.
11: Oh, so hindi lamang radiation sa mata ang ginaproteksyonan sang DTX 500 kag Mighty Sea, Sir Boy, including na da ang mas makabulag nga epekto sang diabetes sa mata. Ang gitawag nila diabetic retinopathy, ang isa kasahi sang blindness nga irreversible. Kung pwede mo lang islan mata, paislan ko mata, pero kay hindi mo. Mangod ginasguba sang mataas nga blood sugar levels sa mga magagmay nga ugat nga nagasupply sang dugo sang aton nga mata. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty Sea or Pure Sea ang nagapanubo kag nagastabilize ang imo blood sugar level. So, daog ka gidya. 22 pesos lang imo gastohon adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty Sea. Gamigaw. Nami tulog mo, luwas kas radiation, protektado mata mo, layo kas diabetes, and most importantly, ang epekto sang diabetes nga halit. No?
10: Mapaiway mo.
11: Mapaiway mo. Tisan o ka pa mainom DTX 500 kag Mighty Sea, kung ako sa imo, subong na. While nga ano, wala ka pa sang ginabatsyag nga balatian.
13: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
15: Magalingin bala ang imo nga uno?
13: Masami nagkapangihi?
15: Masami ginauha?
13: Si may diabetes ka na?
15: DTX 500 na?
13: Ang DTX 500
15: ang may powerful compound
13: nga nagapanubo
15: sang imo blood sugar.
13: DTX 500
15: garantisado.
13: DTX 500.
16: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
17: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Kung galing si Ariel, nagkantoxilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
17: Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
20: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laing gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na.